Metsotso ya rona e dutse hantle fela ho e leshome le metso e mehlano. Re furalletse hora yena ya bobedi. Mesong ena ya letsatsi la laboraro wena le laboroko le letle. Ha hona le ditaba tse thata ha re ntse re letile thojana hantle ka lerato le ka makgethe. Ke rata fela hore re ke re tlo qoqa ka taba ke ena mona. Ke ka hara lelapa lena ke mora, jwale ke makoti, jwale ka nqena ke mme Matsale. Ha ke re wa utlwisisa hore Matsale ke mme wa abuti eo. Ha ke re mohwehadi, ha ke re ehe. Jwale ho se ho qhoma qwaketsano dipakeng tsa Matsale le Ngwetsi. Boteng ba mora, boteng ba monna wa mosadi enwa. Jwale ka nako e telele ha e sale Matsale a nyopa-nyopa enwa makoti. Jwale ka ha le tseba hore ei, malapeng a mang ka nnete ke sa ntja lekatse. Ka jeno he, ka ha ditaba tsena di etsahala jwalo, makoti o dutse a ntsa ipipetsa. A iphapanya ka botho bo re ntho. Ka jeno he ha di mohlaela a hloke boiphapanyo. E ba ka nnete o sa jebela Matsale ka tlapa. Kwa! Boteng ba monna hae. Ka nnete e ba yenwa mora. O sa potlaka. A mokgakgatha jwalo ka ntja e setseng moketeng. Ko re e saletseng moketeng ha monga yona a o rwa ya lapeng. Mokgitlwa pa ka lebetle la mono. A moshapa le ga a sa rapaleletse fatshe a sa ntse a re o kopa tshwarelo. Jale, ga iqoqela ke ga. Wena le leboroko la heso, mesong ena ya letsatsi la laboraro re ntse re letile thojana ka lerato le ka makgethe. Na ho nepahetse. Hore ka re ha qwaketsano e qhoma dipakeng tsa Matsale le makoti jwale ho lokile hore ebe eo o rwetswe ke maikutlo o qetelletse a jabela Matsale. Ho se ho etsahetse o sa mo jabetse. Katamelo ye ntle eo morana lokela ebe o e sebedisitse. Ho sebetsa ditaba tse tsa mae le moratuwa wa hae ke dife. Hopola hore batho bana ke baratuwa ba hae ba le babedi. Ke utlwe ha ba ntse ba etoloka ba re lerato la mofumahadi ho monna hae. Le lekana hantle ko go mo rata jwale ka tsela a rata mae. Ha ntse a hola ke ngwanena o na anya letswele la mae. Jwale ka jeno o sa anya lena la mofumahadi wa hae. Ke bana ka jeno ba qwaketsa. Makoti o sa jabetse Matsale.

0: ka lebaka la go gotswe ke galefo ntho mana ya gore re tla re go ile gwa re fi ele ka gare re matsale o dutse a monyopanyopa ee jale ditaba ke tseno he katamelo ye ntle yeo e ba mokgonyana a ka ba e ntse ke gore potso ya pele ke ya gore na o nepile yeo monna yeo ga e be karabo ya gago ke tšhe o na lokela ditaba tsa mofuta o je a di atamelelwang gore e tlebe bjale he go nepaetse ga utlwa motho o pakentse batho ba babedi ba wa ba rata 2231 6429 le plus
1: 26 6 5 9 9 3
0: hi
1: o phela hantle ka mogena ke apere ganya ya gago
0: ke phela ka mogao mme ka ba wena o phela jwang
1: ga tsa mme ke apeya ka lenyata o phela hantle being sa maila boko
0: eya mme
1: re kale ngwedimo
0: eya mme
1: ngwetsi le ga e ba e ne e le mme wa gae ya motswetseng o ne ya keke a eetsa taba lena
0: eya mme
1: mme ga e ba o tlile mona a ratile monna ena o tlile go ye mong mme o ne a sa tlameha e be o entse taba e tsena gobane go otla motswadi ko ithuela thwako um ga tsala e ke eno le molekane wa ga e ke eno o ne a tlameha gore jale a bue taba gore a tshe he mme matsale batho ba modimo wa tseba ke motlholetse ka nako e telele le ya bona mo le leng teng na go etsagalang ke a kgolwa wena o le molekano wa ka ke o tlalela ditaba tsena metlha ena e be jale ga o ko o dintle le tlhogong o a bona ka jeno le etsa jwang boemong bong jale ge tle go enwa molekane wa osiro gangata ntate mme wa gae ke ntho e golo gagolo go yena go tshwana le ga e kare ga o kwadile wa mo go haka ka mme wa gae a ka nnete go monna gore fi ga sa boemo bofe kapa bofe go monna gore fi tsotlhe o ka di bua wa bua ka mmae fela ena ga a tlo tswa fa go rwaka ka ena mmao yena a bile a gwaka kore ka ditho tsotlhe tsa gae a lebelele go wena o ananele go tshwana le ga a fositse yena o lebeletse go mo tshwarele fela monna ga se mofuta o tshwarela ntle sa boemo bofe kapa bofe jale go ile gwa re fi gobane jale go entswe ke tsena go mme wa gage ke seo banna ba leng sona go ne o sena ntho nngwe ya ka bang a eetsa ntle le yona enong ke mme ke apeya ka lenyatsa ke bue wa maila boroko kgotso ke yo mo etlang le teng amen
0: yo a dibe ya mme ke apeya ka lenyeta wena moratuwa wa ka ga e leto
2: kalokamagete
0: kao fela
2: e ka bana sa kgolo
0: mozika
2: o ntse o phela jwa ngwana mme
0: ka mogao ntate ka ba o phela jwa ngwena
2: a mogana o ntse ampabaletse ke tlhatlhegadika ke ntse ke etsa mosebetsi mosika ke ntse ke rapapatima setlhokola dipapatala gamega le motho o diteng le tee putsa difanto gantse diteu diaga mabanta o ditlisitse mme ntho tseng tse di ratwa ke botlhe o tshogela data mesedi ya ditšhaba o pota o tlwa bonosing
0: auelele
2: o ga difanto ga e putsa o ga dipapata go gamega le motho o teng
0: alala
2: o teng mme nna ke a tsamaya ke a tsebe ke motla o tsholela mono o tsebe o ya gama
0: ntate ga
2: di buse ee a mosika ga poso e se e tsaetse mosika ga o a tlameya gore fintena ya gore fi mosika e tetile batho ba bangata bane bale o sa ne ha o so di botsa go ula ga fi go na ula ga fi o le ha o tse pa pele go go mo sia ga pela o la o le ma ikutlo a
0: e enda
2: e o be mo tlabulwa ma ikutlo a o ska na ntho ya ga fi o bane o tla etsa ntho tse go hantle o tloga la go go be mo di ya ga mama tsana ntsa mo tsaga ga mogosa ne pala aba o si do wa bra da me ke le talo nya ja ba tseno sala u la bua rena a ne te ke bona mona ke sa tsang wa ntle mona le mora aba ntwe e lukiswa na go e sa le temsi
0: e ndat e
2: ra le le mama tsana na sa tlame a go bontsa e tsa go le wa o ntse poso ga o ga a lo samo o taka tla pa ka ne di go posi go lwa go
0: mhm
2: bona sa tlame a go ntse go ha le ga le mona ai bona sa tlame a be motli
0: e endat
2: e o poso a go lo ka o tla mo fumari ga bona tlame ke go motshege aba na mola hantle ga le ho bua ja
0: mhm
2: se ga bua sa boso ga boso msi
0: nda te ga di bua
2: ga ga ga ga la ga se o sa tsebe gona hantle ka mona ho na pa itseng ke ga ha ngwana ntse a itshela ka moto le motho a di bo ntse a itshela ka moto ga tla ga ke bana ka o fela ka mo ga tlo aiko o tame le go kopanela taba e lukise e tsebe o fela mosi ya go ba ntse ka ke ntate ga di buka
0: ke o le bo handa te ga di buka
2: ke le bo ile mosi ya
0: ntate ai letwe
3: tsala ga tele ka magete
0: ka o fela
3: re tsala na sa go mo mosi ya ke nne ya mase se re tse mo na tla ga tla tseka
0: e ya mme
3: ka nne ke nna ga maiputlo Ache, se ke bo foko di maka ba ke ba ke foko. Ku ka ga nda te no ne pile.
0: E ya mme.
3: A bo ntse mme no no re ke nne jolo ka nne wa hae. Ke bo tsa ba ke ho na hae ne di nne wa hae na na mo tlisa mantsi o a ka ba isitse mpa mayo.
0: Mm.
3: A nda te no ne ke bona e hlana ke di hantle kana kwa tsabise mme. Jale o na le bolukulu mba hantle le ja ga fela ke ya leboa. Bana mo tsholo mana tse ke bua tsena o bontse ka kara ke a moetse le tsabele tsa tsine na hetse na di etsa etse le teng
0: e senye be bjalo go go etswe ke maikutlo
3: e ya ka nnete tsholo go go tla bontsha go motella ha ha e mahlong a molekano wa hai e ya ka nnete ntwa e shebe a we we shebile ga bophoso na ile ha ene le nne ye ne na tsang ka potlanga tlamea ke se ke ba ga iphapanyetsa yena o buse go na o hatile tlo go loka ina fela o no tloyetsa ene le wao nda di ene le pige ga nete mo tsabisa ke ba tsetsa ipi to tla nna yetse ha le mo ha le teng o tla tseba go ka nete ena tshi haya haya hanti ke le ba mo tsege ne a tsya ma tsige le tso mo na e ga tla re tsite tsela le fa tla le
0: tso mo na ke ba tla go fela ga rona le a ape ya ha ile ale se pi wena mo gatwa wa ga se go fa le ditola se bueng jwale ha ile tlo
2: ka ba tlo ga ba khetha
0: ka o fela
2: e tsawana sa go mo dumela nna le tsana mo le tatusha
0: e ntate
2: o a phela mme
0: ka mo ntate ka ba o phela ra ngwena
2: a bo ga rong tamba ba di tshele le di tsora ka ke ntate lo tatusha go ipetla khotsa
0: e ntate
2: e ai a tsho ana ke a uta mme ke a tega le nyata sa le go go botaka go holo ka
0: nna
2: mme
0: a ke go le mme jala
2: e ya ke se ke tsaya bona ba ba di tsamba ka mo ga di khopojwa e ya nne a ka le di tsidi le ba ya le nda di ga di buka go tla bo nna ke ba sa otlwa na jwa e
0: ntate
2: wa bona ka ntwe wa o ile o mo tlile ke o na ka nna ipitse tsa bo ntate ba ne ba tshireletso ga le ba tlo mo shapa fore bele se se ba monga yona wa le ntate o tla utlwa bohloko ha suthi o tshwaretsitswe ke motho a mme ene mo fumari wa hae e tsile ntwa se tha ollo
4: Ya bo go sokofi nna ke bona entse phoso ka go khagatha mosadi. o ba mo latile ga boga ke thaka leitlho la gae.

0: nena le yana ke a gona nang tsa o tla matsale le yena wa tseba thapo e batelele ha e ba matsale o tlwe ka mpama o tlwe le yena ka nna ba nang tsa ile o tla matsale le yena ka mpama ke ke thapo e telele le ngwana ha ka wota ba mushanyana o tlwe le yena mohlana le ngwana mushanyana o tlo tlwa jwalo ke mushanyana e mo wa hai ke thapo e telele fela e senang o fela nna ke bona e ntse phoso ka o ao mokgakgatha ka ba ile mota ka mpama ga tokwana mokati ga se botlhokwa ntho go e bota mme ke be ba ikene ka tinta ba di dialoga ke morobi wa mokgakgatha ya e kgona ke le ka kgakgatha nonyana a ka nna legale ka nnete yona jojojo le a ntse phoso o tlile mme ke mokgakgathe kere ke mo senya tshobotsi ke tla mosupa nenneng ke e kwa ka eo
1: aaa
0: ntse phoso ke a leboa mme ke ntate monna ke tsela wa itebela ka kolong yao
1: e kgotsa ga e ya teng tate
0: thank you
1: re metsotsong e masome a mabedi a metso e metlhano re habile goreng ya boraro ga re fitlha goreng ya boraro taba ena ke a e kwala wena moratuwa wa ka e be re fetola mawaga gatela pele nnete ntse re letile thojana ka lerato le ka magete a e letwe
2: ka lerato le ka magete
1: kao fela
2: bašhabana sa go
1: moratuwa wa ka
2: mosiadine
1: dumelang tate
2: o ntse o phela ja
1: ka mogao ntate e ka ba wena
2: nna ke nnadi mmatlaseona mogoti
1: ntate mmatlaselo
2: ya mosia nna ke re ntate ona legato le ne se le le sio go molekano wa gae
1: ee ntate
2: ko utlwile gantle ga ore matsala go nako jwale a goeletse ngwei
1: ee ntate
2: ka nnete ngwetsi ebile le mokoka wa go mamelela dikomang tseno
1: ee ntate
2: le mathata ano ga nako e telele ntate eno a thusa iketu a sa relele thogo mme wa gae a sa relele thogo ngwe ke nnete ya re tsebe kabanye mpa jwadi tlhaloso ena o e tlhalositseng o gae ngwetsi ena ebile mokoka wa nako e telele
1: go jalo
2: ee empa sebeng tsa moga ka nnete go ne go se boeletsi go se
1: galeng
2: go fitlhela ngwetsi e ba iketsetsa keto eno ya go itlhokolela ga re tsebe go gona matsala gona ona tshwereng goba bonnete bo teng wa utlwa gore ga e ba ngwetsi ja letabe sebese e fasolola matsogo re ipotsa gona matsala e be o na tshwereng ena eo ee goba bonnete bo teng wa utlwa gore ga motho a se a o rata mo o ditseng teng mane e le ka makgetlho motlholo mongwe a o bitsa ditaba tse ditlhontshang ditsebe motlholo mongwe ebile a ntse a o bitsa le gore mona ke gagae mme o ntse o bitsa molekano wa gago gore o ele ka nnete a e mme wa gago ya le ka nnete taba tsena tse wantsetsang tsona ka nnete a ka nnete e ga ke monate ntate ona o ithuletse o go tsi ela na o ntse o kwa o gona go tsing ka nnete jale ka nnete gae a o ntse o kwa gore ka nnete dimatsala o gabeneng a kanka ya nkafola moo ke tile ka morago ngwana wa gae jwanjwanjwanjwan ebile a kanka ya ndatlhela kwa a tu ka mona jwale wa utlwa gore ga matsala a sa rata moitsimane ka nnete jwale go sebile go se kgomantwa ngwetsi e ba itamolela ka tlelapa jwale ngwetsi e tswalelwa ke go kgakgatha go o bonang gore jwale gona go pakatsa gona gate wa ihlelene se le le ko go mogagatho o no o reng le ga o se o le ngwetsi o go kopa tshwarelo ebe gore taba ya gago ga e mamelegi ke pa ke ba ho ga la gato e tlile di ne sentse le di lo uno sonto e tshu ga le wa bona ho ga na go nngwe mo ga ona santa tse ba mathata a mo le ka no ha e ho gona ju e tla mo itse ho ga ba se ba a go hana na ke le ha ka mkhakha
1: eh
2: e tlile ona santa e tshu tshu tsinga ora e ra ke ta mara fela hana le le mo tirele ti ha hona le ntata yeta mm mara fela ke ta mo kapa ho ga u tswa hantle ke tswa ho ga hona ntata yeta lo wa go ho ha o sonjo tswa ho motho ha hona mo wa tla ba dela ding ha hona manga ta mo tswela botsuku
1: o mo fela ke mo lo
2: a lo me
1: ke go mongwe jalo fela ha hona maka thabelang teng.
2: Ee, ho gola ha ka ya ho kae kae. Ke tla fika ke ntsha tlotlo mono taba yene ha yene skiri be ya.
1: E fela le fela.
2: Ee.
1: Mm.
2: Ke ona ye o ine nge se e bona ala ho. A da di nona ho no ho na le mo wa seng a ha tweet mo no ho na le mo wa a se ga jamara ding. Ntse nya ho ipopela khotso. Ke mo khotso fa sa yi ke mo na ho la ga to le se ntse le se di ho ha
1: mm
2: ya lo ke ka hora ona sa ntse sa mpitse lo gona ka tsa ma ka itse ntse ne go mo na teng ka nnete ha le matsala o so ntse o bona hore ka nna ba ile le mo dina ine sa ke be ha ntse mo tlo mo ha di ka nna ba ile matsala ona ntse ke se mo ga ha kae kae kae ta
1: mm
2: ya lo mo ga mo tsola ka hore ile yena o hibilo kae kae kae kae ya di tsaba tsa mo futa o lwa o kwa go ine ntse di kenela ho ngwetse mokoka ona wa matsatsi ono ho ka ka ba di khwedi ka ba matsatsi wa u kwa go a ke ntho tse wa neng a ntse a tsa ho molaka no ha
1: ntate
2: me di sa mo tswa le molemo wa le ipo mm ya lo na sa a tshe ha ke mpe ke iketsetse thagollo go gona matsala e ka nna ba e bona sa tla ntse le sokwana le yena a jeta a gabel ka nne ti ngwana me a tsere ba ke nda di mata se lo bona mo khotlo le ga to ha le fedi jo ta so bona ngwana e so go ga tshoso di tse ka se le se
1: nda te matla se lo ke o le bohantate
2: o tla tla ka phepa pa ho phi hlama
1: o tla ka ga le tana
2: wa ukwa
1: eh
2: o mito ho a tsha go bona e dipile tana ho ma shile tsile wa khala ho pufu wa isinya ho tshele tya ngwana ha iwa isinya wa neno ha e ja le ka nna ba e o na shibe tsuka ya kae kae kae ba u tshe tanga le hlaswa e le tena a tshe a go bona ha u itla tsi le u tlhatswa bo teng ha o nka nye wa go ntse o ntse ga tanga tsa tse mona
1: mm
2: ke le bona ngwana me ke tate mmata se le tsona mo khotsi
1: ke o le bohantate yo hle a di beya ntate matla selo gametse tsonya lo shimela metso e robedi ge habile ho reng ene ya bogago highlight highlight ke fite
3: wow.

0: Leto.
1: Hallo. Hallo, Abdullah Kamahed.
0: Oh, fella.
1: Shabana Sahum.
0: Daddy.
1: Nna na le tsala mo go tsiya ngwe.
0: Ho tsone tatu wa.
1: Nna le nna ke ha le ya ngo tsa.
0: Eh and it.
1: Ke ntse ka sa ha.
0: Eh and it.
1: Ha ka nnete. Ba ja mo le nna ga se. Ba ha le ka ba. Mhm. Eh, ha nna ke. Ba go ba ba ba tsela mo la ba. Ala ipho go re le yo la ipho tsa hae go ka o makale makale ga le ke go ka yo tsa go le tsi ha ya la pa hala mhm ya kholotsa le tsi ha le ka tsela di di ya tsi kae go o fofise le
0: eh
1: ntate ya le ntate e le mogawa nena he se la tsa fosa ho le ya ke la yo go mo tshepile ho ke sa a tlo la ba ba isa ha ba fose tsa le ka ba ke le dipaki ha o bua ka nna sa le ho ke mo ka ke mo ha ha sa ha ka le tsa di di dang ka khato ya o bona ho o ke o ke ga ipati e le pa ha le ha ka ba sa le ho ha ke o tsa ka o ile wa o ya ka nna sa le ho ke si ke mo ke ha sa ha
0: ke sa lo ka ho ka nnete ha e sale ma yena makoti a ntsa iphapanyeditse boemo bona ba nyeo ke a gola ke mpile he ya ba ha ke kenyeletse yona wa hore ha iphapanye jwa lo fela molekane ya satse o ntsa mojotsa go tsa ba ke bona ho le bodutu dipakeng tsa ka le mme ke tsaka ke tse nyenyane a nyopa nyopa tse
1: eyo eh hala ha e ba ka sale hello a o le tala ho re na ke na yo ya le tsi ke se se ya re si e le u ya ala ho pula ho pula he ala ba tsa ha le ba nna ke ya ka le ntse ya ke le ri sa nga ha
0: a ski si pepi wena mogato wa ka hle pepi metsotso ya rona e fihla e dula hantle fela ho e le shumele metso e mene re habile ho reng ya boraro ha e letwe
2: le to le ka mahet
0: ka o fela
2: e se tshwa na sa ho
0: ntate
2: ntate ke na fitse go kumoa ke le ditsorata
0: o dinda
2: e
0: ya nna
2: Ui, mai, ui, matabe na kuti.
0: Eh, ya.
2: Atuba hona neng. Atuba hona neng tuba. Okwa. Osoutu, hei, mao halo.
0: Mm-hmm.
2: Kebule lwa kena usime kitle vene.
0: Mm.
2: Yale. Ekele me pisele to se ma, hei, matuba ya puta mwiti.
0: Yare kia loe.
2: Sala ya le ho bona go thunne wa lo. Han a u shume ke tlan le na a fihla la timuna. O sa ga le le nna ka sa go ile mamba tsa mo di mouse wa fihla. Mm. Ha ke re se le tshwetse go di bua ma di kwa ka ja. Ha ba na u shume ya ha bo kwa. A fitla ha bo kwa u fumana ngwetsi yabo.
0: Mhm.
2: E ditsa mme wa ha e ka mpama. O re ke re se tule fela re se bise hona kwa na ha bo ha bo u shuna e ne ke munyetsi. Ya le ha fitla kwa na ha bo u fumana ngwetsi. E ditsa mme wa ha e ka mpama. tell you, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, how na ya batlang hore nne wa ha ya utse botlhoko. Le na abuti ka ka la saotla. O le ka nwa ha. Okay. A ga ba ila a khalemela. A ha wa tsama o tsi nne wa ka kampama. Ana go nne le yena ufu. Ime ka ha mme wa abuti a ntse a bua ntse makatso wa pelo wa hae go yena. Motho o mona ntse a mo araba, o fe molodina o nte nnete. Hai, nnete kore re ke bale koloi ya maponesa ke o maitlametse.
0: O lokile ntate wena fito ko moo.
2: Okay.

0: kae le twe
1: ka le pulo ka mogetse
0: ka ofela
1: ke se wa rosa go mo di a tiri nna le tla mara tsa tsiya
0: mogetse wa
1: ke e mme ha ba go tlhin da te una o tla le jelo ga ntsa
0: ya e se le mo ketenga ke go tsiba ha di sedisetse mo ntse di diale di gampoto yo le dinama tsentseng ge ge tla di ja boesa
1: Go dira sa we di fatse go na le mo
0: ha sa we le fatse wa go hona so itse fi ke tla pele na go le fifi ho ntse go fela fi fi
1: e bo di dira sa we di fatse motho a nne jo mogagata o bogara ka dieta tse
0: a ke go mo shapa ba nwe le mo khalemela ho tla mmao
1: tsina e tsana khalemelo ai re ke ke khutse mo re ke tatolo tatu ya go patela khotso a ke a ntwa ga ke se ka gore o la ntsha go nna e mong
0: o ntse ya mane mo mo le ka ho netefatsa fela hore ha ile le gato le nane se le fedile
1: ya ke ka nne ding la tsa tatela di buka ai e bona ke ya ga gato ka pele na ding matlaselo o ke nda ding matlaselo ke
0: nda ding matlaselo
1: e ha je ne se di se go gore a o so mo ha de ma de ka ga ne de ka le di go tsela di eta o tapu ya tsela hona sa se o sina go re ka bona mo ga ja bona ha motho a sa kwa tidi o bona
0: ba sa le o khale ma ba le selo
1: ah o ma sa le o khale mo e ka nna ga motho a itlhotlhoga mo a ema ke mo mo ke rena ha motho a sa nna ka mo isa mo police le to ba ba ai
0: una tla ba fo si tse bile wa utla le teng
1: e mo tla botho fo si tse ga tse ma ja mo laela ya la fo na o ga tse ke ga gata gore ga ntshanyana ke kene etse mo bja le motho yo wa re a fitse wa ta mena ditaba hantle ai
0: ke o rata te khotso ha ya
1: ka nnete ke ya tsha o batla le batho ba go lwang ke pelo ke a le bua mme
0: thank you ntate

0: kae letwe?
1: A le gato le ka makgethe.
0: O fela?
1: E tshabana sa kgomo.
0: Ntate.
1: Lebitso la ka ke ntate mo wa kgomo ka lefukeng ke ka mogotlong.
0: Ee, ntate.
1: A se ba ke ba tlo thuntetsa ditaba tse seng di bue. Di bohlokwa. Empa ke tlotla ke etsa hore. Batho ba babedi ba na le tshepo ho motho eno wa ntate. Mme o na le tshepo ho motho eno wa ntate le molekane wa hae. Jwale bona ba lwana. Ke ntwa ya kgale. Jwale ntate ena ha a lwane. Batho ba ntate ona eketse a bontshe matla a hae moo. E seng ka ntwa. Hore batho bana ba babedi ba tsebe ho mo tshepa.
0: Eya ntate.
1: O na na le tokelo ya hore a ba bitse, a ba behe mona ba le babedi. Jwale ka mahlo o bone hore batho bona bana ba utlwane. Jwale ebe o mamela taba ya bona. Batho ba namoyana ketso ya ka morago moo a tla e namole. Ko go tswa ntlo ka tung ha a bola teng a etsa motlotlwana wa hae. Ba tseba ha ke na le taba tse ngata meneletsana.
0: Ga
1: ke batlhotlhontshetsa taba tsa bo mme le bo ntate ba ntse ba di beile. Ao se ye o hlwa e bonolo. O tla nana ga a nyakala ga a tlaya mono o tla fosa.
0: Pele ke le ntate.
1: Ee, bohlong ho hlwa e bonolo motho yo. Ha yena a tlotla mathatitabe. Ho tlo ke mo itla le ti.
0: Kgotso ntate. Ga saletswe ke metsotso e tsheletseng ditaba tsena re tla be re di beha kgutlo. Ona le taba e ke e ratileng mona hore wa utlwa hona ho nyopanyopeng mono. Taba ena o ka ifumana hore e qadile bo ha o phehile papa manyopapa ena ya hao ha ya sutsa e nkgasa hao ebile ako bonena le ntho tse kgubedunyana ebile e dikweletana. Ha re o phehile motoho a o diqaka oo ha wa bela le omela motoho ona ka hanong ka mona motho e ka go ntso nwa lesheleshele. Jwale le mohlang ho pheuwe ntlhapi wa komota matsalo re yo. Ei, tlhapi ena e kare ga wa ka wa e bua wa ka wa e sheba bo mahe wa e ntsha. Ke kopa o se ka ngwathela ke tla bona gorena ke gadika mahe jwang. Gao ga ona motlhang ke nepileng go ya ka mme. Manyeo mosenyana o ne o tenneng ka utlwa ke sa o rate he o ko bonena o tsarapile ga ka kang wa tutlatutlano matsale we monna ka o thabetse boemo bona. Gao ntsa ripotela molekane go thweng o ntsa motlalegela ntshwarele wena leila boroko o ntsa motlalegela ore hai o tsa morato ya ga ke tsebe gorena e be mme sesosa keng. Ke ukile ya re tsatsing lena lebala lena o bone ga ke re ke lefietse ke ntse ditema. Ee e ka re matsala a kanka lefielo lenatlha bontsha ngwetsi ene ya gae ore sheba ngwetsi ya basie mona ga bo dikatsikatse lefielo le tshwarwa tsena ngwana nna ke reetse tsena he e le go se ka gogola mobu ona wa lebala lena la ga molemosi o dutse nako ena kao fela nkile pene e kgobedi a ntsa etsa sekere fela ntsage ngwaneno wa motho ga a sa tseba gona ga ke nepile go lokela gore go be jwang ga ke fosaetse go lokela gore go be jwang. Ee ko gorang ke utlwena ke ntse ke reng ka nnete. Jwale ke mona he ka jeno e reng ga ba tlwaketsana enwa gore fi gao a be sale mme a nkemeletse fa tlhwa ka tlelapa a ketla o motlhwaratsa boteng ba monna gae jwale ga a ketla o motlhwaratsa ei monna eno a re e seng ka mme wa ka a mo shapa mono a mo pogotsa ka molamo we ntate sebele bejane ntate sebele ke kopa tshwarelo tle monnaka ke kopa tshwarelo ntate o mo emeletse le ga a sa mo latlhetse fatshe manwe o mo raka dieta o mo pogotsa ka molamo.

0: Hi, Letwe.
1: Ka le gatule ka magethe ngwane so.
0: Ka ofela.
1: Ke tswana sa khomo tse mo tsia.
0: Magato wa waka.
1: Hey. Ke go di amalla.
0: Mm.
1: Tsale a ke bua jana go ba bua ke le mme ma saleng.
0: Magato wa waka.
1: Tsela ka nnete ntlong o pa motho ha kalo. E e e di ya swa di ba la ha e bona tsa go khonepa. Ke se se ya o tlele.
0: Mm.
1: Yale ena molekane ha di eno ha yena yena ga gatha u bile u tsile taba tsena hao ha ka ba khatlo ga ka mpatsa ampa ke na malaini ka pa le coffee a tla ithuta so go sa masadi wa hai pelo bona go khatle ngwe no e mo bana ne ena mma ya motalehela ne ang ka taba tsa mmai go feta tsa ngwe no wa motho le ha le jwa lo we bo hai hate ka boya ba tsanyana ba gona la ka bagale a ntsa ha ka lokalo ngwane wa motho o tsetse ke ngwana ha ba u le ka ho le ngwana mona ha ka ba tsanyana tlokomela ba sa di ya lona ke le ka le tsale bona le ba ga tibe ba ga teng ka bo sa sedi me masale tlokomela go lona jo wa lwana jo wa ba le masale na ile wa wa etsa ntho ye ntse ngwane wa motho ane a le kae

metsotsong e leshome le metso e meraro hantle jalo fela nete wena le ile boroko le letle gatswa horengyane ya ya boraro a isa masiu ha se bohlale empa ke mohau wa modi hopola go lena la gele tatho jana gele simolla horengyane leshome le metso e medi letsa sile lene le leng ebe re le beha khutlo ka hora ya bohlano a ke jwale ke itse o skebe wa nyamela go na le taba eo ke ratang fela ge ke re tlo qoqa ka yona mona mme ga re sentse re ya go yona a kore ke fetele mona fela wena.

metsotso ya rona e dutse hantle he ho ye mashume a mabedi re tswa horeng ena ya boraro pejana ke ile ka onkela motho o tlo mfela ke Jezebel are mahlalela ha ke go potele bala o mathahanyenyana wena o bile o kgathala le ka pele ya le ka nkena hape ha ke go phetle mangolo o iphetlela Genesis fela be wa ikhwanela ha o fihle o tsenolo be bile ena ena le ditemana tsengata ha kana kana joale taba yena ya ba ere ho nna wena mama medie motle lwena le ile boroko ka hare ho bebele ka mona ha ga bala booking ena ya route kgaolo ya pele ha ga bala ditaba tseno tsa teng mono wena le ile boroko ho bua jalo fela ka mosadi ya bitswang Naomi jwale wa bona ho tloha temaneng eo ya botshelela moo go bua ka ena hana kgutlela Bethlehem kapa Bethlehem akere ka moo ditaba di leng ka teng ga bolelelwa ke hona he hore molekane wa hae e leng Elimeleke o ile a shwa jwale a sala le baga ba hae ba babedi motho eno o thweng ke Naomi ba ileng ba nyala jwale ha bophelo bo ntse bo ya pele ditshiu tsa bona le bona ka tsela e tshwanang ya ba bašwa jwale o sa setse le dingwetsi tsena tsa hae tse pedi e ba he wa ba bolelela o gatšhe ke bona go le molemo gore e mong le e mong wa lona a mpe a kgutlele habo gobane ka nnete ke se ke le mogolo go a tshwana ga ke motho a ka fumanang lerato ka fumana monna ka nyalang ya ba re qetelela re kere letla tsosa malapa kapa metsi ya lona go molemo le mpe le kgutlele mahabo lona ke se ka le senyetsa nako jwale eno a ye mong wa dingwetsi ka nnete ena o ile a di kgutlelela empa ya ba yenwa e mong o ga a

0: mo o ya nteng ke tla ya teng mo lo phela teng ke tla phela hona teng go go sotle sotla setsa ke tla sietsa le mo tla shwela teng ke lo shwela hona teng ka nete ya ba he o tsamaya le enwa matsale wa ha ntong kutlo hantle na ke ntse ke re eh jwale ditaba tsena ha re se re dibala ge di tlisa bophelong ba ka le wena ka jeno re ntseng re le ka kwano go mabitla a rona tse bebeleng ditshwantshetso le tse lefatsheng akere ke ntho ena ke ne bentse ke lebolelela gore hela skenela re baratuwa ba lona ba seng ba ogoile lefatsheng lena ke mademon o tseye mademona koe jale ga e le mona ditaba di le ka tshobotsi yona eno wa utlwa Naomi o na le dingwetsi tse pedi jale ena e nngwe ga go thwe ka nnete ko re fa mpe le gotlele malapeng a lona a bo lona le lo itswelela pele ka bophelo ba lona ga ona thuso o gotlile yenwa yena o re aa ke tsamaya le wena ke tla phela mo o lo phela teng ke tla etsa sotlhe so o se etsang ka nnete le go swa ke tlabe ke lo swa mo o tla swela gona teng ga ke na taba le gore na eng ke eng fela ke a o gomarela ka go o sa feleng jele ge ke itse re e tlisa bophelong ba rona ba letsatsi ka leng ga e ne eba ko wena he ka gara ditaba tse jwale molekano wa gago o se a ile kapa ke seke kare ga ke e shebisa go wena o ka nna utlwa kare maana re fitlha qetelelong ga re phethela o ka nna utlwa kare jale re se re lwana o utlwa e kare he ga re be re ba tlwelelang ntse le dingwetsi tseno di le pedi seke rabe se re shebisa ka go rona bane e ka nna ra e fitlha qetelelong maane ya ba e qetelela he batho ba bangwe ba re he ba nna mosia theta ba tsetsa ga di ne di ya ka ena jwale he ke re dingwetsi tsena ke tsena dipedi e nngwe e ya tsamaya e gotlela morago ena e nngwe re a ke tswela pele le wena ka leeto la bophelo ke tlo gomagela go fitlhela le nna ke shwa kapa go fitlhela wena o ešwa fele taba ya ka ke ena mone ga o se o utlwa dingwetsi tse pedi ga gone re ka ra re nngwe fositse ke re motho le motho o na le maikutlo a gae fela ga o se o mamela ditaba tsa bone utlwa e kare ya neng a tlile a rata lenyalo le la gae kapa a rata matsale wa gae ke o feng o ntshetlaele ka mabaka dimengwageng ena e re phelang go yona mofuta o jwalo wa batho na go ntse go le bobebe go ka o fumana ga e lepe
1: ka lerato le ka magete
0: kao fela
1: re tšhabana sa kgomo
0: le ona wa korela tle
1: ke retle ngwetsi ena e reng ke ya le wena mo o yang ke tla swa le wena mo lofa teng lebaka la ka ke lena ngwetsi ena e shebile ya bona ya nagana gore mme matsale wa ka ke enwa o ntse ya le teng ga a sana molekane ke nna enwa le nna ga ke sana molekane mme matsale wa ka o re abela toka ka gore a tshe ka nnete le a bona ke se ke le mong ga ke sana letsoo la bobedi le lona ga le sana matsoo a bobedi gore ka nnete le ikgutlelele malapeng a bo lona lo kala bophelo bo botšha gape empa enwa a re e-e a e sheba taba a bona gore ga ke sana molekane le matsale ga a na molekane kore ga e ba mona ke tlile ke re ke tlile ka lenyalo ka jeno ga ke sana molekane e be ke kgetha go gutla empa ke ile ka re ke itlamme a re tšhe ke na le wena ke bue sa maila boroko
0: moratuwa wa ka
1: kgotsa ke o mo itlang le
0: teng. Thank you, mme.
1: Thank you.
0: Thank you wena mogatwa waka. Hi Letu.
2: Gala ga tlo ga mogaka.
0: Ka ofela.
2: E gala ga ga go.
0: Mogatwa waka.
2: Mo di ga ga tlo ga di buka.
0: Ndate ga di buka.
2: Ya, o si ga go di se go tempela.
0: E entate.
2: Ah, ke bona ngwedi ena e salang le mme matsalena ka maikutlo a ka mosia. Le ba damala lenyalo le mme wa hae mme matsale. Ke e mo futu madija a utlwe ka ka tloa le ba dameng leno. E le gore mosadi se o tla timela mo mosadi mo lo a timelang teng. O ikanne mme o ikabetse toka. Ke bona a sebedise hantle kanne.
0: Ke a o leboga ntate Radibuka.
2: E lebogile mosiane ntate Radibuka ntse ke nale.
0: Kgotsoga ya teng ntate.
2: Tanki.
0: Tanki. Metsotso ya rona e dutse go ye 30 hantle fela re ya re lebile goreng ena ya bone a e sa masiu ha go le tjena wena moratuwa wa ka. Hi Letu.
3: Halo ga dola ka mahle.
0: Ka ofela.
3: E ka bana sa go.
0: Moratuwa wa ka.
3: O tla ntle mo sia.
0: Ka mo ha o ka ba wena o phela jwa.
3: Ka nnete ke a phela ka ga dola ka mahle.
0: E ya moratuwa.
3: Ntate ya matsatsanya matsa.
0: Ee, ntate.
3: Ikwa sehloso se ile mosi.
0: Ee, ntate.
3: Sano sa pele ke laka sutlwela mpa ka sutlwa o kena fela.
0: Bana ba o petetsa.
3: Yee. Yee, ntate o bule ka nata ka yuka fela.
0: Ee, ntate.
3: Yore nga ndaka ribuka ubulela ndade ane ndade ndade yana ku ipatela ko
0: Mhm
3: ba tama yalo ye ke a yo go ye nge ke ba ga ke nge ke kenere
0: ba ba sa le ba ntse ba o sukudisa
3: hai go ye si ye ndade wa kwa wa ubulela ga ke di nga hai fela ya ba ga ba tama yalo ha le u tlo ba ke ba di a tlo
0: tlo fela no ye ye
3: Ah, kan di musia. Ke bona ngwejena ka nete se le dia hante wa. Ya pele u la ikana ka la pali. Pele ha ile mona mo le kana a sali go. Lo a me ma sala a sali go ha a tsika ne. Ha ke bone phoso. Ka nete ke bona. Ka nete a itse ye anta kala pali yolo ka haya sa kana kalo tama ba kana le ama ka ni tipu ke ni sia wa tiba ke amu le wela yo
0: mgatwa wa ka
3: ka ni ti ne wa ku wa ro a bo ntse wa ka ni na una sila ti si nda pili ya ga ni ti da ja mazaza una ra kala ka tola ka mafatsa ka la hlela haka
0: khotso ha ya tentate
3: ka ni di khotso ke o mo tsang le teng
0: thank you ntate
3: ntse re nalo wena
0: ya o tsa ke ne ke lebeletse gore bonyane e tla ba ha jwale he ha re ntse re mametse taba ena hona le motho e mong a tla re tshake re sha ditaba ka tsela e fapane a re nga ka ai ele na kanete ha ke ne ke bona enwa a ikgethileng hore a lo tswela pele ka bophelo ba hae e le yena ya nepaetseng bile o tlotse bo re tshetlehe wa utlwa go fitlhela mona re na le maikutlo a matle a tshwanang a male a mang a matle a lokile re na le a matle a tshwanang a reng a kanete mosia motho enwa wa utlwa o ile a nka kano mme ho hotle ho bohlokwa go a lokelega gore le ka mora lefu e be re tla ba le batho ba re tshietsa. Wa tseba taba e ga ke tlotla ke le tlwelela re lete thojane he le bao le batlang go e leta le bone ntho ena ke batla go etsa thuto ka yona fela ke gore ga e le hlabula je gona jena ke re nakong ya selemo sefate se a thunya se etsa motho ke

0: dintho tse dithunthung e le sesupo sa hore se tlo beha ditholwana. Sefate sena ha e le nako ya selemo tjena se thunya he se beha ditholwana ebile se ba le moriti o monate. Hangata o tla fumana batho ba siya matlo a bona a majabajaba, ba siya bo dikoloi, ba siya dibaka tsa bona tsa boithabiso. Ko re dibaka tseo ka hlomang hore mona hle batho bana ba fumana kgotso ya nnete ya sebele. Ebe ba ikela mane tlasa moriti wa sefate ba lo iphomolela teng ba utlwe monate ona. Ah, jwale ha e se le nako yana ditholwana tse di butswitse. Ebile ba tseba le hore ha ba ntse ba phomotse mono ba nne ba kgole ditholwana ba ikelle ba ntse ba qoqa. Batheya fela ha letsatsi le dikela ba gutlela ka malapeng a bona ba siya difatetsane ba tla boela ba gutlela hape ha ba batla moriti ba batla ditholwana. Nako ya sefate seno ge kena Marie mane se tlhotlhogeile magasiana a sona se seng se sa behe letho. Ha se sana molemo a kere. Ha ona motho o tla mo bona a ntse a tamela a lo dula mono a ya moriting kapa a lo ga ditholwana hobane ha di sa leyo. Le hore fela ba ke ba nke garafu ba se bokelletse mobu e le hore se matlafale e tle re ka sehlaha se tlang season. Ya be le hore sefate se jwalo sentse se itshematletse metsong ya sona ha ba etse jwalo. Ba emela hape nako yane ya hore ditholwana di be teng, moriti o be teng ngwana o monnate, o ba hlabosang ba kgutlele mono ba lopenya difono tsa bona, ba paqame mono ho be monnate e be ba tsheye. Jwale pale ena eo re badileng ya motho enwa o thweng ke Naomi. Ke o etseditse mohlala ka dingwetsi tsena tsa hae tse pedi. Ke ditaba tse ngotsweng ka bebeleng ha se ditaba tsa tshwantshiso ena eo nna hona jwale ke o etsetsang papiso ka yona ka sefate. Ehlile Naomi o ile a shwellwa ke molekane wa hae ya ba ha morao tlo shwellwa ke barabana ba hae. Jwale dingwetsi tsena tsa hae tse pedi ho na le engwe ileng ya suta ha o thwa tshe ko fela o tsamaye o lo tetela pele ka bophelo. Empa ena engwe yona ya re ke tla o kgomarela ho isa pheletsong. Jwale re tla bophelong ba letsatsi ka leng bo nna le wena re bophelang. Ho na le batho ba o ratang momamedi le wena le ila boroko. Hobane hona le se molemo seo ba ka ba se kgolang ho wena. Ya bobedi, hona le batho, wa utlwisisa hore bale ha o so sena melemo, ba tlo sutha kere. Ya bobedi, hona le batho ba hlileng ba ithatelang wena o le wena kore o le malabulabu, o le mehwabadi, o le metwa, o le maoma, o le manongkotho. Aga fela motho e ke mogata mona ke mme ke apea ka lengeta ya hore na ke apea ka lengeta boemo mbona o shwetse ke molekane gore tse wa nengana letsona ha di sa le yo ke ka hona a seng a qetella re a se hlole a bitswa Naomi e leng ya kgahlisang ha ona taba ampa bitswe mara e leng ho baba ke ntse ke mogatella le hore o a baba ho bana ho baba ho no ke a tseba ke ho nna kwana fela ha se ho bophelo bohle. Ya ba motho re heban mosi jwale ke re bophelong bo re bophelang ga hloka mofuta o no jwalo wa batho mofuta o ka re kgomarelang monateng le maimeng e ba wa batswa lwe e seng ha fela hona le se molemo se ba ka ba se tshwasa e re ha o so fitile ka hara difefo tseno no tsa maya o le monka po no tsa maya le yona ngwetsi ena fela ile nya o mana. Bana ba ileng ba wapoa ha o so le ka nqane ha o so itse bitu o hlwele moepa ona o molelele ke hona ba khutlang ba batla ho atamela hore he a hle wena wa tseba he ke hopola ha ono ho etsa halang ho etsa halang o tsa sa lentse re le mona re nempa re ke nentse ko rapedisa fela Naomi ke go ntse o gutlwa na ke ntse ke re ne ke re fela mesonya letsa silena la boraro ha ga dintho tsohle a ke re nna lwana re nnela le matla a mahlo a rona a nama ne ke re rapelle moya wa temoho gore modimo a ko re bontshe batho ba haufi le rona a ko re bontshe gore na wena o le ramasedi o reng a ke re Ee, butle he, ke nwe metsi. Jwale ha ke kgutla, re etsa poqa futsela.
1: Hey, wena Afrika, kalle o di tsihana.

0: highly it.
1: Kana kato lega mahed.
0: Kaufela.
1: Echa wana fa khomo. Ai ta papiso ka safat.
0: Le magasi le dijo tsa teng tse re di fumanang di
1: tlhoe. Ya le ha o tlisa ka ka mona ka bathong. O go fumana hore ha o sa seletse ka hare ho lelapa ha o letho
0: o ka tsho hape
1: le lentse la ga o ha le utlwa hale jane ba setsane mona o ishebe hantle ya nyetswe ka dikgomo le enwa ya phakuwe mfela o go bona motswadi o fapanya matso.
0: Wait.
1: Asa wa di ntho tse tsempe di etsa ke basadi.
0: Basadi ho se mona ke re ke basadi.
1: Ho ba neng basadi le batho ba itse ba tla beso. Ho tsana le ha o tlile le ngwana lenyalong.
0: Eya.
1: Ngwane lo ntse a holela mona a le monyane. A tsinile ka go lapa le na le lapa la habo. A mohetswe a nanetswe ka go le lapa le. Ha qale a shwe mmangwane. O tlo kwa o hlaha leqhekwana morao mane ebile a ke tsebe nthwena gore bomme le bona ba se ba godile ba se ba le dikgathatso go feta tekano ga ke tsena e ditswang. Go tlo hlaha leqhekwana morao mane le re e seng ngwanena wa ngwanenwa a re mo tsebe. Hey. Na hana fela na hongwa na ire hongwa na omela tswe tsentsha. A dan tsa eng ka ka ntle ka kwa tsala ye.
0: Wele.
1: Hey. Wele ya ha o se o sa se a o sa se le tsi ka go le lapa. Ha o le tho. Ka la o se letsi. Le bana ba nentse ba sa o hlomphe. Ba se ba ga o se Maria.
0: Okay.
1: Eh, Rafa.
0: Eke.
1: Kiri. Mwana ka o hula ka komme hona jwale o ne a sa tsebe e ka rena le leloko. O phelo mmone. A hula tseba nna le yena fela. Ha ba le hang ka o betsa se ke tseba go ba le baeti.
0: Ake.
1: Eh. Kubani mfela mosidi
0: ake yona taba ya ne ke buileng hore oho ba tla o tseba ha hona le molomo wa batla o fumana
1: ehe kana ko yane ha motho o ne o sa sebetse ba le bile gona re pitlwe ka mathata mangata a go le bophirong o bona le bokwa ha o qeta ha ba bona fela motho ya sena nthuso yeo re gokueng ka yena le go ingwetsa ba le hona tje. Pele mehlengye ya difonofono motho wa o letsetsa ke ne ke re kukwe na ntse le phela ka ntho eo motho a neng a sa e tsebe yoo bophelo bo
0: boimaaosatsebaolehlwela
1: a ke re motho
0: kona
1: hai asa ke nna ke atakaeata ke fuesa maila moroko
0: ke a o leboga wena moratiwa waka
1: Arele
0: mo. Ke tsaya ga le ngeta o tata ho ngopotsa hore le ha huwe bo dikopanong tsa malapa mona. Bana ba batlanye ka ga ba hlaehlaeletse. Mo sia ke se bo hudi mo no selmensa le sotho. Eho o tla thothumela bo ga gadi bo malume o hana mola nyong ke ka le fana nya bo ndate fela bo ga gadi bo ga ngwane bo ndate molo. E mo le mong o batla snepe o batla motshwara ka letsoho. Ee a ke re he. Ha ile le
2: a ga tsela ka mahe
0: ka ofela
2: a tsabana sa go
0: mogato wa ka
2: a mo se a ke se kile ka hoji
0: o ralo ndate mmatla se
2: e hao na nka o se metse hape
0: marime ha fele
2: e lo go se go se se se seng go di meri
0: ndate
2: se go se se se seng go di meri
0: oho ke go ba ntshagele he itelle pelo wena mogato wa ka
2: a ke o buze here
0: a ke wa tsama madume ha fele ba so thogala ne ba tsejwa jwalo ga gona ka o dumedisa letsi ya ga lohle ho tlong tla o dumedisa go fela
2: Eh, ha o tshwere ntho tse monate.
0: Eke.
2: Ee, e leng taba ena e yona ketang ho e tlhoga. Ao, ha o kala ho shebala hore phela diphatho ha di sa tswa terateng mane.
0: Ee.
2: And-e ka jeno ke tse tshweu, ka jeno ke tse kgubedu, ka jeno ke tse ntsho. Aa, tumediso le tsela ha di namela motho.
0: Eke.
2: Hai, ke kena tabeng ena ya sefata. Ke re ke o ite ke
0: ya ke ka tsela.
2: Ee.
0: Ho ja le ntate.
2: Le ho ga tla pidisa le de hlosane. Ke o o ne mo se ku itse a ja.
0: Ho ja le ntate.
2: Ee. Sefate sena ya si bona sina. A rona ha mo itina yongwe. E tloa la matsale ke nnete he e no wa tlhompha gobane o tlhompha taelo ya matsale ga matsale a ga re etseng bobi bo
0: botisa
2: eno wa mokgotsofatso gate ke a bona gore matsale ka nnete ga re le babedi re tla modinela mme ga e le mona ga a etsa bobi bo botsena ke a bona gore le nna ompe bo faletsa gore ke tenne ke mo gopole le ga e se ka ba eng nka dikelela le ye fela e nne ke gopole gore e letso ena kile ka e fumana go matsala mme taba ya mofuta ojalo e tla mo tswalela katle ogo ge be se re sheba sena sefate sena seo re ileng ra kala ka sona sena
0: ee ntate
2: ee go rona se ke gagathile molekano wa mme o se a tlhwadi mme go ne go na le moo ke gatlhiwe teng he ka segotsi fela motho enoa e leng molekano wa ka jwale ke setse mo mathisa dingaka ke setse gwetlha ke setse ke o sebetsa dintho tse dingwe ka lebaka la gore jwale ke mo fasitse matsoba jwale ke mo gagathile jale ke yane sepetele ke seke senyelwa ke ditšhelete tse ngata jale go moka gore a gokele bodimo jale kankena moruo o ntse o thofileya goba mane mo ke tshepisieng teng mo ke tshegong gantle le teng go ntse batla monomono le teng monomono ola ga o fela gana ge ke tla etsa jwang jale le ka mane e se kaga ga motho o sego wa kgwakgwaya hela hela go se die fone ebi ga o se o ikisa a he emekene a ke gatetse nna gao jalo o se o gatetse goba jale ga ne ke tlisa maloki a legolo go ne go le monate jale ka jeno ga sa le matlhano jalo o se o kgathala ke mo tsa ke mo khodi ya pelo ke magwa bona e le go di ntse tsena go ntse go lokela go ka nne ke re ne re tshelo ha mo gala mo di mo hao ke mona go nne di o shebe o shebe le go u mana me o mana me le go go no ha ba ho le ho go hlatse
0: mm
2: ka di tselwe ha ho motho a ka ba ba o hlatse ka nne mm ha o so ha se kolatile kwana peka kwana ye mong le mong a tla ga a kgona o mabatha o digogo o mogumana ko lekang ga ke sa tlameya go mamela ka
0: aha
2: wa ukwa goba ka nako e nngwe motho yo mongwe o mona ne ke tshetlha ke ne ke tena ntho tse di lapa jale ga o so ntlhatsetsa jale a sa ntswetla o sa o tsweta mo wa shebileng gore a ipo dira ni o bana go bona bana ba tsama ba sa ikira ka bana o sa dilo di tswa hana jena a tsho sa wala seta sing go emu tsopo ya ne jana go bona ha o sa tswela yo go itse go bona ha o go go sa ya pego ha o go e tle sekuno ha o go zo tlo hela hela hela go a go tota o tshintsha pa go tsino
0: eke
2: e ke kena le ya re bonda di baba and in turn half follower ha haimane ya no ha ya no ba e utlwa le And in turn, you moon, I was about to be. Can it be a good laugh and you have a mona or an ammona? Can it be a ham's how moon will the house money got? I think I need a mona who can me. I don't want to make it a good idea. I don't want to get it.
0: O sa lebetse gore la bogago le e tlang ga re kopana e tlabe e le lwetse
2: jale ore re tata kopana neng
0: gona ka yona nako yona eno
2: o ne kutlwa e e ka ore lwetse ka thojane motabo o seteng e
0: kaoato waka ke ne ke tshwa ke re beke ena ke ya go qetela ya kgwedi ya phato ge se re tlo kopanang ka lwetse
2: I was told that I was going to be able to do it. Hawane, Katakatana, Horo Pazan, Loro, Hala.
0: Haibo. Pepping, hey.
2: You are a tool. I hit it. I see giving Yaro Kata or Kata. I see a human attack at Akana. Yavaro, so could you
0: Ah, re tla be re lo dikela kwana, re tla be re moketeng mo no majantseng.
2: Bonyano wa bu.
0: Ake.
2: Ee. Ba. Fa ha we get there to know ga a. Ke go yena ja o get there yo re ga se ga ta go ba ge a tsho.
0: Ah, anda de matlaselo. Ke re be ke ene ke a go qetela here kwa pana go di nyena ya phato. Go se re tlo kopana ka lotse. O tshosa ke mo.
2: Oh.
0: Mamela handle ha o qeta o shuta pela ka mona o mamela handle taba yenu o bo yela ba o sheba fono ya ha o kena le manake ke re be ke ena ke a ho qetela ka kopana kgweding ena ya phato ene tla ga o sheba fumana gore ha o sana ye nngwe ye tla nyi tsheke ya lwetse
2: ke a ken take e bone
0: ke ken take e
2: ke a ken take e tsibang ke ne ke na hana ho go phata
0: a andat
2: ya re ke a ukwa ho gwana a se o nompa o etsa motlae

0: λέτε.
1: Κάτι να το λέω μα έτσι.
0: Καόφελα.
1: Δεν θα να πάω
0: μακριά. Δεν θα πάω να πάω μακριά. Δεν θα
1: πάω να πάω μακριά. Δεν θα πάω να πάω μακριά. Δεν θα πάω να πάω μακριά. Δεν θα Α, τι να σου βάλω
0: Φόκολα, αν θέλω να μου κάνω το βάκ. Gore di hiti matlapache sangwe fetai
1: hai ya ya ya e lona ntle mo jao yi
0: ambe fe
1: a o ya ya la tanto o go hai kwa si si ye
0: ya go tla sitse hampe hadi
1: hai ya ya ya ya
0: ka nete mo gato
1: o ka ba tsa mamo no he o so buika sko dimpa ta ka sta di gate
0: alala
1: se re rata ntwa tsa mefeng ena ke ga maledi na o
0: le ba ya holo le hlasitse
1: go le a ga tsho ga ntse tiko
0: e tsametsi ho bane ka netetse o mmendi ka taboa di ka tsha
1: a tsala ntse taboa ka le ka le tsentse ke le tempe la ha o mona a re o re nya botlhano hantle
0: a re ya wena mogatuwa wa ka
1: ke buen sa mai la bo
0: go tso ke o metla le temme
1: amen
0: danke ga metso tsonge mashume a mabedi a metso e supileng ga tswa goreng ena ya bone ke etse tsena ke tsebo fa mmeke ape ya ka lengeta hi letho
2: ala ba tlo ga mafet
0: ka ofela
2: go maila bogoko
0: magatu wa ka
2: ha diria
0: alala
2: tsebe o tsebe o me a ile makuti o ngala ha o etsa
0: tsi
2: ha ke pota ka mo o tla ka ntse o nka se bueng ha ke tla ka ntse o nka ntate matlaselo
0: wena ha ile le we
2: a bo ga tiri ya ka ska wa etsa wa o di ya le ri ya o etsa tsi
0: wena ha ile le ke kopa di sori
2: a o di di etse fela ke o tsitse fela o tlo di di sa o fela A tu ha ka tsego je le ka tsebe na.
0: Mogatu wa ka.
2: O ja ka tsebe o ba le bele o bu how go buti ka mona o motho o kene. O ya ka kwa. Tere ka tau ja ka tau ja ka tsebe. Je le o tsosa di di kho di fodile. O ska tsosa di kho ga itse ya ka o no tla o ntse o checha. O ska wa ya pele fela.
0: O lokile.
2: A ke go a yo kwile o re ba le ha o tsere ka matso. O tsere tsegas e mo dilo di. Batho ba tla o dumedisa o feta bohlano.
0: Ke re bile bile ba o watamela go batho ba bona go ba o tseba.
2: Wa tseba go re ba le letso go maobane. O no sa tsarele ena na ya e se nang le bitso.
0: Ake.
2: Jwale o etsa setshwao wa gutla o etsa setshwantsho ka sefate o no ntse o tla gantle o etsa setshwantsho ka ntate e leng gore ga a fenne pelo e re fi kapo matlho a re fi
0: gore fi
2: a gore fi ga re se ka etsang fi o ntate fe a ke re otleng ka makgethe o tseba gore mme o na le bofokodi mme ke ngwana o tshwanela o nne motataise ga re tlweleleng fi ke ntate modietsano o thewa ka ntate ya mokokwana
0: ntate modietsano go tswa ke o metlang le teng
2: thank you man.

0: nkgonne le bontate mogolo. Itsa ba di tsena ka go kaile ena tira ka tlang tsona. Se
1: ke re e ka gona ntsa yene a re ke batla go kenenna. Ntsa re fela JT. Ntsa re fela JT.
0: Eh ha o kana o sa fela ka seka. Ke se re na JT wa pe.
1: Yo.
0: Ko o ha ile se mona se. O di thapelo.
1: Hai kona.
0: Hai kona. O mo di ha ho. Tsala le nna ke go kwana ntse ke le teng.
1: La
0: haule bitsara ka ke nna ka ha se re le mbenga se ke ratla na ile bogoko go tsatsa tseba mo ke tute ga ke
1: mo ke tute malanje le thewa ka mono ka henga swift
0: mana ku tla le mudire tsana ho bona ona ku ya mo
1: ai ai ai ai
0: wa re fisiya
1: malanje ha di fa swa di ntja.
0: Magante mokitutse mbana we ke mbothata ka thata.
1: Wa tswa ntho mna tiko re hlile ha ona ntho ile go hobula mona ke re di nja tla be re di fetotse nama.
0: Hanke.
1: Eke.
0: Hanke. A e bo tlo tsena letho. He.
1: Wa bona he.
0: Eh, a yana re leza.
1: Wa bona.
0: Ke letho.
1: Tsalo la ka he ya jwantsa.
0: He ya jwa. Ke ka tsaho pa la la ha.
1: Ai kona.
0: Empa re le e tsante banna we.
1: Se re tla bona teng.
0: Eh ha o. Thank you mbe.
1: Ke ka ba tsela
0: ba tlo o e. Ho ba kwa la ba ske ba feta ke go tsela.
1: Wa bona he.
0: Thank you mbe.
1: Nete go ga ke tsebo gona ditshepena hana go sa ya ka mose o sa lo fata metsuntsunya na ebe ngwana no a motho ba nna le bona na ebe ba tlula meqomo na ke tseba fela go ba sa di ba tlula meqomo eh ha ile twe
2: ka lo ga tlo ka mahet
1: ka o fela
2: tsa bona tsa go
1: ntate
2: ntlo ga ke ntate e magabuwe
1: ntate e magabuwe
2: eh a go ba mo tsalo
1: o no go fela bo ke di khomo.
2: Ee, a ka ba se bua na sala pota pota mo. Wa kogola, wa kogola.
1: Tsohle di aperetoka.
2: Wa kogola, o sa sala ya sa.
1: Tsohle di aperetoka.
2: Ee.
1: Di khomontate.
2: Ana, ke tsaka le bile bona ato.
1: Wa mo tsela tsona le wena ha ibelele tle sna matshwenyo wa letho.
2: O ke motho mo tsela ntate ma ka bua.
1: Ntse ke batla lentswe leng.
2: O batla lentswe.
1: Kutla le bitse la ke tla o lutlwa bele ne ke batla o mamela lentswe lena go utlwa le lona le batla le mphile phanyetse.
2: Oh.
1: Mm.
2: Ka ga le bona di he.
1: Ka o tshwana lwana ntate.
2: Go tla mo kwa ke ke tlang hape ke go itse ke tla o ntolte.
1: Hantle ha holo.
2: Yo no so go tsitiwa so go tla o kete tla o kete.
1: Mathong go di ya fela hle.
2: Ke yena ya se.
1: Ntate.
2: Go le kgile na mo sia.
1: Ke o le bo ntate. Ka sa letso jolo fela ke metsotso e le mashome a mabedi pele re fihla goreng ena ya botlhano ha ile twe.
3: Ka le rato ke ka mahe.
1: Ka o fela.
3: Ke tshabana sa go.
1: Mo rato wa ka.
3: Me dumela se.
1: Dumela ntate.
3: Mo sia wa phela.
1: Ka mo ha ntate ka ba phela ra ngwana.
3: Eh re ntse re re borara tsene
1: ntate
3: eh u re ntate da ga ya mgo tiene ho
1: eh ntate
3: mara se u mona go tlose mafura
1: eh
3: tadi ta ga di o mametse so tle ka o fela o tloa ka lengwe fihlela hana ba empa o tetele se a tetele sa ho kena ka le ba ga langa ga ya ka Irin tate mo di tsane.
1: Oh.
3: Ntate mo di tsane ke nga ka e. Yo, o re maleta tsiane. bana ba hulelang ba re ba etsa mehlolotlolo seleng mona ga re le meseletsing mona e wa foka
1: haibo
3: o foka gore e be dikela kae kae lla ga e bane ne le tseleng
1: haibo
3: kanete ke kena ka lebaka la gae ngaka eno yaka mme ke a leboa ke na le ditaba tse ngata ke ntate taba ke ya mekodimo
1: kgotsa ga yatentate
3: Thank you, man.
1: What's about you, Shavila Mitsuya? Come on, I can't even a little Naya Luna Le Shavilina. A kilemoha hore, re lokela hore jwale re hlophele ya tlo fiela. Ke nka ba ba bedi fela ke kwala. Ga tse botla fiela. Hi, Lid.
4: Hi, ga lona ma ke.
1: Ka o fela.
4: Ke bona za go mo le mang go eme.
1: Ntate.
4: Se sale ke nalo ena fela jwale. Ne ke sa fa ba ba tsana ka ga. Ke tla tsena se ke tle mo e sa hore. A re tsaya ke le mona.
1: Ka tsela e tshwana ntate ha e belele tle le hlono lo fetse.
4: Mm.
1: Wa bona he.
4: Mba fela ke sa fepa. Ha e su di bona mo go mo plane.
1: Le ke tla mo tla fepa ga tla kopana hantle ka thabo.
4: Eh, le ke tla dinga tla fepa.
1: Ntate.
4: Go zo yo mo tla ke ntate mo ya tsela ke le bitsola ka. Ha se yo mo go tlo mo plan.
1: Mongaka.
4: Mongaka go tlo ke mo tlane.
1: Go tswa ntate.
4: Mongaka.
1: Mongaka wa o qetela ha ile tu.
5: Ela go tlo ga ma khate.
1: Ka fela.
5: Ba tsaba na sa go.
1: Ba le ya mapolisa wa mathe go bolo itie.
5: A re nna le tsane. Go tlo be le tshaka le monate. Hey. Ba tswa ka je no sa go tlo tsene ke e tsa ha o e tsa se go tinta ke
1: eke
5: he ai ko o tlo be le tshaga le monate he ke pele e ma bona sa ja na ba go buina re nang khatata ke a le bua ha o be le tshaga le monate mosia
1: ba le ya iphuthe se ba ke nsa kotsi ta tsho go era fito go komo tsha tsha la kwa
5: ke le bua
1: tsha tsha la kwa

0: metsotsong e le shumele metso e tsheletseng hantle jalo fela wena mamari wa salama ya sala sotho ga re libile horeng ena ya botlhano nontanto ha sare aga hlulege ontumelle kole mosore ai samasi motho mo ka utla o tla mina toko le ena are o tsamaile le rona je so fihlela mona ke lo tlonketse ntate ke o sebeletse e ke sale lefatsheng o e so fihleditse o tsa tlokotsi tseo ka tsona ke tla re jo ga ke sa kgatlhiswa ke tsona ga ke tshotsena ke re wena ya tshwereng lefielo o tlong katamela o tlo fiela re sejelele matlakaleng nnete mosebetsi yona re o phethile ka bokgabane ka boitelo ka maatla a ka mamelelo le ka legato lotlhe leo re nang le lona ge le maila boroko ga e letwe kaofela
1: sešhabana sa kgomo ngwaneso
0: nkgono gala ke lelalo tatho jana
1: ke ena e le ngwana mmetle a nke ke re bukeng ya dibuka

0: ho na le mantsu ya reng phelang ho ba le kgotso le bahlo bohle
1: le khalalelo
0: le khalalelo ye o le ka sitang ho bona mo a le sina yona a ke ntse tsena ngwana wa mme ke phela mo uti a tlo kwa la mosetsi o ile ngwa bula ka chapele o motle wa malita thula ni ke le bua
1: ke a le ba hang khono khala ke le lalo tatho jana
0: khotso ngwana mme
1: ere ha sa fietse jwalo a itse phelang ho ba le khotso le batho botle le khalalelo yo ho se manka pa manya ka bona Christ ha fela sena yona a ke re mo routing ka tamele hle hlona lo fatsa se chaba sena santa tisa mo shweshwe ka be hele mantsu ona ile a thapelo ha ile twe
2: ka lagato le ka magete
1: ka ofela
2: tshabana sa khong ha ga gatele ka tsho
1: tsela pele mo si
2: phela ho ba le khotso le batho bohle Paulo siare a bo di baba mi no no ba se boya mo di o di ma gona ga o le bo hanta ya lokile ha mi se di phatsa tsa gona ge ge o mo tla ha ka ka ngwana Jehova o magotla ke gone ya hao ya ganya modimo go bana bana ba batho ba ba leela mogiting wa maphelo hao ni ba khoga menolo ya ka mehla ke le ga hwele hetsa ntate ya lokileng ka leo ya lena ne o lena wa ho utlwa modimo a lokileng wa lelekela ho le ne e ditsila tata isa ba teng ka tlo ya ba teng tsa bona nyaka lo gona le yona o fikela ona jela ha mafubi a hlaga ka hona ge ge wa tlotle ha wena monga bophelo o re sireleditse ha ga mafisi o fa mokuru wa rona thabo le nyaka lo a phetha mosebetsi wa hae ka ho ya ka mono so ntse mo lokiseditse ka teng modimo a matla o fetse ska ba letsatsi lena tlebe le ka matsatsi ohle a re tlaisa kopo ho wena sireletso e beteng tete ya matla ohle ke ena o tla tswa modimo ho ya phumula manyelo ya mo etelle pele ntate ya matla ohle a ntsa mo boloketse thabo le nyaka lo go a fika diahelong tsa hae a tla boela kgutla tlo phetha mosebetsi godimo a matla ohle le gona bohle ke ikopela phela tlasa mohau wa gao re ikopela go phela tlasa thabo le nyaka lo ya gao o tlo tseba go nyenyeletsa tsotlhe tse ratwang kwene mabitsong a magago ntate mogare moya o halalelang amen
1: amen moratuwa waka
2: mogolo kgotso ke legela phologo tsamaye gantle ka tseso
1: ke a o leboga mosia
2: ke a leboga
1: dikgomo mme gametsotsong e lesomelemetsen medi gantle jalo fela pele re fitlha goreng ena ya botlhano

wa mohalala kapa wa seke wa monkela hodimo haholo kapa wa mutlo o nkwa o mutlwela bohloko ka tsela e tshwanang. Ya ba Saule o utlwela Dafita bohloko a tshoa bakeng sa Dafita e re bebile a hlobola diaparo tsa hae tsa ntwa e leng diaparo tsa tshepe a mo neya tsona. Ntlha dipedi mona tse ke lakang ke re di shebe, ya pele kore Saule o mfa diaparo tsa hae gore a lwane ka tsona. Ya bobedi kore boemo seemo sa mmele wa Saule le seemo sa mmele wa Dafita ha di tshwane. Dafita bibele ha e mo hlalosa e bontsha hore e ne e se motho ya molelele, empa Saule ena e ne e le motho ya molelele. Hona ho bolela hore seaparo sa Saule se ne se keke sa loka ho Dafita. Ke reng wena o seng wa kajeno mme, ntate, nkgono, ntate moholo, ke re dintho tseo batho ba re fang tsona, ba re thusang ka tsona, ka nako nngwe le tsona dikeletso, hore re tobane le dikholotso ka tsona, ho na le maemo ao di sa sebetseng, ho na le maemo ao re di lekileng di re hlotse. Le o seng wa kajeno ha o hetla morao wa bona hore o le ile boeletsi ba batho. Ho seng wa kajeno ke kopa fela hore re tle re shebe lentswe la Modimo, mme o nke boeletsi bona bo ke o fang bona hle, ke hore apara Jehova, apara dihlomo tsohle tsa Modimo, apara kobo ya hao ha e le Modimo. Momamedi wa ka, kobo ya hao ha e le Modimo, dintho tseo batho ba o fang tsona le ha di ka tsa fela, ha o lahlehelwe ke tsheko. Re na le sehloho, re na le tsietsi ya batho be reng ha batho dintho tseo batho ba ba fileng tsona momamedi ha di fela, e re le bona ha ntho tse di qeta ho fela, ebe le bona ba fellwa ke tshepo, ebe ba tlwela, ba re ka sitana di eng eng tsa mamang tseo a nfileng tsona di hlolehile, nna ke a tlwela. Ke eme mona ho seng wa kajeno bekeng ena re santseng re le bohareng ba yona, ke re sekebe wa nyahama, sekebe wa fellwa ke tshepo, apara Jehova, tobana le sefifo seno o apere Jehova, tobana le moleko ono o reng ha le hao ya mosebetsing o sontse o tseba fela hore oe e banna ebe ke tla etsa jwang, ebe ke tla etsa jwang. O sontse o tseba e mong ha mmametse le hoseng wa kajeno, le hona jwale o ntso mmametse pelo ya hao e ya lla le hoseng wa kajeno e ya lla, hona mo eliswa ke hona mono mo phelang hona teng ha hao lapeng. Empa hoseng wa kajeno ke kopa hore o hlobole seaparo se e leng galolwana ka sona, o ko apare Modimo, tshepa Modimo, ha Modimo a apese pelo ya hao gore e be maatla. Momamedi, ke ithutile gore go na le dinako tsa gore ntwa e mpefale ya bophelo. Jwale ntwa ya bophelo ha e mpefala, go na le gore gape ya bobedi e ye halelele, ka mantswe a mang e ye nako e fetang eo re ne re ka lebelela gore e ye ka yona. Ebe ga maemo a le jwalo, go ba le megopolo e mengata, e mong o nagana go ipolaya, e mong o nagana go tshela bana ba gae le monna wa gae chefu ba ba bašwe kao fela, e mong o nagana go bolaya bana, a bolaye mofumagadi le ena a ipolaye. Sekebe wa dumelela megopolo e jwalo. Go seng wa ka jeno ke re go wena, apara Jehova mme a mmatlafatse pelo ya gago. Ke a rapela momamedi wa sealemoya sa Lesotho gona jwale, mme ke leboge ntate Modimo ka bophelo ba gago. Ya buang le wena jwale ka ke tsholo qalong mona, ke ntate Puseletso o gotseng, mme ke yena a buang le wena, a tla ba le wena bekeng ena go fitlhela ka Sontaga. Mme pele ke rapela, ke kopa ke tle o fe dinomoro tsa ka tsa mogala momamedi, moo o tla bua le nna bakeng sa tlhabololo e leng yona ntho mosebetsi o mogolo o ke sebetsanang le ona. Nomoro tsa ka tsa mogala ke 5-6, ha ho letho, ha ho letho, 2-7-1-1. 5-6, ha ho letho, ha ho letho, 2-7-1-1. Mme ke a rapela, ntate Modibo ya nang le matla ohle, momamedi ke enwa wa sealemoya sa Lesotho gohle mo mmametseng a le gona teng, ke a rapela Modimo wa ka lokileng, ke a rapela mo thuse hang ha elellwa gore dintho tse tshwaregang, dintho tseo batho ba mo thusitseng ka tsona, go na le mo di hloleyang teng. Modimo wa ka mo thuse gore a dumele
ore a hapare wena jolo ka Jehova a hapare wena motho e motsha motho sentate modimo re a hapare wena nkgono le ntate mogolo ba thuso re ba hapare wena meno ya mametsing ya qetang ho fumana lengolo la tlhalo modimo wa ka pelo ya hekhalane ha tsebe na etseng e dutla madi motho se lo sengwana hore a hapare wena a tsebe ho feta kholotsong tsena me re kopa tsena tsohle ka lebitso le letle la morena wa rona e le Jesu Kriste. Amen. Go tswelelwa nang mamedi wa Selma sa Lesotho.

0: le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa Maseru, kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021, kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Batho ba Modimo, nna e be a se o ferekanya bana ba rona na, ka gore bana bjelo ba o rutwa ka dikgetho sekolong, ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng, ga le rutya bana batho ba ba batlang mokgetho a bona, na bona le na le sekolo sa bona gore ga ba qeta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang. Ke tlo go thusa ka ntho, bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang.
2: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo Welesey. Ko re ka re lele, ke tlhokomelo ya ka, kampo ke a fosa. Ga ke le ntlhe ga e sa le re lla ka yona le re bitse ka bontshe ke bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlhalatsi, ke ke re shebe sello sena ka mona. Le re ditsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela Basotho molemo ka gore le ye ka mole le baphatlhalatsi le ke le re gotlhiletse taba o e bahlomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo.
3: Gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng. Bana ba potongwane di masuka.

0: me ha ba di fumana eh ditaba tseno ba go tlisa gona ba tsebo di fumana ka potlako jwang ya bobedi ha se ba tletile go etsa mosebetsi o ha ba di sa magotleng di ba ka mane ka go ba tshotsisi di tshwanetse go di bopega ka tsela e jwang go tle re iphumane thepa eno e jwalo go etsiwa mosebetsi ka pele mo mareng di tla hlokomela gore eh mane ho ofisinya gona rena le thepa e batlang le ngata hulu e dikoloi yeo ri ileng ga etsa ditaba tsena tsa go be jwa re ja ga kopa le gotla gore le re dumela go thepa e jwalo e batsong a gona ha ntse re etsa dipatlisiso o fihlela nyewe tse jwalo di shedile bana ha nyewe jwalo e shedile ke bona mo re tla bona jwale re se re tsetsa sechapa gore thepa ya ne le matsong a gona ke yena re se re ke oxygen re lo ka ho tloile ile go itse jwa bana e file re tla meo re ha case ya rona e shela ke be re nka thepe jwa lo ge oxygen re tshe tete jwa lo e khutlela mo kotleng wa sechaba me re lebeletse go me sebetse yone ka ofelentse re yetsa ke bone mo sebetse yone o yetsa hala ka se khatla se phane yo re ka ha South Africa e yetsa jwa lo mo hlompeng
1: Tupelo ye ke le kgeto la pele DCO e tshwarelwa kwa nona ya Lesotho ka pa hundile ho ka ba le ditupelo tsa mofuta o ke gola hape ke neto bontsitse hore ke dina tse ngata tse o le sebetsana le tsona ho bane naha ya Afrika Borwa le yona yo le kgetile
0: ya le bo ha mo hlompe naha ya Afrika Borwa re kgetile lo bana ke ile ga bona hore ile ya re thusa ho loka taba ya 50 million ka se gahla bane ho bona hala ditlodi tsa molao ga di etsa ditlolo tsena tsa molao ga di gole gagolo ditle gona mona South Africa jee South Africa batla e re bontsha gona ke di-system difeng tse ba di sebedisang gore dintho tseno ga di qala di kena ka gare go naga ya bone e be ba se ba tseba gore ba di fumane ka pele mme thupelo ena ke kopatlhe ke tlhalosetse bamamedi gore ke thupelo ya bobedi gobane re ile ga ba le thupelo e jalo dilemo tse thago tse e fetileng le ha e ne sa ka yang ka nako e tele ga ka le gobane e ne e le thupelo ya mo goneng go rupelwa batho ba na e le gona ba qalang diofisiri tsena tsa disio e le gona di qalang mo kena ka gara ofisi mme gona jele ke thupelo ya bobedi ba le ka gara ofisi motlhompheng
1: o bontshitse gore motlhomong ba teng thupelong ena ke ba batli ba dinyewe tsa ditšhelete le ba itseng ke a golane ke batla re kena gagolo go yona ke ba batli ba dinyewe tsa ditšhelete fela kapa go na le megatlhelo e meng motlhomong re bua ka sepolesa re bua ka bo magotle mane gobane ke dumela tshebetso ena yeo le etsang le sebetsa le mafapha a mangata letsatsi le letsatsi thupelong e ke diofisiri tse tsa disio tse sebetsana ditaba tse fela kapa go boetse o na le megatlhelo e meng
0: ke a leboga motlhomphei ha jwale re santsane re kwetlisa botlhanka bona ba rona e tla re ka morago gore re ba kwetlise ke mone mo re tlatla re tshwarela ba mafaphana a mang a ka thoko kwetlisa mofuto jalo bana re ukwisisa gore ke bona batho ba tlamedi gore ba fumane ditaba di feletse qalong e tla re ga ba qeta go etsa mosebetsi mane moe ba di fetisetsang teng bonnyane batle babetse ba tseba gore ba fetisa taba e tlakileng gagolo motlhompheng
1: o bontsitse gape gore kapa wa hlaetsa mohlala ka taba ya thepa ena kapa tšhelete ena ya 50 million e ileng ya fungwana mohlomo naheng yane Afrika Borwa ga re sheba kwano lapeng naheng ya Lesotho na go na le mehlala e meng ya maletaba tse tsa mo batho ba igapelang thepa ka bobodu mehlala na e teng o ka etsang kapa etlile ebile ditaba fela tse etsaetseng mo le Afrika Borwa
0: ya leboga motlhomphei ge batla re na le mehlala e mmalwa gagolo motlhomphei re ile ga ba le case yane e neng yama bangwedi ba bagolo ba makala mo e case eno ka letlhakoreng lena la gona la Cedric Cavari re ileng ga lata thepa tlotse mane re na le thepa e re ileng ga e bontsha setšhaba gore re latile e bonagela le ditaba tse ileng tsa etsa re ka bobodu le go menemene se boetse gape re na le case eno re sa tswa e tlhola mane le gotleng le phagameng ena e ne yama feme yane kapane ka gathetsane mo thepa ya yona e ntseng e le matsong a gona gona jale e dikoloi le matlo eo re naana gore gaufinyane taba tseno e tlabe ditlhakile gorena go etsagala jwang ka tsona motlhompei gape dilemo tse tlhano tse e fetileng re ile ka ga ba le yona auction ya thepa e jalo e leng dikoloi le matlo
1: ke gola pele re ka bulela mamedi na go na le taba e utlwang e saletse morago motlhomong pele o ka kena go yona ebe ge nka motlhomong dipotso tsa mamedi o duma ditaba tseng
0: motlhomphei ke kopa ke ya moele dipotso pele motlhomphei
1: mabedi re metsotsong e le shome le metso e mmedi re lebile hantle horeng ya botshelela, mme ha eba o ka ba le potso hodima ditaba tsena tseo re ntseng re di buisana le ra diphatlalatso ho tswa mane DCO e le mme Matlhokomelo Senoko, ko bulela monyetla nomorong ya rona ya +266 599 33. Mamedi, ke ya amohela. Horeng ya botshelela, mme ha eba le wena o ka ba le potso kapa tlatsetso hodima ditaba tsena tseo re ntseng re bua ka tsona pele re fihla mane horeng ya botshelela, mo ditaba tsa rona di fihlang peletsong teng, ke o fa monyetla. Mamedi, ke o amohela.
2: Kgotso
1: ntate.
2: Tsopi ka meseshane.
1: Ntate Tsopi ena.
2: Eya ntate, ke mametse nna ntse a bua mo ditaba tsa bohlokwa tse batlo tsa baetsa thupele ka tsona ntate. Tse hantle tse tla hlodisana ena rona Lesothong. Ke neng pa ke botsa fela monona gore na bana jalo ka a ntse mohlala ka 50 ka 50 million ya la fumana ya ba fumantsa wa ke South Africa ya batho tse na ke tsunyo ya bo shuru bo bulwa lo bola ba itsala na ka pa bona go itsa itsira batho ba ba ba sala ba ntse ntse tsena ba ti ba hlule ka pana go itsa me ga tsela e seng ga pa go ma tsotso o fela ne se ba dira na le sotu go itse di option go itse di option tsa gore tšhelete e kgutle gapa bona ba hlole ka tsela e seng nna. Ke a leboga ntate, e batlhaki.
1: Re lebohile haholo ntate Tsopi. Mamedi, re metsotsong e robong re lebile horeng ya botshelela, nomoro tsa rona ya mohala ke +266 599 33. Mamedi, ke o amohela. Kgotso mamedi. Kgotso nani.
3: Leboha ntate, ke Potlako ke lefa mokgotlo.
1: Ntate Potlako.
3: I don't know. Mona, the wooden lava hollow of my car, and motor throw. If you were half at the corner, what for Mona motor throw? While when it's with the revolution, I don't think you know that a petrol lighter, a chain of man over. If you overlay the character, you put out one of them. ntori ka jena gale e se

0: la i se sa muno ga ala ka le le sing go mana ga nete ni do ni li yo wa le ho se pota se ra muno di la i di ka re ba eta en ti ro bona ho ba yana le tetsa go re muno ka sa ba ba men ti mane ba i ni sa ni tina ya ho ga re ka te lo ga tsala di di ni ya mera re ho mana ho ga a ye ka fo ka no le ba mo tsara ho ba ma sa ni ti ba o kwala zwanyi ro ho
1: re a lebanda de potlako ga e ba go na le mamedi wa o qetelang re ka monka mamedi ge metsotsong e robedi ge lebile gantle goreng ya botshelela gopola ge goreng ya botshelela ke mo ditaba tsa rona di tlabeng di fitlha pheletsong. Mamedi ke o amogela kgotso. Mamedi
2: ndade wa ka kgotso.
1: Kgotso ndade.
2: Ndade Masilo motlhanape. Ndade.
1: Ndade Masilo.
2: Ya nna tlo go tla me a re ga re ba ge tile sa fa pressa go e ba thutse. Ya le ke re na ha ile mona ga ile tla ka ba sebetsa le yona. Mpa o ka sa utlwa maputulo a tle a sa tile mo re fela go etsa la taba se. Na ha ba ka ba nka e nngwe na ha e mo tshise sa ditaba tse. Go tata bo ka yo ba tata tse ka e nngwe.
1: Re ya le bona de Masilo.
2: Ya tloa.
1: Mamedi ga re le mothating ona ge boela gape ge gutlele ho mme matlhokomelo. Mme matlhokomelo ke tlhokomela gore re na le ba mamedi ba bane mme re saletswe ke metsotso e tsheletseng. Ke kopa o fa monyetla tle o kene ditabeng tsena tsa bone.
3: Ke a leboga mohlomphei. Ntate potlako a ke a mo utlwa gantle potso tsa ga e file mogala wa ene o sa utlwa gale. Ke kopa o tlo o nthuse ka tsa ga ndate empa he ka kakaretso ke kopa ke tle ke lokisa ditaba ke tsenang. Ka gare go traini ka gare go kwetliso eno ya rona re na le diosiri tsa DPP. Diosiri tsena tsa DPP ke tsona tse e reng ga re qeta go etsa dinyeo ebe jale re tla di fetisetsa ka pele go tsona. Bogolo ba ditaba tse ke utlwang bamamedi ba bua ka tsona ke tsena tsa gore na rona mosebetsi wa rona na ga se re qala pele se reng ka thepana gantle tsena go etsala jwang. Ke kopa go tlhalosa gore nyewe tse ke nang ka gago disio ka mane re na le mefuto e mmedi ya dinyewe motlhomphei. Re na le nyewe e re tlabe re re ke e criminal ga tlale o e fitlha jale ga re tlale o e fitlha re nka investigator e ne e tlabe e shebane le taba tsa criminal ebe re boetse re nka investigator e ne re reng ke financial investigator ene e tlabe e shebane le taba tse civil tsa civil jale tsena tsa civil ehlile di ya rwana le tsena tsa criminal ka tsela ke ena. Nyewe ena ga re bona gore go na le tšhelete e ameyang le thepa bana ba asset recovery sentse ba arola mosebetsi gona mono ebe jwale bona sentse ga magotleng sentse re le mafaphana a mabedi ebe bana ba asset recovery ba etsa kopo ka legotleng ene e tlabe e kopa gore go e bitsa restraining order bo re tlabe re kopa gore thepa ke ena e re belaelang gore ke ya ditaba tsa bobodi le bo menemene mme legotla mabaka a rona ke ena gore re tsho jwano mme re kopa go dumele gore ge nke thepa ena e be matsong a rona go fitlhela ebile nyewe ena e fedile. Bogolo ba dinyewe tsena tse re buang ka tsona tse civil ga di nke nako e telele jalo ka tsena tse criminal mme nyewe o tla fumana gore ke nyewe e le nngwe jalo ka ga e tlabe e tlaleiwe e le nngwe ebe jale mofute ngwena o re o nka ngwena o civil war ga o nke nako e telele gobane ge bua ka thepa mona ga e ba ge bua ka thepa re tlabe ge re thepa ena mabaka a rona ke ana gore ebe re a e nka mme e tlanka matsatsi a itseng ge ntse re bua nyewo eno ga se nako e telele agolo gobane tla fumana gore ka mora nako e sa fediseng pele nyewo eno o tlabe ge re e fedile empa ka letlhakoreng lena la criminal ke mona mo o tla fumana go enka nako e telele gore e fele jale ga re nka thepa jalo ga re nke fela ehlile re nka re ntse re ile legotleng ke tsele ene ke le ka gore ke e tlhalose jale re boetse gape go thwe na thepa na ga ba re e le ya mmuso kapa e le ya ditite e ikemetse na re etsa jwang ka yone mokgwa o re sebetsang ka ona o ntse o tshwana re tlane re ye magotlegeng re ile kopa le go tla gore re tshwara thepa mme ga e ba thepa eno e le e amanang le ditse tse ikemetseng ga re qeta go etsa case ya mofuto o jalo ditse tsena.

0: Nako ke hora ya botshelela sena ke selemo ya Salesotho. Ditaba tsena o di balwa ke Malababo Majoro mo mamedi dumela. Lekala la bophelo ka tshebedisano le lekala la temo ka netso ya dijo le phepo e nepahetseng mmoho le lekala la meru le tikoloho di bile le kopano le mafapha a fapakaneng ho fana ka moralo wa tshebetso ka boithuto bo lekala le tla kena ho bona ho ithuta ka meriana ha e se e sa bolae dikokwanahloko tseo e reretsweng ho di bolaya. Ha bua kopanong ena, Dr. Modungwa Sello, e leng e mong wa bafuputsi ba tla sebetsa boithutong bona, ebile e le morupelli sekolong se seholo sa setjhaba NAL, o supile hore boithuto bo tla etswa diterekeng tse tharo tsa Leribe, Mafeteng le Maseru ho ithuta hore na ha meriana e se e sa etse mosebetsi, bophelo ba baahi ba diphoofolo le tikoloho di ameha jwang le hore na setjhaba sona se leseding hakae ka ditaba tsena. Mofumahadi Ntebogeleng Tsobe Maina, motswaki wa ditlhare, a supa hore tshebetso e se qadile ho lokisetsa boithuto bona, mme le disebediswa tse tla thusa ho etsa diphuputso di mothating wa ho qetela hore di fihle matsohong a bafuputsi. Setsi sa ditshebeletso tsa bolipi Lesotho LSM ka lefapha la naha la tshireletso ya lera le lehodimo le mokgatlo wa dihatsetsi le difehlamoya wa Lesotho di hlophisitse thupelo ya selemo le selemo ya dinaha tse ka borwa ho Afrika SADC mabapi le tshireletso ya lera la lehodimo Maseru moo ditsebi tse hlahang dinaheng tsa SADC di tla kopana ho tshohla ka tshireletso ya lera le lehodimo le tshebediso ya mahlale a baballang tikoloho. Mookamedi wa LMS Monghadi Teki Ramotube o re lera la lehodimo le lokelwa ho baballwa, mme sena se ka netefatswa ka ho matlafatswa mehato ya ho sireletsa tikoloho ho latela dipehelo le melao ya matjhaba. E mong wa babileng le seabo Mofumahadi Kgopotso Tladi o re thupelo ena e bohlokwa ka ha e tla ba fa ditsebo tsa ho sebetsana ka polokeho le disebediswa tsa dihatsetsi le dikgase tse sebediswang ka dihatsetsing. A re e tla boela e tshohle ho fokotsa le ho fedisa dintho tse senyang lera la lehodimo. Ho tse ding, tshubihlellano, tshebediso ya melao ya kgale le tlhokahalo ya disebediswa e bile taba e ka sehlohong kopanong ya lekala la bophelo, makgotla a molao le sepetlele sa naha sa mafu a kelello Maseru. Ya tshwere molepo e le mookamedi lefapheng la bophelo bo botle ba kelello, Dr. Thabo Mokgothu, o supile hore ka dipuisano tsena, mafapha a amehang a tla hlahloba botjha ho fana ka ditshebeletso tse nang le boleng le ponaletso. Ngaka sepetleleng sa Mohlomi Dr. Hlophekile Tsita o boletse hore lefapha la batshwaruwa ba nang le mafu a kelello le imetswe ka lebaka la tlhokahalo ya basebetsi le disebediswa, mme sena se baka kgatello ho sepetlele. A re molao o laolang batshwaruwa ba nang le mafu a kelello o lokela ho shejwa botjha. Motlatsi wa mookamedi setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa Monghadi Phoka Scott o boletse hore ditsi di imetswe, mme sena se ka baka kotsi ho ditokelo tsa batshwaruwa, hape le makgotla a molao a nka nako ho sebetsa dinyewe. Ha re diphethela sebapadi sa sehlopha sa mashishina tsotang COVID Malesela o hlokahetse ka mora ho ameha kotsing ya koloi ka Moqebelo o fetileng a kena sepetlele empa a fellwa ke bophelo ka Mantaha. Ya emetseng lelapa Monghadi Lehlonono Malesela o re Tsotang o ile a tjhaiswa ke koloi ka Moqebelo a le haufi le setsi sa mabenkele sa mafafa a tswa boikwetlisong, ya ba o potlakisetswa sepetleleng sa setereke sa Maseru. A re ka hoba o ne a le maemong a hlobaetsang o ile a fetisetswa sepetlele sa sehopotso sa Mofumahadi Mamohato moo a fetileng ka letsatsi la Mantaha. A re hona ke tahlehelo e kgolo haholo ho bona e le lelapa, ka ha Tsotang a ne a la sa le monyenyane mme ba lebelletse tse kgolo ho yena. Monghadi Malesela o re Tsotang talente ya hae papading ya bolo ya maoto e qadile ho bonahala a sa le sekolong sa mathomo moo a ileng a bapalla sehlopha sa kolo, a boela a bapalla sehlopha sa habo sa St. Michael's sa bolo ya maoto se bitswang Sunrise. Ho sa le jwalo, re sitilwe ho fumana lehlakore la mashishina ka ha mohala wa phala o ne o lla fela. Ditaba tsena di fella mona mamena tsa Senyesemane ka hora ya bosupa.
1: OK Furniture e utlisetsa Big Red Sale. Potlakela lebenkeleng kajeno, o boloke ho thepa ya katlo le dihlahiswa tsa motlakase. Fumana sehatsetsi sa KIC 170-liter top freezer fridge ka 3999, boloka 500. Kapa disofa tsa 2 Division Tracy Corner Chase and Console ka 7499, boloka 1500. Se fetwe ke OK Furniture's Big Red Sale. Dihlahiswa di fumana hala le ka mokitlane. Ho fihlela ka la 13 Lwetse 2026, ha thepa e sa fumaneha. Tlasa dipehelo le ditekanyetso.
2: Nahana feela, o streama di-movie le di-show tsa hao tse o di ratang. Ntwana di kena di-online club.

0: Equinix o sebeletsa hae empontso sa ipotse hore na ebe o setse data e kae. Jwale Equinix e o tlisetsa bothebelele unlimited Wi-Fi, tharollo e bobebe ya lapeng, baithuti, batho ba sebeletsang hae le borakgwebo ka ditjeo tse tlase ntle le kontraka kapa ho emela nako ya installation. Mme o ka kgetha di-packaging tse mmalwa ho tloha ka 69 maloti feela ho ya ho 499 maloti. Ebile o ka natefelwa ke metsotso ya mahala. No installation delays, no long term commitments. Ke internet connection e tshepahalang nakong eo o e hlokang. Iphumanele package ya hao ya bothebelele hona jwale ka ho penya *100# ho bua le Mpoi ka Equinix app kapa ho etela Equinix shop e haufi le wena. Bothebelele unlimited Wi-Fi, unlimited possibilities. Hona le dipehelo. Equinix, inspired to change your world.
1: Ke e ba buang ka ena ba tsa ho kopisa dina e di shong ba ke tsaba ba rata ho kopisa. Ke potse ya tele ya bobeki. O re na mo putso. Ba ba tsuba tsheta mo sebetsi o o so so puo o o tla e ketsa. Ka go ba e kele tsa mo sebetsi fela ho sa e ketse mo putso. O ba ke a tsela ho bua ho ba di. O laela ha o khathatse monana o tsika. Na mo putso o fole ke mo e kele tsa ba tsa ho ba tsa ho tsa dithuto tseo.
2: Tabana le bakwang ka tsona ba ga thuto tse seng tse ba di sebedisa le batswadi ba o ditaba tsena ihle ba ditse hantle ntle ba shaba fela gore na monna eo a mathane ngwane wa ka ke monna la le tshebetsa ba itshebela pele ke bua tsena ntate tsena le ditaba tse o re di tlile go tsona tseo motho a tla ba latela motho le yena monna mona a fitse go yena. Ba pele tsala di tsama mo metsi ona pele go tsama mo lelo hela ke tlo kometse go e tswe go bolela ngwana lwaka ke kopa hore ka nnete ntate o go mpo bona bona re re dumelana jwa ke kopa o mphe dikiti tse mashumo a mabedi a ke tla mo fela o feta di kwetse tsiletse ka mo ga di kwetse tsiletse ka pepe o sa boetse a hlape a pepe motho mo di ke bana ka motho ano a ka mana ha ke sentse le tsena ntle tsho go tshwisa go le ke mathata dinga ka ke nga nnete go tlhona ihlosa la botlhano a go mpo boetse ga shasha letse hape.
3: A nnete re na le naga fela ntate tiena ya bo rona re rankantse onaona re bua bo tsenka ga re bue bo setola gore ebile ke se atana tiena se ba lekile le kgotshwanyane go sabe wa re ke a go akana ntate ke go ke bontsha gore na re ebile boleng bo tlase ja.
4: Nete bonyaka ke mosolo taba ena e traising ke pele mosolo o tlaetse babodi bona ba tsa nnete ba maikutlo a ka le ya komiti ke sitoro ke a o kofa empa se ntse ke ba tsima maikutlo ona a laelae re swa kopane sa sekgetlela sa mateso a re tswela ke tswena ga se ke tswe ya moele yang ga ke na le dikgato tse tlamehong kua mono ka ga kgona go dinka obane
5: Mamedi re gutla jalo ditabeng tseo tsa hora botshelela re le metsotsong e le shome re furaletse hantle hora ena ya botshelela mme re lebo bao ba lefapha la ditaba pele he re kena ditabeng tsa makgatlhelo ona a bobedi re go beya leseding fela ka ditaba tsa boemo ba legodimo go latela phatlhalatso ya bane ba lefapha la bolepi LMS. Legodimo le tlhakile boholo ba dibaka go a bata o seng gona ka moya o fokolang o le bobebe go tla le boya go ka lebelelwa gore le kwagele ka go kgetha dibaka ka maru a melatsitse go futumale dibakeng tse ka mabalane empa go be magareng go isa go phola dibakeng tse ka maluti motsheare moya ona o ka lebelelwa go foka o le bobebe le magareng go tlhaga le boya bo phirima le borwa botšhabela mme ga re lekola dintlha tsa motšheso tsona di ka tsela e latelang. Kwano setirekeng sa Masero ke dintlha tse 20 le metso e mene sebakeng sane sa moshesho wa pele sita le setirekeng sa Mafeteng le teng dintlha tsa motšheso di dutse ho 20 le metso e mene setirekeng sane sa Mahalisuko le setirekeng sa Qutheng ke dintlha tse 20 le metso e meraro ha setirekeng sa Qatjasnaeke le dintlha tse 10 le metso e robedi ha re fetela mane setirekeng sa Mogotlong re fumana hore dintlha tsa motšheso tsona di dutse ho 20 athe sebakeng sane sa Augsburg ke dintlha tse 10 le metso e mene setirekeng sa Bothabothe dintlha tsa motšheso ke 20 le metso e meraro ha re lekola setireke sa Leribe teng le setireke sane sa Berea ke dintlha tse 20 le metso e mene mane setirekeng sa Thabatseka ke dintlha

0: tse mashome a mabedi athe ha re qetella ka sebaka sane sa semonkong ke dintlha tse leshome le metso e robong re dula hantle metsotsong e leshome le metso e mmedi ge e fogaletse hora ena ya botshelelaela re kena ditabeng tseo he moifo wa eso wa sebopeng o tlhopetseng tsona magatlelong ona wa bobedi wa lenano la sebopeng tsona ke tse reng selemo sena sa 2026 ke sa o tshwadi lemo tse mashome a seletseng tsa boipuso bana ya Lesotho bo ileng ba qala ka la nne kgweding ya Mphalane selemong sane sa 1966 ka mora hore Lesotho le be pusong ya manyesemane ho fitlhela ka sona selemo seo ka lebaka la dintwa tse ileng tsa ba teng dilemong tsa kgale sebeletsong e neng eteletswe pele ke motlotleletsie la boraro Thaba Bosiu e bileng ka Tlhakubele selemong sena e neng e gakola letshwao la leeto la dilemo tsena ra tsedi ra Basotho ne a bontshe bohlokwa ba hore nakong ena dilemo tse mashome a seletseng tsa boipuso setšhaba se lokela ho kgutlela metheong ya kgotso bonngwe esita le hona ho sebedisana ka lerato e le tseding tsa ditshiya tsa mothei wa setšhaba sa Basotho tseo a reng di ka fihlisa Lesotho mo morena mosheshe wa pele a neng a lakatsa hore Lesotho le be hona teng dilemong tsena tsa morao e le karolo ya kgatelopele yeo Lesotho le fihletseng boipuso bona bo boetseng bo bile le seabo se seholo ditabeng tsa puso ya setšhaba ka setšhaba le ha ho le jwalo ho boetse ho na le dintlha tse ngata tseo setšhaba seng se supe hore se ne se di lebeletse ka mora boipuso bona ho seng hona re kgatlhile ho buisana le mokgatlo wa lenaka la mohlome ho utlwa ka botlalo na bona ba re dilemo tsena tse mashome a tsheletseng tsa boipuso ba Lesotho na e be naya Lesotho ba e bona e le ho kae mohlomo le hore na ketekelo ya selemo sena yona e lokela ho fetisa molaetsa ofe ho setšhaba sa Basotho ka hona re tlo buisana le monghadi Morosi Moshweshwe ho tla tshohla ditaba tsena ka botlalo e le mothei wa mokgatlo ona wa lenaka la mohlome ntate Moshweshwe ke ya o dumedisa ntate wa moetswe sa lemoeng sa Lesotho
1: kgotso ntate Morosi kgotso Mokoena ke re madume ho wena le basebetsi mmoho le wena le bookamedi ba Radio Lesotho ntate le kgaso ka kakaretso kaofela ke re madume jale ke re madume hape ho ba mamedi bana ba re mametseng eya ntate
0: ke a kgola mohlomong he pele re e kena ka botlalo ditabeng tsena tseo re tlo buisana ka tsona mohlomo ka nna wa re hopotsa ke a tseba tšhaa se lekgetlho la pele o ntse o tla kwano sealemoeng re bua ka ditaba tsa lenaka la mohlomi fela mpa he re thusa gore re ne re hopola gore na gana re bua ka letlanka la mohlomi mohlomo ka bogaitshwanyane fela na gana re bua ka mokgatlho o shebaneng le eng e be jalo re tlotla re kena ditabeng tsena tseo re tlo bua ka tsona
1: ka nnete ga re bua ka naka la mohlomi ntate re bua ka setsi kapa ge re mokgatlho o shebaneng le taba ho boloka boleng ba Basotho ka hore re shebane haholo le taba tsa puso e ntle ge nkile thuto yane ya Morena Mohlomi ya e leng a e ruta Morena Moshweshwe Morena Moshweshwe yena a e phela mme a re siela tsohle tse ntle mehlala eo e le mehlala e yena a ileng a e phela mme a re atlehela kajeno re ntse re imona menwana ka ditholwana tseno tsa mosebetsi ono wa hae jwale re sheba haholo ditaba re di sheba lehlakoreng la puso e ntle jwale re shebile lenalane ya rona hore dintho dingata tse re ka di fumanang nalaneng ya rona empa hangata re di tlodisa mahlontate ka hona rona re shebile hore nalane ya rona le yona e phetwe hantle tse ntle le tsona tsohle tsohle go sa tsolete rona di entswe ke mang ge di boloke tse ka ka tswela molemo re di nke ke yona katamelo ya Morena Mohlomi eno ntate ya ileng a e fa Morena Moshweshwe ena ileng a hla iphila ka mogari di ntwa tsengata ka nakong tseo tsa difaqane ntate e sala ka mogari di ntwa tsa rona le magoa qhobishano ena o fihlela ge ba re sala ka setiketi sena ka bagere mokolokotwana ona ileng Jerusalema ya rona o re reng ke Lesotho ka jino le ka jelo le pholitsweng ka mohlolo e ya mkwe
0: naha ya Lesotho jwale he selemong sena ke ena jwale e kena leto lena la dilemo tse mashome a seletse kapa e qeta leto lena la dilemo tse mashome a seletseng kaofela tsa boipuso mme ho a lokela gore mohlomong le rona ge ke re lekole gore na ka nnete re bona naya Lesotho e fitlhetse eng re bona kgatelo efe pele efeng re bona ho saletse kae le ditaba tse dingwe tse ngata haholo ke ka gona re kgatlhile gore re ke re lememe le le mokgatona wa lenaka la mohlomi re thusa o tlisa gorena lona mohlomong jwale ha e le mona leeto lena ebile le hakana le ona e seng e le tsamaile jwale naya Lesotho fitlhela ha jwale le bona re hatetse pele ga kae le bona re saletse morao ga kae ditaba tse kaofela di re naya Lesotho e lokela ho ba boemong bofeng ha le shebela pele ho tloha jwale
1: ka nnete ntate ditaba tsa rona ha di telele empa pele ke

me ka nete me kutu ka pa me kutu e mo ka mshoshana la yetsa dilimo tse feta mashoma bedi a metso mehlano ka ofela ho tloa ka bo 1842 a sebeletsa ho ka tsatsi le leng re tle re be le setswalle le naha e kgolo lefatsheng hobane o ne a na le tjhebelo pele ntate Morosi ba ho tlo be le ntho e nngwe ba tshireletsang athe ka nete hle ka selemo sona seo ka mora mekutu e mengata e wa entseng ehe o fumana thuso eno ya hore aa Lesotho se le phatlalatswa e le naha e welang tlasa manyesemane mme ho tloa ka nako eo ya bantwa eo ya stiti a ema ntate empa ha ga mathe ka pele ya ba wa re siya mothei wa setšhaba se Basotho he ka 1870 mme selemo ka morao ho mono ka 1871 ya ba manyesemane a re etsetsa bollotsana ba hore a nke a behe Lesotho tlasa tsamaiso ya koloni ya Kapa ntle le therisano re sa reriswa ntate Morosi ke yona ntho ile a qabanya Basotho haholo le mmuso wa Kapa hobane koloni ya Kapa melao e ne se e tla mona e bontatemolo bana ba e hlalosa ho thwe e akgelwa ke loko kaeka ke lentswe la Modimo fela rona ha re na maikutlo ee re sekebe ra e botsa e sa botswe ntate e thebo yelo ka pula fela re sena mokgwa wa rona re e thiba jwang eo re neng re sa rate hore ebe re karolo ya koloni ya Kapa di hule le ditaba tseno he tse ngata ke di fete ka pelenyana ya ba he ka re ho le ntwa di thunya ka e hlola le yona ka 1880 ho isa 1881 ka ra feta mono ra tla fetwa ya ba jwa le taba tse dintlo tsa di fetwa ka nako enye ho ba le naha ena e bitsang Union of South Africa e leng e ne bitsang South Africa ka jeno ya ba se ba teng ya ba di kamano tse ba tsa mofuta o mong hape le tsona jwale jwale ra tla he mamedi leto leno itse ha le fihla ka 1955 leto la rona mokwena ha ke mone ke batla ke qale teng le motseo tse le shome tse ka ba le shome le motsomong kapa tse le shome go bana ka 1965 la ga re kgethung le motseo tse le shome di qadwe na go nya mofumahadi Mantshebo a meli ya Mantshebo se iso mofumahadi ke yena a ile nga amohela hore ha ho qalelwe leto lena la ho lukisetsa boipuso me ne ile ba tsitsinyo ile a etswa ka lekgotleng la setšhaba le ne le bitswa Basotho National Council ka 1955 ya ba he ho ba le ho etswa tlala ya rona ebe ho ka ba le ho ka lokiswa setshwantsho ntho e kang setshwantsho sa molao wa motheo jwang mme tlala eo ile ya kgutla ha e se le teng ya kgutlela ka moo ka lekgotleng la setšhaba ya sekwasekwa ya ba ka 1958 hua London kwana ntate jwale ho lo bewa tlala eno kwana hela manyesemane ke nako ya go boela re fumane boipuso mme ka nnete hula phera dipuisano tsa tswela pele ho atua le se ka molaotheo oo o ne re tshwanela be re ile dikgethong tsa pele tsa magotla a ditereke ka 1959 empa he tsa ba ya ba tieiso e ba teng tsa keretse di ka 1960 wa kgethwa magotla a ditereke he ona a kgetha baemedi ba tlang bona ba kopana le batho bana ba thontswe le marena ke mokana e moholo ba kopana le marena na slowa 22 jale ya ba ke lekgotla la setšhaba tatere ke ga re tla ba re se re na bua le re hlekela boipuso jwale mkwe e ya ba ga e ka 1960 lekgotla leo le ema jwalo jwale go ba le cabinete e nyanyana fela e ne bitsa executive council e leng baneng ba phethagatsa jwale ba ne le legislative council ba na le executive council ke ntho re ka ke cabinete he jwale ya ba go ba le komisiana go batla maikutlo a setšhaba ya 1962-63 ya phetra mosebetsi ya sekwasekwa tlala eo ya bona ka 1964 ya ba jwale re ba le moifo o ya London o kenyeletsang mega yotlhe ne se e le teng ka nako eno o kenyeletsa le marena lekgotlalela magosana bitsang College of Chiefs re a ba re ya kwana ditumelano mamedi hetse tsa botlhokwa ile a ba gore taba eo ya boipuso ntlha ya pele e tle e be boipuso boo ge tle re be le dikgetho selemo ka morago go tloya London ka kwana nate mokosi e ya ndane ya ba ka gatwe selemo ka morago le go tlela ndane e ne le mafelong a kgwedi na mesa 1964 e leng April jale e le gore semo se tlang ka 65 go be le dikgetho mme go lafa dikgetho tseo ga di fetile selemo ka morago go tsona matlo a mabedi a paramente jale ne re se go tloba le paramente e na le matlo a mabedi mkwe wa ukwana e kalao kae mme ke yona ntho ne ke batla batho ba ikwisise gore mane ne ntse re na le paramente e kopanetsweng e kopantseng matlwana mabedi empa kgetlona jale ka 65 jale ya ba go a golwa matlwana ga re be le ntlo ya marena ga re be le ntlo ena ba kgethwa ka

0: bokhutswane ge tla ba isetsa batho ba le shumele mensomong ba yang ka ditsebo ba ile go ba thusa ka ditsebo bane bo lokana kwene wa magena bo no bo sa kena sekolo ba le go ba tla ba thusa ka ditsebo ha hore di committee mane mkwene o bona mosetsi mo ngata ka ka jwale ba ano ba tla ba thuse go ba hlompei marena ka mono ga tla upisisa ditaba tsena tsa tshaba go bane mosetsi wa bona go bonolo fela kwa ho hlahloba hona ditaba tseno di sebeditse ho latela boleng ba rona ba Sotho dintse di baballetse bo rona boleng ba rona ntate bona jwale bona ba thuisa mokana e moholo ho dula ba ntse ba kopantse tshaba sena jwale he tsa feta ya ba pehelo ya bobedi le hore ka morao ho mo he selemo ka morao ho dikgetho ho tlo ho be le tshitsinyo e fetang ka magotikama mahlakongana mabedi a paramente matlongana mabedi ka katleho empa ha matlwana a sa dumellane go tla iswa potso setšhabeng ka ukana mokwene jwale pegelo ya bogago ya ba gore a ka mora mono jwale ditaba di kedietswe ka kgotso empa ge ka tseba nalane ya rona ga e ntle obane gona go gutlwa kwana ka 64 go ile ba le moferefere ka mona ka rota ga o lokisetswa dikgetho tseno tsa 65 empa di le teng tsa feta he ga ba le party e ne tlotse e ne tlotse ka e na ditulo tse masome a mararo a motso mong ba opposition e na le e nngwe e tlhatlhamang e na le masome a mabedi a metso e metlhano e ya o qetela ya ba gago e na le ditulo tse nne fela ka mono e le gore re ne re na le paramente e na le majority o monyanyana golo jwale mmamele gete ka dile leeto la gona le tladile mono ka 66 he ya ba jwale kopo yane ya itsuba ga ke re sele selemo ka moka dikgetho ya ba kopo yane ya itsuba mme bamamedi re utlwane mona gore jwale ge tla le nalanenyana eno e leng yona e ntse nong etsa ditaba tsa gona le go fitlhela gona jwale nalane eno ya gore ya go se dumelane le ka ntho tse botlhokwa kalo hula ha ba le ka go hano tate ka mane ka ntlong ya bakgethwa ya batsitsinyo eno ya boipuso e feta ka dipalo ke mashomo a gago a metso mmedi 32 ba neng ba voutetseng boipuso ba 28 ya ba bare go seka ga tswela pele ka boipuso e le go bane bjale ka moga dikgetho go ne o se o na le taba eno ya dipelaelelo tsa gore e ka re ba tlotse ganyane jalo ba tsa ba sothega ka moga dikgetho ntate go tla ba le dipelaelelo tse ngata ee ka ga gaoshe ba divoutu tsena di kopangwa jwale tsena tsa boganyetse di feta tsa mmuso jalo e divoutu empa ditulo tsona tse ditulo tsona tse mmuso ntse o na le bongata ke ditaba tse ebileng teng tseno jwale ga re feta ka lebelo hemkwene ya ba go ne o ile ga ba le go se utlwisisane kwana kapa kere ka baka lona leo la gore moogae tlhagiso eo ya paramente ke rere tshitshinyo eo ya gore lesotho jwale le fumane boipuso go latela tumelano yane ya London ya 1964 ya ba jwale go soba le kgulakgulano eno ka sena teng ka mona teng ile ya ba masome a mabedi a metso mmedi ba reng go tswela pele ka boipuso ya ba ba gobedi ba ganyetsa jwale ke nalanenyana ya gone e botlhokwa gobane ke yone e re tlotla re e sebedisa wa le gore ga re sheba gona dilemo tsena tse dingwe le re di sebeditse jwang e le gore re na le mahlako a mabedi pele go boipuso gagolo go ne ntse o na le maikutlo a mabedi a gore e kaka lesotho ga ya tshwanela go banaga motlha aforika bo a ipuisang re tshwanela naga ena bona re e fedise re inagele go south africa empa ge ntho e bagolo ba rona ba ile ba tlaba e gana go tloa kgale kwana ga o thewa union of south africa ka 1910 ee re bile le mefeo mengata yang lanang le kwana e ipelaetsang kgatlhano le taba eno jale ke matha ka pele gemo mme ka kgwedi eno ya motsheanong tshitsinyo ena ile a feta gantle ka matlong a mabedi ka tsela eno ke re kamane ka mona se ke boletse ona a dipalone di eme jwang ya ba jale go tlameya go bua ka emotuena gape London dipuisano di tshwakela kwana jale re fumane dipuiso ya ba he re fumane dipuiso ka tsela e thatanyana ka gore ga dipuisanong ka la 15 kgweding eno ya Phupjane 1966 jale ga go bue dipuisano London kwana e bakanete go bona ya ba ntse le tabane a se utlwane mme boganyetsi ba ngala dipuisano tseno jale e le gore re tlile boipusong re se re ya goane mokoeno ka gore jale go sona le mabaka a manga gona gobane re ka re manyetsi ba ne a di eise gobaneng re sa gotleleng kgetho gape ka re batlotse ganyane jale se le mabaka a mangata ntate jale kanete letsatsi le ona le lalabewa manyetsi ba ne yaka ga re sa chetša komiti yane ya UN ya committee of 24 special committee C24 ya le yona e ne se sena monyeta go chetša le manyesimana ga re chetše le ga e ba taba yane ga re e buile ya go gutla wana ga re e buile ka makgatlho a mangata kwana empa mona ga re chetše lesotho le lokela go fana boipusolo kana ga tse dingwe ya ba here go lokisetswa gore re be le boipuso mme re ona le botswana ne re tsamayang mmogo e ntate e le gore ba le sakore la muso ba tlile ba na le tumelano eno le manyesimane ba bohanyetse ba se ba le siyo ya ba heka le letsatsi lona le abe wa la di 4 October 1966 ke lona le nna go tloša ga le motse le shu tsena tse mashona tsheletseng ba le go tloga gona teng tate la fihla letsatsi wa bona letsatsi le la fo a le fihla ntate wa bona go sa tsana manyesimane le atla mona Princess Marina mona jwale ke enwa mona ntate o fa ntate motlotle mosetlhobedi a mangolo ke o fa mangolo a mo fa mangolo ana boipuso jwale ntate motlotle mosetlhobedi a re ke a amohela ke enwa ore ke a amohela jwale tona golo ya nako eno a re a re ageng setšhaba
1: e le morena la bua
0: ke ntate ke ena he ke lona letsatsing a le re le ketekang kapa le re reng jale re tlo ta re le gopola e le gore he ditaba tsa rona mamedi ga re nke le motsona tseno tse qalang tse lesome ke le ga bolela taba yane moferefere e ne bona la ka ntse le teng gobane hule a ba le tshoso ene moferefere jale ka gara ditaba tsa rona e le gore ge le ga mmuso o ne go wa sebetsa ba bohanyetsi bana ba re mpa le ntse le nne le gopole gore jale gona ge itse ga rena ikamanya le lone empa paramente e ne ntse e sebetsang thate matlo a mabedi a dule a paramente ge le nkile leeto leo he la lemotse tlhano tsa pele ya ba go ba le kgetho ka 1970 jale go latela molao wa motheo go latela molao o ne a motheo o nang thata ee ya ba jale go ba le dikgetho mme dikgetho tseo le tsona tsa ba le yona go se utlwane gola gwa kenelela ka gara dikgetho gono go kae kae he go bile le batho bang ka maboko se kae kwae go lwanwe kae kae batlhanka ba go etsa etse lwanwa ditaba tse ngata tseno go fitlhela batho batlhalatsa sekomatsi mme ya ba he jale ge re qala leeto le bodutu la go tlhoka botsitso ya bantate
1: ke re tshware mono mamedi ge metsotsong e masome a mararo ge foraletse hantle hore a botshelela mme ga ba ke yona he o sa tswang bulela sealemoya ka jeno re tshotlha ditaba tse amanang le leeto leo na ya lesotho jwale e le qetang la dilemo tsena tse masome a seletseng tsa boipuso mme re ntse re buisana le ntate Morosi Moshoeshoe le mothei wa mokgatlho o na wa lenaka la Moshoeshoe mme pele re tswela pele ka ditaba tse ding ge ke re fetele ka mane fela re rekise re tlo tswela pele
2: Hemophilia ke lefu le tsamayang ka lefutso mme ke lefu le bonagalang haholo baneng ba bashanyana. Ke lefu le tlhagang ka lebaka la kgelelo ya dihwamesi tsa madi. Matshwao go bana e ka ba go tlhaga metopa ga ngwana a nkuwa, go ruruwa mangwele ga ngwana a gasa, go tswa madi mareneneng a sa emise, go ba le matšhatšhetsi go sa etsagala letho, go batho ba bagolo go dia manonyeletso go tswa madi a sa emiseng leqebeng, go ruruwa le utlwa botlhoko mmeleng kae kapa kae go sa etsagala letho. Ga o bona matshwao a tshwanang kapa a batlang a isa go ana, atamela ditshedi tsa bophelo tse pela gago. Kapa o ka letsetsa dinomoro tsena 6876-0396.
3: Molaetsa ona lo tisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya mokgatlo wa Hemophilia Lesotho.
4: OK Furniture brings you the Big Red Sale. Rush in store today and save big on furniture and appliances you love. Get the KIC 170 liter top freezer fridge, now only $3,999, and save $500. Or bring comfort home with the luxurious two-division Tracy Corner Chase and console, now just $7,499, saving you a massive $1,500. Don't miss the massive savings during OK Furniture's Big Red Sale. Offers also available on credit, valid until 13 September 2026. While stocks last, T's and C's apply.
1: Re khutla jalo he mamedi re lemetsotsong e mashome mabedi le metso e robong re se re lebile mane ho re nya bo supa me re ntse re tswela pele ka puisano yo re ntse re na Leona le ntate Morosi Moshoeshoe tsa mokgatlong wa ne wa lenaka la mohlomi le mothe wa mokgatlo o ne le Moshoeshoe
0: e ya mkwe
1: re ile na go nyane ge futswa ile mane jwale mo re buang ka taba ya ne go la ba dikgetho jwale ya ba jwale ebile go ba le qomatsi ka magateng ga re tswele pele
0: ya ntate e ke tseba go he ditaba dingata tsa yona mme ga ka mono re tlo sheba fela gona ge ile a ka gatela pele jwang mohlomong le mo tseo tse lesome tse e qalang ntate ga ke tloe kana yona 1967 ore ge ile a ka ba le ga ka dintho tse dintse e leng tsa ba teng ke koporasi ena ya ntlafatso ya moruo ntate e leng DC ya tlhaga ka pelenyana fela gobane ga ka merego e neng e le teng tate o tla bona go basotho bana ba na le tšhebelopele taba ena metsi ya ditlhaba le ntshetsopele ya difeme ga e sale di le ka godimo go ditaba tse o neng o bua ka tsona tate ge bua mona ka gore mamedi manyesimane a sile a sa ntlafatsa naga ena ke a golo taba ena ya gore kae kae ka gara molao o thehang

0: Union of South Africa. Ho nontso ona le taba ena hore mohlomong Afrika Borwa e ka fuwa matla hore neng e tle e hapele dinaha tsena tse tharo ka hare ho yona. E leng kopano eno ya ho notho ke ka kopano gona ntse re golang kwene. Ee, ha re ya ka mane ka ka kopanong. Ebile jale mohlomong ka ntho eo ka baka leo la gore kae kae bona bana ntse ba nagana gona ka tla fokalela fela jale mohlomong tle re siele Afrika Borwa gore e tle hape mona. Empa ha tlhile ga ba re matlafaletsang data ga o soka bona gona masiru ka nako eno na e ne e le jwang, mme ka ga e kata le motse e le fumenane se e le jwang jalo re tla gona dintho tse ne re sena tsona jalo. Ke nthwena ke tla bua ka ditshia tse kgolo yona kopara se na ntlafatso ya moruo kante re ra re qelele ke e theuwe nakong ya boipuso. Ya ba re ba le ka 1969 re ba le koporasi yane ya ene ya motlakase. Bane motlakase o ne o ntse o tsamatsamao gaufinyane mona o ne sa bebele gole. Ga ba le taba tsena tsa dikgokagano dikgokagano le tsona di bile teng ka nako tseno bane ge re buela re tshwanela go kopana le lefatshe. Mme re kopana le lefatshe jena mamedi gobane hanghang fela itseare kata go fumana boipuso ya ba ka la 14 ge ba le matsatsi a go bedi fela ge ba setho sa mogato wa matšha ba kopaneng. Gobane motlangwane re fuwang mangolo ne tlile re fuwa le gore jale re kaba ditho tsa mogatlo wa ona wa selekano wa dinaga tsa selekano wa tse o bua o bitsang commonwealth e le go ka nako eno ga one se o le go bobebe ya ba ka 1970 re be itse re ba le mogatlong ona wa Nanaland movement ko ga bona e latlhagaetsa di-foundation tse ntle e le go tsatsing la ka jeno ga re bua ka boipuso re keke ra sia dintho tse enong tse re kopanya le lefatshe ka gona he ditaba tsena tsa dikgokagano di ne di le maatla di ne di tshwanela gore le tsona di kenelele. Empa ga re la ga boitse ra tsamaisa he ke ka letlhekešaba ka tlhakona mmuo tlane ke tswakanye ke tse mmuo dipolotiki jalo ya ba ka letlhakona la mmuo he re boitse gape ka sengwe sana sa 1971 go etswa mekutu yana gore go tlotla ba le banka ena ya Lesotho mme ka 72 ya fela ya thewa ya qala mosebetsi ka 1972 mme ga ga yona ga ga ditaba tse ne re di entswe ka nako eno tlhophiso e ne entswe e ne le gore le ditšhelete tsane tsa basebetsi ba mega for her ka nete ba thole-thole karolong yana itseng ga ba le ka kwana karolo engwe e tetlo e tlo ntshetsa pele mosebetsi ga e mona ka gore jwale re bele gobane re ke ka ba le moruo o matlafalang jale ge sena tseo rona re di etsang re buile ka koporasi ena ya ntlafatso ya moruo mme ga se re ka ra sheba ona ebe ebe na e ntse le e ntse sebetsa gantle go latela ona e ne tshwanela ebe jale e entse mesebetsi dintlafatso difeng ka di-sector ra go fapana empa ntate re kare ga batlire gatela pele mme ke re lemo tseo tse leshome tsa 1966 go isa 1976 ke tsa motheo ke gona ke badibadileng ditho tsena tse fokolang fela tsa gore di ne di le sio nakong ya manyesema mme di teng ya ba le ditsela di tala go ba teng sekontiri sa mona ke golo ke e ne e le sone tsela e ne le yone ena e kisiwe fela le go tla ka ga mosisi ka mona ka mo mosisi ana dile ka teng eno tsena e ne tlhe o sena le ditsela date e le gore dintlafatso tsona tse re di bonang mebuso e tsena e a neleletsana o mongwe wa etsa o fela mo o mongwe o qala o hlahlama o tla qala mo ono feletseng teng jale dilemo tseno di laba tse reng ke tsa motheo ga ka di fetile empa he ka baka la dikamano tsena tsa South Africa le Lesotho ya ba jale go qala ya nako eo apartheid jale e le tlokile haholo ka mane ka South Africa kgetholo e na mmala ka mora meferefere 1976 jale re ba le karolo e ntšha jale ya gore ehlile re tlo o tobana le South Africa jale e seng e sa re tshwara ga monate obane re re ga go a nepagala gore batho ba tshwarwe jalo e le go ge go la qala moya o motšha wa go bela Lesotho le kene kgabong ka gore le be karolo ya dinaga tse thusang balwanedi ba tokolo ba Aforika Borwa ntate megatlo ya batho ba batho ba basweng e thibetswe ka mane mme ka mora meferefere 1976 he ka mona Lesotho le la qala mmuso wa Lesotho ka nako la qalelela go jale o ananele gore batho bana ba itsekang ke karolo e golo haholo mme ke bona boemedi ba molao ba setšhaba sa Aforika Borwa se e sotlwang se e kgethololwang sena sa batho ba batsho ga ukwana ntate e le go gewa ukwa se re kenya karolwanyana e nngwe mone e bodutu haholo ya dikamano tsa rona le Aforika Borwa mme dilemo tseno tsa go tloa 1976 ho tla 1986 ha ga tsona di ntho tsohle tse hlaitseng Lesotho. Lesotho le lekile ka matla ne le sebetsa ka matla kwana bo United Nations mele le kire kire le aha le thusa le thusa hore le tshematele kapa le setlele kgahlano le ditlhoriso tse bang Afrika Borwa ya di etsa ntate. Ke nke fela ha ke ya moraonyana mane re a tseba lehlakong la moruwa ke hle ke bolele ntate hore ka bo 1971-72 he Lesotho ne le lebalo hara dinaha tse holang ka potlako e fetisisang ka hara dinaha tsena tse re reng ke tsa third world ko tsena tse futsanehileng. Re ne re re e ne lebalo hara dinaha tseno. Mme re a tseba he ka dibaka la dikamano tsona tsena tse bosula le naha ena Afrika Borwa ka nako nngwe ho tla meferefere e nka meferefere le yona tsela ya ho sebetsa ditaba mme e ne e re ama taba eno ka hlakong la bona ka tseba ka moka 1976 he ba phaphateile ba bangata haholo ba tlang ka kwano mme a ba le mekgatlo ya matjhaba e se ba le thahasello e meng hore jwale e tlo tla e sebetsa le Lesotho ka kotloloho hobane ha ka mesebetsi ya Lesotho e ne e o sebetsa ka mantswe a mang utlwa re ya hola ntate re hola ka lehlakong la dikamano tsa rona matjhabeng le botumo ba Lesotho bosebeletsi ba Lesotho e le naha e nngwe ka hara naha tsa lefatshe. Ke itse re bile ditho Lesotho ebile setho ho tloha ka di 14 tsa October 1966 matsatsinyanana a robedi fela jwale re le setho se felletseng jwale e leng hore taba ya hore re bile karolo ya matjhaba ke boiphihlelo bo boholo haholo ntate hore re la aga amohela hore re nke boikarabello mme ba bangata ba tla hopola he ditlhaselo tsa bo 1982 jwale nako eo re phahamiseng haholo re hodisa moruo wa rona ka mona ka nako tseno ne re sa tswa theha bo ditsi tsena tsa ka lehlako la bohahlaodi ntate ke ba letaba tsena tsa setsi sane sa tswadiswa dipere na wa tseba wa tsa kela ka ba le dinye ntate moo ba sodoponi
1: okay
0: mona modimo thusego na wa tsa kela ka ba le ntho e jwalo e ne le nako eo Lesotho le a iphumana he o qata o thewa ntho tse dintho tse ngata qata o thewa re qata o theha setsi sena sa rona sa se re reng ke banka e kgolo ka jeno ya Lesotho ka bana ka 1980 jwalo kore nako Lesotho le reng le a itekatekana ya ba ka 1982 he re ba le tlhaselo eno ya maburu ba tle ba hlasela mona ba bolaya ma ANC le Basotho ba ma ANC ya 12 le na a 30 le Basotho ba 12 jwale ke ditaba tse ka ntsona tseno tse ileng tsa etsa hore lefatshe jwale le boetse le be le thaselo eno ho thusa Lesotho haholo hobane le ho tloha ka 76 jwale nako eo seng ho Afrika Borwa batla ho qobella hore Lesotho le amohele le ananele hore naha ya Transkei ke naha e ikemetseng lefatsheng mpa ba ga rena bapala ka taba tseno re ke ra etsa hore re nke naha e jwalo empa e sena ganto ene tse re tseba gore ke lehaenyana fela la batho ba batsho ka mono ha se naha mme Lesotho la hana dinaha tse ngata di lana tla pisa Lesotho ntate e le gore mona re la ka ba le mesebetsi e meholo ka ba le batho ba re thusang ditsi tsa rona tsa thuto ntate se ka ga di siya morao le tsona University ya Lesotho le yona ka tseba ka 1975 ile ya rwana ya tswamane mo e ne e kopanetswe jale ya ba le yona e thewa e le e se le ya naha jwale ya etswa setsolo sa naha e le gore ge naha ya rona e ile ya ipabola ka gore ka go tseba gore ka ho latela mekgwa le meetlo ya Basotho ho latela boleng ba rona ba Basotho le gona ga rona ka le setšhaba re theuwe jwang ka go amohelana ile ba lehae la ile ba lehae la botshabedi kwana le kwa Lesotho ntate e ne le hae ho tloha dikolong tsa rona e sitsa le go tsenyenyana ile ba lehae la batho mona le ba phapateng mona Lesotho jale ditaba tsa rona tsa moruo di ne di jwalo ka se ke botse ne di amana haholo le rona Afrika Borwa re ka nako eno e re tshwaba jwang. Ke bolele hape hore ka 1980 ho ba le diteko tsane tsa ho dinaha tsena tse patapotileng Afrika Borwa. Afrika Borwa e ne hlile e sotla e di tshosa ya ba di ya ipopa ke ha o tla thewa yona ntho ene e bitswang sata ka jeno ntate. Mokgatlo o bitswang sata ka jeno o qalele Southern African Coordination Conference. Eyana jwale lona o no so le teng jwale e le ho sebeletsa hore naha tsena di ikemele di sa itshetleya ka Afrika Borwa.

0: taba tsa rona tse thata mamedi, leeto la rona le thata la boipuso ba rona le bile gona mono dikamano tsena tsa rona le naga ena ya bogaisane. Jale re a tseba ge ka baka la mathata a rona, ntse re na le mathata a rona le rona a dipolotiki ano ke itseng a tswalwa ke ditaba tse e tsaetseng gale ka 1986 he ya ba musono wa phetoa. Jale go kena muso wa sesole e le gore re bone ntho tse ngata ntate. Ee, puso ya sesole ya rona e nkile le yona a qabana kae kae dimo tse e ka bang supile sa supa ka ofela. Ka 1993 he re bile le re kene leetong la gore gokele mokgweng o le gona a democracy. Ee ya ntate, jale gona re sheba taba tsena ka go mamedi jale na keng e hahla e bonagetseng e hahlamela ditaba tsa rona ntate. Ha re sheba moruo wa rona ka 1966 ha re fumana boipuso ka kakaretso re ne re na le ge ka re moruo wa rona ntho e ne re bitswang GDP e ne le ntho e ka $57 million fela ntate. Empa ko gore he ha e le mona ge le gona tjena re bala bo 2.9 e tamelang $3 billion. Re ka re ke kgolo fela, re ka re ga se kgolo e re neng re ka e lebelela e le gore go na le montse re atlea ema go na le mo e tsengaka go kela mogago. Empa mathata a rona a dipolotiki, mathata a rona a go se kopana ke le setšhaba nako ena ka o fela a etsang gore re ya gwane ke ona a re hulehulela mogago. Gona tjena re dintlafatso tse dintse ne di le teng bogolo ba tsona re ile ra bona ka dilemo tsane kele ke kena leshomeng la bogago jwale dilemong tseno tsa bo 1996 go tla kwano re la ra bona ga go qepa jwale go fela dikgwebo tsena tseo ne re re ke tsa setšhaba jwale di fetela matsong a batho ka bomong e le gore re le naga re ne re leka gore re godisa moruo empa maanoano a bona hetse jwale a tlie e ka le kagole ena ya go tlhokala ga mesebetsi ke ne re na le bo dikoparasi motlala mona ntate. Empa jwale taba eno ya gore re laga le ka motlhomo gore re ntshetsa thepa ya rone gagolo jwale re re ga gona thepa ya setšhaba thepa ga e beya ba ikemetseng taba eno e tsanele di go jwale e tsetse lesotho ge re ke boima ba theko boina ba ditshelebeletso boima gobane jwale bana ba poraefete bona ba itšhebetse mokgwa wa ga ke re ke kgwebo. Ee ya tate e le gore ge le naga re ile pele fela ga ba itse ga morago nyananyanyana le ntho tse ne di le bonolo ga re sheba bohlanka ba mmuso bohlanka ba bona ba setšhabang tate re ka tloga re tloga morago mane re fumana gore bona bohlanka re nkile bohlanka bo nepagetseng go manyesemane re tseba gantle naga ga e tsamaiso gantle gona e ka tsamaiswa jwang empa gona jwale ge se re go bonagala go na le ntho tse ngata tsa tsamaiso seo re ileng ga di tlwaela tsa nyetlha gagolo. Ee ya ntate re bile re na le tlhanka bo bongata gona jena empa tshebetso ga e bonagale e ka e maatla go feta ga ne ntse re na le palo e e lekaneng fela gona jena ga tseba setsi sena sa matšhaba sa ditšhelete IMF e selela gagolo ka gore re na le botlhanka bo bongata gagolo e le go ka mantswe a mang ba ka na ntho e nato ke efficiency ka mantswe a mang o fitlhele tshebetso fela ka mokgwa o boqhetseke wa gore se ka sebedisa thepa e ngata kapa batho ba bangata le mo o kanang wa sebetsa taba eno ka batho ba babedi ba ba gago kapa ka le mong ebe jwale o tlamehang ka batho ba leshome ba beya mona ba etsa mosebetsi o tshwanang jalo ntate re se re leshomelang la bo gago jwale. Ee ya ntate re atla mashomeng a magago ano le ona ga e ka ba keana lena ga e ka ba le monate gago le lona ke le a ka nna ka bontsha gore ke tla nna la hulahulano e le gore ke otloa ga re tloa 86 re tla 96 ebile ditaba tseno tse ngata tsa dipolotiki re gotletse mokgweng ona dikgetho ya bakgobešano ka morago mono mebuso ya wa ga gotlela mebuso wa gotlela ditulong 96 fela ratla ga gotletsa le motlotle ditulong 95 96 ya re sia motlotle mošwašwa obedi e le gore jwale ke ditaba tse ebileng boruto gagolo le tsona re gotse re ntse re tataya re le naga le motsena tse masome a tsheletseng fela le re gana go fumana nka re ke re morethetho wano wa bongwe mokweng ona wa bongwe go fela re tsamaela nka e le nngwe mme jwale ga se re goketse pusong ena ya yona ya dipolotiki bothata kapa kgolotso e kgolo ya ona ke gore re lokela gore re fumane gore na ebe ke eng e ka etsang hore mohlomong boetapele ba bona bo utlwisisa hore mosebetsi o moholo ke ho kopanya tšhaba sena, ko dula tšhaba sena se kopane gobane ge maatla ga re kopane. Jele taba ena gore e motlakatšha ga o buisa enwa ga re motshetsi enwa ga o buisa enwa ga re motshetsi kapa enwa re tsosa moferefere ga o buisa e mong, ditaba tseno ga di botudunyana tate. Fela ge le naga leeto lena le ga le a re nate fela golo le monate kae kae ga nyanyana kae kae le boitse le a re thatafalela, mme le re thatafaletse agolo ka lemotseno he ga re nke masome ana a mang ama lesome lena la bone, ga re nke lesome lena la bone jwale ke mona mo ela re bona dikhulagolwana tse ngata agolo go fitlhela re fitlha ka bo 1990 jwale. Jwale re na le bothata bona boteng ga re qetetse re fetola le mokgwa wa dikgetho ge etsa ditaba tseno ka o fela le ona o go huletse morago gobane dikgwebo tse neng di le teng mtlafatso tse ne se di le teng tse ding di ile tsa ameya gagolo ntate, mme a ba le matsete a batla fokotseya ge gokela gape mo mamedika a letlhakola Aforika Borwa go jwale ka mora 1994 Aforika Borwa ele le lefatshe la kala go itshepa go ifutumalela ya ba le di-embassy matlo a boemedi a na le teng ka mona a gokela ka mane e le gore re le naga ge la ka tlameya gore re ikamanye le maemo ano jwale. Menyetla e ne re na le yona e le gobane boemedi bo le mona ge tseba gore ge bo tataisa kapa ge bo atamele ka pelenyana gao mona go tlhoka gone mona go tlhokana mona go tlhoka gona ka pelenyana jale so go tlameya go bofana Pitobia ba sa batlisa mangolo fela ba dula kwa eyata le ba nentse ba le teng eyata jale ke leeto la gona la naga ga le a ba bobebe gagolo gona mono bane jale ge le a ka boitse ga latlhelwa ke tsheetso engwe ne re e fumana batho ba se ba sheba fa Aforika Borwa pele go Lesotho a ke tsebeng date ga e ba o kare mpa lesome le la botlhano fela le lona le lana la le mathata a lona ga tseba heo re bile le mathata tsona mathata ano a dipolotiki tlhokagalo ya botsitso 2006 ga re tla 2016 re bile ditlholotso tsa ne tse ngata le tsona gape moferefere a dipolotiki go fitlhela jale bihle re kena tabeng ena gore re tlhoka jalo ka ga re la ka fetola mokgwa wa rona o kgetha ka 2002 jwale re se re tlhoka mekgwa o motšha o wa go tseba go jwale le diparty tsa one se ditlameya go busa mmogo eyadat leeto na gona ka lesheba ka tsela eno ya gore kopano eno tshebedisano mogo eno e ntse re ba leyadat e ntse re phunywana kone ka gofona ya thelela yolo ka tlhapi eyadat.
1: Ke tlhokomela gore ditaba tsa rona di ngatagolo fela rale
0: nakoe
1: tsama ka pele empa ke nana gore iqetela ntse re tswela pele fela re ke re bulele bamamedi le bona ba ke babe le seabo. Mamedi, re metsetsong ke leshome re foraletse kapa re lebile gantle gore nya bosupa ga re le mothating ona ke o fa monyetla gore le wena o be le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha le ntate Morosi Moshweshwe le mothe wa mokgatlo wa lenaka la mohlomi mabapi le leeto le ona ga Lesotho e bileng le lona o fitlhela dilemong tsena tse mashome a tsheletseng jalo ka ga selemong sena naya Lesotho e qeta dilemo tseno tse mashome a tsheletseng. Mamedi, ke ya o amogela kgotso ntate Shakes.
2: Ntate, ke dumedisa ntate Morosi Moshweshwe gape ntate le a kanetse ke a utlwa kanetse tle ke leeto lena la dilemo tsena tse mashome a tsheletseng jale ke kopa o tsa ntate mohlomo gore na ntate e ka ba ditaba tsena gona bale tsena ga o di shebile o ntse o di bala ka mahlofo jalo mo merelong gona teng ge ka re Lesotho la gabo rona le na le kgolo le gore gape-gape tsela eo go neng go sebetsa ka yona gale go ne o ntse go sebetswa kang go sebetswa ka maano a dipolotiki a diparty ka go fapana kapo go sebetswa ka maano a nagana na a se botlhalo go gona baletsena mo re leng gona teng e re ga o se thuwa dikgetho 2028 ge be re tseba gore batho ba tlotla ba kgethwa moo kapo baetapele ba tlotla ba kgethwa ba ntlafatsa gantle seo naga yona e se lebeletseng e se seo party ka bongwe e se lebeletseng ke bona ka ke yona ntho ka e tlang gore jwale kgolo e batle e le kgolo gagolo go se ka ba le motho a bang le tshekamelo e nngwe gape-gape ga o ntse o tlhalosa ditaba tsena ntate go tlwa dilemo tsena tse mashome a tsheletseng dibaka tse dingwe ga di so ka di fumana ntlafatso go hang ko go emeng nqa e le nngwe ditereke di a balega tse ba ntlafalo e ba gona teng le gona mo me ntlafalo e bang gona teng ke gona mane metseng ya ditoropong
3: mo e bang kana ko nngwe bana ba ile ngore di tlafatso ha di le teng ba se ba hapeletse gore ba e hona mane mo ile ngwe ke mo moguo ba tla batlang le hona teng tswa le be ke mo ile ngore ge boetse ge sebedisa dibaka tsa temo ge di etsa tsona tsa ka bodulo ebe taba yo yone ka setwa ka tla ya mfuta o seng gore taba ya dintlafatso e be hona teng re ikutlwa monate ge ntse re dutse gona mo magaeng ke a leboga ntate ka nnete ditaba tsena di monate gagolo ga ba baetapele e ka ba dimametsi e ba itshogisa ka tsone le gona ba ke ba le atamele le lenaka la bosomi gore na ba ke ba phetlhe bukana ba tsamaye ka tlela mofuta ofeng kapa ke ditaba tsa gago fela le mogatlo wa henong tate
1: re ya le wanda de sheksi mamedi re metsotsong e supileng re lebile goreng ya bosupa re ntse go file monyetla gore motlhomo ka botsa dipotso kapa gona go etsa tlatseso ka mo wena utlwang ditaba tsena ka di mamedi ke ya o amogela
4: le anti ha lang tsere segetsa segile go hola da le mo go si bu tshupa ba ha ile lo ga motho a moholo wa se tsibisa nalane ke tla le mo bua wa o tsire wa ba nna hona le taba ya re di tsiba nka e o bona ga le sokolo mo ile mo sala le ke tika le mo se ma shume a mashang a tsheletse go mebe le mo ntanda ntofo swentse mbu ipuso la ri pusa na he nka po ri pusa muruo jo bula ga le mo sense ke sa rata ditaba le sale tuna go le ya mo shenda le ya bua go tlhile China ya apa ya phallelwa ye tswa anye tswa anye tswa anye tswa empa ra yele China ye no se phallela nna ha tedi le sutu se le phaletse ke ha ke tsena ka tshelete ka hae ka dipalopa ona re swa ke mogile mola mo rete se ke na le ntlo tse kgolo ha kana kana mo ga go ne tsa ihlaba ke ne ke sena ditema ntsa ntse ka letseng ka kao ka mothai jalo jalo ke ne ke sa pojela tsa tsa tshelete tsengata go gile ha re tswele pele ala ge ipusa ka le mo tsama tsone a tsheletseng ke le ntlo e hle ke se di sankeng na ke ipusa muhuong ka pa ke ipusa fela ka dipuo le ka monato ke ibe go sente na o sontsona le bana le basadi ba matawa masegumono le wana ha se monga ba temba go betse ntwaleng batho ba ba thusana ha jwang go ipusa go tsenya muhuo le go hudisana ha ibe ke tlhagile bo ntate mo go tswa babedi
1: ke ga le bohle ntate tswa tang re le buile ntate mamedi re metsotso nye mehlano re lebile goreng ya botshelela ga e ba go na le a le mongwe o qetela ge ka monka pele ge re ya nakonyane ya ditaba tsa ora eno ya bosupa mamedi ke ya o amogela boteng ke tlhokomela gore ka nna ba ga re utlwane le mamedi re na le ntate shakes re na le ntate tsota ke kopare kena ditabeng tsa bona e be getlabe se ra ditabeng
0: ka bogutshwanyane fela ntate ntate shaisihle o na re na go tlameya go sebetswa ka mano kapa ka ena na le sotho na le golo ka kotlolong ntate re gotse ntate shakes fela hanyanyana hanyanyana gobaneng ka bogutshwanyane fela ntate ke re e nngwe ya mekgwa eo manyesemana na rutile yona ntate o mongwe o botlhoka ka go fetisisa ke mokgwa ona go ba le meralo ge bona hetse re nkela taba tsa meralo hanyanyana nakong ene se re ipuisa gagolo morago tjena ke bona hetse re nkela taba ya meralo hanyanyana mehleng ya pejana ge ne re go nona le di meralo a lemo tse tlhano mokwena o reng 5-year rolling ko ka mantswe a mang selemo se seng a se fela re kenya se seng gape sa botlhano ka nkana e le gore ge be e le ntho e re tsebang go metha ka yona go bona gore nthona tsena tse re di beileng fatshe bona di fela di etsagala go tshepagalela taba ewe maano a naganda tashaks e ne ka ba ntho e botlhokwa gagolo ke a gola re ntse re ka dikelelong tsa rona bana ka la motlhomi re kgothaletsa batho re ke re ge re ntšhafatseng boinagano ba rona bi taba tse ding tse re hlolang go bana dika dikedelong ha

0: e mmatheka pele ntate ona gana a bile dibaka tsenga tantse di sofane tlafatso e hle ho no go hwaetsa hala ntate no ke go hwaetsa hala ntate e shekise gore dibaka di ntla di fumane tlafatso kana go elengwe empa moge go na metsi a hlaba ka kotloho ntate ntate pitu santa u tla le moge go na metsi a hlaba ka kotloho uno ona le ka go le ya hore chelete e ya metsi a hlaba e ha e ke e mo ho bona hala mo ho bona hala nke ho ka ena ke ri ntla ke ntlafatso nya le sotho mkoe ile ho haiba ne re na national planning board ya ona ile ya sebetsa mosebetsi wa yona ho latela wa motheo ho la ona motheo e ba ba bohle ba ba megalo ba ile ba tsepa hala ya ba letlole leo la ntlafatso ya le sotho le bateng ka nete wa tsa ntlafatso ka be sedi ya netse na di shakesi wane ine shebile hore e be selemo le selemo ho bile ka golo nyana ntse e tswela pele empa jwale ntate qetwe ile etswa ke mebuso e meng ha mokaung ile ba taba yona hore jwale tšhelete yona yo metsi ya dihlaba jwale e tle mokotleng ona moholo gore ga o tlale tšha ke na o bitse ka bitso la le leng fela ke re fela ga o tlale jwale o no ona ka nnete tšhelete ha e le mono e tsa gona ka ofela mme qetwe yeno e ne susumetswa ko gobane nako yane eo jwale ho bonagalang di lekeno le na le tswang ka o sakhu le le lengatanyana jwale e ba ho etswa diketo tsa go eketswa palo ya setšhaba palo ya bahlanka ho etswa go rekwa thepa ho etswa ho eketswa mohlhomo lekgotla la matona le a eketseya ko ntho tseno tse ngata diqeto tseno diqetetse di etsa go nako e tšhelete e na e leng nyane e be jalo go rato yona ane ya ntlafatso e fitlha e tshelwa ka mona mele ke ene se sa tsebe na ga o le ntho e ka ga e supa mme ke tseba gantle ndate ke ne ke sebetsa LHDA sebetse LHDA World Bank e ne e leditse lesotho gore ga go be le mokotla wa ntlafatso e le tlogo lesotho ke le bona ona hua o kae
1: mamedi ge motsotsong o le mong fela pele ge re fitlha gantle goreng yo ya botshelela kapa ya bosupa e re ga re le mothating ona ge e boele re suthele lefapha la ditaba ka morateng fela re tlo tla re qetela ditaba tsena re bile re le mokgatlhelong wa o qetela wa lenano lena la sebopeng ra suthang.

0: ana ba tsa go pita dina e tshong ba ke tsaba ba ga tla go pita ke potse ya tele ya bobeki o re na go putso ba ba tla tsheta mo selection o so so tlo o tla e ketsa ba go ba e keletsa mo selection fela o sa e ketse mo putso o ba ke tsaba go bua o ba di bulaela ha o khathatse monana o tsika na go putso o fole ke mo e ke le tsang ba tsaba o ba tla go tsa dithuto tseo
1: ba bona se ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di sebedisa nna go ne re batlang gore re tle re ikue tate re tlhokometse tlhe gape go bona le batswadi bao ditaba tsena tle ba sheba fela gore na monna eo a mathang le ngwane wa ka ke monna a nang le tšheleteya ba itšhebela pele.

0: wena hape re ile ditabeng tsa ne tsa hora bosupa tate shakes ke a tsa ola la kena ditabeng tsa ile ntate tsota ngola di kopa kopanya empa he o no ntse o na le dintlha tse ke bone ka nentse di saletse
1: ke tse pedi fela ntate e ngwe ne la go fela ona re re atamelwe ka bo khutsa ka ntate shakes a tate re gentse re le ka ke rona ba atamela ba baholo re ntse re hlaisa maikutlo re etsa diphatlalatso re etsa mangolo re etsa ditaba ka ofela mme re dumela gore ka moka letsatsi le leng ditaba tsa rona di tlamamele ya ntate jale ntate pete o ne a saletswe re saletswe ke potso ya go fela na gobe o la etsa motlhala ka chikana ha China a botsa gona go fosaetse go kae le se ke ya re bile karolongana e fokolang jale a gana gantle gona go tlholwa ke eng gantle bothata bo kae bo moruo mo go kae ntate pete ka go futsa kana fela kere moruo wa rona ona ha o soka o ikemela seo re ne re tshwanela go se etsa ke la ka bala qalomane nakong yane ne ke re ke dilemo tsane tse lesome tse kalang re ne re re ke taba go etsa motheo ga ka motheo re ne re lokela go ebe genketse taba yana tlhagiso tlhagiso ya ka ya le hai mona go itlhaisetsa thepa lesotho mona ka genkele godimo e se ka ba taba ena go fela ye morago kena jale se re etse ka koa ya go tlhagisa dikipa fela yona thepa ena e o naga tse dingwe di e tlhokang le rona re le basotho mona re ka etsa ga re sheba morago kwana re tla bona gore mefuta ya difeme e ne re na le yona e ne le mengata e ne kenyeletsa difeme tse ngata e tlatsa bo dieta tsa boeng tsa kore matlalo tsa kore re leka gore re e pharala tse moruo ono o seka wa itsitle ya ka ntho a e leng mo fela ko ona mo taba e nngwe ile re seng re latlhetse yona teng ke a golo lesotho ntate go na le mo le yang teng o boletse motlhala ka go China ya lapa lesotho le tla ya pele mo le tla ya mo go buang teng ga rona baagi re ka thusa le boetapele ba rona ga tseba go khutsetsa ditaba madulong ka gore re gokela mo re tlhompha meralo meralo ga e le teng e tsetse o tlhomphua ga se o fela go a e tlhaisa ka pela di-conference maane ga o kopano maane go le monate jale ba matšhaba ba re shebeletse e ka ba go tsitsisa tsona ditsitsena tse bona go molao wa phethatswa ntate meralo re e tshepalela a ne ka ga tshepalela meralo ya rona gobane naga tse dingwe ga dintse di a enka meralo ya rona e bedilwe e sebedisa ke tsona di ntse di tswela pele gobane o ela gona re setwang go tswela pele naga China e sebetsa ka megalo ntate pete gona tlhile bothata mona ko gore megalo ga re e tshepagalele ga re etse gore e phethagale ga ke batle o bua ga ke tšhaketse sale mo emona ke bue ga ngata le ka telebišene ka mane ke bue ka megalo ena merego ena e megolo e ganang go fela ke bona ntate re tlhola palaisi ke ena gana go fela kamo kore merego e megolo ya naga e hanang di-project tse tshwerweng ko di tsitsipane fela di eme gona jena ka mabaka motlho mongwe a tsela yona e ne re atamelang ditaba ka yone e re reng re tshwanela go e fetola go na le mo re ka yang teng data ga ka ga fetola empa ga re sa fetole ga ona mo lesotho le tla ya teng ke a leboa Mokwena
0: naga ya lesotho gaufinyana mona kapa ebile le gona rwaleng tse kene ditabeng tsane tsa leeto la tlhopha botšha ke batla le tsona motlho motlho go kena go tsona gona ditabeng tseo re bona katlego re bona naga lesotho e tswetse pele agolo ka ga ebile ke ditaba tse putetse maikutlo a setšhaba sa basotho empa di tla ne di kenelele mabedi re boetse gape re o bulela mehala nomorong tsa rona tsa 2231-6429 le plus 2665993 mamedi ke ya amela kgotso mamedi
2: ntate mo gotse
0: kgotso ntate
2: ke lebitso la ka ke bitswa moruti moshe ke kuthi
0: ntate moruti moshe ya ntate
2: ke mametse moedi wa gago hantle tletletletle tsala bjale ke a gola ntho ntse ke ipotsa yona ka kelello ke ya gore na ebe ke bo mang ba nkang ditaba tseo re ntseng re di tlhaisa mona empa he ga ena taba dintho tse ammeng taba ya tswelopele ya naga ya rona di batla di le mmalwa empa ke a gola go tseo ke di tlhwaileng ke tlhwaile tse tharo ke taba ya mofuta wa thuto o naga ileng ya sebetsa ka ona ka dilemo tsena tse ngata-ngata ka morao re e be re ile ra ba tlasa tsamaiso ya manyesimane ke batla ke le monna mosotho ke sheba tsela yeo mmuso o leng le nama ka teng gore go lokiswe mofuta wa thuto o etsang gore naga ena e qetelele e ka gatela pele ka bo yona e ikemetse e sa batle tsietso ya matšhaba bothata bo re nang le bona bo bogologolo ke ba gore re

0: bue ka magoa ntho engwe le ngwe ga re etsa re lo botsa magoa la o batla go nyala o lo botsa magoa la le etsa melao ya lona mona le lo botsa magoa ntho eno no ke batla gore ke re ntle le gore re le naga re kgwe mogweng ono ga gona mo naga ena e ka yang teng ntlha ya bobedi ke ane ya gore manyesimane ga a ne a re busa a ile a ba le thagasello moruong wa naga ya rona go ba bileng ba gapa naga ya rona ya ba ithuisa ka yona ke ka gona ponto le dolara di na le maatla ka lebaka la dira france nkueng mobung wa rona ge le setšhaba sa basotho mme ke re mofuta wa thuto le tshietso yo ba re fang yona di ne di keketsa re tswela molemo gobane batho bano ba ne ba di etsa molemong wa bone empa gona jale ke nako ya gore re ke re dule fatshe jalo ka o bua ka ntho ena national planning board re ke re dule fatshe re etse moralo o ka etsang gore naga ya rona thuto ya rona di fetole boemo bo geleng ka gaga bona gobane mafapha a thuto ao re nang le one ga se ao ke tla re go entswe moralo naga e na le tlhoko ya ntho e itseng jale tlaisang batho ba ditsebo tse itseng e le gore naga e tse tsebo ba boemong bo nepagetseng ya go qetela nka tlhakare ye nngwe ke ya lesoyo le jetsweng dipakeng tsa setšhaba sa basotho moo batho ba bangwe ba qeteletseng otlwe bana ke ma-congress bana ke ma-national dintho tse ntsweng ke ma-national ga re dinke dintho tse ntsweng ke ma-congress a tseba ntho eo ga re keke ra e addressa ke tiile ga ke nataba gona re kanka dilemo tse dintse masome a supileng naga ena ga ona motlha e tla tswela pele ga re ka ra tshwatla lerako leno le entswe le entswe ka bomo
1: re a leboatlhe ka lebaka la nako re ditaba tsago di tlhakile nate mosherefe ba bangwe
0: ke
1: le boa mamedi ke metsotso le shome le metso e mene re furaletse hora ya bosupa ke wa moela lwena khotso mamedi ndadi
2: o tsona le
1: bo ya ndadi
2: re pa ha pe ni botu
1: ndadi bo rako
2: ya ndi ke ne ke bona demo tsa se mo ntse ke tsona bana go ngwe tabe na ntse ha ba se ile ke se ile ma ya mo a pro ya bona na zwale ke ke nga ga re polelwana e o re ka ra tsotsa nya mo kontse tsena go lana go di ndo tsa tshe fa ga tsamo tsi mo wa ne nga re better to be governed ourselves than to be governed by others mo to mo ke nga re joale o re be di tso wa rona bo wa bo lo bo kana ha ka le o tsara ke ona pulelo ya o ke joale ya ba tsa rona tsa dipolitiki tsa tamara yona le ha re ka ba ga ya tamara mo fa e se ga pa e se go tsatsa ntsebe ya tanelwa babereere ke o babereere a ditisa a re ditsike batswane le aka ga ditsisa gampe a fela re ditsisa go ntse go netege ebile jole re shebile taba ena ya dipolotiki motho o moge karare batho bana ba ba sei le a bantse re bona ore kannete specially bantse ba re ditsa le ga ntse re ra ditsisa tena taba e ya dipolotiki a se yona e nngwe a ditsetsegaisenete le gore aforika e ya golwe otlologa aforika ke e tsanne gore e ya golwa dikotso ka gongwe adi o tla ba le mekga le magota moaforika e mongwe a bone e mongwe a bone yane e le a itseng eno e le a itseng le gore re bone re sitsa go ikemela mobung re dile re sitsa go dineta aforika ore aforika e batla e ikemela mobung e le tseng tsa yona se dintsa currency ya yona e ntseng sa di-29 tsa le tsa bose ditsentse ena ya boitiso gona ga e krotse le tseng tsa ditso tseona ntatemo ke a leboa
1: re a leboa ke ntate potla kwa yege sa ile re mamedi re nke wa o qetela fela re le metsotsong ya le shome le metso e tsheletseng ka morago re na bosupa mamedi ke ye wa mela
3: ntate
1: shakes
3: ntate ke botsa ntate mogosi mono gore na ntate ga ke sa fitlhe dilemong tse mashome a tsheletseng mme nna ntlafatso ga e so nkane le mo ke leng gona teng ke bona go ntse o le thata le go feta ana go botlhokwa go thabela boipuso ba naga e bo sa nketsetsang le tlhoka dilemo tse masome a mararo a metso e meraro tseo ke nang le tsona na ke nice le boankama boipuso bo ga ke thaba ke tlabe kere ke thabela eng tate mogosi ke thabela fela gore oka dibaka tse di dintlafetse nna moome ke leng gona teng ke le mosotho o bobatsi mo ke le ketane mo ke le kgobeng gantsanyana mo e leng ga ke so bone le kolo e le ka letlho la moya ore ke thabe ntate mogosi ke thabela boipuso boipuso boe ke ba bomang ke ba batho ba

0: na lena le tshebedisano ke a gola le ba boholong mohlomong ba puisong ditaba tsetse lona le mokgatlo lena le tsona na le buisane le ba boholong ke a gola ke taba yona tshebedisano gore na taba tse ga di felle mo molipuelang fela kapa di ntse di fetela mo di tlamehang gore di tle di ye di sebetswe
1: re ntse re kopa di-meeting le ba ikarabelelang ka nnete ke dumela gore re ntse re etsa ga o tshwanela ga re ditse fela ka letsatsi le eno go na le e tla go tla gothela dipelo le dikelelong tsa basotho bano ba gabo rona gobane re etsa sena ka gona re setsi sa boinagano ditaba re a di batla ebile re ntse re qholotsa ka metlha gore le e kaka le diphati tsa rona di ka sebetse ka gore di be le mafapha a sebetsanang le taba dipatlisiso e le gore le ga go etswa maano le tsona ga di etsa maano le pele di kena mosong di etse maano a ka sebetsegang e seng e be ditshepiso ka nnete tse sa batlisiswang tse ke keng tsa phethagala tse mona tse itshwanelang fela le ga a ka nnete godimo bane sepakapake go na le phetena fela ebile re soka re e bona ge batla go etswe dintho ka tsela e bonagalang mme ka nnete che ditabeng tse dingwe re ntse re dumela re tla nne re etse pheto e golo gagolo ga ke re ntatemose ka nnete o buile ntatemose o buile taba tse ngata gagolo mme ka nnete bogolo ba taba tsa ga ke taba tse e tlatseletsang tsa rona ntatemose le ntate shakes ka mona basotho ga ba ngongorela boipuso ba ne ba re ke batla ntatemose ke gape potso ena ka lentswe le le leng gobane o buile ka taba tsena tsa boitshetlhaya ka magoa boinagano bona bo teng dikarogano tsena tse teng tsa dipolotiki ka kore ke o di akareleditseng date mme ke tsona taba tsa bona tsona tsena gantle basotho ba neng ba tsetsela boipuso ntatemose ba ile ba re pono ya bona e ne e le gore mme e tswa ditabeng tsa mokana mosweswe tsa gore lesotho e lebela basotho ba ne ba re lesotho e beela basotho ka basotho bakeng la basotho botlhe ka sesotho godima naga yotlhe ya bona ka dikola tsotlhe tsa yone ga ke tseba o e tshwere ntate polelo eno e kenyeletsa ntho nngwe lengwe lengwe lengwe e le gore ga re sa etse dintho ka basotho ka sesotho e tle go santse o na le phoso gona jena e kaka le mebuso ya rona e re ikgethang e kaka re ikgethela matšhaba nate moši rona ba nang le pono kwa kwano ka lesotho ka gabo rona ga rere ditaba tsa rona di ka nepala ga di sebetswa tsena a tate ka tla jetswa gore ulo ithutwa eng rwanda ulo ithutwa eng kae ulo ithutwa eng kae kwana go ntho tse ke seng tsa tlatla tsa sebetsa go mosotho ya ga e somane mašai e ke tlaga ga ke bua ebe wa utlwa gona ke reng ga ke re ga re poteng ka ntlena ntho ena e bonolo ga ka etsa tsena ditaba tsena ke di akaretsa kelo ntatetsangtate shakse leng tsa ntate moruti ka kotlolo ntate moruti ntate o buile ka tlhopho botšha mokoeng tlhopho botšha e ne e itse go bele setsi sena sa national planning board se e leng sa theolwa boemong ya ba se theolelwa setsing sa boeletsi bana ba itse e be komisi e ikemetseng ya meralo ya nako e telele ya naga ya lesotho e le gore mebuso e meng maano ga e se e le a naga diphati se di a rekile kao fela ano e se le a naga e fitlhang ga e fitlhe e fetola ntho eno e fitlhang ga e fitlhe e busa yale gore e be e busa gantle e senya dintho tseno e tlo tlala dintho qalong ga e na ba go etsagala jalo ga re na le komisi eno wa tseba ntateng ka bo madimabe ehlile paramente ya rona ya leshome le yona e ne ya leshome le motso mongwe taba eo di ichiletse ka thoko ya national development planning commission e ntse sa bona letsatsi fela basotho ba re ga re be le ntho ena ntate e pitona le ya bua ka china ntate sebetse ka makala ya bo lemotse masome a mahlano legolo gona jena kore e shebela pele mme go sebetswa ntho eno e se ntho e nngwe go sebetswa go fitlhelo mekalo eno ye ke mmathe ka pele ntate potlako ka mogotlong ntate e tlile politiki ya rona le yena e ntsetse kopana le yana dipolotiki gore re tshwanela gore re fedise dikarogano tsena dipolotiking re tshwanela gore re gopole gore re basotho mme ga ne ka ra gopola pele gore basotho wa tseba ntate mo go sirene re tlotla re atlega ge tsebe gore tabeng ena ya rona a re fapana ga kae ka boinagano taba ya moruo taba ya dipolotiki taba ena ya go kopana ga rona re le setšhaba monna a bitswang Weisfelder Richard Weisfelder a ile a ka ba mokopedi ka mona ka university ka mona tlhi o a bontsha bothata ba gone ga re qala mane na ntho a ile a e tlhokomela ko gore go na le ntho re e bitsang social fragmentation ka mantswe a mang fragmentation eno ebile e amana le taba eno ideological economic political

0: jwale re sitwa hore ha re sitwa ho kopanya ntho tse ene hore re ne re tseba hore ntho e le nngwe ihleleto lena la boipuso le taka thata falla. Ke ka lebaka lena ba bang ba dumela hore naga ena tlameha ipusa, ba bang ba dumela hore aka nete tlameha ebe karolo ya Afrika Borwa. Kore ho na le batho ba o ka dikelelong tsa bone e le gore ntho ena ntate Moshi e tlameha ho qala ka dikelelong tsa rone hore naga ena e lokela ho ikemela le yona lefatsheng. Ke naga eo mokana moshoshwana a e shebetse pele a bileng ana a tsebang hantle gore ntho tse teng ditaba ntho tse teng ka mona le manoni a teng ka mona ho yona mona a ka re phedisa le rona. Ho teng ko re tsepamise maikutlo ntlafatsong ya yona e seng ho sebeletsa matšhaba. Bothata bo teng ona tjena kore ntate Shakes re sebeletsa matšhaba, re kgatlhisa matšhaba ho feta bo rona. Ntate o na ile kotsa puoi puo ya baitsee ke ntate ka bo e tlwang bo 1950 kwana ya kwana Ghana. Ke polelo e ntate mosesi tona kouta polelo eno ya Ghana kwana ntate e ne e le fela ga bana ba re ka nnete re batla ho ipusa jwang kapa jwang. Ho no sena ha e sa batleng ho ipuisa ka nako eno ba re ha e ba sotho ga e le ga ka ra ipuisa hampe ya ona taba fela ga batla boipuso. Boipuso ke boikgethelo bo sebetse ka manwa ha mohlala naha ya Swatseng yona tjena yona ke ntse sebetsa ka tsela e nngwe ke ntse le executive monarchy. Naha ya Botswana e sebetsa ka tsela e nngwe e ntse na le manwa a yona mohlala ka hlola ya fi yona ntse ntse tswela pele yona tjena jolo ka e ka lefatshe ha le re empe rona le sotho mona palse rena le tsipanong yona ya hore ntho ena e teng molang wa rona fela ga re iphetagatse kapa go seketsa motlhala ka ntho tse o bebe fela naga ga ipuisa e iketsetsa dikaeto tsa yona mme e di emele e di lwanele di tseke di lwanele ke a kgolo ka bokhutshwane thate boipuso bo bolela fela gore re be le maatla a nwa go iketsetsa e seng a go a itshetlhe ya ka dinaga tse dingwe thate mbuti le ntate Shakesi ke yona ka mona ngwana ba tla ba tshwana mona ntate chespo ntlafatso e tla fitlha ka mono ntate ga o ka bona le yona naga e ya bogaisane ba bone ntate Shakesi gona ke ne ke shebeletse lenaneo le leng la thelebišene ba le ba bontsha sebaka se seng Natala kwana o go ba dumela go ke Aforika Borwa mono ntate ke kopa ke emega ka lompoi
1: ka nnete ke o tlhokomela gore re saletswe ke metsotso e metlhano fela ke batla re tlo phetela ditaba tsa rona ka nnete le dintlha tse bangwono di sieletse morago kgabe se ebile kore re phethela re etsa repapo ke yone mona tlile naga le sotho ba letlhile qeta dilemo tsena tse masome ya tsheletseng ka nnete tlile batho ba bangata ntse ba lela jalo ka ena ntate Shakesi tjena gore ehlile ka nnete dilemo tse tse masome ya tsheletseng kao fela dibakeng tse ding ka nnete le tsela fela go kena ehlile ntse le bothata ke nnete re tlhokometse dilemong tsa morago tjena mmuso go na la go tswile ka maata ditabeng tsena tsa dintlafatso tsa infrastructure empa go ntse go ditaba tse ngata batšha ntse ba tobane ditaba tsena tsa tlhokala mesebetsi ditaba tsa bofuma di bonala ntse di ke mathata mangata fela a ntseng a le teng empa ke batla go utlwa gona gobane ka nnete shaba sa basotho se lokela go keteka taba e ya 60 years a dilemo tse masome a tsheletseng e le katlego motlho mong kapa taba eo ba tlameng ba e ananele gabe se ebile re qetela ditaba tse dingwe kao fela tse bang ne di saletse morago re phethela
0: re tshwanela go keteka ntate gobane ge ntse re dutse re le setšhaba ge ntse re le setšhaba ga gona ntho e monate o fetang wa go ipusa ka gore o na le bolokologi ba gore o iketsetse melao o go batlatla gatelelwa ka melao ya naga e nngwe le ga o sa e rate mme ke mona bo kerenki re na le boetapele ba bona bo tlameya go kgetha ona kena bona ke bakgethwa ba matšhaba kapa ke bakgethwa ba basotho na e le gore ga go ne o ka gamamelwa basotho ba tseba bona ba lokela go buswa jwang tate ditaba tse re ntse re buileng ka tsona golo ke tseo ntse rereng ditaba tsena tsa ntlafatso ga tshwanela go dinka e le dintlafatso tsa naga e seng tsa motlhomo tsa tšhaba tsa karolwanyana e nngwe e nyanyana kapa motho ka le mo a mono ntate Shakesi dintlafatso di ka fitlha ka mono di ka fitlha ka mono ga re ka raba le meralo ena ya meralo ke batla se ke ba ka tloa go yona meralo ena ya nako e telele setsi sena sa rona seno se gaetse gore e tlo tla ba komisi ya ntlafatso re ne re tseba go pele kwana ga gono go etswa meralo e ne le gore meralo go bona gore e pharaletse e le gore sebaka se se le se se re ne re bona gore le mo sena monyana go ntlafaditse go tloa mona go felela mona kore e seka moralo o seka wa etsa gore o ntlafatse sebaka se le seng ke taba boinagano tate le taba tshebetso re lokela gore rona re le setšhaba re eme ka maoto ntate Shakesi ebile lona ba batšha lesana le maatla go feta rona le eme ka maatla re bone gore re susumetsa maano ba e leng ditho tsa diparty tsa rona jalo ka ga tsamaiso e le ya dipolotiki ba be sebete sa gore ba bue ka gara diphati ka mono ba bone go thusa go maano a ntla maano ano a ka phethagatswa e se ka ba maano a di-manifesto fela mane boiketong e be maano a ka phelwang a na gorereng re kgothaletsa gona bana ka la motlhomerere go be le batlanka ba

0: ba sebetsana le taba ya ho etsa dipatlisiso ka hara diphathi. Mme tsenang tsa maano e le go maano a tla butlwe e le maano a nnete, e se maano a go fela kannete re ka rata tjena. E be ntho tse re reng di ka etsagala. Jale e nngwe e re tshwanela go etsang date mogosi, e re tshwanela go bamamedi ba e butlwe tsatsing la kajeno, re tshwanela gore re sebedise dikamano tsena tsa rona le matšhaba gantle, ka gore re fumana melemo yotlhe, re leke ka tsela tsotlhe. Morago tjena re ile ra theola tsela ena ya rona, re isa batho ba mofuta ofeng kwana di-embassing, ge ba isa ka mandate ofeng, thomo e reng, na eo ka mojetsa gona eo fuwe thomo ya go etsang, na tsatsi le leng le leng a ka tlaleya moo, ga tseba pejana kwana tlile go ne go tlaleuwa ntate, o ne o tlaleuwa o ne o ka letsetswa le ke tona gola o letsetse gona moo o le moemedi moo taba ela e gakae ko dintho di etsagale. Ga ba tla ba gotlela gae mona re bone molemo a tsewa gore ga ke le nag etseng letshuto le la fumana ntho itseng kore ge be le di emagale tseno date go lokela go sebeletsa ntho eno ge kete ka gobaneng ee ge tsamaile re leeto ga le bonolo gagolo jelo ka naga tse di tse ngata fela re fitlhile mona.
1: Ka nnete ka lebaka la nako tlhena le mo go sigele go ile golo ntate le ka moso re kopa gore o nne o tle re tlo tsotlha ditaba tsena ge ya lebo ntate
0: ga lebo ntate gona ba tnaka la motlhomi gege batho ba fetoge pele o di ratele sotho le basuo
1: jalo ka utlwile mamedi ke re fitlha pheletsong ya ditaba tseo moifo wa heso wa sebopeng o neng o tlhophetse tsona go seng wa letsatsi la kajeno mme re hetla morago fela re tla gopola gore mane metsotsong e masome a mararo ka mora hora ya botlhano ga lenano lena le ne le qala ge ile ga sana le ofisi ga diphatlalatso go tswa mane DCO mabapi le tshebetso ya manang le yona capacity seno sa DCO ntle le mona he re phela ditaba tsena ka go buisana le ntate Morosi Moshweshwe le Mothei wa makgatlho wa lenaka la Moshweshwe mabapi le ditaba tse amanang le leeto lena la dilemo tse masome a tsheletseng tsa boipuiso ba naga ya Lesotho seng gona moifo wa sebopeng o ne o bopilwe ka moselantša pheko e le motlhagisi tlasa botlhophisi ba mmaletlho a Motiane ka mane ka metšhining ya kgaso lehlono lwa kgetšhane o ile a etsa tshebetso e maatla go netefatsa gore kgaso e na e ba e tswileng matsogo le bitso la ka ke Ntebalo Morosi a re boele re kopane gape letsatsing le tlhatlhamang.

Baba di hande ho sheba nako metsotso e mene fela he hantle le skoto pele re fitla hore nyena ya borobedi. On your number one, is still the best. Limitless excitement 93.3 FM 100% Lesotho. Ai, dintho di a re qaka ka mona ntate. Re na le bomme a mohlomi ka mona. Ai khona, ai khona, ai khona. Ha ke tsebe na ba nna ho tletswa wa mara sa khoni ya chaisa. Ai khona, ai khona. Me a mohlomi. Di etsa wang heka. Le di apalla je di apalle mpa lo jo ma mitse sentse hle ile ha ko amoela ho hle mo ma metseng ena gaso o le hona teng salmo ya sa lesotho salmo ya sa sechaba la ka le bitso ke mora thipa ke mogole motona ngwane motona ka bela mano hashtag mahao nyipani e golo he fulan ma he fola jesi nomoro 10 re pala ma tsena her tla diketsa a sekwana ho le nyana o shipene metso media on your number one are still the best limitless excitement the morning tribe show me wa pula hema medi ka

0: sekgutlwana sena sa Morning Drive Show. Ebe ka nako ena he o tla ukwa re palame le Bizo, empa he Bizo go bile le ditabanyana mona le mane he tsantsa tlile a di sebesebetsa mamedi tla gang ga ditaba tsa ga e ba di tsamaile gantle o tla tla fisa, empa e bang ditaba di sa tlamaya gantle mamedi tlile ke tlao tla ke le mo ga e le tsena he ba re tlatlhe ke game ke ikotelela, ba re tlatlhe ke game ke ikotelela, ke hele ke itlamela. Yes, go jalo ga o le tsena, go jalo ga o le tsena mamedi. Mme wa o sheba kgwedi odimo tlholole matsatsi a 26, kgwedi ke yona ya phato ya makwatle podila madiba selemo ke 2026 ke 26 ketelo 26 kalo 26 ketelo ba se mo ya o so khotse e ke khole ha khole ke o te we se ke ne o te we ha so ke nte o oh ha ke re le ka mo ka nyong ka mo me wa le go go tla wa tsabe ya ka mona e go e ka mo ka go fitsinya o khomishase ka mo ke mo kutla go mo WhatsApp ya me. Ne ntse ke sheba budget ya hao bona dire ke ikutswitse ke re mme mo tsumi ha ka bona ntse ke sheba budget ya hae go mme mo tsumi o tame hore monyane ha o thwe selemo sena ha sebetsa monyane 9 million ba fitele ka ba fitetse ka ntano ho yo dire ya le ha mo tsumi lo ritle
1: e mo ka mo
0: ke dikai khone he e lo ritle ke pele sa ho kore 10 million ona ha selemo se fela e be kene ka mo ka moholo go hlo e ntse ke bonyane ha o thwe bonyane ka moholo kotlong ka mara ke re mokotlo moholo o bitswa moholo kotlo ka mane ka mo ntse tshela ka teng ga o ya e ya kwana ga o e bone le e bona le o ntse o ngola fela mo ndi advert ga o e bone le e dikela ya kwana ka moholo kotlo ka kwana bonyane go ne ke tshebetse go nno mamedi ke tla ukwa ona ebe ba sephetephete ba eme jwang go kae ga o le tsena ntle le monagem tsaba re boetse gape-gape re sheba tseamana jalo le moruo jalo ka setse re bua ka ditšhelete tsena ke o kotse ke bua ka ditšhelete le meamotlhomi jale tsabe ukwana gona e be tsa moruo tsona di eme jwang tsabe ukwana moruo e banna taba tsa teng di eme jwangna di tsamaya kae le bana ba tsa bolepi mamedi tla ke kere re thepotse ka go bona tla ke re thepotse ka go bana ba tsa bolepi re ukwana bana ba bolepi na bona ba le pa wang mana ha se re tla re dikipa tsena ntate o tsebe a khona tso se re tshabeile basimane se re pompile ntate ha holo jwa no so bututse fela ntate ntho se di tsama mo no tsebe e ha o le tsene ntho se di matha mo no a zati fuba se se di mane so sa getse di mane se fuba ha ona nako se se tle ha ga moela le hlabula ha o le tsene se tle le ha ga boela le hlabula tsene bo he e re ke tswe le mona ke tsebo bona ka mona ke thibeletsa jwang ha o le tsene.

ho hobe ka mane ka Africa borwa Ked Matlala hey, ho hobe ka monno mabidi ha ntse o sheba ha ntse a kena ditaba tsa ntse a di kena monno tla opola gore Ked Matlala e sale a kena tšhankaneng jwale taba tsa ye kona ntse di bua monno motho o kile gore hei agente e ne e mo sebetsang kapo e ne a sebetsang le yona ho kwaetse gore agente e nnong ke nngwe ya diagente tse matla haholo ka mono ka naheng eno ya Afrika Borwa. Jwale ha motho o ntse o botsa hantle o kore hee o thwe agente ne e patelwa ka hora ka hora na bana tsa rona ga e mo dipatelwa ka dihora bana go thwe agente ne e patelwa ka hora ka monno bo hora e le nngwe fela wa tla 100 and something k ke tšhelete e kenang go yena agente nno ga ntse a buelela jalo Ked Matlala ka monno. Jwale he taba dingata ka monno go na le mo teng ke mametse gape-gape jale Ked Matlala go bua ka ditšhelete tse ngata mamedi go bua ka ditšhelete tse ngata gagolo o bua ka bo di 50 million e bua ka bo di 50 million go bua ka bo di 3 meter jela ntse a re ga sa gopolana o le akadimamang 3 meter o sa lebetse nona lo etsang ka 3 meter fela space kwa se taba bana motho a ka o kadima pinkisi mo ntate beke e sa fela a santse e mona mpatela 50 rand ane pinkisi fela motho a o file pinkisi fela beke ha e fele sa e batlile o sa etse mona ele 50 rand ela ngwanaka pepa pinkisi ela ka wele goreng kano ele mona o ne o bua ka di-meter mona o bua ka ditšhelete tse ngata agolo bo di-3 meter mona bo di-50 meter ka mono ka bo Ked Matlala ka mono empa ya mamedi jalo ka ga motho ntse o tlile o leka go sheba ditaba tsa gae mona o ntse o bona gore Ked Matlala ha mong tabeng ena o na le ba bangwe ba bapolotiki ba ka mono ka Afrika Borwa o na le ba bangwe ba bapolotiki ka mono ka Afrika Borwa odima ditaba tsena kago fela na banna ge tla bona Ked Matlala ga e ba taba yole setho yole ya sebetsiwa wale mohlomong wa hlolwa ha ke ta wa hlola is it going down a le mong kapo ge tla bona ba bangwe ba bapolotiki ba mosala morago jale ditaba tsena kere di etswa jalo ka monte tlile di tswa ka tee ga re tsee bobane o bone gangata feta ganyenyane ba polotiki go na le tabanyane e ba tshegetsheletsang tse go na le tabanyane e ba tshegeletsang tsena jo kwa tseba bale tla bona go na le taba e ba tshegeletsang ka nna ba he go na le melao le melawana e ba ipeelang yona gore gona ga re fete methating ena itsee gona ga re etse tsena gona re etsa tsena gona re etse tsena empa he mamedi ge tla ke dipitse ga re di bona gobane ke ditaba tse go ntse re di sala morago ntse re mamela tse dingwe tsa di yalemoya tsa ka mono ka Afrika Borwa ga ntse tlhile ba bua ka tsona butle ka go le tjena e le metsotso e le shome ka morago re ena ya borobedi te re shebe ka mona ka mebarake gona ditaba di emejwang ga o shebe hem mamedi tsatsing la ka jeno looti kgatlhano le dollar ya America e mathamane he go 15.93 ka tao shebe he ponto ya Stanley ponto ya Britain man e mathamane he ho 21.72 how sheba euro e mathamane ho 18.58 motho no ntse sheba tseni tsa di bapali tsa kwana or kant e pheshi ya go ntse ba sheba hantle bona ba rekiswa di go tsenga ta monno jo how so convert o he motho ba no rekiswa tshelte nga ta ga kampani se convert wa monno jo fumana e motho no rekiswa tshelte nga ta ho ba rekiswa di ponto monno wa bona e khone nyoko ene mona hle e bapala bana ntle le molamamedi a o sheba Australian dollar kgatlhano le looti e mathamane ya go 11.44 yena Japan ke 0.10 commodities ha o sheba platinum rekisa go 1878.60 kathaya le palladium yone rekisa go 13.43.50 haile gold equality e rekisa mane ya go 46.37.78 haile silver e mathamane 69.05 Brent crude oil e leng oli e tala e mathamane ya go 88.58 ke ka mong mamedi ha o sheba tsena hetsa tsa moruo di emeng ka teng tsena tsa moruo he di eme jwalo mamedi ha motho ntse o sheba ka mona na ditaba di tsamaya ka o le tjena re fete metsotsong ena le shumela metso le shumela motso o mong hantle le skoto ka mora hore ena ya borobedi on your number one and still the best limitless excitement Doc Shebeleza. Long time years ago, Fantuka Afam Zugwana.
Yeah, Doc Shebeleza. Get Gator.

0: wena o eme jwang ha o le tjena e mabe di kitle ke dikobelle e ka bona le ba mane he re nyane ya bo dibedi afitelo ka metsotso e mashome a mararo moteng ya tebe kena ka ha go sekutlwana sa ne sa di papadi se ma sane moni moni zep tenda toaka bekeng ena nnete a sala ga tseba gore ha e be le bekena ya payday week ntate o tla bona gore ga di ntsha o tla bona la re tsamatse le mo ntate gore di ditshila kwana ditalo tlhatsuwa bane jwale e mo le mo batla go tsamaya ka ya hae o tla qathatsa a re qatha maforanyana go jwa ntate wa ka
1: ngwana mme a ke o lebue se ke itse madume go basotho ntate re ebile sephetephete se sengata jalo ka o bolela ka o tlhalosa empa kanete se la o leile sa tsamaya sa kena ka ga toropo ga bobebe dikgolo tsone tse tsa ntsha dikoti ntate ore mane junctioning ya Maqadika ga e sale tsela e chekwa mono ke mokontraka a lokisang tsela e ntse e le jalo ngwana mme a boela e cheka gape ka ga difate tsela tse gaufi le sekolo sa temo jwale ka mo teng ke sitisone e tshabeyang ntate itlhe ha kolo yena wa e utlwa go ya jetema e kena ka moo mme le teng e bakile tsitiso bane jwa ditsamabuta golwa kena ka moo ge boela ge e fete gape ge bontsha gore ga o theola ka ga bogogo ba Maqadika go boetse na le sekoti mono ga golo tlhakong la koloi tse e tswang ka ga toropo le sona se baka tsitiso ya phalo ya sephetephete ngwana mme ntle le mo sephetephete sa gona se tsamaile gantle ga e sego fela e ngwana mme ba felelwa ga golo tse etsa maphele
0: eeyantate
1: a ena te ba felelwa baga ba kela tsitiso ena e tshabeyang
0: ga ke rebile ba tshela ka di-five feet ntate ba mata
1: le gona jale ga ke bua le wena go na le ke ena e eme mojalo fa lepole mona e feleletse mo moeteng ngwana mme ntle le mo ntse ge boetse re etsa tlhokomediso go batlhodi ba dikoloi tsa di-van le tsa diteraka gore ela ke tlolo ya molago yo ntse ba palamisa batho ka morago mono o bona ntate jale basotho ga golo bašanyana ga ba batlo tsamaya ka maon ate ga batlo ba fea ba ba ikena junction ya Maqadika mono ba batla di-list mme ntho e la go bona se le gutantsi bana ba rona ba banyane ba dikolo ba bašanyana ga o ka fitlha tliniki ya domicili yage mona go tlwa ka oga ya borago o tlo fomae gintla mono ya bana ba batlang di-list ntho ena e kotsi ngata bane kae kae lefatshe le jile boya ngata na e jile boya ka gore o ka fumana neneng ba bang batho ba tla fitlha gae boemong bona bone ye nngwe e promota taba ya go bana bana tshelete ena ba e bela wa loge ka dithethefatsi ka yone ge a kopana dibile ka ba tlhokomedisa gore ke tlola molao tse ntse ba palamisa batho ano dikoloi tseno ka morago
0: eyase
1: ee ga ke tshola kana ngwana mese e bontsha fela gore itlhele tlo ba tshwang ke tlo ba tshwara gore ba kose ntate ga ke tshola kana ona ngwana mme ke gae e ba letsatsi ke moyatse le bamamedi se tsamaile sephetephete sa gona sekene ka gatoropo ditlweki motho e mone mo e bang o ntse batla go kena ka ga toropo ya masego epotlo di buleile gore a ka e sebedise
0: mona masane ko le buile se
1: ngwana mme o le buile nnatle
0: tanki ntate waka
1: tanki
0: mamedi wa ukana mogana masane ore ore ba re ba tsoka lepae ke ba le monnong ga o feta domosile a re mono o tla ba bona o tloa ka gora tsa bo borago bana ba dikolo ba eme monnong ba re ba tsoka lepae ga o ba botsa ke bašanyana gobane bana ba banana ba itsamaela ka maoto ga monnate o sena tsheditso ya letho dile bana ba eme mono kila ga ba botsa kere he bana o konjetseng ga le le baka lenyana tsole se le tlola gore le tle mo motseng moo ka maoto le bana ba bakana ba re ntate rona go tswale re tsoka lepae rona nako eno ke ya lone e fetileng ere ebana le tse rona ne re palama ga pula ena fela ga pula ene sane a kgona e ne le tsela ya rone enong baka ee e ne le nako eno ya lone eno gona gore ke nang ke rona rona re tsoka lepae rona ba re ba tsoka lepae ga ba eme monno la go thebela ka monnong ka bogo mono pele o kena ka motseng o tla go fumana mono ba eme bile ba tsoka lepae ba ya sethalala ba ba tsoka lepae jale wa ukwana wena mamedin date seema sane ore wena o tla ba fa lift o tlo tshwagwa bona ga ba tshwagwe ga ke go kwena emisang koloi jele wa palamisa ka morago o jele.

rona baqhubi ba makoloi elelwang taba ena ya baithuti ba re ba tsoka lepatšhe ga pula ena ga utlwagala pula yana yes o ka ba fa lift ba palama empa wa leboemong bona bo pula e saneng ga ba tsamaye batho ba lantate ka maoto bona jle le teng e promote bophelo bo botle jle o kwa seema sane o sabile ba e shebile ka sepolesa a ke re jle ba polisa bona se ba e shebile ka sepolesa ba re banamana ba tsoka lepae ga ba ntsa ba tsoka lepae tsena wale tšhelete tsena tse ba di fumanang tsa go palama ba di sebedisa go reka dithetefatsi tetelong ya ditaba ba re ba tsoka lepae jale tšheletse tse ba di fumanang ba re ba tsoka lepae ba di sebedisa go reka dithetefatsi ka tsona butle ga mamedi ke dikele ka nqena ka mona ka sedibeng sa lerato taka dikgutla ka mona ka sedibeng sa lerato he jele be ke sheba tsa bolepi se bile re kena ka mane ka kgetsing ya dipapadi Killer Joy sediba sa lerato.

Yeah.

0: Mamedi ha o se bana go metsotso e le shumele metso e medi hantle he re le ba hore nyena ya burubu wa pegelwa
1: black
0: Sinalibu green.
1: Yes.
0: E ke se ka di color blind.
1: Oh.
0: E di ka color blind. Ne ke shebile so ntaka mali ka bambatha.
1: Aha.
0: Bantu ya pegelwe si ya yona e tshe e ka mali kwa masehla.
1: Yes.
0: Jesse dikipa tsa di ntshu
1: dina. Yes.
0: Ya go kwa o tshe se ya tshwana ke. Ke se di tshwara wang ke. Ka bo ke nna color blind ba.
1: Ah, wa tata. How color blind ho sheba bona di ho sheba ntho bitswa nga ga ke.
0: Home and away.
1: Mala o mongata ka pa dominant color.
0: Mhm.
1: Color ene ni dominator. Se aparonsa timitse ya lipe.
0: Ne
1: le botso.
0: Mhm.
1: Jwa la ha ile jwalo. Itlile di apere ntho e tshwanang. E le hore hona le sehlopha se seng seng se se sa itsang ho tle yone pa itse mmono. E ka nna ba se bapetse papadi ya kantle
0: ka jesi ya
1: lehai. Kapa ba bapetse papadi ya lehai ka jesi ba tlameha hore ba bapale kantle ka yona.
0: E ba ne motho ha o so bua ditaba hantle. Ba ntu ke yona e tlileng ka jesi ya
1: home game.
0: Ya home e tlabe e tlile ka jesi ya away. E tlile ka jesi eno. E ka nna ba ne ba nahanne hore manonyane e tla
1: bapala
0: e tshwe. Hobane le ha ba kena manonyane ba tlile ba pere tracksuit tsa bona tse ntle. Tse ka thopo tse tshoka ba dikgwa ka track pant tse ntsho. Jalo ne bona ba le batlha ba itse dikatiba se banna ba manonyane ba.
1: A tseba nna ke bone tlhopha tse dingwe tate di nolofatsa ka goreng. Ka gore ga re tsebe setlhopha se re lo bapala le tsona go ka etsala ka phoso ba nke jesi e tla tshwana le ya rona. O tla fumana tlhopha tse dinako yotlhe ga ba ya lebaleng ba ya ba nkile jersey tse pedi. Hora ha ba ka fumana boemo bo le jwang tle re tshintshe ga apa re itse.
0: Ba ba ditabela ke bua ba ne bizo e la ba ka
1: mo papa.
0: Eh
1: mo
0: e la ba ka mo ferefere. Ya se refu jwa papa di ine ne paetse. Wa tsara go bana ke ine ne paetse. Go bana manonyane e ne ja ba nduka hloho. Eh. Ba ne bana bana le monyetla gore ba ka kenya protest pele ka go pele papa di tala ha ka la ba bona mo futo yo la jesi.
1: Aha. Ka pa ka half time.
0: Ba ithulela ba lalala ke lo ba ka ke ya protest ka half time ba ithulela ba re tla ba lalala go tswa half time
1: ka go le second half
0: ka ke ya protest ene lo ba ja ka hlong fe so batho ba bang ata ba o kusisa na
1: ho ga ke ma pitia pa
0: di ya bo pa di tle e tla me ho ba jwalo re ba ja ka hlong re remise nako ke tsoa wa Afrika ke le re ke ke protest
1: e ho bana jwang ka bona team ya di reng e o kengwa protest kgahlanong le yona Janga balwa ngihle itlo
0: le tsheka maikutlo taba ya maikutlo ba hape ba na balala mongetla hore within 72 hours
1: yes
0: ba ka kenya protest e le go se 2 hours le matsatsi a makae a magara so
1: papa di se fedile
0: jwa le
1: ba ga yetsa ka ga papa
0: ene le e amanga maqiti e mano nyane ene batla go a plus ya sebedisa me taba enana bizo e boetse ya tswela maganga man mo go la ga bona ntate Matia le ntate SG se ba sa buisane ga monate marangrang a setšhaba mme taba ena e latlha ya phamisa ditlhokonyana goba ka just emie papadi go bua ka papadi na batho ba bagolo ba bomo
1: ba
0: SG
1: le ka dilemo ke batho ba setse ba le bagolo
0: ebile e leng bagotsi ba tsebana
1: ebile ke metswalle le ba le babedi jwa
0: na banna ba ka ba se ba bua ka thata je banna empa fela gono o ne le a mindset game ko gono go bapalwa mono gono bapalwa ka kelello a ke go a bona mbala jolo bizo ge tla di bona ka mogaa goga bo mamedi ke metsotso e robedi gantle ge le ba gore ena ya borobo sentse ke na le ena president ya Lesotho Sports and Recreation Commission a se gangata bizo re dula le bo press ka tseleje
1: helantate ne ke thabile ampe motlhamane be re letsa semane ke re banna re dutse

0: re se re le teng.
1: Ha ke re re se re le teng re le komisi ya dipapadi, wa tseba ke leano la rona. Ena ke Fafi ya ntate. Fafi ena e bitswa the Sotho Sports Raffle. Hobane jwale re ile ga fihlela toro e sale e ba teng dilemo tse ngata haholo tsa hore re ke re thehe letlole la dipapadi. Letlole lena ne ntse le hore nahana re tla le etsa ka tsela mofuta ofe. Hobane re ile ra ithuta ke a kgolwa dilemong tse ngata tse fetileng ha ke se ke supa bo 2000 kapo 1998 ke tjhorwa. Hore tse ding tsa dinaha di fumana monyetla wa hore ebe dipapadi mona di kgona ho ithusa e le hobane di na le ntho tse kang tsena tsa lotto or lottery. Jwale re be re leka hore le rona re ke re leke ho be jwalo ke kgale nakong ya ntate Motlatsi Moruo. Empa taba ena ha e sale e ntse re hwayahwaya ho fihlella e ba ha re nka re re iphamolela pele re tlotla re thulana le banna bana ba Imagine Infusion moo re lebe se ba re re ka le kgahlametsa ka disebediswa hore taba ena le toro lona e phethahale. Mme re be re kena tshebetsong ya ho bona hore jwale e tswe re kgakeletsa ha sesanyane ke a kgolwa mmuso ha o ya o lebane le taba tsa dipapadi. Karolo e re e fumanang ya tjhelete ha se e fitlhelang ditlhoko tsa rona dipapadi mona ka kakaretso. Mme re be re re tabeng ya letlole lane la rona la dipapadi re tla tshwanela hore re tswe ka tsela ena ya ho etsa sports raffle moo Mosotho e mong le mong re mo memelang hore a e kenele. Hobane ho hapuwa matsebetsebe a ditjhelete mono a tla hapuwa beke e nngwe le e nngwe labohlano le leng le le leng ho tla etsuwa draw ya hore na mohlodi ke mang. Mme ke mpe ke supe ka hore beke e nngwe le nngwe re beha dikete tse lekgolo tsa maloti tse bekwetsweng mono hore jwale re di hape. Mme ho hapa dikete tsena o letsetsa *320# ebe jwale ha o so kene mono ditaba o tlo se ntse o sala dipotso tseno morao ho fihlella jwale e o fa gona o batla ho kenela kapo hona ho araba dipotso tsena ka makgetlo a makae le le leng ke 3 maloti fela. Ha o keya o kena ka makgetlo a mararo o ntsha maloti a robedi fela le teng ngwana moo. Jwale o ntse o le monyetleng wa hore o ka nna wa tobetsa *320# ka makgetlo a mangata ho araba dipotso tse ntse o di fumanang ka mono.
2: Butle ke ena diketa ho etsa e re welcome to Lesotho sports raffle. Win up to 60 100k cash this Friday. E le go somehile 60 yona wa letjena ha bua etse this Friday je.
1: Ke se ke itse makgolo lekgolo la dikete ntate. Ke se ke itse lekgolo la dikete 100,000 maloti. E se ke e beletse ka thoko. 60 eno ke wa mohlodi wa pele re tla mo hula pele. Mme ho tla ba le 30,000 maloti, ho be le 20,000 maloti, re be re kena re qetella ka ba di 5,000 maloti.
2: Ee, yanda.
1: Ee, la bohlano lona lena re tle be re thakgola le draw ya rona pele re etsetsa mane Maserumole. Moo ehlileng re memang bohle hore ba tle ba be teng ho tloha ka hora ya bohlano motshehare mantsibuya. Ee, yanda.
2: Jwale mamedi taba ena e ntse re buisana ka yona le press kwano mona e bua ka dipapadi tsa kwano ka hare ho naha fela baba kapa e shebile le dipapadi tse ding tsa kantona.
1: Ha jwale taba tsena ke tsa bana ba Basotho re batla ho tseba le hore na le dipotso tse re di botsang re di botsa ge o potsa ka taba tsa papadi kapa dipapadi tsa Lesotho kwano.
2: Ee, yanda. Ba ke shebile potso ya pele mona ha e kana etswa re which team won the 2024-25 Lesotho Premier League. E tshowalo mona jwale ke multiple choice. E tshowalo yo ngoletse di team mona engwe tse matlama engwe tse duo dingwe tse bantu. Ha o so lo ikgethela na e nepahetseng ke feng.
1: Ko re bile ntse e sheba hore na ke ba bakae ba ntseng ba o sala morao ba o mamela ha o ntse o bua ka tsa dipapadi. Ke ba bakae be e leng balatedi ba dipapadi hobane ena re etseditse go bohle kaofela. Ke nke karolo tabeng tsona tsena. O tseba ho ba monyetleng wa mohlodi wa rafole kapo bogologotho bona ba ditšhelete bo tlo o beuwe ka moo.
2: Eya ntate.
1: Eya ntate.
2: Jwale tabe e tlotla e

0: nako ke hora ya borobong sena ke salmo ya salesotho ditaba tsena o di ballwa ke mmalebabo majobo mo mamedi ke go amadume gape lekala la bophelo ka tshebedisano le lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng mmogo le lekala la meru le tikologo di bile le kopano le mafapha a fapakaneng go fana ka moralo wa tshebetso ka boithuto bo lekala le tla kena go bona go ithuta ka meriana ga e se e sa bolai dikokwanatlhoko tseo e reretsweng go di bolaya ga bua kopanong ena Dr. Modungwa Sello e le e mong wa bafuputsi ba tla sebetsa boithutong bona ebile e le mokopelele sekolong sa segolo sa setšhaba Nal o supile gore boithuto bo tla etswa diterekeng tse tharo tsa leribe mafeteng le masego go tsereng setsi sa ditshebeletso tsa boleipile sotho LSM ka lefapha la naga la tshireletso ya lerala legodimo le mokgatlo wa digatsetsi le difehlamoya lesotho le tlhophisitse thupelo ya selemo le selemo ya dinaga tse ka borwa go Africa SADC mabapi le tshireletso ya lerala legodimo maseru mo ditsebi tse tlhagang dinageng tsa SADC di kopaneng go tshwatlha ka tshireletso ya lerala legodimo le tshebediso ya mahlale a baballang tikologo ga re diphethela tshubitlhelelano tshebediso ya melao ya gale le tlhokagalo ya disebediswa ebile taba e ka setlhogong kopanong ya lekala la bophelo magotla a molao le sepetlele sa naga sa mafu a kelello masego ya tshwere molepo e le mookamedi lefapheng la bophelo bo botle ba kelello Dr. Thabo Mogothu o supile gore ka dipuisano tsena mafapha a amegang a tlo tlhatlhoba botšha go fana ka ditshebeletso tse nang le boleng le ponaletso ditaba tsena di felela mona mamela tse tla latela nako ga e le lesome le motso o mong
1: Now hloka tšhelete e potlakileng Express Credit e na le tharollo kadima o tloa ka 500 maluti go fihlela 5000 maluti ebe o e fumana hona mohlang o e kopileng e ka ba mabaka a tshohanyetso go patala sekolo kapa go fihlela ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi re na le kadimo ya motho e mong le e mong ya short term loan kopo tsa rona ke tse bonolo tse senang tieho ya leto fumana tšhelete yeo o e hlokang kajeno etela

0: 24-25 season in the league. Timiani ni. Timiani ni. Mekhatelo bo le se ba bo 30 se ba bo 20 se ba bo 5 jo le balwa ke hoko fela o teng ba sotho bona ba hapa la bo hlalo le le leng
1: la bo hlalo le ona monya lo feta ngwe
0: ba me ba ba wa fana ba me di nomoro ya mala ke 2231 6429 hamol plus 2665 9933 botsa press ditaba mo e bang he mamedi o batla go ba le dipotso hona teng ba le gona tla nege motse mona le mona hantsa a hlalosa kwa press na chelete ye e ba sotho ba e hapang that e ha so buile ka yona tsena go kwa chelete ngata la ba ka thunya mofofu tswa go bua ka yona ka ke re mo tsama la kala go ngwe ha o tokela competition mona ha ba re no mo wena ke a mabese ba ga mabese wena o se budi mo
1: bala budi wena emela
0: ka emela ka thoko wena o se budi mo le mola mo ha bua le tikiti mo a ke re le tsina motho ba tla ho hapa tikiti o tla sa go kwisisa go ihle ke batla ho hapa tikiti
1: e ke e ro
0: ke ke e ro ha o mala o kwena gae wena wena bizwa e khona kwena
1: kwena ke wena emela kwana
0: e emela kwana ha o nke emela kwana batla ba ba medi wena ha go lo na letsa o lo bizwe ke le mamedi re
1: tsoa
0: le ha le fa ba thu tikiti mona tse ba di a di papadi ha u go ke motho mo tse ba a mamela nna lo le na dilang ke na ke dumela
1: a wena ya kwena
0: nda le matia kwena
1: a
0: zo mela gae wena
1: a ja juane
0: wena ta juane kwena ke ka mahe ya ka thoko ya ka thoko le getsa wa lo la biso press ha re tente ba tsa go nna ntate wa ka re ne re nkele ba mamedi ka kwano he no re nyama la 2231 6429 hamol plus 2665 9933 so bontsi tso re mafelong ana a beke le tabase ba kensane sa mabengele a maholo a masego masero mall ho jwalwa ke press
2: no ho jwalo pepa ho jwalo be re le mono ke etsa fuduwa fuduwa me mohlodi kapo bahlodi ba pele ba tle ba thakgola rafole na rona ba tle ba hapa ba kibakiba ka matsebetsebe a maluti
0: ntate e re re ke ba mamedi le bona ba tla ba botse dipotso mo ebang ba tlhoka tlhakisetso mamedi dumela ntate wa ka
3: o itse o rejenelwang rafole
2: o letsetsa star 320 hash jwale o e sala morago ka mono ha o sebedisa fono tsena tsa sejwalejwale o ya play store mane o na le app ya Lesotho Sports Raffle mme le yona o tlobe sentse o bulela fela o tsamaya e o fa ntho e nngwe le nngwe e tlhokang ha o na ba le mathata ntate o tlo bo sontse o akabela di-multiple choice o e akabe hangata fela gona o ka e akabela ha legolo o ntse o ipeya monyetleng wa gore taba tseno tsa gago di tla tlhaga jale gape-gape ke be ke o fe taba tse dintse monate ke o tsena tsa gore ha e le mona se o qadile go nna o ntse o betšha fafiena ya rona ntate ka mora kgwedi tse thago kore matsatsi a 90 go tloga ga re ne re e thakgola ka labohlano mane troy re tlatla re etsa ka mora 90 days ke mo go lo beya koloi e ntšha-tšha-tšha o tabola plastic ee jale ga o ntse o re go thokoko ya moka tloa le sepolo o ja wa tla nna itlhanela wa nna nna wa latlhela fela wena gona bale e sa le jwale e tlega re fitlha matsatsing a ne a gona a monate a thabo pelo o ka nna ba o tla ba motlhodi wa go nono gape ya petrole koloi ga e fitlha bo se o topela fela dula e tletse waya-waya
0: o tlhaketswa kere
3: a ke tlhaketswa tate
0: tanki wa tate
3: ee ga e kampaya ba see re tlale
0: tanki tate e o kwa go thwe ebe fair ebe fair biso otho ebe le ponaletso
2: yona ponaletso e tla dula ntse le teng ka nako tsotlhe ntate gobane le ona mokotla ona ehle ke one gereng gona ga ntse re tšhentšha maphelo a basotho ka nqena le gona letlololang la gona le dule ntse re phaelela sesiu seno e le gore ga re ya dipapading tse e kang tsona tse ntse ke buang ka tsona tsa region 5 fa se ka naga touta ya ba lentse

0: ya le dibenche mane ofisi mane ntse re kopa re re kopa ho ekeletswa re haellwa tjhelete re fuwe nyanyana e le ntho e re tobaneng le yona hona jwale ha re bua hona jwale tje. Mme re batla hore taba tseno e tle be pale ya maoba kapa ya maobane e seka ba tsa tla ipheta hobane re mothating oo re batlang ho fetola boemo ba dipapadi ka hare ho naha ka mona ho se ka ba nna wa le moo re tlatla re ipata ka mora sehlahla phepha ge re ga se tlile ho ba le nako e ngata ya boikwetliso e le hobane tjhelete ha eyo ke pina e sale ntse e bile re qeta dilemo tse 60 re ipusa fela re keke ga supa diamahale tse re reng re di fihletse kapa mekolokotwane ge reng re e fihletse e mengata ga se re ipapisa le dinaga tse ding lehlakoreng lena la rona la dipapadi.
1: Mamedi nongamala ke 2231649 hamola plus 2665599 33 ha go tlohe press hore na tsatsing leno la labohlano taba ye e kala ka nako mang?
0: Taba ena jale ka ha se ke supile hore go tloha ka hora ya bohlano re tlebe sentse ge fudufuduwa taba tsa rona mpa ka hora ya botshela gobane ga re batle gore letsatsi le re dikelele ba tla tshwana ba o tripa le wena tseleng mona ga o ka ba mohlodi jale re tlemperetse gore bonyane ga re ya lata hora yane ya botshelela yane ge be se re entse mosebetsi boholo fela jale he e ba o kgona o bo kene koloing ya gago kapo o tseba o tilatila mo ntse o shebiwe ba se ka batla o tripa tšhaya ka na o fa yona ntšhenje go bja le botsotsi le bona batle bo tripa a ke go wa tseba mehala ena lona e na le ntho tse ngata gagolo ntate o na le dipatche founu ka ofela go tshwana mo jale taba tseno na morena ga wa e se e tshwile bela se re etsa dithukiso tse nepagetseng o jale taba tsa gago di nepagale.
1: Sebaka se re lo se sebedisa a dire seo se re le karolo ya teng se re lo se sebedise se re le karolo
0: le karolo
1: se lo se sebedisa.

0: number 2 Gabale Lesotho High School, number 1
1: ba re noa ha iqala mokoti ga jere ntate ontsona le nna
2: ho jwa lo ntate
0: ga ba di beiti mane ba le mona na have hope shot
1: ba ga se go a fela ntate wa ka ga ba le mapetla
0: number 4 Fetisa number 3 Hermitage High School number 2 ke ba gacha snake Hermitage Fetisa ke ba le ribe mapetla ke masego ga ba le kele
1: number 1 e leng hore dipolelo tse monana tsa batho ba sa tsebeng tsa hore dipapadi di senya nako ha se tsona leqele ha e bantate ya di gagatha ka dithutong e ya di gagatha le ka dipapading ha hona mang kapa mang a ka tlosang the fact that di sports di causa stress di etsa mind o active di etsa bophelo bo hantle le kala e supile tabeno le le sotho a skrugene ntse super tabeno ntate ke dikoro tse sebetsang hantle ka gona ka mona to mention few re fetele go handball number 4 ke Thetsane High School
0: chika bana le ka mono number 3 ke Abia High School Bonom High School Mahalisuku Majantseng ha wa lengwa re be le Mabuye
1: High School ke number 1 Mabuye High School
0: ke ke number 1 ka ho tsona di lepedi ba ne number 4 ka bashanya neng ka mana ke Masiriban ka Tuchi re be le go thodi number 3 re be le Lesia number 2 e be Mabuye Mabuye ya ipeta ntate
1: ha ka ya tla hapa hape le mo se tla go bana mo hope ona na wa potuloa o nka ha so winne ka magatwa magago e le ngo ma Mabuye is on the edge ya hore yo wine le for ruri jwale yo nke ka banane le bashanyaneng jwale re congratulations Mabuye High School re fetele ka volleyball ntate ka bananeng number 3 bile Phuthiatsana number 2 ya ba dithabaneng number 1 ya ba thabatseka jwale re ha e ba dikolo tsenana tsa thabeng di se di ba number 1 e leng hore e hlile dipapa di se di anetse ntate wa ka ditsebo se di hlile di le teng ha hwane khale ka nete ine ile masego ine ala le so ho bane ine ina le di coach tse tsebang so hana ba le dina ile information ya thuto ya coaching ka nete ya netse na haina ka ba shanya ne number 1 ke mo go si Phuthiatsa number 2 Magaola number 1 ke ho pula Magaola le yona ke a qatsa wa bona ka go di boleng ka mo re na le Magaola ke a qatsa sna ke le number 1 le champion re na le Thabatseka le number 1 ntate wa ka
2: ho jwa lo ntate wa ka
1: e ya ntate le ngo re hlile ha o sana motho a tla nna ga batho ba bang ke dingkutsa thaba re fetele ho basketball basketball mona ka bana neng nda o take number 3 le qele ya ba number 2 Holy Trinity Qutting ya ba number 1 ka ba hlanganeng Holy Trinity ya ba number 3 CK ya ba number 2 St Michael's ya ba number 1 ka nete ya iteka masego jwale le yone ya hlahlahela ntate ke fetele ka netballing netballina ka ba tshanyaneng gena le da hon ile number 4 Mophulusi ile number 3 Hlaleli High School ile number 2 Thetsane High School ile number 1 ha masego ya itabala sa jwale ka bananeng re na le St John's High School number 3 Hlaleli number 2 dilongo go hlalele ke number 2 ka ba tshanyaneng le ka bananeng le qele ke a ne hlaela hape le number 1 e bile ka nete le champion yana go etele le ntate mo hope ona ba se bana lo ona se tlile ba o nketse go re
0: ge ke ne go football ntate ne ke batla go go qetella ka football ka bomo
1: ka mabaka o tla ukwa gona go baneng ke ne ke qetella ka football ke qadile ka tsane tse ding ka footballing ka mona re bile le number 4 e leng Kgethisa ke ka bana neng ka mona ke ka ba go etsaneng Kgethisa High School ga ba le Qwading ya ba number 3 ga ba le Seiso ya ba number 2 ga ba le Mphaki e le number 1 ke fetele ka ba shanyaneng ka mona ka ba shanyaneng ka mona
0: ke tlo kena ho tseno tse ntate bizwang tsa bua ka tsona ba re ke tle go ukwa hore na CK
1: iwela kae he

0: tournament ena golo golo ka footballing. Re na le tournament ena re reng ke under 17 e be di bapala di ding fela. President Nthunya o tshepisitse gore ntse tlo tla e tswela pele le le monse tlang ho ya ho ile tournament ena hobane e hlile ke yona e re fang soposana ne sa under 17. And sa di bapadi tse bapalang hantle o ka sheba under 17 ena banana. Ba e sheba mane mo se promote tse under 20. A tshi hlile ba ipabola ntate wa ka. E leng hore taba eno re etse hloko ntate.
1: A ne le magabe re lebile haholo ntate wa ka.
0: A ka lebo ntate.
1: Thank you ntate.
0: Kgotso ya mokana modimo ke eo.
1: Mamedi ha o sheba nako ke metsotso e leshome le metso e mehlano hantle le sekoto pele re fitlha goreng ena ya leshome e bisa o kwala live ano reng a kena ka mo bosi e o isa o isa mutane e kitebalo nda e mano e e mo gaela
2: kima a jo go tlo nkgono ha o ka kopana le ena mantsi bua ka bo sibile ke go bona ga ga gitla o ile nkgono a tsatsa melo tsama
1: fela bo leng
2: o bona ga go bulela di khomo mane ha e so mana e o fumana tsama
1: e ya tsama
2: a ba o etsa ga phepa ngwana ka ha sentong le ngwe e boneng
3: o
2: tla e bua o yo o fella mo nfela ga sentong le ngwe e boneng o tla e bua ene o reng o tloela le shano
1: Ene
2: o tla thola o fitlela ba shwile.
3: O tla
2: bua ka mogao ga bole mana, ha bola mantla. Lek, bana no bolo bia ho loga. Ha go bala bong khono manje o solo ho bia ho loga. Ka ga phula ka mona. Ya le mabedi a ska rumela ntu.
1: O bo bua wanda. At net zone titana ha ya mafitwane ya.
2: Eh, ho le boima.
1: Eh, ho lo ho.
2: Ho le boima.
1: Pepetwa se ditse a mangameng.
2: A ba mbe tsa mo shangana di tsadi khomo. Di tsadi khomo khawana le ntotsi o sa ditsebeng. Eh, go tsitse di khomo. E lo tabara ntso ntso nyolo wa bophiri mo nanthu.
3: Ke batla go e mong o tla ba boetsa go tla phelana go eteleng.
1: Eh,
3: o tla tle.
2: Hai, ka batla ke bua ntotsi ni ha o tlo. A o tlo ba long e mo na tshwara ke go polotsa dipega tsa ke di new city. Ya bana e ba ntsa nshi bi da ke da ha ema.
3: Eh.
2: Ina ga a fitla mo nanyolo wa ngwana ngwana ka kobo. Mm go bone. A ga. Ke
1: na le bophelo.
2: E ya go bone. She ga kena. E ya go bone. Bondate a se motaba ile ntse ga kena.
1: Motaba ile nteng ke taba ile ntse re buisana le bizo mona. Ke gola ke taba tse pedi tse re na le tsona ha jwa lo bane. PLMC la tshwara seboka tsa dilala la bohlano. Me la ga go kwa outcome ya seboka seno le ho ja. Ba la ba PLMC ba itse ba ke ba phatlalatsa pele mogatlo o moholo. O fumana ditaba tseno ka botlalo
2: ka mongolo ke
1: ka mongolo empa he se boka setsamaile empa ke tlong ya ditaba wa ntekatekane ya leshano a maka o la hla diphahlola ka bontsha ga a hlile re tloya dikgethong go tloa dikgethong monana bua dikgethong ha ona motho a fitlang a pheo ba batho bona bua dikgethong
2: ha re mathe ka pele ke metsotso e kae e le shumeme metsotso e mmedi ge wa ka pele
1: ke la metsotso e mmedi re matha di mataba eno e nngwe hape hape ke ena ya bantu le manonyane kapa manonyane le bantu mona mo teng re la ga bona manonyane kenya protest ka gore diaparo tsa bona di batla di tshwana tšhe ke ka mo taba di tsabane ka teng mme re la ga bona ka moka monno ho na le puo tse hleng di simonate tse sa diseng di theolang tsa SG ha mole ntate dikopa matia e le mongwe wa batshetsi ba baholo ba tlhopha seno sa makao ebile ke dumela gore hlile o pela
2: ke metswalle ya ebile o pela komiti ya go ya tlhopha seno e re pepa o ntshwara ngwana se ka lebelo fa se ka ya honda te matiela te mohapitsha ena ga e tloele ke ditaba tsao ga e tsala ka nngwe so mo taba ka leng teng e re ke etabe nya bantu le manonyane ka lebelo fela ke batlo eng ka lemetso le halofo manonyane se tlhopha sa bantu se ne se bapala

0: away pele ka mamedi a tseba mme se tlo ba se bapalang away se tla ka jetsetsepedi gobane ga o tsebe gona yanong le o sebedisa jese e jwang ke tla ke gotlela o yona a nyanyana mme se tlo ba se bante ba ne bankile jese e le nngwe e le nyane e na le bosothonyana bo bosetlha ke go e bone e na le bosotho le bosetlha jale manong yane ne apere ntsho so ga o sheba ne ka nna babelelo go na le tlashenyana mono ke maikutlo a batho but nna ke lete balwa jane nka ka kena ka labane ke tla bona ga ntse ke bona mono empa go ka thwe hashe di batla ditshwana di batla ditshwana ga ona
1: tababut
0: go bile le negotiation tsa nako e telele mo o ne o bona bookamedi ba tlhopha sa manonyane ba ntse ba phuga leshota le dikogefege le bantlo ka ofela kore o bona gore ka go na le puisano e telele ne nne go na le nako e kila ka tlhokomela gore setlhopha sa bantho sentse se bua le sa mašišina le sa matshoga gore bonyane ba ka ba kadima seapago empa ketelong e ka re taba ena ka ba ketela mathegeladitse ba cause ke la ka ikutlwela ka tsebetsa ka nna yo le ka ga ke batla ditaba ga ke tloa kaga
1: kaga
0: comment room ke yaka mana ke fumana gore LCS is ready ke fumana gore matshoga is ready ya ba bantu iketela e tloela ya bantu iketela e tloela ka gore bele e kare hula ba le tumelelano e reng a no re tla ga re tsweleng pele re tla bona ga ke re le gore ke nnete ga ke tsojalwa ga ke re

Mamy tla ke metsetse le shume hantle ka mora hora yena ya le shume ke bona ke wema dime hape go tlhomo mo metseng lo na teng go seng hona le bitso la ka ke sepho wa bizo mabese ke mo lele ke le tebele ha ke ipati ntumelle ntumelle se wana musuthe motle ke tlo fa jalo he ditsebiso tse akaretsang tla go fa ditsebiso tse akaretsang hanga mora mo he hey bana motho tla me hore o potlakele ka mane ka mo ntlo itshang ke lokela gore ke potlakele jalo ka kopanong ga ba le kopanong e potlakileng mane. Tsebiso ya pele e re batho ba latelang ba kopotswa go itlala ya ofising ya streke Maseru ya lekala la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba ganga ba fumana molaetsa ona bona ke ga leboale a wa wagathetsane Mafusi Mohaswa wagathetsane le ge le boile molepe wa Kgubetswana. Ofisi ya streke e fumaneha Sea Point Maseru mabapi le gate ya Memorial Hall. Tsebiso e etswa ke ofisi ya streke ya lekala la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba ya streke Maseru. Lekala la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba le tsebisa batho botlhe ba amehileng kapa ba amogelang ditsiane tsa batho ba nang le bokoa disability grant le tsa batho ba tlokotsing public assistance in cash gore ba tla amogela ditsiane tsa bona tsa kotara ya bobedi ka matsatsi a latelang go latela difane tsa bona e leng ka la 24 phato e tla ba A go isa go ME. Ka la 25 phato e tla ba MO go isa go NP. Ebe ka la 26 phato e tla ba ba fanetsa R, S go isa go Z. Batho botlhe ba sa kang ba iponagatsa ka matsatsi a boletsweng ka godimo ba tla amogela ka la 28 phato. Sebaka sa go amogela ditsiane ke dibankeng tse latelang tsa Standard Lesotho Bank, ke Cathedral, City Branch le Maseru Mall. Lekala le tlhokomedisa batho botlhe ba qalang ho amohela ditsiane hore pele ba ya dibankeng ba lokela ho qala diofising tsa lekala e leng diofising tse pela Memorial Hall e le ho tlanka dinomoro tsa ho amohela. Ha e le ba kgale bona ha ba tle ofising ba se ba fetela dibankeng ka ho fapana ho latela hore na motho ka mong o fuwe hore na o tla fumana ditsiane bankeng efeng. Botle ba hopole ho tla le ditokomane tsohle tse hlokahalang nakong eo ba tlo amohela le ho hopola nomoro tseo ba di filweng ho ba thusa ho amohela ditsiane bankeng. Ebang o lebetse nomoro ya hao, qala ofising o tle o thuswe ka nomoro eo ya hao. Tsebiso ka lekala la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba. Re ke bona mona na ho thumona Papa tso letswela monna wa Mosotho ya fumane ha maputse ha

Di balagan dyan. His guayong nila sila ona. Aw. Kung sa zon, sa kalbong sa zon. Ang gaya ka naglibal. Yo. Hindi ang gaya kenza ka leo. Kung na kum. Kanta na kum futa ngek. Ang gaya. Ang gaya. Ang gaya.

nako ke hora ya leshome le motso o mong senang ke sealemoya sa Lesotho ditaba tsena o lebalelwa ke mmalepapo majoro mo mamedi ke go amadume gape. Setlhopha sa papadi ya bolo ya maoto se tsebagalang ka lebitso la Mashishina se wele ka phatla ka morago latlhegelwa ke sebapadi sa sona tsotang COVID de Malesela ya dilemo di mashome a mabedi a metso e tsheletseng ya emetseng lelapa o tlhalositse ga Maleselela. Malesela a ile a ameha kotsing ya koloi ka moqobelo o fetileng mme a potlakisetswa sepetleleng sa Setereke sa Maseru mo teng a ileng a fetisetswa sepetlele sa segopotso sa Mofumahadi Mamahato ka ha a ne a le maemong a tlhobaetsang empa a latlhegelwa ke bophelo ka mantaha. Pele e ba sebapadi sa Mashishina o ile a bapalela setlhopha sa Matlama le Manonyane ka tata.

lano. O tsere motlatsi wa maitapele wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi o tlalehwa a ena le morero wa ho itukolla mosebetsing nakong ya dikgwedi tse ka tlase ho tse 10 a kene tshebetsong. Dr. Nchimbi ya dilemo di 54 a metso e mene o phatlaladitse hore wa itukolla ho e nngwe ya metjha ya marantang a setšhaba. A re o fihletse qeto ena e le ho kgotsofatsa President Samai Suluhu Hassan. Dr. Nchimbi ya neng a qothisana lehlokwa le President Samai dikgethong tsa ngwahola o tla itokolla mafelong a beke e tlang. Ha re diphethela, Ethiopia e kentse kopo ya ho tshwara dipapadi tsa mohope wa Africa AFCON tse tlang ho ba ka selemo sa 2028. Mokgatlo o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto ya Ethiopia o re taba ya hore kopo ena e tsheheditswe ke mmuso e bontsha boikemisetso ba naha ya Ethiopia ba ho tshwara ditlhodisano tsena. Le ha ho le jwalo, ho ntse ho ena le lesisitheho ka ha ho sa hlake hore na naha ya Ethiopia e tla hle e fihlele dipehelo tsa CAF tsa ho ba le mabala a lekaneng ho amohela dihlopha tse 24. Ethiopia e nkile ya tshwara dipapadi tsa mohope wa Afrika ka selemo sa 1979 le ha e qetetse ho hapa mohope ka selemo sa 1962.

metsotso e leshumele metso medi fela le Scott o hantle ka mora hora ena ya leshumele motsolo mongkudu medi sa hlema medi wa San Marcos so thole tsatsi lena e le letsatsi la laboraro go dine hlala fela jalo matsatsi ya mashume a mabedi le metso e tsheletseng ke kgwedi ya phato selomo ke sa diketetse pedi le mashume a mabedi a metso e tsheletseng dumelang hle bo mme letsatsi lena kgweding ena ya moafri ya mos

lenanao le re kenang ho lona ha jwale ke lenanao la sedibeng moe le rena le wena ka jeno re tla gona mane horeng ya leshumele metso e medi thapama ka lebitso ke Senate Matsoga mme ke sentse ke rehle atamela ntate atamela mme hobane le sasing la ka jeno re tlo kwala kgwedi ena ya mosadi wa Moafrika ka mokgatlo wa ipitsang fela ka hore ke botle ba mafumahadi ke bomme ba sebetsang ka thata ho bona hore pitiki papadi ya basadi e ba seriti se hlontshwang haholo lefatshe ka bophara ka stana le basotho ka kakaretso jwalo ka re hotse re tseba hore pitiki e ne le taba e kgolohadi e le hore e ne hlomphuwa ke bomme e hlomphuwa ke bontate ka jeno ke tlotla ke bua le mofumahadi Masopha mofumahadi Magarilele re tlotla re ditshotla haholanyane hore na e ka ba mokgatlo ona wa bona ona o etsa ditaba tsa mofuta ofeng ka hare ho basadi ba naha ena ya Lesotho ebe re tlotla re boela re fetela mokgatlhelong wa bona wa bobedi mo ba tlabe ba tshwere mmoka ka letsatsi lane la 20 le metso e robong ere ke tle ke motshware ka mohala hobane nnete sebele ha ba yo kwano ka kwano ka ho nna re tlotla re hokana le bona ka mohala he mamedi wa samasa Lesotho mme ke sentse ke re hle o se suthe letsatsi lena la kajeno o tlo re tshwara fela nomorong ya +26659933 hore o tlo kena o tlo wa botsa dipotso hobane ena ya 22316429 ke mo e le hore nna ke tlotla ke hokana le bona letsatsi lena la kajeno.

0: rena le metsotso e leshome le metso e tsheletseng fela hantle ka mora hora ena ya leshome le motso o le mo mofumadi masopha ke a o dumedisa hle Salmon sa Lesotho le nanelo la sedibeng ka jeno
1: ke a dumela hle mofumadi
0: o ya
1: mamedi ba ba dumele
0: o ya hantle mme
1: ka nnete re sa baballetswe ka mohau hle
0: re sa mabaletswe ka mohau rena le nako bele re se re sa bue mme re a bona gore kgwedi ena ya phato ke kgwedi ya mosadi wa moAforika mo e leng gore lona le le bomme le eme ka maoto go bona gore pitiki papadi ya basadi e a tlhomphiwe ka setana le gona go tshwarwa ka tsela e batlang e nepaetse boitlhomphiwe ka setana le magethe mofumadi a ko tlhalose lepetso lena la lona mo legeng fela seriti sa pitiki se bolokwe ka magethe le ka boitlhompho
1: seriti sa pitiki se bolokwe ka magethe le ka boitlhompho lena ke le ano ka polepetso ka bone le lomolo la basadi ba bitswang botlhe ba mafumagadi gobane e tlile e le mafumagadi moratiwa wa ka ke qale fela pele ke itlhalose gore ke mofumagadi mophidisi wa boshodi wa metšhele wa gabašhano wa masopa ga e se ke maane pitsaneng ga mošadi ka gago go mokgatlho o na ba botla ba mafumagadi ke phala ke madiphatlhalatso
0: ke
1: fedisa ditaba tsa mokgatlho o na wa rona kgwedi ke golo kgwedi ya basadi kgwedi ya mafumagadi mme rona taba ya rona e mona papading ya rona yeo re e ratang.

0: re boulelang e bitswang pitiki.
1: Mm-hmm.
0: Mme ke a kgola re ne re ile ra qholotseya re le basadi bana ba ileng ba ikopanya go bona seo se se ntse etsagala ka papadi ena ya rona, ga re tla re no jele re tlameya go nka mehato ya gore na ebe taba ena re ka e sebetsang jwang gore ka nnete seokedi sa pidi ke se bolokege. Ge le mafumagadi ge ke renke bogato ba gore bomme re ba gopotse gore na gana ke bomang. Um gore mosadi ga o a lekana, ga o a lekana gobane as motho wa mosadi o etse gape o mofumagadi, mme mofumagadi ke motho ya a nang le makgabane a ikgethileng, a go phela wa gae, a go itlhompha wa gae, a go tsamaya wa gae, a go apara wa gae. Mme ditaba tsena ga ne se re bona pitiki ya go pitiki se e senye ya bane jale bomme ba sebetsa go ka tlhoko le seo ba go reretseng gona. Ya ba ra ikopanya re le bomme ba nanang re bitswa botle ba mafumagadi go bontsha gore mosadi ke motho ya montle, mosadi ke motho ya tlhomphegang. Ka gona bomme re re sekwele, ke a gola o tla bona le ditabeng tsa rona ka metlha re ntse re re fela sekwele ge ya kokomela. Ee ya bone, ga re tshwareng taba ena ya rona ka makgethe ka go e tlhompha.
1: O tseba e la re ga ke bona post ya lona ka thogolwa jalo fela ke haletse seriti sa pitiki se bolokwe ka makgethe le ka boitlhompho. Fela he, potso ya bohlokwa haholoholo o ka re bolelelang yona mofumagadi ke gore na botle ba mafumagadi bo qadile jang le gore na sepheo sa lona se segolo ke se feng.

0: ke rona ba sadi ka bogona ba ikagabellang go bona go sekiti sa pitiki se ya loka
1: mhm
0: ene ngore go kenya nthona entsha go ruta bomme ha go bonolo ke bogona go ditseng go kopetse re bomme ga tla ba go lo fihla mo ga tla meang ho ya teng wa tsaba ka modimo ka le hlogona utlwa mafuma a dibele a ikutlwa a bile a ikelellwa gore ke mafuma ga dibe ba tla maitswa ka tsela e fapaneng e ne ba itswa ka yona ha ba le ka go pitiki le ha ba tshile ka go pitiki
1: mhm
0: e ya mafuma
1: Rena le metsotso e mashume a mabedi le skoto fela hantle ka mora hora ena ya leshume le motsolo mo le tsatsin lena la kajeno ke ho kana fela jalo le mofumahadi masopha ho hlamane mogatlong wa botle ba mafumahadi ke bonne ba ditabatsa pitiki ba bonang hore ba go sana moqhaka wa tlholo le tsatsi le letsatsi e ka tsana le hona ho thusana ka ditabatsa bophelo ba letsatsi le letsatsi dikgwebong e ka tsana le ditaba tsa malapeng hore nyane ya leshume le metsemedi mamedi ya salma sa tsho re tla gwana o tlo go tshwara fela nomoro ya +26659933 hore o tlo kene o tlo mo botse dipotso mabapi le ditabatsana tseo re ntseng re bua ka tsona le tsatsing lena la kajeno e tla re ka mora hore re bua le ena re tla boela re bua hape le mofumahadi magarilele ho tlo gona ditabatsana ka ofela bona ba di bona ena o di bona ka tsela ya mofuta o jwang mofumahadi ha re tle re tle tabeng yena yeo le ngotseng hape hore pitiki papadi ya basadi ke bohlokwa bo feba pitiki setsong sa basotho le sa le sa mosadi wa maAfrika ka kakaretso
0: maratwa pitiki ke papadi ya basadi ba basotho ke hola nna ka hlalosa lena go fetileng go feta bena bona re nkile mongono wa rona mongono mamhato moya wa hayo phumule ka khotso
1: eme
0: yena ile nga thagola tabena ya papadi ya pitiki ya ba sentse neletsa na jalo ke baholo ba rona bo mongono kuseletso seema go fihlela tsa go na basadi ba batsha ne papadi ena entlafatsa mosadi wa mosotho ka pa mosadi ka kakaretso intlentse ngata gale gale kwana ene e seletswe gore e ka thusa go kwetlisa mosadi ya satswa a satswa beleya gore kana ko nka re motswetse ne ona a ke re ofna di jini mehleng eo ya bomma gona e bomkhona gona
1: ho jalo mofumadi
0: gore wa re mosadi ya qeta mo beleha a ka yo kwetlisa gore melo wa ha o bele go kele boneng hape ne pitse ke mo thusa go kwetlisa mosadi kana ko yeo e ne le papadi e kwaletsweng ka tsela e kgetheileng ebileng go ne o sena motho ya ka bona le gore na go etsagalang ka moo ya ba ga nako e ntse ya geageng ka tsone a kopanang le tsona ka kakaretso a na le ngwana a sena ngwana a nyetswe a sa nyalwa di ama mosadi e mong le e mong ka gona e ka kgona go ntlafatse mosadi go sa tsotelele gore na maemo a gae ke a feng go sa tsotelele gore na mo a tswang teng go etsagalang jang ya ba pitiki e tswala ka ntle gore re tlotla re bina le mosadi e mong le mong mme re ntlafatse mosadi go sa tsotelele boyena re ntlafatsa basadi ka megatlho le fapaneng re malapeng mosadi a nang le molekane ka gago pitiki wa rutwa kapa wa thuswa gore na a ka phela jang le molekane wa gae mo e bang mathata a teng na a ka sebetsa ditaba tsa lelapa la gae jwang godisong ya bana tshwarong ya lelapa tshwarong ya mosadi eno yena mosadi eno ya keneng ka gago pitiki bophelo ba gae ka kakaretso moo a phelang teng moo a sebetsang teng gotlhe moo a fitlhang teng mme ka gona re ne rere ga re tswa pitiking ga re seke ra tlang re le matsogo ga re bontsheng gore na re tswa sebetsa eng ke mane mo go le ra qala gore re bone yona re ntlafatsa mosadi moruong kapo kgwebong jang ga gona mosadi a yang pitiking fela a be wa gotla o ntsaya wa gotla fela ga o na le thola le beyang tafoleng go gothetsa lapa la gae bontsha gore mona mo nneng ke ile ke fumane taba tse tsenang ka gona le boitshwaro ka kakaretso
1: le boitshwaro ka kakaretso mofumahadi
0: ya mofumahadi
1: o tlo fumana gore bontate ba bangata morao tjena ha ba sa thabela bafumahadi ba bona ho kena pitiki ka lebaka la hore ba re ba etsa dintho tse thunthetsang mahlo a setšhaba e ka ba halele dimokeng wa lona mo le a ba ruta gore na bomme ba lokela hore ba itshware jwang haholo ka letsatsi lona lena le o tla fumana gore e tla be le matsatsi a maholo mo le tshwere mmoka o tlo fumana gore tai e batla e sebetsa haholwanyane o re mofumahadi hadi ho bontate hore ba thobe ba kgobe matshwafo ehe ba tle ba tse ba dumella ba fumahadi ba bona ka letsatsi lane la mashome.

0: mabedi a metso e robong hore ba ye moo ba lo ithuta tse le hore di tlotla di hodisa malapa a bona.
1: Kannete ke kopa balekane bana ba rona ba kgobe matshwafo. Hobane e hlile re ema ka maoto go bonagala go bontsha gore mosebetsi o etsagala ka makgetho le ka boitlhompho. Mme wa re dutse re bontsha gore tai ga se phoso. Empa tshabediso e mpe ya tai ke yona phoso.
0: Ke yona phoso.
1: Mofumagadi ga itlhompha, mosadi a bitswa mofumagadi. Le ga e ba o sebedisa tai, o tlo e sebedisa ka tsela e itlhomphang. Ga gona mofumagadi ya tlotswa ka gago kapa a tlo kena ka gago pitiki a tshwere kgotho ke etsa mohlala. Ha a tlotswa a tshwere kgotho. Ha a tlo tsamaya a apere seapo. Tirantela ke seshwe ke mose o tlhompheyang ka tsela e kgethegileng. Gore ebe mosadi wa pitiki o tla tswa ka gago pitiki o ya matlong a thitelo ka seaparo seno. Mme mofumagadi rona re le botla ba mafumagadi. E molemo mo matse ba go ya keneng ka go mogatlona le ya ikamahanya kapa ya amahangwa le mogatlona ha tsebe go itshwara ka boitshwaro bo jwalo ha fela le ka go pitiki ya botla ba mafumagadi ke ya matse mo la tsena di 29 ke tlabe go kopana tse pitiki yone go na le basetsana ba mafiteng pitiki e kgolo ha ho bontate ba kgobe matshwafo ba tsebe gore balekane ba bona ga ba ile mono ba itselo itlhabolola mme ga ba gutla mono ba tlo gutla le basadi ba fetoile le ga ba bona le sentse ba ba qakile motlhomong ka boitshwaro tsela yeo rona re sebetsang ditaba ka yona ka mono bo mme re dutse re kokobela gare bo mme ga re gutleng boitshwarong bona tai ga e sebediswe tjena le puo fela kapo peo ya mantswe ga o ya o bua le motho e ka ba ngwana e ka ba mogolo e ka ba molekane e ka ba ma e fapane le ya pele ga o kena ka mono ya mofumahadi.
0: E utlwale e be le tlhompho.
1: Haholo.
0: O qeta go bua taba ya bohlokwa o re basetsana ba mafete. Mofumadi, ke nsentseng gore le kgethe streke sa mafeteng gore le lo keteka letsatsi le le leholo. Hape seo ke batlang gore ke se tsebe ke gore na e ka ba leng ka basetsana ba seng ba ena le bana fela kapa le ba soka ba e ba le bana motsotsong ga jwale.
1: E re ke tle re ke tlhalose he moratuwa wa ka wa tsela ke se se tere motho ya ka le baka motho ba setsana ha se a se ba gwetsana ke se hlopha sa bomme ba pitiki se bitswang ba setsana ba mafeteng jwale ke batho ba ke se those seng ka body thotsa teng ke boetse hape ke ditho tsa botle ba mafumahadi e leng gore ke batho ba utlwisisang seo rona re le botle ba mafumahadi re buang ka sona re bua ka pitiki ke ke tsamo hlala ena mo ngodi wa gona e moholo ke ena khoku ya se hlopha seno sa basetsana ba mafeteng e le gore ke godise ile gore pitiki nya mafeteng ha hona letho la buitswago bo ka etsalang bo ka re pahlang le botla ba mafumadi bane yena motho e go lo dina le yena ka pe go kopana le yena o santse a tseba gore na motheto wa gona ha re bua ka pitiki ha bua ka eng e le gore le botlhe ba tlang ba molatetse le botlhe ba tlang ba re latetse ba tseba gore na rona ya rona ke ya mofuta ofeng ke re botse go nna rere ga o ya mono o tseba gona ntho enwang a ko reke lebekerenyana lena le senang dintho tse ngata o tshele ntho ena gago ka mono kele o ebe o inela tlhagelela katse go bona motho wa mme a tshwere le kotikoti a ntse a matha ka lona kapa a tshwere kgotho a ntse a matha ka lona ka gare le ka ntle o pitiki wa bona o kala fela ore o ikamahanya le mabala a pitiki o ikamahanya le se etsang ka gara pitiki ga re lela ka tse o bona ntho e fapaneng le eo rona re dumelang go yone ga re lebelela o bona ditlhopha tse tlatla mo nabe di eme staging ka metlha ga ke bua le bona ke babetse ke re ga le se o bone le di-concerteng batho bana ba di bine ba re binelang ba tshwere jwala staging e leng gore re bitsitse batho re ba tlo re shebelela ba tlo bona ntho e ntle e ne re tlotla re etsa ka mone ba tlameya go bona bomme ba itlhomphile bomme ba ithatang bomme ba na le lerato ba na le boikokoletso e leng gore re lebeleletse gore pitiking yone e ne a mafeteng ga re le o bona dintho tse tlo go tlhabisa ditlhogo tse tlang go etsagala ka nnete re tlo etsa sotlhe se mateng a gone o bona gore taba jolo ka setlhotse e etsagala ka tsela efe kapo efe gore re bolela gore mosadi e mong le mo mateng a utlwe a ba itsebe gore ga nkala ke apara seshwesha sa ka kere ke a pitike mafeteng ke be se ke itseba gore ke mofumagadi ka be se ke itseba gore ke tlama ditshwarabelo ka mofumagadi ka be se ke tseba gore le puo e tsaya ka fela ke mofumagadi lo tlhompha mafumagadi a mang ya mofumagadi
0: ha re utlwa gore na e ka ba mofumagadi motsotsong ona wa ha jwale ke thuto

0: feng yeo banana mohlomong ba seng ba lokela ho kena ka hare ho lenyalo kapa ba sentse ba kene ka hare ho lenyalo ba santsane ba le banyanyane ba keneng ka hare ho lenyalo e ka ba le ba ruta thuto ya mofuta ofeng ha ba fihla ka hare ho manyalo a bona kapa e bang diqholotso tse ba kopanang le tsona le ba thusa jwang hore qetellong ya letsatsi re seke ra ba le bomme ba banyanyane ba tswang ka hare ho manyalo hobane ba re nnete ba imetswe.
1: Ba tseba mofumahadi ke ke utlwe mantswe a mang a reng o ka se rere o sa ka wa iphela. Nna ke e mongwe wa basadi ba ileng ba kena pithiki sa le monyanyana haholo dilemong. Mme ke ne ke na le mabaka a ho etsa jwalo. Mme ke sentse ke le ka ho lenyalo. Pithiki e ke batla lentswe le nepahetseng la Sesotho. Pithiki e o fa matla kapa maneri a hore na o ka shebana le bophelo jwang ha bo o fa diqholotso haholo ba lenyalo. Hobane ke a kgola rutso ntse o bue ya hore lenyalo ha se makgwa a re bed of roses. Ho na le diqholotso tsa teng tseo ha o sa ikatela kapa o sa wa kopana le bomme ba ka o katelang hantle ba o tshehetsa hantle o ka iphumana mo wele ebile o tswile ka haholo. Jwale bana bana ba bo rona ba ntseng ba kena ba banyanyana ba qetang ho kena ka hare ho manyalo ha ba kena ka mono ba fuwa maneri kapa dimatlafatso tsa hore na boemong bo tjena na o ka etsa jwang boemong bo tjena ebe o ka etsa jwang hore o tse ba itshimatlela o le mosadi e ya mantlha e ka hodimodimo ke ho ithata o le mosadi haholoholo hona jwale tsenanang le hlokomela ditlhokotso tse bang teng ka hare ho malapa wa tseba ha o ithata o tseba o bona le ha o etswa hampe. Ha o ithata o tlo bona ha o sa ratwe hantle because motho o phelang le yena o tlo rata ho latela hore na wena o ithata ha kae. Ha o ithata o le mosadi o bontsha molekane wa hao hore na o lakatsa o rate jwang. Ha o tlo ya ka tsela yo o seng o shenne motho fela o tlo mo bontsha hore ke ithata tjena mme ke rata o ka nrata tje. E leng hore tsela ena e re reng re matlafatse mosadi enwa monyanyana ketang o kena ka lenyalo ke yone ne ntseng re baleya ditlhalano tsa ntse e tsalang ka go magotlha ga go le tena re ntse re eme re ntse re itshimatletse ka go manyalo a se bone o le ngwe o le monate kapo teng go le bothebelele fela ae re la ga tseba gore na mosadi ha itshimatlela mosadi ha setlela ka go lenyalo la ke ha e tsang ke mo gona ke re mo ka se rere o sa ka wa iphela ya mofubadi.
0: Re na le metsotso e mashome a mabedi le metso e robedi fela le sekoto hantle re ya re lebile mane horeng ya leshome le metso e mmedi plus 266599933 o kene o botsa mofumahadi masopha dipotso letsatsing lena la kajeno bona bahlamane mokgatlong wa botle ba mafumahadi ba bua fela jalo ka ditaba tsa pitiki le rena bohlokwa ba pitiki na ke bofeng le rena bomme ba lokela ba itshware ka tsela ya mofuta o jwang ho ruta bana ba bona ba ba setsana ba santsane ba etla ba na le dilemo tse moraonyana hore na le bona ba lokela hore ba be le seriti ka tsela ya mofuta o jwang. Mofumadi e ka ba ke molaetsa ofeng o ka ratang ho fa bomme baradi basadi ba banyanyane a kore ke reng ke mohala kona mamedi dumelang kgotsa ntate
2: ntate ke qala pele ka hore le kgweding ena ya mosadi wa moAforika e le bohlokwa baratuwa.
0: Ntate.
2: Ke mpa ke re mosebetsi o na le o motle haholo fela ke mpa ke lala ditlhohonyana wa tseba ntho e ka qalang e se na le tai tsa hare kore bue nnete ehle e qetelle e se na le ditholwana tse bohlale ha e qadile ka ke ntse ntle. Nna ke ne ke mpa ke re fela ke a eletsa ba ntse ba e shebe lehlakoreng leno bona bana ba ntse ba bomme bana ba ntseng ba le banyane ke kopa tshwarelo go ke re bana gobane ga gona motho wa mme ka bitswa ngwana.
0: Ntate
2: ga ba ntse ba di dilemong tseno tse tlase tseno ba qala ka tabe eno ya tai e tla qala e ka ke ntho e bobebenyana gobane go tla boka go ntse o na le limiti ya gona motho o no ga kae.
0: Mofumahadi o mo utlwile ntate ka ketane.
1: Ke mo mametse fela mofumahadi ke mpa ke re fela ntate re sentse re hlokometse ditaba tsa mofuta o jalo empa re santsane re etsa ntwana la ngwanake ke la ka thupa ha e otlollwa e se e le telele se e le kgolo kapo se e omme ha e otlolloe ha bobebe re ntse re leka gore re be re lo fihla mono moo qetelong ya letsatsi ho kekengwa tlhotso sebediswa tai hohang ka ho bitsi haha jwale re ntse re re fela ka makgethe le ka ditlhompho.
0: ke moletsa ofeng o ka ratang ho fa bonne ba radi kastana le bonkgono be ba mohlomong ba mametse motsotsong wa ha jwale mabapi le

0: kgwedi e leng hore ho ketekwa mosadi wa Afrika?
1: Ba tseba mofumahadi, ntho nka ka e buang fela ho motho wa mosadi ke hore mosadi o matla. Mosadi o bohlokwa, mosadi ithate, mosadi itsebe. Wa tseba dintho tse ding tse ntseng re di etsa kapa di re etsahalla maphelong a rona ke hobane re ile ra itahla. Yaba ha re sa itseba na re bo mang. Yaba ha re sa ithata. Yaba dintho di a re etsahalla ka hore maphelo a rona. Empa ke ntse ke re, ha ho late hore o ka qetella hape o itata, o itseba, o iphumane pele o ithate. E ka setlogong ke rata fela ho leboha basadi, haholo ba Basotho. Hobane ke bone lerato kgweding yena ya mosadi wa Moafrika, ke bone lerato le tshabeileng la basadi. Haholo ba Pitiki. Ke rata ho leboha bomme bano ba Pitiki hobane ke ka bona re boneng hore mosadi e hlile wa tshehetswa ka ditaba tsane tse le tsa fela ngwanane wa rona. Me mannete leqeba la mosadi e mong re la ra tseba gore ke leqeba la rona mme ke bone basadi ka dikanta tsohle go kenyeletsa le ona mokgatlho ona wa rona ba eme ka maoto o bona gore mosadi e nonono le ga e ba woka ka leqeba empa qeba la ga e le seke la moimela ga kalokalo ba kene gape go taba ya mme makarabo ke mosadi bolo ka rona bofoko ba gae ra boutlwa le ena mme ke bone basadi kgweding ena ya mosadi wa Maaforika ga ke so bone lerato le jalo go basadi ba bangwe ka gona ke re ba ikopele matsogo
0: ha re qetella ditaba tsa rona fela re tle re tseba o tlotla reng ka mofumahadi magarilele e ka ba ke dikholotso dife tse kgolo tse ntseng di tobane le basadi ba Basotho ka selemo se sa 2026 mme re ka ditlhola ka tsela e jwang re le setšhaba.
1: Ba tseba mofumahadi tlhekefetso e santsane le ngata ka gare malapa tlhekefetso e santsane le ngata le mesebetsing mona go batho ba basadi empa ke dikgolotso tseo ke dumelang gore ka letsatsi le leng kgatlho di tlhola ke la ka re ya mantlha kore ke re re tlama boithata pele re tsebe rona re tlhoka go rato jwang motho o mongwe a ka utlwe ka ga re maatlafatsa mosadi gore a dule ka gago lenyalo la gae ge re le ga e ba wa bolawa a dule ae ga re tsho jalo re ntse re ruta mosadi gore a tsebe le mo a seng a bona gore bophelo ba gae botsietsing na a ka tlosa bophelo ba gae mono
0: jwange
1: le gore ee ya mme gobane ka nako nngwe basadi ba bangwe ba mmameletse dintho tse botlhoko
0: kgotso mme
2: salaka ke mamogaungwane phuthi
0: ee ya mme
2: o ne ile a botsa mme gore na bomme ba soka ba ba le bana na ba dumelelwa gobane go na le batho be ba seng ba le dilemong o ntse o bona go tšhaketse a tlhola ba le ngwana fela jwale Pitiki santsane e ba kgenthollwa ba sa kene ka mono
0: ba santsane ba kgethollwa
2: ee jwale taba ena e botlhoko gobane ka Pitiking ga o na le ntho e amanang le gore na gore ngwana a be teng go etsala jwang go etsala jwang ke papading fela nna ke utlwa kare bomme kare ba ka dumelelwa bana ba senang bana fela mme ke batla go utlwa gore na bomme bona ba esebetsa jwang le gore na mokgatlhong ono wa bona gore o be setho o latelela methating seng
0: ee mme
2: thank you
0: mme mofumane masupa o utlwile ditaba tsa mme
1: ke utlwile moratiwa wa ka ke a leboatlhe ka potso eo ya botlhokwa
0: mofadi
1: ka kuting ka moo re ke tlheke tlhalose gona mona ditaba tsa gona ke tsena rona gona re re kene Pitiki nakong e seng ntshitswe ka gare mogolo mme ke leboga basadi ba ileng ba tlhokomela gore go na le mosadi ka ntle ka mane ya kwaleletsweng ka ntle lebaka nne le teng le batswadi ba rona gale kwana gore ebe ba ne ba e kwalela gona jwale tena Pitiki eo rona re e kena gona jwale tjena eo nakong tsena tsa romogonogodu moya wa ga e phomole ka kgotso ka sea le moya sa PFM ba ileng ba etsa Pitiki ba bulela motho ya bitswang mosadi mosadi ke itse ga ke ntse ke bua ditaba tsa ka mona ga re re na o na le monna ga re re na o nyetswe kapa ga o a nyalwa ga re re na o na le ngwana kapa ga o na ngwana ga re re na go gang ga o soka ba o nyalwa go go o tlhokang ke mosadi ba ne re tlhoka go maatlafatsa mosadi ga ke re ke ngwana ona ya soka bang a kena lenyalong go gang fela ke se ke di dile moo tseo ke senke ke ka ya thakaneng ke etsa motlhala ga ke se ke di dile moo tseo senke ke nka ya thakaneng e tumeng se se ke le mosadi

0: me kholotso tsa mosadi e mong le mong di seding kama ke bua tabena ka tsena because ke batla hore o ya le bo dikholotso tsa matsotlo bontso thwe ena ona ile le nyatsi ya hae ka ponyatsi ya monna hae ka rapidiki kona o bolala hore ka ga ba salunga le mosadi a bitswang nyatsi ha kere
1: ho jwa le mofumadi
0: kana mosadi wa bitswang nyatsi yena ke mo lahlela ka ntle sa batla o thusa mosadi yena hore a tsebe o tseba hore na a ikutlwisise a ipone a itsebe a tsebe ho khutsisa gona pirisano ya hele mosadi enwa e mong yo e seng nyatsi mohlomonyo e le monsadi wa monne enwa ntse nga mathale yena ho tlameha ho etsa halabang le basadi because katelo nya tsa tinto ne se re hlokometse go go basadi ha re ratane re etsa ntho tsa bohloko ka bona go bane bele e mong shebile taba tsa hai o so lebetse hore wena ha o mosadi wa monne enwa ke mosadi wa monne jo ne ka tsebe wena tlhogone le babedi he a ke re ba ke nyatsi ke o ke wa ke ho ngale ba ba mona ka tlhokaga go utana gore na pedisano ya basadi bana e tlhame ba mofuta o feng ke ya pele ya ba ba di ha go tlhokaga re eno a se ka kena bana o nale ngwana go bana hana eno hana le ngwana ha ke batla le gore ke thakholle di taba tse tsa halang ka ga pitiki ka botebo ba tsona ba di ntse ke batla go bolela gore o nale ngwana ha o na ngwana ho hentse modimo ha na mosadi ya tena ka go lenyalo ka pa motho a fihla ka go botlo ba lefatshe a ikgethetse gore na hanwe tsa ngwana ha ga bitsa ba hlabolle mane ge ba tlo hlabolla mosadi ba hlabolla mosadi ya nang le ngwana la sna ngwana ba hlabolla mosadi ya nyetswe le ya sa nyalwa ba hlabolla mosadi ya hladuweng ya hladileng ba hlabolla mosadi ya le mohlolohadi ha tsela le mosadi
1: a kore ke reng ke mamedi mofumadi mamedi dumela o gawile o ka tsela pele mofumadi
0: ke ne ke shebole kere ha gona ka mone ha re kgethe ha eba go ntse ona le bomme ba tshwarang pitiki e kwallang basadi ba bang ka ntle ka nnete ke bo madimabe e tsa ka ntate modimo a ka ba nyenyeletsa ka tsatsi e leng go bona gore le basadi bao ba phelang le bona dibakeng tse tse ba phelang mo tsona le bona ba na le tlhoko e tshwanang ya go kena ka ga pitiki
1: re na le metsotso e leshomele metso e robedi fela le sekoto gantle ra re lebile mane goreng ya leshomele metso e mmedi goreng yeno ya leshomele metso mmedi mamedi a salma sa sotho ke mo e le gorenna le wena re tla goana letsatsing lena la ka jeno re moeti wa rona ke mofumagadi masopa plus 2665993 o mo botse dipotso ke tle ke tsebe gore ke mobelele ka thoko o boetse o gawile o kena mo botsa dipotso tsa o qetela ke tle ke tsebe mobelela ka thoko re tle re nke mofumagadi e mong gape a tlo tlhalosa ditaba tsa bona tsa makete ka botebo rona a bona ba tla be ba shebane le ditaba difeng le gore na ba lebeletse gore qetelong ya letsatsi bomme ba tloe mono ba nkile mofao o jwang o ba ileng ho sebedisa hai ho fihlela ha jwale mofumahadi masopa le bona ditaba tsa lona di tsamaya kapa di fihla ditsebeng tsa bomme ka tsela ya mofuta o jwang ha re tla e tabenyane ya bomme be ba mohlomong ba thabela ho kena mokgatlo ona wa lona le bona dipalo di ntse di phama kapa di ntse di fokotseha ha dilemo di ntse di aje
0: a mme wa ka jele dipalo di ntse di nyoloha ke kgola le mamamedi a katang motho wa o sa itsena go kenwa jwang dipalo di ntse di nyoloha empa re ke qaleng hanyane ke ne re kekele re kekele ha jole re kwetse gela ga bulela botho ke kgola ke nako e fitile ke le months ke se le months ha ne re le TV mo ke ga bulela botho ya ba ditho di a kena jwale hona tsena re kwetse gore re tseba gore ke kwetlise bana ba batjha ba qetang ho kena ba utlwisisa hore na re bua ka eng
1: ba utlwisisa mme la bona e seng ha ho lojang mofumadi masopa ho bane mogatlo wa lona o na le melao
0: exactly mogatlo mogatlo wa rona o na le melao le melao bana e tsamaisa o ke molao o ke mogatlo o ngoditsitsweng ka molao jwale ga tlameha hore bana ba bona ba qetang ho fihla ga ba tshwara ka letsobe le ge ba tataise a ke go a tseba ha ke le monanang ke tla ba letswai mo ke leng teng e le gore ke tla tseba gore ke nwesetse kapo ke fe bana ba bang ba pelaka seo le nna ke se utlwang seo ke seng ke dumetse ho sone so bana ba qetang ho kena re santsane re ba tataisa le bona gore ba tseba ho fihla ba utlwisise toro le pono ya rona ka pitiki
1: re na le metsotso e leshomele metso e mehlano fela le sekoto gantle ra re lebile mane goreng ya leshomele metso medi mofumagadi masopa e re ke tle ke re di be kgutlo mona ke tle ke tlonka mofumagadi magarilele a tla re tlhalosetse ha holwanyane ka mokete o le ileng go tshwara ka letsatsi lane le la 20 le metso e robong. Mme ke santse ke re mofumahadi e tle re ha moifo wa sedibeng o kokota monyakong wa botle ba mafumahadi le tle le boele le re amoele gape le re bulele.
0: Menyako e butswe ka mehla mona ke moreneng ke ha bo motlhotlho e mong le e mong mofumahadi ke a leboga.
1: Ke a itebohela mme waka.
0: Danke.
1: Mamedi wa Selma sa Sotho e ne le mofumahadi Poshudi Masopha. Re na le metsotso e leshome le metso e mehlano fela le sekoto hantle re re lebile mane horeng ya leshome le metso e mmedi. Ke tlotla ke hokahana le mofumahadi Makgarilele a tlotla a hlalosa hanyenyane ka mokete wa bona o ba ileng ho tshwara mane strekeng sa Mafeteng ka letsatsi lane le la 20 le metso e robong. Re tlo utlwa rona bona e ka ba di hlophisitse ka tsela ya mofuta o jwang le batho le bomme ba Mafeteng ba ba lebelle ditaba tse jwalo kapa hona ho itokisa re ke etse tjena ke a kgutla.

0: ba emetse baeti.
1: Ke a leboga mosenadi, lebitso la ka ga ke se ke itlhalosa ka botebo ke mofumahadi Mampho Magarilele wa bokaota botlase Mafeteng motseng o bitswang Matholeng. Ke mongodi kakaretso wa mokgatlo o mogolo wa mafumahadi a ithatang wa botle ba mafumahadi. Kgwedi ke yona mofumahadi, letsatsi ke lona, nako ke yona, go mokete.
0: Le sebaka ke sona.
1: Le sebaka ke sona. Ge tlo tla re keteka mofumahadi, re keteka kgwedi ya mosadi wa mo Afrika. Ga re salle morago gobane jwale le rona re mafumahadi a ma Afrika. Mokete empa o tlo tla o ketekelwa Mafeteng. O ketekwa lebaleng la bo basetsana ba Mafeteng.
0: Ee, mofumahadi.
1: Hantle ntle go ketekwa meulwane yohle ya botle ba mafumahadi. Ha hona ntho e fapaneng eo basetsana ba Mafeteng ba e etsang eo e seng ka hare ho molaotheo wa botle ba mafumahadi. Foundation ya basetsana ba Mafeteng e tswa hantle ka hare ho botle ba mafumahadi. Re etsa tsohle re ipapisitse le botle ba mafumahadi. Ha ke etsa phoso ke shapua ke botle ba mafumahadi ke le Mampho ke bile ke le basetsana. Ha re tlo keteka ntho e siyo, nna wa ka re keteka ditaba tse ntle haholo. Tseo botle ba mafumahadi bo fetileng ka hara tsona dilemo tsena tse ka bang nne kapa ho isa bohlano ka gola. Go tloha ha e sale botle ba mafumahadi bo thewa. Eya, nna o tloha 2023 ho fihlelletse 2024. Wa utlwa re tlameha ho keteka.
0: Le lokela ho keteka mofumahadi wa
1: ka. Ho nkga mokete.
0: Ho nkga mokete. Mme ke ditaba dife tse e leng hore he bo mme, basetsana, bo nkgono ba tlo ya moketeng ona ba lo keteka le lona. Ke ditaba dife tsa bohlokwa tseo le batlang hore ba ye hae, ba ikutlwetse.
1: Se shebile dilemo tsena tsohle kaofela. Ke ho empower-a motho wa mme. Ka ditaba tsa boiphodiso ba hae boikgollo bofumeng. Hape jwale e be re tswa hanyane re lo sheba ngwana wa ngwanana. Re dilemong tse hlano re le basetsana ba Mafeteng re ntse re etsa mosebetsi o tshwanang ka kgwedi e tshwanang ka letsatsi la go qetela moqebelo wa go qetela wa kgwedi enana ya August. Ehe, e le hore ka ha bo basetsana ke mokete o ketekang dilemo tse hlano. Ka ha bo botla ba mafumahadi ke mokete o ketekang dilemo tse nne. Jwale, ka mona ka ha bo basetsana ntho eo re e etsang ke hore ho be le ntho re e etsang selemo se seng le se seng le se seng le se seng. Mme gona tsena ke re qetile ka yena o ngotse from 5
0: o ngotse setlhopha sa bohlano.
1: O ngotse setlhopha sa bohlano. Jwale re tlotla re qala e mong. Mme ena e re lo mo qala gona sekolong sane sa holo e re e sebedisang. Ka lemong sa bone re sebedisa holo eno selemo se seng le se seng. Re se na le dikamano tse ntle haholo le sekolo seno. Mme jwale gona tsena re lo nka ngwana wa sekolo seno. Ngwana wa sekolo seno ha o tlo kgethwa ke rona. Rona ga re ba tsebe bana ba sekolo. Empa sekolo se tlo go thusa gore se re fe ngwana jwalo. Mme e be re etsa tsotlhe tseo re ka ra nanabeletsang letsogo go ena. Re boetse gape ntho re etsang re ile ra sheba gore re ebe le mekgatlo e nana e lokisitse ditaba tsa mafa e tle tlotla e re phalele ya ba selemong sa go feta rere le gona re ke re gotlisetse ka gare mokgatlong ya ba kere go ona tsamaya ga o ntse o tsamaya o go fumanela motho a le mong a nang le botlhoki boo e tla re motlhang ena kapa e mongwe wa lelapa a seng a fetile e be ba tla tlhoka ditshabeletso tsa gago rona ge le basetsana ge patala taba e jalo ya policy ya motho e jalo a kgethiweng ke mokgatong ke motho eno a latlile moketeng wa rona letsatsing le nngwe mme motho eno re tlabe re qala go kopana le ena gona jalo ka di-29 ge mo tsebe le rona a re tsebe gobane o ntse a

0: fellwa ke batho ba sa ba sebe ba sokang a kopana le bone mme ka moga selemo ga tla re qala go kopana le ene e le nngwe ya ditaba tseo go tota re diketeka jale ge na le botaba mafumagadi botaba mafumagadi bo na le dintho tseo re keneng ka gara tsona ge le basetsana gobane ge ntho e le nngwe gore a gola ke line e tshwane ga golo ditakeng ka gona gore o a gole le botaba mafumagadi mme taba yeo fela e re di-projecte tsotlhe tse teng ka gara botaba mafumagadi ke nakong ya gore re diketeke re hetse morago jale re shebe gore bomme ka gara entrepreneurship le sebeditse jwang jale bomme ba tla tlhaba ba bang malotsana gore na nna gore ebe ke fitlhile mone ke obane ke fetile ditabeng tsa mofuta o feng o buile ka batho ba bonggolo lemong sena ke selemo sa pele sa gore jale re lo ba beya go tlwa ka dilemo tse 50 go ya godimo ba lo dula mmogo ba lo dula mmogo ga ba ditse mmogo jalo ke nakong eo jale le bona ba tlotla ba hlabana malotsana gore na wena mmanye bophelo ba gago bo ntse bo ya jang o ntse o etsang jale ga re ba shebile re le ka thoko ka mane ge le thatha ena e ntšha re tlotla re kore ka matlho fela ga o ba shebile go se ntse o na le ntho o inang gobane batho bao ba rona ko jetse ke batho ba re tlhabololang nako yotlhe so ke nako ge ke re ba tlotle re ba beye mmogo ge ba bone re ba shebile mane le yena ke re pela gae go kodule wa dilemo tsa gae eya mme jale ke nakong ena eo ke bitsitse batlhabolole batlhabolole ba teng ba ba ngata gagolo lemong sena go feta dilemo tsena tse
1: dikaofela
0: gobane re lekile gore ke tota re theta di-area tsotlhe tsotlhe tsa bophelo tsebe gore di kenelele mono re tlo rapela e tla ga re keta gore aneng ge kena ka gara kgwebo ge tswa ka gara kgwebo ge kena ka gara bophelo ge tswa ka gara bophelo ge kena ka gara di-challenge tse re amang tsa malapa e tlaba tsa motho a senang molekane e le single parent e le tsa motho a nang le molekane e ka ba molekane a mo sokodisang kapa sa mo sokodiseng ko tshelekile gore re dikenyeletse ka ofela gobane jale ga o keteka o tlamehile gore a ka ga o tswa ka gara moketeo wa bo o kwetse dikoti tsotlhe tseo di tsa buleyang e le gore o lo kala leqephe le letšha ore maaneneng morago ke kwetse
1: mofumadi re na le metsotso e medi fela e setseng le sekoto ka mantswe fela a ga wa go qetela ga o re kwalla lenaneng lena la sedibeng kgweding ena ya mosadi wa moaforika o reng go bomme be ba motlhomong ba dutse ba omametse ka tlhoko ba sa ba latlhetswe ke tshepo ba bona bophelo bo ba isa godimo le tlase ba letsatsi le letsatsi lenyalo le lona le thekesela ka mona bana le bona ba isa godimo le tlase o reng ga o emisa bomme bao kgweding e ya mosadi wa moaforika letsatsing le
0: ke a leboa ke re go mofumagadi e mong le e mong e mong le e mong ke kopa re ema sentle go ka di-29 e leng mokobelo ka 9 o'clock re a qala ga re fitlhe re a qala mme ke re go ena ema mosadi wa eso e tlhotlhore tlogo o tota go gola molemo mme ke re go bona ga re matlafatsa mosadi a le mong re matlafatsa lelapa lelapa ka kgomo le lelapa ka madi ga re matlafatsa lelapa le jalo re matlafatsa setšhaba ka kakaretso mme ga re matlafatsa setšhaba ka kakaretso re matlafatsa ebile re aga lesotho lotlhe le dinaga
1: lesotho le nang le botsitso
0: ha re hopoleng hore ha e sale le sotho e le kgaitsedi ya gobaneletsadiogaitsedibagotsa
1: mofumadi nako ya rona e fedilethe re saletse fela jalo ke motsotso le sekoto re a re lebile mane goreng ya lesome le metsemmedi o di beile mofumagadi magarelele letsatsing le na la ka jeno mme re sentse re retlhe gapgapu ya mahlonono le keteke ga monate ka letsatsi leno le la 20 le metso e robong bomme le botlhokwa
0: bomme re botlhokwa le wena mofumagadi o botlhokwa
1: ao ke itebogela jwa mofumadi korone ya ka e keta o fa
0: ge sentse re re masepeng eo
1: ba lokela batla mofumadi
0: le mathoko a yona
1: wa utlwa he
0: gojalo
1: thank you mme

sa so thohle re ntse letsatsing lena la kajeno re tla boela re etsa hape nakong e tlang re le moifo wa sedibeng re sentse re bomme bohlehle ketekang ha monate ka kgwedi ena ya mosadi wa moAfrika. Nna ka lebitso ke Senate Matsora, ho fihlela nako e tlang haebe kgotso setjhaba sa Moshweshwe.

0: le bolelle ke a gola ka parliament teng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe how to thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ikese ka mono botate ke ka ona naga ena e nang le mantsong ya makanakana e ntse e futlane yago ya se go sa bonagale mo ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a entate faele ke a sebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mo soo bane o ne o tsheetsa moetapele wa gago wa letlee ke lona lebaka lona le nobane kara a tisa dipoloti go thewa matulana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang phapanyetsa seo le seetseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi lefano nnete ga ke na

0: nako go yae gobane o bua maikutlo a gae ke fane ka maikutlo a ka go wena ntate mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na mo tsekisa ga e mautlwa e kae kare o tla go abala ga monate ke maikutlo a na a na le ona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democratic ga ke na sena ke gore ntate letlolo nnete a ka salotsa lentswe democratic na ke ga re na go fitela tumelela ga o soka seba go na le e democratic o motho wa gobane o latela ona o shebile eng o ne o modise ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka tatang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya ote go na le o etse lewane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa reke 2% ga ke dumele a sa ila etsa ntho eno fela o utlwa a nolofalelwa a tlo tla bua ka 2% go wena mona le o bamamedi
1: gobane ua ke setho se ileng ka lebatho ba palamente mo ntate waka le letlhokomelo bat yena e tla ba ya geile ka nnete a batabana ke ke nna elelelwa nna kere ke releng tsedi ikeretse se le lekgotlala e dikopana setšhaba goe go ra seaba ke mokgetho wa bontate a golo a ileng palamenteng ka lebatowa le tla re mara bontate nna ke relelo ikeretsa kempa kerela ela ntate mosara e ka nna ba go na le taba taba ena ya dipolotiki ga go a bua meseretsi mane go na le batho wa ka tswang ba iphetsa bo bona ya babaleletse setšhaba morago mane ke leraela ontate kgwere ka nna ba taba eteng empa ya ntate ke tsamaya go tla rona a ke dipedi empa ke re fela ba sere ikereng tsereng la gore dipolotiki ga ona tsega tsamokelelang

0: wena ya ile ka iphanapo ya bo itlho go go ngata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batho a tshwara ditshupelo a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya ditsa le tsada o tla ba a bebuka ena ya sonseonototo another development for sadek another development for lesoto a leka go tsonya maikutlo a ditsuteni tsa naga ena gore na ga go nepagen aba naha ya ntlo e ka tsamaiswa gantle jwang puo botlhale kgotsotlhe dika le kry-e boetapele ba gae ga boka babo ba dumelwa gore bo bonagale gobane jale bolobuja gae ba ditlokotsi ka gara puso tsa dia e fapane tshaba sena tsa basese tao
1: Mamedi wa sema salsotho kudibedise ka jeno ke laboraro la mashemi ama beidi ametso etsiletseng ke kgwedi ya phato ena yeo geleng ho yona ke selmo sa dikitse pedi le mashemi ama beidi ametso etsiletseng ke kena ka go nanola rotlolla taba ha re tsa tjena me he hata di yantsa tje nanole nela rotlolla taba le hlophiswa le fapeng la ditaba ditaba tsa moraro wa sema salsotho le hlophisi ke melida penda rangwa jana ya o belang lona mo eng ke mpho mosala ka jeno he gopotso pharela ebile ka golo ya botlhagisi ba lena la re o tlolola taba leo he ge le otlang jwa le go ya gorenyane ya bobedi mme dintlha tse go tlotla re dišhaba ke taba ya o phethola le kgakolo ya mogego wa phepelo ya motlakase ka mane ka sebakeng sane sa semonkong ge bela re shebe le ditaba tse dingwe gape-gape tse o ntseng go botswa le go lokisa molao o amanang jwa le ditaba tsa bophelo bo botle ba kelello mohe go bonagalang itlhe diparo dintse di eketsega mme mafapha ka go fapakana a e tsang molao a kopane le lekala la bophelo he gore batle ba thusane tabeng ena ya molao wa ditaba tsa bophelo ba kelello he mosotho e motle mme ditaba tse go tlila go tlwa go lena la re o tlolola taba ga sa seimogago ditaba tsane tsa tlalego ya bolipi go lena la re o tlolola taba tlolo ka kile ka tho he gore go ela gabong he mosotho e motle motlhomphedu nagolo samuele ntsokwane matekane o tla phethola lekote le ho gakola morego wa phepelo ya motlakase sebakeng sane sa semonkong ka labotlhano labeke yona e ne re leng go yona e leng letsatsi ka mogala go sesane ka la mashome a mabedi a metso e robedi gona mane semonkong ka hora ya leshome hoseng morego ona o hlaloswa e le go phethagatsa leano la mmuso

0: wa Lesotho wa ho hokela le ho anetsa motlakase ka rona ha ina ya Lesotho. Ntla ho prahe mamedi hore toropo ya Semonkong ile ya hlwisetswa boemong ba ho ba teropo ka selemo sa 2000, mme e sa le baahi ba ntse ba le seboko le bona ka ditaba tseo he Mosuthu Mkhle tsa taba ya motlakase o ba reng o re siya ka lehare ka boqele ka hora yane ya botshelela ho ba teng hoseng ebe bohoring yane ya leshome jwale ebe jwale o a fela he Mosuthu Mkhle kapa o a tima, mme ditaba tsena ne di tsa qalwa ka morero wa hore sebaka sa Semonkong se iphehlele motlakase ha mathata a ba teng ka ho fehla motlakase ka mokgwa wane wa ho ba le dithabane, mme ya ba ho sebediswa di-generator jwale le diesel. Mme sebaka tsena ka kotlolo ya Mosuthu Mkhle ke ka hona he mmuso wa Lesotho re utlwang he hore o lokela o anetse tsona ditaba tsena tsa phepelo ya motlakase. Ka jeno he lenaneo lena la rotlolola taba re tlotla re qoqa ka tsona ditaba tsena he Mosuthu Mkhle tse tlotla di etsahala ka mona ka Semonkong ka labohlano ditaba tsa phepelo ya motlakase, jwalo ka naha ya Lesotho le yona e lokela e tle e phethele kapa e phethahatse merero ya dihlooho tsa dinaha le bebuso tsa ho anetsa ditaba tsa matla le hore mohlomong ka selemo sane sa 2030 ebe le hore kgokelo ya motlakase e anetse naha ka bophara, mme motlakase e se e ba motlakase o anetseng batho ba dinaha tsena ka ho fapakana he Mosuthu Mkhle. Empa e le motlakase o hlwekileng e ka bo fehlwang ka letsatsi ka moya kapa ka mekgwa eme. Lenaneong la rona ka jeno go na le monghadi Leloko Mokgutshwane, ke mokamedi wa morero wa kgokelo ya motlakase ka kwano he. Ntate Mokgutshwane, re amogela ntate Selemeng sa Lesotho, re thabela go ba le wena.
1: Kgotso ntate Mosala, ke a itebohela ntate, ke lebohisa le bamamedi ba seyalemoya sa Lesotho. Re leboha Modimo ntate ka gore ebe re fuwe monyetla wa gore re ke re tlo bua ka ditaba tsena tsa mo gare ona ka se tlo etsala ka labohlano ntate.
0: Ke a leboga ntate. Ge ke ya go utlwe ntate ka boikokobetso re qale mo nako go tlhalosetse ka morero ona wa kgokelo ya motlakase. Re a tseba motlhomphedi tonagolo ka mehla ka lekala lena la maatla o a nna bedibakeng ka go fapakana le lekala la maatla le lona le le teng. A fana ka motlakase go neelana ka mokonteraka ya tla gokela motlakase jalo-jalo ka go fapakana. Ge bua ka Semonkong ntate le yona ka jeno ke mona motlhomphedi tonagolo o tla phethola le go gakola morero ona wa phepelo ya motlakase. Ga ke go tlhalosetseng date ka morero ona.
1: Ke a lebona le mosana, ke a gona date ke ne ke re o ntumelelatlheng date ke tle ke fane ka nto ka selelekela sa ditaba tsa morero ona, gobane morero ona ke karolwana ya morero o mogolo o teng ka ga lekala la ena la maatla le dirašwang. Go na le morero o lekala le ntse leo kentseng tshebetsong o bitswang Lesotho Renewable Energy and Energy Access Project. Morero ona ke morero o tlatseditsweng ka ditšhelete ke banka lefatshe, mme ka gara ona ka mono morero ono o na le dikarolwana tse tharo. Karolo ya pele ke ya gore go isa karolo ya pele le yona e boetse na le semogatlhelong yana o momong e mmedi ka gara yona. Wa pele go isa motlakase dibakeng tsa difeme o ntse o sebetsa sebakeng sa Tikwe ka mona ka mona Masego le sebakeng sa Belo ga Bothabothe. Ka gara ona karolo eno ya pele go boetse go na le e mengwe gape-gape ya kgokelo ya malapa, mme o se ntse o tswela pele le ona. Re boetse ona karolong ya bobedi ke mona mo re nang le morero ona wa Semonkong, e leng wa go tsosolosa mokgwa wa go fetlha motlakase le gore Semonkong e tsebe go ba le mokgwa o tsitsitseng wa phepelwa motlakase. Re boetse ka gara ona ka mono re na le mekgwa e mengwe gape-gape o ne o tloisa motlakase go Basotho ba metseng e gole le mo magarang a dithapalong la teng, e leng o tlo sebediswa ntho e bitswang mini grid electrification.

engwe ya tsona go na le dibaka tse kekeng sa fitlhelang motlakase ga bobebe ka tsela ya gore go atoloso ya magagag a tlwaelegileng a motlakase mme ka lebaka leo ya ba go shejwa gore tsela e ka bang bobebe go bonnyane mosutho e mong le mong a bele mokgwa wa motlakase mo a phelang teng ke eno wa go sebediswa di-mini grid yene tabeng ya semonkong ntate semonkong ke itse ke karolo e nngwe ya morero ona semonkong ka nako e telele go bile le qholotso ya phepelo ya motlakase ka selemo sa 1990 go na le morero wa phepelo ya motlakase o neng o fetlha motlakase ka metsi sebakeng seno sa semonkong wa boholo ba 180 kilowatt. Ka nako eo morero ona o neng o thagolwa kapo ka moga nako eo morero ona o neng o nehelana semonkong e ne sa le toropo e nyanyana gagolo ebile e ne sobe le boemo bo e phatlhalatswang e le toropo fela gula bonala gobane morago ga o ne o ralwa moralo wa teng o ne o ntse o itse o ka etsa mekgatlhelo e mmedi wa mekgwa yone ya go fetlha ka dithabane tse ne le thabane ya 180 jela go itse tla ga bonala tlhoko e phama go kengwe thabane ya bobedi ya 180 le gone o lebetse go tloetswa morago wa 360 kilowatt ka kakaretso ga maemo a se a dumela le ha o le jalo morero ona go bile dikholotso tse ngata gape ya pele ya dikholotso tse e latlha a teana le tsona o santsane o le kalone ile a ba ya gore ka nako eo ya dikomelelo ga metsi a phalelang ka gagano ka yone ya maletsonyane a bona a le a theoa ga o sana mokgwa wa o fetlha wa go fepela toropo mme o fumana gore karolo e kgolo o se o sebediswa mokgwa ona wa go fetlha ka diesel generator mokgwa ona wa go fetlha ka diesel generator e ne ntse e le nto yono itse ano ke tlameya gore e be mokgwa wa gore fela go jelwe phate ga metsi ga be go na le bothata ka mane empa e peteletse se e le ona mokgwa wa mantlha wa go fepela sebaka sena sa semonkong gobane jale e le gore ka mane ka metsing fumana gore a ka nete etlhile taba ene ya go fetlha ka metsi e bonala e se na le mathata qetelelo go qeteletse jale go swele dithabaene tseno tse fetlhang tseno ga o se o swele dithabaene ya ba semonkong jale e ba le qholotso ya gore ga o sana mokgwa o mongwe wa gore e be le motlakase mokgwa wa gore e fumane motlakase ke ono wa gore e tsebe e fetlha ka generatara ga e se e fetlha ka generatara jena ke o bolela gore ditseo tsa go fetlha ka generatara di boima golo ntate mosala mme ga se taba ya boima ba ditseo fela ga se le mekgwa e kgothaletsang ya go fetlha motlakase eno ka lebaka la gobane e silafatsa tikologo mme lefatshe gone e jena le sheba taba ya gore mokgwa o re tlhagisiwang motlakase ka ona kapo ditlhagiswa tsa dibeso e be mokgwa o tla fumana gore o babaletse tikolo e o re phelang go yone e se le dilemo jale semonkong o fumana gore e setse e fepelwa ka di-generatara ga o sana mokgwa ono wa go fetlha e le go setsitsane se fetlhang sa go fetlha ka metsi ga se sale ko go tshwana le a re bua ka ntho e se sa phele gone e tena a re bua tena o boletse ditabeng tsa gago di le selelekeleng sa ontate gore ka selemo sa 2000 semonko ile a phatlhalatswa e le toropo mme a be semonko e phatlhaladitswe e le toropo re lebeletse gore e be le ditshebeletso tsotlhe tse o lebeletseng go di fumana ka ga toropo e be le phepelo ya motlakase e tsitsitseng e fumanegang ka dinako tsotlhe ga o a ba jalo ka lebaka la ona mokgwa ona wa fetlha ona gore jale semonkong yone e fetlha ka generatara e le mokgwa o boima golo e le mokgwa o ditshenyelo di boima golo gobane nenneng e tlabe le generatara e swile ga generatara e swile go na le matsatsi kapo dibeke tse o ka fumana gore ga ona motlakase sebakeng sa semonkong taba ena ila ya tshwenya lekala le mmuso ka nako e telele gore go ka fumana tharololo e feng ya gore sebaka sena se tsebe go ba le mokgwa wa gokelo o tsitsitseng go shejiwe mekgwa e mengata ya gona ga o atoloswa magangrang go ateteletse a fitlhile semonkong na ke ntho e ka tsebang go etsala taba eno ee ke ntho e ka tsebang go etsala fela le yone e boima ko go tla ga gobane morago e ne le ka mekgwa e mmedi gonotho go atolose magangrang a motlakase a tloe ga mofoka substation ya mofoka a ye qatšha jale go be le substation ga ga mabanta go ba le substation ya bobedi semonkong e leng gore e tlebe le yone e tlo tla e tsitsisa go ke nnye phepelo ya motlakase ka ga semonko e be go ba le ya borago ga mosi ga o kena qatšha taba ena go entse boithuto ntho e bitswang feasibility study o fumana gore ke morago go ditseo di boima gagolo ko ga se ntho e ka tsebang.

gago le bothata ba smokong gona bjale ga re beng go sebediswa tsela eno ya gore gola shejwa gape-gape ya gona ga o tlosiwa motlakase sebakeng sa matedile o tlisiwa ka smokong le yona nna fumane yago ga ba nna ga etsa bothuto ba mantlha wa go sheba gona mekgwa e ka ba efe go tlosiwa motlakase sebakeng sa matedile go tsheba o tla fitlha smokong le yona e la ntse a fumane le gona e ntse se mokgwa o bobebe gagolo go tlotetse o tswa qeto ya gore smokong ge tseba o fumana mokgwa o tsitsileng wa mona nako e ntseng go lokisetswa go tsena tsa magagang a magolo a tlo fitlha smokong go ka etsiwa ke eng go potlakileng mekgwa e potlakileng ke eno ya gore go tsosolose morero ono wa fetlhang wa motlakase wa smokong o ne se o ntse o le teng ke karolo ya morero ono ke o tla tsosolosa morero ono mme ka nako yano o ne le 180 gona bja tsena e se tlo etsa morero wa 220 kilowatt ga e keta go etsa morero ono wa 220 kilowatt e boetse gape-gape e le go se ka itshetlhaba ka taba ya metsi fela bane ga ke re se re bone gona bothata ba smokong bo bonke ba gore nakong ya dikomelelo kapa nako e dipula di leng siko o fumana gore jale ga ona mokgwa wa go fetlha ka mane go boetse o tlo gauwa setsi se seng se tlo fetlha ka letsatsi sa bogolo ba 1 megawatt taba ena ya setsi sena se tlo fetlha ka letsatsi ga ke re a tseba gore letsatsi kgolotsong yana ya lona e ntse e le le yona e ntse e le gore ga se le diketse ga o sa fetlha e le gore ena go tlola kgolotso eno ya gore e ra nako eo letsatsi le leng sikwe be ga o sana mokgwa wa go fetlha e tlo ba le ntho e bitswang battery energy storage e tla tseba gore le nakong eo letsatsi seng le lediketse e be motlakase ona o ntse o fumaneya gore e re nako e fetlhang motsheyare mona setsisena se fetlhang ka letsatsi karolo e nngwe ya motlakase e boloke mane makokeng a di-battery mane e tla ra nako ya bosiu ga o se o tlhokala motlakase e be jale motlakase one o ka tseba gore o fumaneye ka nako tseno kapa ga e be o fumaneya gore setsisane se fetlhang ka metsi se na le mathata motlakase o nne o fumane ka letlhakore leno e le gore gona bja tsena tebelelo ya rona ntate mosala ke gore re lebeletse gore smokong ga morero one wa phethetswe ebile motlakase diwaga tse 20 a metsemenetsa letsatsi e se ka tlotse bantwane ya gore e ne fumana motlakase diwaga tse 10 ga e be otho e fumanetse ngata ka nako o di ba le ka tlase o tseno ka nako o ka siko gona so gona bja tsena tebelelo ke gore smokong ka moramoregong ebile motlakase dihoga tse 20 a metsemene tsa letsatsi mme ga se taba ena fela ntate taba ya generator ga ntse e sa tloelwa le yona re ntse re kore ee ke a gola wa ukogona go ikemiseditswa ka ya gore smokong go seke ba ba le bothate bo tlatla bo tlaela gore o fumane gore ga ebile motlakase one o ntse o tlo ba le mokgwa wa generatora gape-gape ntse tlo kokengwa generatora e tla tseba gore ga ebe tsena tse pedi tsena go se otho di tlotswe ebe eno e jela phate ke yone o tla sebedisa one wa generatora ono nakong eo bang motlhomong ga e be o tho kamane ka metsing ga gana mokgwa o fetlha go tho kamane ka letsatsing dibetri motlhomong re ketile matsatsi a marago letsatsi le sa jabe so mokgwa o fetlha ka letsatsi o bonagala o theoile ebe re generator ga e tla jela phate boemong bone bo jalo e le gore ehlile ka nnete ehlile go nne go leka go lwantsha boemo ba smokong gore smokong e be toropo jalo ka toropo tse dingwe ke a gona e nngwe ya dikgolotso tseo tla botlhokomela gone smokong ga e se e le toropo le phepelo ya ene ya metsi e se fepelwa ke wasa wasa e ba le matamo a e pompa metsi ona le mo e tlhatswang metsi teng motlakase wa smokong o sitwa gore o kgatlha metsi tlhoko eno ya wasa eno ke ditaba tse dingwe tseo re lebeletseng gore smokong e tlo tseba gore morero one o tlo thusetsa ditabeng tse kang tseno tsa go bona gore smokong e ba le phepelo ya metsi e nepagetseng e ba le phepelo ya motlakase e nepagetseng e tla tseba go thusa gore le dintlafatso tse di kapa ditshebeletso tse dingwe di be bofale ka lebaka la boteng ba motlakase ono ke a gola e nngwe kea dikgwebo tsa smokong re itse smokong e phatlhaladitswe le toropo fela go tloa ka nako eno e phatlhaditsweng ga o bone phetoe kalokalo ka ga smoko mme ehlile pela e lo ntse le gore bosio wa motlakase go na le dikgwebo tse dikekeng tsa tseba go phela ka ga smoko ka boemo bono ba go motlakase ao e le gore re tlameha go tsitsisa taba phepelo ya motlakase ka ga smoko gore smoko e be sebaka se ka tsebang le go gogela bogamatsete gore ba tseba go etsa dikgwebo tse ka tsebang gore di ntlafatse moruo wa smokong ke a gola ntate ke tsona dintlha tseo ke go tse golo tsa morero ono wa smokong ke bontshitse gore re tlo ba le mokgwa wa disolgen o tlo ba le di-battery bakeng sa solar go tlo ba le mokgwa wa metsi e le gore ke dikarolwana tse golo tsa morero ono ha ke tla mohlomong haebe.

0: itumela ntatekanye ka taba tsa ditjeo
1: ke ke le ba ga tla ga tsena go tsona mme di ntumela ha metsotso ena dilo ho mashuma magago go tshe re fukaletse ho rena le shumela metse mmedi ga potela ka mabenkele fela ga re kise re a khutla
2: tsamayang ka lefutso mme ke lefule bona halang haholo baneng ba bashanyana ke lefule e hlahang ka lebaka la kgello ya dihwamesi tsa madi matshwao ho bana e ka ba ho hlaha metopa ha ngwana a nkuwa ho ruruwa mangwele ha ngwana a kgasa ho tswa madi mareneneng a sa emise ho ba le matšhatšhetsi ho sa etsahala letho ho batho ba baholo ho tia manonyeletso ho tswa madi a sa emiseng leqebeng ho ruruwa le utlwa bohloko mmeleng kae kapa kae ho sa etsahala letho ha o bona matshwao a tshwanang kapa a batlang a isa ho ngwana atamela ditsi tsa bophelo tse pela hao kapa o ka letsetsa dinomoro tsena 6876-0396
3: Molaetsa ona lo tisetswa ke lekala la bophelo ka tshetso ya mogatlo wa hemophilia ya Lesotho.
1: A semo hema medi e bona ya mathena.
0: Ya ntate ke a le botle. Ke ne ke re di tsheo tsa mogago ona ka kakaretso ya mona.
1: E yena.
0: Di ka ho di mo dikete di milione tse mashume a supile a metso mo 78 million. Mogago ona o lebeletse hore o bo phethetswe ka gana go ya selemo ho tloa nakong yene e mo hlompetse no khala tlaba keta ho thagola e le hore re lebeletse hore semongkong ka go ditsena ka bo ya go ditse tlang e be na le megwa ena ya ho fetla motlakase ene ntseng re bua ka yona selemo se tlang ha ebe o thuye hanne mohlomong ho ya go ditsa botshitwe re lebeletse hore semongkong e be na le mora go bona bo phethetse ona ne semongkong e tswile mo nyo bothateng bona bo e salena le bona ka dilemo tse telele
1: e yamba me ha tsha o bile ka taba ene a ofehla motlakase ka mogwaona wa letsatsi jwale go bona jwale bitse ho tla ba le dibetere mogwa o ofehla ka motlakase o fapana jwang lola o sontse le mafiteng wa gagama go thule na hona le ntlafatso e teng papisundu mafiteng ha gagama go thule
0: ke a le bona tate mogwa o ofehla wona wa tshwana ba le difehla ka mahlasedi ya letsatsi ho fapana ha tsona ke boholo ba tsona morego ga gama go thula o mogolo ga golo ke mogona wona ga o fetla o hokela o kena magangang a LEC hanghang a thi wa ne wona o fepela semonko fela o fella ka ga semonko fela
1: ke tshele bohanda jalo ka go ya ga semonko e le toropo o betse hona le metsi e menye ka nna nya ba ba sotho le bona ba sentse ba ba nna motlakase ha le mona o totla o ba teng mhlompe tona go lwa tlo gakola e ka nna ba le metsi ena e sentokopong e thoko le yona e tla una molemo nna hle mogalo kore le bona ba sotho ba tle ba fumane motlaka so ntse se hlwa mo se
0: ke a le bona ndo ke a gona ntwe e tla meng go re tle re o tlole ndo ke a gore e tse ka tlo ya e bisa ba sotho ditsebe
1: e yena
0: semoko ye nwe call tse ne sentse ina tsone go no so re sitwa go ka hokela malapa mang ka ga boemo bo ne sentse bo le tinga ka ga spaka se tebello gore yeno e tla tla ba mogahlelo mo ha re tedile yena ya ofela jwale o tlo sheba taba ya hore na jwale go atoloswa makangana ke wago a nele setšhaba sa semonko le metse e potileng toropo ya semonko ke nnete ka gara moregona ka gara moregona go bontshitse gore go tla tla go hokelwa malapa a ka ba legolo e ntse le taba etse tlameng go tlotlo shebisisiwa gona malapa a ka ba legolo a tlo tlhwabua jwang go tlo bo go ipapisitswe leng a tlhwabua fela morego ka mokgwa o bopeileng ka teng gona bele tsena ke gore ga o qeta go fetlha ka o qeta go gaga ditsitsena tse fetlhang o gokela malapa a legolo ga o finyana le dibaka tseno tseo motlakase o santse o le teng mo tsona
1: jale mosotho o tlaga ga o ile go a etswa boithuto morero e sentse e le o santse o le teng nna ga eno gore jale ga o fepela malapa a legolo ebe ka morago jale kona go tlotla reetsa boithuto o fumana gore ga cheka nna ba rentse go honyane go kekeng ga fepela le malapa a mang a feta mo go tlobela re kalela gape ape re etsiwang go tlhatlha go kopangwa ya ba jale go itswa taba ya moshwelelela e ka ketelelang jale se gokela malapa a semonkong ka ofela
0: ke a le bontate ke potso ya botlhokwa ena obane etlile ke a gola batho ba thaselo ya bona ga se o bona go fetlhwa thaselo ya batho kogo ke bone motlakase lo teng ka tlong e ke phelang go yone e go fetlha ke ntho ya botlhokwa ke bile ke karolo ya mosebetsi one fela go nna ke le motho kapa ke le mosotho ya phelang motseng wa yesu ke lebeletse gore ke bone motlakase o le ka tlong yaka eseng ke utlwa go tho go a fetlhwa mane letamong la malzunyane kapa go tho go a fetlhwa ka setsinsane se fetlhang a ntate boithuto bo entsweng a yena e nempa e le gore fela

0: mohlomong go bona gore na boka tolosa marangrang a santse a le teng ba fela setsi seno boithuto bo entsweng bo bontsha gore motlakase o fetlwa mono o mongata gagolo bakeng sa tlhoko ya semonko o mongata gagolo ee kore ehlile semonkong marangrang ano a ka tolosa mohlomong go feta kopalo toropo ya semonko o mona metsi e menge e ba ka tsebang a fitlhetse go tsona ka lebaka la gobane ka lebaka la mongata ba motlakase o tlotla go fetlwa mono
1: kekelebantate mamedi kgetlho tla go mema le wena go tla ba le seabo hetebe tsena nomogo dipedi ke 2231642 le ane ya 59933 ke tsona tse o tla kena ka tsona hebakeng sa dipotso tsa gago go lena la ro tlola taba ka moga metsotso e metlhano o tloga jwale re tla be go mema he gore o tle o kene ge re tle re gatele pele tate mokhutshwane ke jwale ge bua ka letsatsi le nala la botlhano le motlhomphe tona gore a tla ba a phethola legote le ona go gakola gago ya morero one a ko go tlhalosetse go itsegala jwang o fanwa ka mokontraka ga ntla gere wa gakola obile wa phethola go itsegala jwang tate
0: ke a lebang tate mosebetsi wa la botlhano tate motlhomphe tona golo gantle ke gakolo ya morero
1: eena
0: ee re tlwaetse gapeapere go phethola lekoto etlhile o tlo ba ke mesebetsi e motlhompe tona golo a tla ba etsen o gakola morero ono sesupo sa gore ke gakotse morero ono ko go be le phetholo ya lekote sebakeng seno e le gore mosebetsi o motlhompe tona golo a tlo o etsa ka la botlhano etlhile ko ono wa gore a phethole lekote a ba a tlhaise mokontraka ya tlo o tlaetsa mosebetsi ono e le yena letsola la gae le tlebe le sala le phetha mosebetsi ono nakong eo jale mosebetsi ona o sosiwa matsoa ae ka botlalo gore a tswele pele go etsa mosebetsi ona
1: mokontraka eo ko alape moko kapa cheo se o tla bonagala motlha monene
0: ntate mokontraka o sa tsebagala ntate ga se le konutu ke mokontraka wa naga ya china ee ntate ke a gola re ntse re tlile toa rona e golo ntate ntse le gore re lakatsa gore be ba sotho etsa mesebetsi ena ntate empa jale go fumana gore go na le mo ge bago gaelelo ga dipheo teng gore re tseba gore re ka tseba go etsa mosebetsi ena teng so etlhile chaa ba ntse ba ile nna ba e ba teng basotho ba ile ba iketela mosebetsi ono empa jale ga o se o tlhatlhojwa boiketo ba baikiti ba neng ba latletse molangwana fumana gage goba basotho ga ona ba atleyang go feta taba eno
1: ke a lebagantate mamedi metsotso ke ene le go emašomo mabedi le metso mmedi golo fitlha gorenyane ya pele mme ke seletso ke metsotso e mmedi fela gore le wena o santse o itukisa mo moreng teng o tlo tla go kena ka moga metsotso eo e mmedi fele ge o latlhele wa gago molangwana mona hetabeng tsena sebaka sa semonkong ke se seng se gagolo go shebile tabeng ya bogatlhaodi selemo re selemo tla bona ke ditiletile huwa ka mono ka phogogong ka mono tshwarwa mekete tumeng ya naga ka mono tlhomphe tunagolo a be teng matona a be teng dilemo ka go fapakana ke se seng sa dibaka tse tabeng ya bogatlhaodi se gogelang batho fela bjale yona e ne ya gore motlakase o ne o le siko ke gola ko gore mosotho a kaakwa batho ba bangata ba lela ba re ga bo gona mona go na le dintlafatso tseo re di bonang bogatlhaodi bo teng fela ditaba tsagona re le setšhaba ka re ga re imone menona gagolo ka ditaba tsena tse e tsalang ga re bua ka taba ena ya mosebetsi o ne le mo re rona tlo o ba teng setšhaba se tlo imona menwana jwa ntle le gore motlakase o tla ba teng a keke batho othe ga morero o ba teng bona batho ba monetlhebe bona ba sebetsang ka kotlologo jalo jalo kao fela le thepa e sebetsang e be ya bona molemong wa ntse o fenya taba yane ya tlhokalo ya mosebetsi le bofuma jalo jalo kao fela ge di gokaganya jwang tate ditaba tse ele ga e ba motlho mo mokontraka e le motho yo a tswang nageng yongwe wa china fela o amogela batho gagolo batho ba sa bakeng seo jwang tabetseng tate
0: tate ke a lebone tate ke a gola retle re e tlhakise le yone ena e tle seka ya tloya ba le botoloki bo seng bona re re e tlhakise ka webe ya tena tate mokontraka ga o a lebelela gore a tle le batho ba mesebetsi e ka etsiwang ke basotho mongwe ko gagolo mesebetsi ena e tlhokang diphaka e seng mesebetsi e tlhokang ditsebo tsa bo engineering tse a tla mona botsebing ba engineering ke tlhokang ke tla le botsebi baka fela tebelelo kore ee mesebetsi e tla ba teng mono ntate ko ja ga so etse dipalopalo tsa gorena ke mesebetsi e me ka e tlo tlhagiswa ke mosebetsi ono fela yona e tla ba teng tate ya mesebetsi eno ya mesebetsi e tla tlhoka diphaka tseo ba nna le ba basotho ba tlhokiwang gore ba tlo thusetsa go yone o bontshitse le taba ya semonko ntate gore semonko ke sebaka se botlhokwa mo gong wa lesotho ka lebaka la bogatlhaodi ba bangwe ba sebaka se re lebeletse gore

0: mona mo re ng se monko ene tswanetse ke sebaka se udimo dimo dimo dimo ka bo hahlaudi ka bo go ntlafatswa go bane ke sebaka se mmense mapeng wa lefatshe ka phogo wa se monko me ha o sheba se monko go le ka motho ke se banga go le se monko wa se dipogo mane ka mane ke di bise mai gutu ha gele ka go mai go mo tsene ke bana na ena ya bo gune man ha tla ba ka tawe le se monko ke bo thata ba mo tlakase Obani, hantlente hantsa ka dino kwa mona na temposa ke u ke bo tlo go ka mana hape a be house go tlo ka mana ka kae u ka mathaka sa Afrika ka mana ka Afrika bo go hantsang kana jwale gore na ha se ka ya e tsa go nka kae go nka na mathaka gore ka ha e tsa le tsebe se monko nka de ha u fika mona ba ba sa u ba ke ke ditse sa ba sa ba ba ba ke na ba ba ga sa ke na ga gore go tsaba sa di ana kwa kwa ka motho go tlo ke hao ya ga kwa kwa tsa maka sa go lena ka tao tsa moro ka bo thabo tika mona u tswa pa mona o tsa de ke ga tsika mona ke ke re ke fona ba nna ha ona mo ka fa pala le tsama ngwa mo ba sa u bona mo ka mona ntate kwa nkolo sa go pola kana le tsama ngwa me gwa le botata ba o e bengena go ntse ke go ye mata ka mo ye bile nyi mula nyi lwane tsa wa dikira bo a se go tukwana ba sa ile bo ka ke tangena bo ha mo TV ke re batho ba sentse ba imola ka baka la phogo yeno e le gore batho ba mone ka bohahlaodi ntate re nyaneng ka nnete mogua o phame wa semonko jale ntho tsa bo gone mona tabe di bua fela tototo boithuto meralo boithuto gana ke na go tlatlhagolo tlatlhagolo ebile go bua dikgetho ke sa tlatlhagolwa fela go phetatswa dololo o e a e mpebeng go a phetatswa ke kere imola ka tloa monagetse wa bana ka sa semonko go nae tlhabola e le go keketso e megago ga dieno a bohahlaodi ka mono bo etse dintho le ntho ka mono ilo go tsiyo go so tuka tsmongo ka nete bo jalwa di go di sika mo go hlana eng tse ding ja le bo a tswa ndatwa wa
1: hele bo ile ntate bo si to go mntate de ba tsama mamedi ke tsena fetlang ka bana ba bagago ke ntate se hlo ka mkhotlong ke ntate maloko be le ntate mo si mm
2: ke le bo ntate
1: e yena
2: ale msana ke go pa ga tala ka ntate se hlo potso ya hae ha bene ke mametse hantle gore na motlakase o na a itlhe ke motlakase o tsititseng na gore re karereng semonkong e na le motlakase ke a kgona ga ntse ke tlhalosa ditaba tsa ka ntate ke bontshitse go na mokgwa o morero ona o raduweng ka ona ke ofe o bonetefatsa gore semonkong ga ona nako e tla tlhoka motlakase ka lebaka la gobane gothwe go na le bothata bo itseng ba mokgwa o phe ba phelo ke bontshitse gona go tlo fetlwa ka mekgwa e mmedi ka godima mekgwa e ne e mmedi ya go fetlha go na le mokgwa ona wa gore go tlo ba le generator e tla ba le e backup ga ebe mekgwa e ne e mmedi e ba le bothata ke bontshitse gore le mokgwa o le wa go fetlha ka letsatsi e le ngwana o bileng o le mogolo o fetisisa ona wa 1 megawatt o na le battery energy storage e le gore re motlakase wa semonkong re lebeletse motlakase wa semonkong ebile motlakase dihora tsotlhe tsa letsatsi go seka ba le nako e o thweng e na le bothata bo itseng ga ebe komelelo e le teng motlakase ga letsatsi le le teng motlakase o teng ka ga semonko ga ebe mokgwa o fetlha ka letsatsi komelelo e le teng o ba le boima re lebeletse gore generator ga e tla jela phate jalo ka ke bontshitse e tlhe ke o jela phate fela se mokgwa o tlo ba wa mantlha wa go fetlhwa gore semonko e be le motlakase ya ntate ke a gola o buile ka taba ya ya gona go bidina le yona e tla kenelela je gona bele tsena re bua ka semonkong re kopa
1: gore
2: ya nna sa re cheba ntwe ba sa cheba dibaka tsa go bidile tsona ntate ka nako e tlang
1: a henta
2: ke kopa ke kena go tabeng tsa ntate malokobe ntate malokobe ona re na motlakase ona o ka tla o thagolo ona o sontse o sebetsa hang hang a ha o thagolo ha ke re ke nako o thweng morero wa qala fela ke a gola e nngwe ya ditaba tse keileng ka ditlhalosa ditabeng tsa ka ke a gore morero ona re lebeletse go o be phethetswe ka ga nako ya selemo go tloga gona jwaletse e le gore re lebeletse gore ga e be o thogo dieile go isa kgweding ya tshitwe selemong se tlang semonko e be na le motlakase mekgwa ena wa go fetlha ka letsatsi ga setsi tsena se fetlhang ka letsatsi ke mokgwa o e tsalang ka pelenyana go feta mekgwa ono wa go haga ka mokgwa o fetlha bo metsi ka metsi bana wa metsi jalo go tlhoka gore o etsa ntho tse bitswa di-civil works tse jang kotse tse amang gago ka mokgwa.

0: itse re tle go kwisise moregono wa semankontate potso ntate monyaka ena gore na phetlho ena e tlo fepela toropo fela ke itse moregona mona mo re teng gona kere tšen ke bua go bua morego ke phetlho ga se kgokelo ya malapa fela ke bontshitse ape ape gore morego wa phetlho ga o se o phethaetse motlakase o tlo tla o fetlha mone o mongata go lekana gore o tla fepela toropo le metse e ka mathoko go yone e le gore gona bele tena ga re bua ka morego ka letsatsi le na le rereng la botlhano go a thagolo go thagolwa morego o mogolo ke go fetlha ka baka bontsha gore le malapa a tlo gokelwa ke malapa alo e tlase ya malapa fela ga se o bolela gore motlakase e tlebele gobane o gaelela ke ka moo morego o neng o radue ka teng gore bakeng sa gokelo malapa a motlhomo a ka bang legolo motlhomo o tla tla go shejwa gona kile ka bontsha gore malapa a ngwe o swetse le qeto wa gona e tlo bang bapalapa motlhomo o ka sheba malapa a santse a le ka gaga moo magagang a santse a le teng go bona gore a ne sa tlhola go gokelwa ka lebaka la gobane motlhakase o fetlhwa ngwana o ne o se sa lekane kapa o ka shejwa gona ke metsi e fenye ka tsebo gore e kengwe ka gaga malapa a na a legolo e nngwe ne e le ya taba ya gore na jale papiso mokgwa one wa go fetlha papiso le wa ga o ne re thekutlwile kakakaolaolao le ka go o tlololang tate ene ya gore ke tlhalositse gore mokgwa wa boithuto wa gona go atoloswa marangrang go tloa ga mofoka go ya qatšha ka ba ka bontsha kare ka gara moregong go tlo gauwa substation ga ga mabanta o gauwe substation ya bobedi semonkong o gauwa substation ya borago ga mosi sebakeng sa qatšha e le gore morego one ke morego o mogolo gagolo kare ditjeo tsa ona di boima gagolo gagolo ke gola ka nako e o ne o qeta go etsiwa boithuto bo one feasibility study ya teng ne le ka godimo 1 billion malodi mme ga se tšhelete ene ka tseba go fitlhela eno ga e bapiswa le ena ga ana rena re bapise gona boemo bone ba gane re atolosa ka semong empa ga se o bolela morego ono mmuso o latlhile ntse le e mongwe wa merego eo mmuso o tla ntse o tlo o sheba gona gore go tsitsiswe marangrang a tsebang go anetsa motlakase ka gona taba eo ya gore go gauwe line e kgolo ya go tloa ga mofoka go ya qatšha e ntse le teng meralong ya merego ya mmuso e le gore gona bele tena rere mokgwa o bobebe e ne e le ona ona ga o bapiswa le mekgwa eno ya go atolosa ka ditapo
1: e le gore ke tsela gaoletsa go ya semonko fela yane yona o ntse o tlo tswela pele
0: morago wane o ntse o tlo tswela pele ko gona bele tena re arabela boemo bo teng batlokotsi bane bele tena ka ga semonko
1: ke a lebo ntate
0: ee ntate ke tla go ntate nnete
1: ke ya tse di tseo ntate nnete ana a buile ka tsona onaona go ne o se ntse o mo arabile ga o shokelwa ke yena a butsikengpotso ena a bile a tlotsa motlhomphei motlhobo gona ga e sale le tona la
0: maatlaka
1: ditaba tsena
0: ee ntate ke a gola ne ke re ke otlolole ene ya gore maria re tlo ba le load shedding
1: eena
0: a ntate le ga ebe gaga e motlhakase o timmg ga se load shedding ke bone basotho bana le kutlwiso ya gore gotlhe ga motlakase o tima ke lebaka la load shedding go na le ditlotso tse dingwe tse se di sa amane le taba ya ntho one bitswang load shedding tse dingwe ke marangrang a rona a seng a tsofetse mme ga loadi ba boima di-transformereng ba boima mo dithapong tse dingwe dibaka tse dingwe ga se load shedding ga o bitse load shedding load shedding ke mo o gaolang motlakase o yang sebake setse ka morego gotlhe ke ntho e galwang ga re plana gore sebakeng se itseng re kgaola motlakase o bona ka nako itseng
1: ke a le bontate ditao tse ne di sa le ngata gona motho o ne a tla re noa ga e babuele se ntse di imelwana ga re setse re gokela tseetse dina ga re dimetse o feta ka mo di etsang ka teng
0: go na le meralo e menge e sentse etse ya tla rabela taba eno le
1: yone ke a le bontate mamedi e re re tle re suthele ba lefapha la ditaba re kwale taba ena mona tsedi tlo ba la ditaba tsa gora ya pele re tlabe se re gutlwa ka ditaba tse dintse go tshwaretseng tsona he go lena la re otlolola taba
2: bua ka morena ya ile ka ipha nako ya go itsuyo mo go gata go bua ka ditaba tsotlhe a manane ditaba tsa batsotlhe a tshwara ditiselo a tshwara ditiselo tse a manane naga ya dikita le sada go se ka go nonya maikutlo a ditsotlhedi tsa naga ena gore naga go nepagetse e ka ba naga ya ditsotlho e ka tsamaiso ga ditsetswa Oh,

Nako ke hora ya pele, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi, ke a o dumedisa. Ditaba o di ballwa ke Motshidisi Tjhakela Makaja, pele ke dihlooho tsa tsona. Ditsebi tsa tsamaiso e nepahetseng ya dikgwebo di re ho bohlokwa hore dikgwebo tsa mmuso di be le boikarabello. Lekala la bophelo le hlahlella setjhaba ka malebela a tlhokomelo ya lehano. Ditaba ka botlalo. Ditsebi tsa tsamaiso e nepahetseng ya dikgwebo di re ho bohlokwa hore dikgwebo tsa mmuso di be le boikarabello bo matla, di sebetse ka nepo, mme di tsamaiswe ke batho ba nang le ditsebo e le hore di thuse ho hodisa moruo le ntshetsopele ya Afrika. Motsamaisi e moholo wa mokgatlo wa baokamedi Zambia, Mofumadi Ntshimonya Michelo Silenga, o re diboto tsa dikgwebo tsa mmuso di lokela ho ikemela, di be pepeneneng, mme di tshepahale ha di etsa diqeto. A re ditho tsa boto di lokela ho ema ka tiyo diqetong tsa tsona le ha ho ena le kgatello ya dipolotiki. Mokamedi wa khampani ya metsi le dikgwerekgwere Wasco, Monghadi Mpeke Lebohang Makara, o re dikgwebo tsa mmuso di lokela ho hlokomela meralo ya motheo yeo di seng di na le yona. Ka ha ho diehisa tokiso ka sepheo sa ho boloka tjhelete, ho ka qetella ho sebedisa tjhelete e ngata ho feta esita le ho setisa phano ya ditshebeletso. Ho sa le jwalo, motsamaisi wa mananeo wa mokgatlo wa baokamedi Kenya, Monghadi Tom Nyagare, o eleditse mebuso ho itlhophela, ho tlhophisa botjha, ho rekisa kapa ho tswa dikgwebong tsa mmuso tse seng di sa sebetse ka nepo kapa tse seng di sa hlokahale setjhabeng. Ya eteletseng pele lekgotla la baithuti sekolong se seholo sa setjhaba NUL, Monghadi Tumo Tsanyane, o latotse mabarebare a hore ho na le moithuti ya thuntsweng ke sepolesa ka Labobedi nakong eo baneng ba entse mokoloko wa boitseko. Monghadi Tsanyane o bontshitse ha mokoloko o wile wa qhalwa ke sepolesa pele ditaba di nka mothing ya ho sele. A bolela hore ha ho thepa e senyehileng, re baithuti ba ne ba mpa ba ipeseditse mabokose. O bile a latola hore baithuti ba ile ba chesa ka ntle ho sekolo. A re ditaba tseo ke diketseletso ka ha mabidi a dikoloi a ne a besitswe ke ba bang baahi ba Roma. Ho sa le jwalo, Senior Inspector Goromeng Sekgonyana, ho hlaha motebong wa sepolesa wa Roma, o netefaditse hore ha hona moithuti ya thuntsweng. Le ha ho le jwalo, a re tlaleho yeo ba ileng ba e fumana ho tswa lefapheng la bona le kgethehileng ke hore ba bang ba baithuti ba fumanwe ba ntse ba besa dithaere ka hara tsela e kgolo hona Roma, empa ba ile ba qhalwa. Hara ditletlebo tsa baithuti ho kenyeletsa tiehiso ya tjhelete ya bodulo, dijo le dibuka. Ba ne ba bile ba tletleba ka ho lelekwa ha baithuti ba 77 ke sekolo bao ba reng lefapha la ditlhapiso NMDS le hutse ditlhapiso tsa bona, empa ba se ba qadile sekolo. Lefapha la ditlhapiso ha le a fana ka lehlakore. Lekala la bophelo ka sehlopha sa tsamaiso ya bophelo Maseru le kgakotse beke ya tlhokomediso ka bophelo bo botle ba molomo ho ruta setjhaba ka bohlokwa ba lehano le hlwekileng. Mofumadi Mapoka Hlakane, setsebi sa kalafo ya meno, o re ka tlhokomediso ena e reretswe ho fihlela batho ba dilemo di 13 ho isa ho tse 65, mme ba atlehile ho ya sekolong sa mosebetsi wa matso sa katleho ha matala ho fana ka thuto ka bophelo bo botle ba molomo. Mofumadi Hlakane o supile ha ba tlo etela sepetlele sa Mohlomi. A re ho fihlela letsatsi la ho qetela, sehlopha se tla tswela pele ka ditshebeletso tse fapakaneng tsa bophelo ho kenyeletsa tlhatlhobo ya mahlo, tlhatlhobo ya tswekere ya madi le tlhatlhobo ya meno. O itse ka morabeke ya tlhokomediso, sehlopha sa bona se tla kgutlela dibakeng tso ba di etela.

0: seng go netefatsa gore batho ba ntse ba tlhokometse meno ka nepo ba boele ba fane ka kalafo ya go kata meno a nang le dikgeo mahala. Go phethela ditaba tsena ke tla pheta tse ka sehlohong. Ditsebi tsa tsamaiso e nepagetseng ya dikgwebo di re go botlhokwa gore dikgwebo tsa mmuso di be le boikarabelo. Lekala la bophelo le tlhatlhela setšhaba ka malebela a tlhokomelo ya lehano. Ditaba di fela mona mamela tse latelang ga ore a pele e fetile ka metsotso e 30 ka senyesemane.
1: Mona Express Credit re fana ka monyetla wa pheta tsa merero ka kadimo ya loketseng tlhoko tsa gago gore na o rera lenyalo o keteka lengwalo la thuto ka pontšhafatsa ntlo ya gago. Re teng go tsietsa nako tsena tse botlhokwa bophelong ba gago. Etsa kadimo ya go fitlhela 700,000 maluti o lefa ka nako ya dikgwedi tse 120. Etela www.expresscredit.co.ls kadima ka boikarabelo go na le melawana le dipeelo.
2: Ke ne ke tla go ba sotlo ihle ka ntse re tlamehile re go lekane gore ebe bana ba rona ba ntse bašwa ba tla thungwa ka lebaka la meserefere e ntse e etsagala ka gara ditsetsena tsa rona kore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fae gobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang. Mme ke nka setisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster etso re ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa go tle re bone gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le di srsetsa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le megatlho go shedisana ditaba tsena le go fetola histori ya lesoto karolong ena ya thuto e phameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metsherefere go sena o tshwako ba dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhanong le dikolo kapo tse kgatlhanong le baithuti.
3: Nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta go dia o etwa nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang ge ntse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang.
4: Tate Tumo ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlhoa e setse etsa. Ha o ka tloa o tshwanetse o etsa o tlo fosa bare o tlo etsa maybe ga o se nena o itsaeng mme e file ke bohlokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaetseng gobane o tloa o ya le masenke athe masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokagalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re mo amoele mme wa ka gobane a se batho botlhe ba bonang o ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka akhang ka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntse ka bophetlho go botlhe athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go goba le phoso mona gore ka go goba le phoso e file wa o suputsa gore o suputsa gore o phetagatse.
5: Mamedi re molebekalo tshidi ka ditaba tseo tsa go raya pele tse wa gabaletseng tsona o tla gutlwa tlo go balela tsona ka senyesemane metsotsong e 30 ka morago gora ena ya pele ga jale re lotsitse metsotsong e 8 re e fogaletse gora ena ya pele mme re gatela pele ge ka ditaba tse dintse go tshwaretseng tsona. Lekala la bophelo ka lefapha la naga la bophelo bo botle ba kelello le tshwere mmoka wa matsatsi a 2 ka sepheo sa go lokisa ditemana tse dintsi tsa leano la bophelo bo botle ba kelello o bonagalang o siwe ke dinako. Gato ena he mosotho e motle e boetse e bakilwe ke tshubuhlelelano e bonagalang sebakeng sa kalafo ya mafu ya kelello jalo ka sepetlele sane sa Mohlomi. Mmoka ona o kenyeletsa lekala la bophelo, lekala la toka le molao ka magotla le setisane sa tlhabollo ya batshwaruwa esita le mafapha a mang. Momamedi tla gopola gore ke kgweding tsa go feta ha re bua le lekala la bophelo le bomphato le tshebeletsong tsa bophelo e leng Partners in Health ba neng ba kopane le mafapha a mang a nang le seabo ditabeng tsa bophelo bo botle ba kelello go bopa leano la bophelo bo botle ba kelello le dikgato tse ba lokelang gore batho ba di nke mo keng le tshwaretso ka mane ka setlhabeng. Goprahe mamedi gore lenaneo lena la re otlolola taba gone re tshotlhe tsona ditaba tsele ke ka ona le letsatsing la ka jono ya re tla otlolola taba le Dr. Thabo Mogotu ena ke mokamedi wa sepetlele sane sa Mohlomi ebile ke mokamedi wa ditshebeletso tsa bophelo bo botle ba kelello go utlwa ka botebo ditaba tsena tsa mmoka mme ge gokagana le ena he mosuthu e motle ga jwale re gokagane le ena kwele re tle re tsebe go tlatla utlwa.

0: tsena hantle ka botebo re fumane dintlha tse feletseng mabapi le ditaba tsena. Re tle re utlwe dintlha tse feletseng mabapi le ditaba tsena hobane ha o bua ka melao e amanang jwalo le mohlomong le dikahlolo tse ka etswang ho shejwe ditaba tsa batho ba nang le bokowa, mme e ka ba ke bokowa jwale bokowa bona le bona bo na le mekgahlelo. Wa tseba ka nako tse ding ire ha ho na le dinyewe ka mane ka makgotleng, taba e nngwe e shejwang nakong ya dikahlolo ke hore na motho eo a entseng tlolo eo ya molao o entse a le boemong bofeng, na ke motho ya phetseng hantle, haeba a na le bokowa, le bokowa bona le bona e ka nna ba bo a fapana, ke bokowa ba masapo. Mme dikahlolo tse di a shejwa hore na motho ha a na etsa ketso kelellong ya hae kapa ke motho a phetseng hantle kelellong, jwale o a hlola ho ipapisitswe le tsona ditaba tseno. Mme e nngwe e utlweng utlwahala ke hore ehlile ho bonahala ho sena dingaka ka hare ho naha ena ya Lesotho tse ka qetellang hee Mosotho emotle di sebetsana le tsona ditaba tsena tsa mafu a kelello, di-psychiatrist ka hare ho naha ena ya Lesotho di hlaloswa di fokola kapa di siko. Mme taba eo e ka nna ya ba e ama taba ya toka kapa kabo ya toka le mafapha a mang. Ka nako nngwe o tlo bonahala jwale batho ba tla sitwa ho thuswa le hore na makgotla a lokela a ba ikgodisitse hore motho eo ke motho ya phetseng hantle, o ne a etsa se a le maikemisetsong. Jwale ha e ba e le motho ya nang le mohlomong a na le lefu la kelello re e behe jwalo, e ba ke motho ya nang le lefu la kelello, jwale dikahlolo tsa hae kapa kahlolo ya hae e tla fapana le ya motho e ka nang ya ba mohlomong ke tswe batla e tshwana fela jwale eno a ena hana lefu la kelello, mme dikahlolo tseo di a fapana. Jwale ho na le melao e ileng ya etswa nakong e fetileng jwale ntse e le ka hore he Mosotho e motle hore e tle e shejwe na e lokiswa jwang, ditebana tse ding tsa molao na di ntlafatswa jwang molemong wa hore jwale ntle di tsebe ho arabela ditaba tsa moraorao tjena. E ka melao eo jwale e se siwe ke nako kapa ditemana tse ding tsa melao eo mohlomong le dikahlolo di se di batla di siwe ke nako. Jwale makgotla ona ha a etse molao, ona a toloka molao. Makgotla ba etsang molao ke maparamente, ke bona ba etsang molao, le bona ba etsa molao jwalo ba o bopile ho tswa makaleng ka ho fapakana a amehang, e le hore makala ke ona a hlileng a bopang tsona ditshwantsho tseo tsa molao jwale be di tla fetolelwa melaong. Ke kamane ke maparamente jwale sa hantle molao o tjena jwale makgotla ona a tla o toloka ho latela hore na o beuwe jwang ka pele ho bona. Le makgotla ona ha a hlola a tla hlola a ipapisitse le molao yona ena e entsweng ka paramenteng. Paramente le yona e tla be amohela tsona ditaba tsena ho tswa makaleng, mme makala kona a bopang ditlha tseo he Mosotho e motle ka kotloloho. Ke hlokomela jwale hore ha re atle ho fumana jwale Dr. Thabo Mokgothu, ke ipotsa rona ho tle re tle re potele re bone na re tla sebetsa jwang ha ho le tjena he Mosotho e motle.
1: Ka nnete taba ena ya hlaha le mollo beng ba ka ha ona mo e tlaisa naha ena ya Moshweshwe teng, hobane e senya tsohle kaofela dihlahiswa dihlodilwe tseo Morena Modimo a re fileng tsona Basotho hohle moo ba leng hona teng. Ha re thusaneng ka matsoho otlhe e re nang le ona ho bona hore re nena taba ena ya hlaha, mme re boloke tikoloho ya rona hobane ke yona e tla thusa hore nako e tlang re se ke ra bona Lesotho la rona le ntse le re lahlehela.
2: Ho na ba ditaba tsa bo dikhombo mona motho a reka koloi license na license ntho tse fetisang ditlhong ke hore o ipotsa hore na bahlanka bile bona ebe banna boitshwaro se bonyetlile ho fitlhela moo moo so sa nahane le motho yo ore ho ha fela hona le kuno e fumanang kuelo wa ketela o ntse taba tsetse, mme yena motho yena o reng ha etsa taba e hlabisang ditlhong a ka lekalobane ka molao ya fanang le ya moelang ke re sheba a tshwana molaong ke ditlwele tsa molao ba le babedi.

0: 2%. Boholo ba lona le undemocratic. Ha le tsebe how to push a tsala ka tshaba. O le mong wa setjhaba. Ke tse ka mo le botsa. Ke ka ona na ha ina ena le mantsu nya mangana ka. E ntse e futane ya ho ya. Go sa bona ha le mo ya. Mane mo re mo no tlwele botsona, o le le tsona. A enda de file ke a tseba ke. Ke hlaela le sotho mona.
1: Le Dr. Mogotu ke yena he o sentse rena le yena kwana. Dr. Mogotu ke a womela sa re mentsa le sotho ke tabela go ba lwana ka jeno.
2: Ke le bile ho le senta te ke kopa ke tle ke di me isela mama medi ba sa le moya sa radio le sotho.
1: Ga le bo ha Dr. Kanete ke kopa tshwarelo. Ge tla mo ga o nyana cha ke ditaba tsa dikgokahano. Le ha le jalo ge la ka tsa go re ke go utlwe ka sena se etsa la mo kono le bile le ona wa matsatsi a mabedi le kopantse. Makalana a fapakaneng la toka le molao ba bo masterata jolo jolo ka ofela le mafapha a mang ka tlhabolong ena ya batshwaruwa ditaba tse di bakwa ke eng e susumeditseng mokao wa matsatsi a mabedi
2: ke a leboga santate wa ka potso eno ya botlhokwa taba e kgologolo ne e le gore ge le bafani ba ditshebeletso ka mane ka sepetlele se segore sa mahlong ihlena go itlile re bona hetse rena le o rena le batho ba ngata ba keneng ka kagolong ya ne o tlhile ka forensic unit e lenga mo hona le ba go tshwereng go dilang batho ba enteng ba tlotse molao tlasa tshutshumetso ya bokulo ba kelello o ba ne sepetlile ka bo sona se ne se ha etse gore senke batho ba 35 empa ha jwale rena le batho ba 86 e nngwe ya dintho e la batla e re tshosa ke taba ya tlaleo e ile ya tswa ofising ya monamodi e ne tlebiwa taba tse seng hantle gagolo lane sentse re ditseba gakalo empa ela re thusa gore re tle re potlakise gore re lokise mme kopaneno ya kajeno ne le gore re ke re tlotla go utlwa go tloa mafapheng a amegang tabeng tsa bakudi bano ba rona gore na re ka thusanang jwang go fokotsa kapa go thibela gore re ne re ise batho ka monono maemo a ntse a le ka mokgwa o jwale
1: batho ba isiwa ke mang
2: ga e le gantle ka tshwanelo gore motho a qeteletse a fitlhile ka moo ka mo re bitsang forensic unit e ba motho e bangwe o tlotse o ntse tlola molao ebe lekgotla le bona e ka ga a maemong a nepagetseng a kelello kapa go na le ditlalelo tsa gore e sentse le mokudi wa lefile a kelello kapa nakong e wana etsa ketso go na le pelaelo ya gore kelello ga e ne sa sebetse gantle ebe lekgotla le etsa court order kapa kopo e kopang ditsebi tsa mohlomi gore di etse tlhatlhobo e arabang tlhoko ya kopo eno e be ka mora mono nako e moahlodi a dielang nyeo o tla sheba ripoto kapa tlaleho e fanweng ke sepetlele mme ga le motho a fumana le molato o tla iswa ka tronkong e tlwaelegileng kapa o tla iswa mohlomi ga e ba a na le lefi la kelello

0: ditaba tse e be mohlomong di tla thusa jwang tabeng ya melao gobane ga ithutega ka nna ba e meng ya melao ke ya gale tla lokela ke shebe botšha mohlomong e arabelang ditaba tsa moraorao e ka thusa jwang jo le kabeng ya toka ditarese ya bo ditabeng tsena mohlomong tabeng ya kabo ya toka le bone ka di tla thusa jwang ga e dile le mo le na le mafapha a bang toka
1: ke tle ke ka lemogago ka gore ehlile segopetsane se gona molaong ona wa kgale gobane gona sena le sethuntse re sebedisa molao wa 1964 o shebane le taba tsa mental health kapa tsa bophelo bo botle ba kelelo o ka gare go ona go nang le komiti e tlameng go lokolola bakudi bana ba thweng ke ba His Majesty's Pleasure bana ba tlhokomelong ya motlotleng jwale komiti eno ka bo yona e ne tlhoka gore go be le setsibi sa mafu a kelelo e leng psychiatrist gore e tswela teng mme nako e tele le sale ka sena psychiatrist e ne ka thusa gore komiti eno e sebetse e le gore ka go tshwaralo ge ntse molao oo ga lesotho le sena mokgwa wa go ba le ditsibi tse itseng e ba jwale e ba segopetsane sa gore batho ba nne ba lokololwe ntho e re tlo re thusa ka kopano ena ke ya gore re kopa gore batho ba magotla ba re eletse gore na ga re etsa molao o motšha o se re qadile go etsa ka tsela e feng eo re shebile maemo a naga ya rona e tla thusa gore le mo e bang dintho di sa tsamaye gantle go latela dikgaelelo tsa rona re le lefapha la bophelo e ka thusana jwang gore batho ba lokologe ese ba tlo go sahlelela gona re gaga molao o motšha jwang o netefatsang gore ga re gatikele ditokelo tsa batho go ya pele
0: ke a leba Dr. Mokgothu ntle le mafapha a kapalakala le la toka nna go na le makala a mang ntle ke la eno la bophelo ke lena la toka ka magotla mohlomong le ka mane ka tlhabololong nna go na le ba bangwe gape-ape ba teng mo seabo sa bona ke sefeng
1: ke gola ba teng se le baphatlhalatsi kapa ka kotologo ya batho ba sebetsenang le taba tsa communication kapa dipisang
0: ena
1: e le bane re ne re batla gore setšhaba le sena sebe se tsebe gore go na le ketsalo ya mofuta yonana ga se gore ntho tse ntse di etsagala re ba seile fela re ntse re leka gore re engage le yona community re tle re utlwa gore na ka yona puo ena ke nang le yona re tle re utlwa gore na bona na maikutlo a bona na e ka ba le gore na ba ka re thusa bang go netefatsa gore taba tsena tse re batlang go di etsetsa bona e le setšhaba di tswela pele gobane e nngwe ke taba ya gore le ga bakudi ba lokololwa ka mola ka forensic ba gotlela setšhabeng mme ka nako nngwe setšhaba le sena se na le go tlhoka kutlwisiso ya gore ba se ba le betere be ga ba ba amoelwe mme ntse le gantle gore le bona batle ba kenyeletse dipuisanong tse tsena gantse re ya pele e le gore ba tsebe gore na gantle gantse re eketsa tsebo ya setšhaba ka bakudi ba batle ba tsebe gore ba ba amogele gobane bonyane ba se ba le ditlhareng le gore bakudi ba ditlhareng ba tlhoka gore ba dule ba le ditlhareng ba tshegetse gore bone ditlhare
0: ke a leboga Dr. Mokgothu ditaba tse di amana jwang le gile ga bona nakong tse e fetileng ke a opela kebile ga koka le nnaneo mmona le lefapha lane la bomphato ditshebeletsong tsa bophelo partners in health tse nneng di tshwerwe ke lekala le bona ka mane ka setlhabeng go bua ka leano lena la bophelo bo botle ba kelello mental health policy tse o dileng ga qoqa ka tsona nna go na le mo di amanang teng
1: ga e le gantle go ba le leano e ne le mogato wa pele gobane ka gara leano ke ona moretlo tla ka tlhakisa rona re batla ditsheletso tsa bophelo bo botla ba kelelo di fane jwang mme di na le dikarolwana di feng tse tlamehang gore di address-e kapa di di arabele so go tloga go policy le re tlameha re tlotla re sebetsana le molao o tlotla o netefatsa gore dintho tse teng ka gara leano di etswa ga di sa etse go be le dikotlo e le

0: gore re qala pele ka leano, leano ha le le hantle le se le fitile boemo bo se le le hona ona dina se le advanced haholo gore sentse le le fedile. Jwale ha sentse re sebetsana le molao, ha re etse molao o arabang ditaba tse teng ka hara leano la rona e le gore re se rentse foundation. Jwale ha re etse molao o tla tla o netefatsa gore dintho tsena di etsagala, gobane ntho o tla e fumana ya etsagala le naheng tse ding ke gore re ba le dipampiri, empa dipampiri tse lona gona dina re batla go netefatsa gore re etsa dintho. Ha re qeta go etsa di-policy ka di-bothomong, re etse dintho tse tla tsa di tswela Basotho molemo ka diketso eo re laelwang ke leano leo rona re le ntseng re le batho ba mental health le setšhaba.
1: Ke a leboga Dr. Mogodi. Ke kopa re tlotla re gefutsa ka metsotso e mehlano fela ka morago mo re tlotla re tswela pele le re tlong ka bamamedi, re tle go utlwe seabo sa bona gona ba tla tsetsa jwang ditaba tsena. O tla bontse o na le gona o tla utlwang ntate.
0: Ke a
1: leboga Dr. Mogodi. Mamedi, metsotso ya rona ke ha ba godile masome a mabedi le metso e robedi re e fokaletse go rena ya pele. Ke suthela tshedi ya tlo balela ditaba tsena tsa Senyesemane, re tle re gokagane ka morago go tsona.
2: Re bua ka morena ba tsaba tsuba a tsaba di tselo a tsaba di tselo se a mana nna ha ya ke se tla le tsada o tla ba le ga yena ya so se o no no to another development for tsade another development for le tsuba a li ga o no nya mai go a di de na na ha yena go re na ha o ne ba he ke ka ba na ha ya ke ka tsa mai go ha di tselwa I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
3: I am a man. Gobane e senya tsotlhe kaofela ditlhagiswa ditlhodilweng tseo mogala badimo a re fileng tsone Basotho gotlhe mo baleng gona teng, ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya tlhaga, mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona Lesotho la rona le ntse le re latlhegela.

0: tle ga haellwa ke tse ge le lekala la bophelo ka ofisi ya bophelo bo botla ba kelelo e tle ka godimodimo ya rona ke go ruta setšhaba ka taba tsena kaofela mme mo e bang ga re se finyelele teng re ka batla go utlwa gore na re ba atamela jwang re tota re fana gagologolo ka thuto e nngwe ke gore le mo re fanang ka thuto re lebeletse gore setšhaba le sona se ramele se ananele bonyanenyana bo re boetsang e nngwe ke taba ya gore e tlile mathatengana a teng re ntse re kopa gore basotho ka bomong kapa ka dikgwebo kapa ka mekgatlho e ba iqaletseng yone ba re atamela go utlwena re ka thusana jwang ka taba ena ya bakudi ba ne ba dutseng ka forensic clinic go na le nako eo o tla fumana go ntse o tla mekgatlhonyana e tlotla e tsa dipinanyana e fana ka dithepanyana e le go batho ba le bona ba ne ba fumane mokgwa wa tlhabololo e nngwe ke gore le ga ba lokologa ge le setšhaba re tlameya re ikemisetse go ba tshegetsa le go ba amogela gore ba gutle le matsepa otlhe a e tswang ke lekala la bophelo go netefatsa gore ba gutla ba le boemong bo gantle e le gore se ka ba mesebetsi e felelang fela
1: ge na le bomme ge na le bontate ke palo e kae motlhomong ke ba bakae ba bangata ke bontate ba bangata ka ga lefapha le bonagalang ba tlile ba le bangata gagolo papisong le go bomme di emilwang dipalo bo
0: ntate ba tseba le ga re le bontate tsese se ga moetse gore dintho tse ngata tsenana ditlolo tsa molao gagolo etlile ke bontate dipalopalo ka motlhomeng etlile di supa boemo bo jalo goba ke kgala bomme ba teng ka mono ba kata sa tlhano e le gore bonyane 70 mamang ke bontate
1: oho
0: eyanapalo
1: ena e phagamena ka nete ge le buile seabo sa gago Dr. Mogotuhle go ba le rona ka jeno
0: ke lebile gagolo sentate le babamedi ba gago ba sale gantle
1: re a leboga Dr. Mogotu mamedi ke Dr. Thabo Mogotu e re buisanang le ena ne ke lebeletse go tla ke ena ga ke tsebe gona motšha ona wa five na ko one o nang le bothata ka palo empa fela ga o le jalo ge di fetile ditaba tseo he mamedi wa kare saletse ke metsotso e mekae e lesome le metso e mmedi re lo fitlha gore nyane ya bobedi mme re ntse re itukisetsa he ga re le mogatlhelong ona ge tle ge le tipatipe ge lebe ka mane ka thotamodi ge shebe ditaba tsa boemo ba legodimo le teng gona di reng ba re bega leseding ka bolipi gona bolipina bo emilwang he mosotho e motlhe mme ke ditaba tseo re tlatla re di utlwa ba re bega leseding ka tsona gona ge gokagana le pusetsong ketsa ke ne re gokaganang le ena ga jwale gore na dipalo di rentsa motšheso ba bangwe ba sentse ba lla ka motšheso sedi ga keta go bala ditaba tsena mona go kopana le ena mona gore hei motšheso o na o tlo go latlhafatshe gona go santse o chesa e sale ga jwale jwale ke ya matlatsa le nna jang ga gomme batho ba bangwe ba le sentse ba re ba thabetse ona motšheso ona ke ipotsa gore na yane a kaletse mmago e leng ga masedi ne nne batho ba kopa motšheso le pula ne nne ba bangwe ka nkena le bona ba ge le pula ena motšheso ona go gona gante dithapelo tse go tlaga di ananetswe na ke tsamayang boemong bono bo jalo ba bangwe ba kopa motšheso ba bangwe ba kopa serame ba bangwe ba ga serame sena se ditshenyegelo serame sena se ditshenyegelo o tla lokela o futhumatse mo o leng gona teng o apara le diphatlho tse futhumetseng o je le dijo tse futhumatsang jele ga o bua ka serame le teng etlile se a re imela gagolo ka ditšego jale motšheso o bobebe ke motho ya thondela go motšheso ona o bobebe obane o tla ba leela moriting ebile ga o tlhoke go sebedisa tšhelete e ngata go lwantsha motšheso go feta ga o sebedisa e ngata go lwantsha segame ke dipapiso tsa bona ba tla thobelwa tšhe ba shebile ka malapeng gore na go itsagala jwang jale le o teng gore na motšheso o nana go itsagala jwang dimeleng le ditlamatlameng le teng e ntse le taba yo nngwe gape-gape jale wa bona gore tlile ge le batho go na le dithaselelo tse fapakaneng e mong ga o butswe ka tlong ka mona ga o beswa ae ke tlholwa ke motšheso ka nnete wa ntlhola motšheso se ke labisang se futhumatse se ebile se kena la ga botlhoko ka dinkong ka mona e mong ka nkano wa tlhakasela le ena ka nkano ae kukanyekanka ba ka atamela sona se futhumatse sena ka se apisa ka dikobo le ona ka magetleng ka mona etlile go bata gagolo e kareng ka sefuralla motšheso ona wa tla ka magetleng ka mona me ke ditaba tseo he ka kotlolo bathong re shebanang le tsona e ntse e le yona taba yane he mosotho e motleng ga o le motho o lokela o futhumale jale bang bang re tseba ha e le maria go a bata e le hlabula go a chasa tsena tse ding tsa gore ke nako ya selemo ke nako ya hwetla ba bang gare di shebe ga o chasa ke hlabula ga o bata ke maria ke phetwa ke tu re tle re utlwe he re tla gokagana le yena re tle re utlwe pusetsong ke tsa ka maane ka thota modi a re behele seding ka boemo ba legodimo gore na motšheso o eme jwang jele le gore na mogatsela na o tla ema go kae nakong yane o he go pholapholang go ya bo gitla kwana ke ka mo ditsamayang ka teng dagen tse dinnye mosotho e motle ke shebile jelo ka ke latela papadi ya bolo ya maoto dinageng tse ding go ntse go chasa ga jwala pele ga o ntse o bapala dipapadi tsena go na le nako ya go gefutsa ya go nwa metsi mo o tla qetelela o bona he go nwa metsi le ona taba ya go tlhola taba ena ya motšheso gobane dipalo tsa motšheso di phagame gagolo tla bapalwa ke di ka bona le ga o ne o bapala mogope wa lefatshe nna nako eno ya gefutso ya go nwa metsi pele go nako ya gefutso le gefutso pele go nako eo papadi e felang ka teng ke go latela gona ke mogope wa lefatshe o tla bo o tshwaretswe nageng efeng motšheso o ga kae nageng eno e jalo gona ga santsane ge qala ga o suka ba go chesa gagolo re ntse re na le dipapadi tse qalang ka gora yane a pele o tla utlwa teng o batla go futhufuthumala ga jale fela jale ga go chese go ka thweng go se go na le nako yane ya gefutso ya metsi di ntse di ka tsona dinako tseno ka kgwedi tsane tsa bo Pudungwana go ya go bopheregong nako tsa motšheso mo tla bona ditlhopha tse dingwe tse tlabe di qala dipapadi gagologolo mo o bapala dipapadi tse fetang bongwe le ba leng ka leng tsena tse qalang pejana moo o tla bona le tsona gore jale e tlile di batla di ameya ke motšheswa fela jale batho ba mathela le meriting mona mo go bodileng mona ga o go dutse fatshe o santse o chesa le gona fatshe mona go beya cardboard o a dula a o santse o futhumela fela o tla lokela bo ntse o tsamaya gotse dieta tsena tse tlaisitseng menwana a menwana ena o tla kwa sentse e tšha fela ntate e le bothata ke dinako tse teng tse lokelang le tsona di ne di amogelege mme ke ga re ntse re ipega leseding jale ka boemo ba legodimo go rena ebena ditaba di reng di re thusa le taba ya gore re tla apara re apara jwang gore re tle re tsebe go nka maeto re apara jwang gore re tsebe go ya moketeng o itseng go tlo tla chesa ka nako e itseng se ka fumana ga o tlile gae ka phirimana ntse o le lefifi ba shebang boemo ba legodimo ka matlho fela gore marikara a teng ga letsatsi ke lana ga ona marutsatsi tena e o tlo chesa a go fumana gore banna dipalo tsa tsona ditlase tsa motšheso o tla lokela o beye lethonyana a the o di a nyagela ka fesetere wa bona dinaledi wa gago motse ya go tla bo o chesa botlhoko ke bona ga nna le ditsana ga di tlhakile te dimpha gore motse ya go bona o tla bo o chesa ga botlhoko a le fumana gore jalo o gatsetse pele o qetelela o qhakgasela o batla o kadima le diphatlho tsa batho ba o kadime le ga e se e le jaketenyana ga ba gana le teng wa ba kwatela gore ebile ke tla motshwaganye o ganne ka jakete ya gae ke ne ke gatsetse mona ya ba o gana ka jakete ya gae ka theka lenka noko ngwe o tlo o qetelela o nyagela le fesetereng ga o tswa o seng agolo go ya mosebetsing ka kgopolo ya gore go tla bata maru a teng a the go tla chesa ntate mofuthuntse o le teng le maru a ntse a le teng letsatsi le ntse le le ka marumono fela motšheso ona wa ukwa temperature ga e tlile diphagame jela ga o shebile boemo bone fela gore a go tla chesa kapa go tla bata gobane go na le maru a o fumane gore ke mathata ka nako ngwe re sebetsa jalo ga o nyagela o bona maru o sa bone letsatsi ke gore go a bata ga o bona le teng letsatsi o sa bone maru ko tlisa gore go a chesa gathe ditaba tsa motšheso le mogatsela tsona ga di tsamaye jalo mamedi ga ke etsa tena ke ntse ke le ka gore ke atamele maane go pisetso a re behele seding jale re utlwe gore na ditaba tsa mogatsela le motšheso o futhumala le o chesa gona di ka se bopego sefeng mo lemong wa gore o le momamedi wa selema sa lesotho ge o fe tsona ditaba tsena o se ka di batla dibakeng tse ding gobane o momamedi wa selema ya sa lesotho o motshetsi wa lenaneo lena la rotolola taba mme o lokela ga o lomametse he le agabele ditlhoko tseo tsa gago ke ditaba tsa moraorao ke ditaba tse ka kotlologe tsa boemo ba legodimo re tsona o di fumane o se ka ilo ditsomangqe nngwe gobane bomamedi ba gago bo botlhokwa seabeng sa Lesotho mananehong ohle.

0: be ka kotlo he o lokela o fumane tsona ditaba tseo ka botibo he mo sothu e motle ga se ke ga o bolaisa lenyoga la tsona ya ba gago tse di jalo tla qetella o tsamaya o di batla nqe nngwe moo ke a tseba bo mang batla mpha tsona ba jwale lona le ge tima tsona ka latlhakore lena bamedi ge saletswe ke metsotso e meraro ge tlo fitlha goreng ena ya gona e ya bobedi a tšhaga sa mofumane ka nnete ge tlatlameya re fete ge tlatlameya re fete mme ge uko gona ge tla keteletse ge mofumane ga re sa mofumane ka nnete re tla feta ge palame tsa pele dikoloi ga go le tsena ke nnete ne se re boleletse mamedi wa selma sa resoto go tla fumana bolepimpa he ga ba bothata boteng le teng ka nnete re tla feta mogalotso ge bona go rona re etsa jang ditaba di batla di se ka latlhakogong la gone taba tseo re ileng ga ba le tsona ga re qala lenaneo mona go lena la rotlolola taba ke ditaba tse amanang jalo he mosotho e motle le kgakolo ya go fetlhwa ga motlakase ka maana ka semonkong o tla etswa ke mohlomphei tonagolo Samuel Ntsokwane Matekane ka labohlano le na leo re yang ge le lebile la la 20 a metso e robedi gona maane semonkong mosebitsi ge go ikelwa go tlo qala ka hora ya 10 go se ke mogalo wa go he go qala ka tsona dinako tseo mme he mosotho e motle re ne ra utlwa gape wa leseding ka kotlolo le gorena ge fitlhile mo na jwang le gorena gobaneng ka mona ka semonkong ha go nontse o na le megalo e meng ga o nontse go na le megalo e meng ya go fitlhisa ona motlakase gona ka moo ka semonkong motlhomonye pota dibakeng tse ding empa he ona ko ona o thunga go tla tlho o fetlhe gona mono ka metsi o ne o santse o fetlhwa ka metsi empa go ba le bothata ya bathepa e nngwe e yašwa ya ba go bonagala le gaelelo ya phallo ya mothamo wa metsi le ona o ama taba eo ya phetlho mme ya ba qetelela go so go sebediswa ona mokgwa ona wa di-generator ga jwale ke o tla tshela mafura mme le ona o ntse o sa bolokeya ka kotlhologo gobane gantle o ntse o ba le bua taba yane ya tshilafalo ya sepakapaka mme o sebediswa mekgwa e bolokegileng e kenyeletsang jalo metsi e kenyeletsang jalo letsatsi matlhasedi ya letsatsi moya ke e meng ya mekgwa e sebediswang jalo he go fetlha motlakase mme o tla fetlhwa ka yona mekgwa ena ge e na le setsong ke etsa kwano ngwaneso ge ke tle ko o amogelatlhe o ko behe mo mamedi wa sema sa lesotho le seding ka ditaba tsa boemo ba legodimo
1: ngwana mmetlhe ga ko lebo ke dumedisa basotho ke bontsha sela ke tlo fana ka boemo ba legodimo bo ka lelelwang ka jeno le gosane mme ke kala ka maemo a renang ga jwale ke bontsha sela gore legodimo le tlhakile bogolo ba dibaka go magareng go isa go futhumetse empa go phodile dibakeng tse dingwe ka maloting ka moya o fokang o le bobebe le magareng go tlhaga le boya bophirima le borwa bophirima mme ga re sheba boemo wa motšheso re ka lebelela gore thapameng ena motšheso o nyirele dinteng tse 20 a metsweng mena dibakeng tse kang maseu bothabotelegijwe mmogo lebege re lebela dintlha tse 20 a metsweng merago dibakeng tse kang mošwašwa wang Mafting re lebelela dintlha tse 20 a motsomong Thabatseka mogotlong teng re lebela dintlha tse 20 semonkong dintlha tse 19 ga oso teng re ka lebelela dintlha tse 14 bosiu teng re ka lebelela gore legodimo letlhe le kwa ele ka go kgatha dibaka go phole go isa go bata ka moya o fokang o le bobele mme teng re ka lebelela gore mogatsela o theola dintlheng tse nne go isa dintlheng tse robedi dibakeng tse ka mabalane gape ka maloteng re ka lebelela gore mogatsela o theole ntlheng e le nngwe go isa dintlheng tse tlhano ga e le letsatsing lane la go sane teng re ka lebelela gore legodimo le kwaele ka go kgatha dibaka go be magareng go isa go futhumala empa o bole dibakeng tse di tsa maloteng ka moya o fokang o le bobebe le magareng go tlhaga le boa bophirima le borwa bophirima go na le monyetla wa pula mo na le mane go isa e itjadileng ga morago le bosigo monyetla o jalo e ka ba dintlha tse magago le kgolong mme teng re ka lebelela gore motšheso papisong le ka jeno o theowe ka ntlha e le nngwe e le gore maseu re ka lebelela dintlha tse 20 mmogo le dibaka tse kang mošwašwa wang mohabesuku mmogo le kachasneke re lebelela dintlha tse 20 Mafting kuting mmogo le leribe re lebelela dintlha tse 20 mogo

spirituelle fasi. Wawa wa itlhora. Ke ke ga mehlano matsatse ke bua. Ke re lebelo leo re tsamayang ka lona, kapa lebelo leo o le motho o mathang ka lona, le fapane le lebelo leo mohaisane a mathang, a le mathang. Ho na le batho ba nang le mekgwa e mengata le di-connection tsa hore ba fihlele ditoro tsa bona. Moo mo dutseng teng wena, ha o bone nka o ikopanya le nka nako ya hao. Tlo etsa mohlala bonolo. Ha o nka re tloha mona e mong a palame koloi e nyenyane, re ya mokgotlong. Koloi e nyenyane e tla fihla mokgotlong ka nako le motsotso. Ha o tloha mona Maseru, o kganna lori e jarile morwalo, e tla o nka nako o lo fihla mokgotlong. Fela ntlha botlhoka ka tabeng tsena kaofela ke hore lebelo la koloi tsena di fapane, le fapane. Lebelo la koloi tsena di fapane. E tla fihla ka pele hobane ha ya nka morwalo, ke koloi e nyane. E tla fihla mokgotlong ka pele. Fela ene kgolo e tlo nka sebaka se setelele, tlo nka nako e telele hore e fihle mokgotlong. Ho bohlokwa ke hore qetong ya ditaba e lo fihla kae? Mokgotlong le yona. E ntse tla e sesela jwalo. E le hore ke bolela hore merwalo yohle o e rotseng ya bophelo hona jwale, ha se ke ya o thibela hore o lore, o bone hore na o fetola bophelo ba hao ka tsela le mofuta ofeng. Se ka sheba kapa o computer le bana bao ka kotlolong, bo mma bona le bo ntata bona le di-relative tsa bona di nang le gona, di tsebang hore ha ke batla go qala kgwebo ke tla go mme wa ka o tla mfa tšhelete e kana. Ho na le moo o lokelang go qala teng le wena le motho. Nanao le ya rone ke la Basotho kgwebong tsatsi la kajeno. Mme ke nanao le ka kotlolong le shebang dintlha tse ahang dikgwebo tsa lone. Go le hlahlella ka malebela le ditsebo le ho ntlafatsa ka ho kgwebo tsa lone. Ke bile le bakenyana ba batlang ba le mmala ka re nanao le. Mme ka ra baeti bana ba kaofela, ho na le ntho ne ke batla ithuta yona ha ntse ke ba mema jwalo. Hore na batho ba taba ya marketing, ho rekisa kgwebo, ba e utlwisa kae? Ere ke o fe karabo. Ho ya ka maikutlo a bona mo ba dutseng teng ba e utlwisisa. Potso ko rona, di-media mo tsotlhe na wa di fihlela? Advertisement ha se taba ya social media. E dutse jwalo fela. Ha se social media e dutse jwalo fela. Ke tlo etsa ka mabenkele a maholo a nang le dilemo tse feta 50-60 a ntse a rekisa a etsa di-advert letsatsing la kajeno. Di-television, social media, dikuranteng, di-radio. Thata ba bona bo boholo be ke batla go bua ke hore ha re batho ba batlang hore kgwebo tsa rona di hole. Mme ho na le mo qalwang teng hore dikgwebo tsa rona di tsebe ho hola. Na mme go lokelang go qala gore dikgwebo tsa rone di gole. Go lokela go utlwisisa ntho e bitswang go rekisa kgwebo na e o ke eng. Re rekisa maemo a feng, re rekisa mang jwang. Ko tlo etsa mahlalo o bonolo fela go tla utlwisisa. Shoprite e teng kwa e rekisa mo. O hopola na e na le nako e kae, o e tsebile nako e kae, e tletse Afrika ena. Letsatsing la kajeno ba ntse ba rekisa. Ba ntse ba sebedisa di-media mo tsotlhe tsa advertisement. O e feta ka mona ke tsebe o tlo fetang metu wa ka.

0: la tloa le gona le tsatsi la ka je ntse le teng tabeng tsa theatre
1: tsentse re le teng ka ga ditaba tsa theatre ona mongata la re se re patisa ga o sogela ke batla go le go ruta batho ka ditaba tsa cancer kae ka taba tse ke batlang golo ebe wena wa dingola la di bapala le lo di-dramatisa dibakeng tse enono tse ke tlabe ke ntse ke ya go tsona go fetisa malaetsa so la re se re patisa ka tsela eno na gore gona kenana is more of ga go na le tlaentsege ke batla go fetisa malaetsa ke na le kena le kena mme le ka nthusa jang ebe re na se ba go kopanya di-actare tse re nang le tsona ka gara database ya rona ya Transfile Production because we also manage talent jale ebe re tla tsaba go rehesa ditaba tsenono ebe re lo performa ditaba tsenono ka tsela eo monga tsona a di batlileng ka tsona ka teng.
0: Ke a le bomolwanaka ke monate ebile taba ena ke batla e tle o tobeketsa ka ga o tla fona mosebetsing tsa tanto ka tsamaya hantle o tlo sehlophe tere e qoqe ka morago monana ke hlokometse gore ka maane Heisman Kutimane go boima haholo go bana ba ma-grade 11 tate ga ba sebetse hantle bogolo ba nako go leka wa motivate lo etsa ntho ngwe le nngwe re tsa e tlhophela ka morago ka mane gore ke re ye mane re bokeletse dikolo tse gaufinyana re di kopanye mono ge ke re lo tebuka oruma stage mane re ba fele tlhakore la gona go bane ba lokela go sebetsa thata go baneng ba ntse ba feila dike ntho tseno ka go fela tsona
1: ga se bothata bona ngwana mme tlabe ke ntse ke le malalaotse gore taba tsenana ka go fola dikaetsaga ke na
0: ke lebole gagolo molwanaka e re ke fitlhe jale se le tloile theatre group-ong se nona jale se le kene gagolo kagare go difilimi ntshwarele gape ke etse tjena ke batse mana ga o ntshwarele kere kgotso aikon mamedi waka ke ka gare go enaneo mme ga e bona le potso kapa ona le tlatsetso founa ga se ke ra bazanang founa ga e bona le potso ona le tlatsetso ke kopa foune kgotso kgotso ntate
2: ntate moeti wa gago o tshwere taba tsentle ntate tsena tsa segaunki
0: ee
2: jale ke ne ke batla o etsa potso mone ga e botla ngakabela ntate tolefa
0: ee ntate
2: segaunkuria sena ga sekala sekadisane e dire ntho ne eiletswa ke badisana ga ba le nagemane ba itlosa kuru
0: ee
2: jale gana kena ke bukua jale se selelala ka digeting ka mona go bonagala e sedintho e se phamoletse jale ne ke batla go etsa potso go naa ntate wa ka ebe sekgankua se o bona e kage batho bo o nang le bona ka gaga bona go bonagala thuto e anela kutlwisiso e ba teng kagaga batho bo ile go sebetsa le bona ka ga mosebetsi wa go letsa segankula ba segankula ke seletswa nadintate tola esa ke seletswa se o ithometseng sona ka dithepa tse e leng gore o qetela tsa gago ke setlhagisiwa se motho a kisetsang sona jale ke bela ke tla ka mona ke ya ke phethela go ntate mono gona ebe bona mathini ba a fumana kae mathini ane a pele
0: anaanaetsaanaetsaae a utlwa nayo taba go kae sekgankula sena sa gae ke sekgankula e le lebitso la kompone ya ditlhaiswa tsa difilimi
2: o ai o lokile ate gorise
0: taki date ke a lebo tate ke a utlwa ntate ona sa utlwisise
1: ee ntate kokwa kaši ona sa utlwisisegona gantlentle
0: ke a utlwa ntate ona sa utlwisise empa ne re le boemo mono gore gona jalo seboemo e le re o tlo bua gore le fetotse mekgwa ya tshebetso se lele ka gare go kgwebo ya di-motion pictures ee jale e ne ke batla re kene ka gore yone ona le na le kgolo tsa mofuta o feng ke eng o ka kotlolo e le tlositse mola ga o tlale ga le tla gutla le re theatre ntse le teng re qale theatreng empa se re batla gore kompone ya rona e golele gore yola re se re ka etsa difilimi se re ka etsa di-documentary se re ka etsa eng
1: okay dadwaka ke a lebowa ka potso ena e ntle

0: lebaka le o ileng ga re okay re ke re bone gore na re se kgone go hlaisa ditaba tsena tsa ditshwantsho pono. Ke gobane re batla ke batlang e le ngata haholo ya batho yo re ka ba bitsang di-actor le di-actress. Jwale re batla go ba fa mosebetsi, ke le mosebetsi ba tla o le siko ka gara naga ka mona bane jwale go shoot-a go nka nako. Gobane jwale go tlhoka dintho tse batlang dibalwa gore motho a ka tseba gore a tla produce. So ka lebaka la gore e ne e batla e ba talenta e mona yo one would say e tla tala monana ena e tla hlaisa ena gobane e le dintho tse o nang le tabatabelo kapa le tantelo haholo hodima tsona gagologolo. Ke hlaisitse gore ebile e le tshwana fela go latsentse ka motho o ne o ditseba kapa di gobane one would say ke qadile go bapala papadi ya sethaleng ke le le motshwaleng mme e sale ke e rata ga nka baka qeteletse ke tswile ka gara yone. Jwale talenta e le nngwe ka gofa tse pedi yofe tse tharo dife jalo go fitlheletse gere ga e go kwa ka re hedi gore gona ka tseba gore jwale ke ka produce difilimi tseo e ka bantsa rona. Jale ga ke ntse re producer difilimi tsena tse ka reng tsa rona re fumana gore go batla go le tuo go producer ntho tse go a bitsa re dula re producer tse gotshwane seo re sa sena ketelelo ya tsona ketelelo ya maketelelo na go tla ba e teng kapa go tloketeletsa e tswang ka tsona ya ba ke moo re kalang gore okay ke na le di-artist ke na le batho ba tsebang go fitsa. Jwale gore re kene dikomponeng tsena tse teng ka gara naga mona ke ba fe gore okay ka dihlahiswa tsena tse senang le tsona ka boleng bona bo re ka tseba go le etsetsa di-documentary bakeng sa dikhamphane tsa lona, re ka tseba go le etsetsa di-advert bakeng sa dikhamphane tsa lona because re na le talenta ebile re na le batho bao ba sebetsang ka mora di-camera gore ba ka tseba go etsa mosebetsi onana gore e be mosebetsi o motle e be mosebetsi o motho a ka keteleletse a o ratile tjena o tjena. Mme e re re bona gore na gore re seke ra tlogelela ntho e nngwe le nngwe e ntseng re etsa re di etsa jwang gore jale re tle re tse go bua tšhelete ka gara tsona gore e tletse go ba kgwebo gobane e kadile e le passione kapa e kadile e le ntho o re kagareng ke dintho tseo re neng re di rata mme re batla go dula re ntse re di etsa mme ya ba ga re ntse re nagana rona jale mogopolo e ya rona talente e ya rona re e fetolela tšheleteng jang ke bona mo re ileng gatle ka di-idea tsa gore ke gore re kalela go sebetsa le local company mme mo re ka ra tsebang go ba thusa ka di-skill tsena tseo re nang le tsona mme go ba ngolola di-advert go ba recordela tsona kapa go di shoot-a bakeng sa TV kapa bakeng sa di-social platform. Also even giving them the brand ambassador-a bakeng sa gore batho ba nana le bona ba teng ka ga letlolo lena la rona ba tle ba tsebe go phela gobane ba rata nthena gagolo batho ba tla tseba go tshwara di-company tsa beng ba teng ka integrity because ba utlwisisa gore na craft e bitswang ga o le an artist what is expected from you. Ke na le o makalela bana ba matsatsinyana mo re tla dila o tshwarele mongata mo re tla bere batla go ba di-artist fela jalo go sa tsaya batho ba bua ka gore ke sida ba bua ka ntho e ntle kapa ba bua ka dintho tse mpe ebe re a lela kapa ka lwana. Empa fela jalo mosebetsi ona yo re ikemiseditseng ona e le o fana ka gore batho batle ba keteletse ba kutle ka wena kapa batho batle ba keteletse ba kotlile mme ke kwa ba design-a gore na re tla bua ka ntho tse ntle kapa re tla bua ka dintho tse ntle. So ga o le artist ka tisa gore etsa bonnete ba gore ga o tlhaga ka pela batho kapa ga o le batho itshwara ka tsela yeo ba tla bua ka wena ka dintho tse ntle kapa ba tla fumana le batho la go bua ka wena ka dintho tse ntle ga ba qoka kapa ba bua ka wena.
1: Are ke ena sengwe o bile ka di ads ntate o tla botsa go iqetelela dikopanya potso tsena di le pedi gobane o bile ka taba di ads ke ne ke batla gore na segankula gona jale le sebetsana o tlo gofe o lokolositsetsa ona sebetsana le eng le sebetsa le dintho tsa cinema documentary di-social media reels ga ebe lena le tsona mare kana sala morago o bona mosebetsi wa lone le gore na go na le komponi tse o ka kotlolo se ilele tsa sebetsa.

0: 5.
1: A repeat a hap.
0: 63 8 8 00 00 00 or 22 22 00 00. Ebe tla ba 5.
1: Ehe.
0: Ebe Segangula Production Facebook. Ebe Segangula Production Agency Facebook. Haba ntloka ke Lebohang Manare Facebook.
1: Lebohang Manare Facebook.
0: Eya nda.
1: Monana ka katalo mo sona mo switching wa ho ntate o tlo go nthusa le natla ye se ba ona ka se betsa wa ke ntse ke na le ano ntate le nna la go ke jiro se ba rena ho thu ha ola ho lela ka hare ho motho itseng ha ole wa ho lela heno la ka ba o tlo wa ya ka e ka pakae ha e ke ha ntate ha o bona nthusa tsa mae hantle o tse nwena o le motho ka karolo ho bane ha o batle go fetola maemo wa bonang
0: e ya da ba wena da di nomoro tsa ka di bulile ka ne di ntsa o tswa kwena mang
1: ke le bulela ha ho le mo nona ka katalo mahlano ke o lakatsa mosebetsi o mona tate 2026-2027 company ya Segangula ha e hole
0: di go manga
1: thank you mo nona ya o ikutetse mamiri wa ka ke ene ana de bo ha manare ne re bua ka taba ya thaiso tsa tsena ga tshine ne re to bokide go to bitsa taba ya thaiso ya di filimi me ka go pala di filimi re tsa di re tsa ha ho lo machato nka e di advert di eng ka fela tsona o sa tshilo ga le matla fela nona le mfana no renya 62 ute ite 611 you are this 6262 3990 yeah 6262 3990 ke ona mele ka mfumana nting ba jeng sa machato ba jeng sa di postera ba jeng sa eng ka ofela tsona ntlatseno ka ofela tsona o sa lefile di nomoro na le ka bua le na kae mele ba jeng batho ana le talent tse fapaneng bana ba rona le talent tse fapaneng ba mba bina ba mba na ling bana le ing taba tsa fieta wa ta lutlwisisa o ka bua le bona taba tsa fieta ba ta lutlwisisa o ka bua le bona mme ke le bule ha holo o fitela o kopana hape nako e tla ho le nala ba sotho hong ana bele ka ka le rebe ka mono e taba bona ke bona ke tla be ke le ka rebe pe ke ntse tantse be ke ntse tantse na tebe ke le ka rebe ka la bahlano ha bo khaitsi di aka tsima ka tsa kwana tebe ke re hona ka teng ka le rebela mama sala mala apo tebe lona o go toka bana mo ha ga mo la high school mono ka di fon tebe re le mono le motiko wa tsa DJ Letsi mo taba le teng tuma nka o taba le teng makatsa o taba le teng doleza le he mo ka ga tabe re tlile re le team yo go loga di ka mono ska ba sutu ha go kopana hantle ka mono ka mo la high school ka di fon tebe re le ka mono ka mo la high school ntle le senyana go fela go ra ke a bo ra ruma hlo go fetela kgetsi la motho tsirimaka tsa arfetsa go ra boraro.

Ke le boa doli doli na go ke hora ya boraro sena ke sealemo ya Salesotho. Momamedi ke a dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi tshekela makaja. E le mohato wa o gakola beke ya lehano le hlwekileng setsebisa ka lafo ya meno mofumadi maphoka hlakane o supile ha batla etela sepetele sa mohlomi a re ho fihlela letsatsi la ho qetela sehlopha se tla tswela pele ka ditshebeletso tse fapakaneng tsa bophelo ho kengeletsa tlhatlhobo ya mahlo, tlhatlhobo ya tswekere ya madi le tlhatlhobo ya meno. Ha re fetela ho tsa matjhaba, President ya Nigeria Bola Tinubu o letse mafapha a tshireletso ho sebetsa ka thata ho batlana le borasethunya ba belaellwang ka ho bolaya batho ka sehlolo kwetela ba bang metseng e mene ya Niger. Ditlhaselo tsena di etsahetse beke e fetileng moo batho ba neng ba le kerekeng thapelong. Mme ona o tla matlafatsa diqeto tse etswang ke President le ho bopa tsamaiso ya dipolotiki tsa naha eo pele ho dikgetho tse akaretsang tse tla tshwarwa Tshitwe monongwaha. Ke ka hara molaotheo ona mo President e tla ba le matla a ho

Imagine that feeling. Ke sa go lwe ka ke feeling gore

Mohamedi o se masala solo tla ye ba yori khomo jo ba re mo tlhakana mo solo ka lentse le phepa tsa tsela ka tsheno sa ntse re medisa ke thapela mo le di diploma tengwe se bo komo tengwe mo le di fanana kona mo tsama tsala nku a fole mo keke nga ba kone a ba se na ba se pa mo metsi yana tla jo antle bo se fodile ba re ke thama na phe ke se pa ka thama.

0: Ne mabele sa masala tsotlhe tsa tsingelene la ga tsheno hle ke gena le ntho yana yana e la bila binyana. Welcome a spring yana ho mona tinyana mehle tsa tsingelene ga tsheno go tobetsa ntle mona ati. Ka tsenne tse ratwang tsa legato kwano la penga wena mme sa masala tsotlhe tsa bonnete ba re jang ba tshwang hle ba karolo ya hao. Sontse ke ntse mona ati potsotso ya hao le hore rutlo rona wena o tlogetha e feng tsa tsingelene la ga tsheno mehle mme sa masala tsotlhe gena le se hlotsa tsingelene la ga tsheno metsi ma tshwararo ka mora hora ena ya bone wena mme sa masala tsotlhe mo teng tla tlhage re tla tlo utlwa le teng a tsela tshwanang ga tlo hloka hore o nke ka golo le teng a tsela tshwanang ka potsotso ne hao ka ntho tsane tsa gao tse monate tsane your nice bundles wena mme masala sotho mo gereng na batswadi ba ntse ba lokela ho tshehetsa ka ditšhelete ka mora gore dilemo tsa gago di fete tse mashome a mararo ko ka moka dilemo tse mashome a mararo motlhophisi na o ntse o tshehetswa ka ditšhelete je na o ntse o thuswa je
1: re na le bona batho ba jwalo ntate e ntse le bommege jang na potso gona re dikarabela go bankane
0: fela watsa ke tlo botsa ntho e le nngwe ke ne ke shebile tsatsing la maobane ona le baithuti baithutwana ba bangwe ba sekolo se seng ke supiswa e mong gothwe e no tse dijeletse ga le tjena o ngola grade 11 ga le mokane a ke bona ka gale eno laka mokala grade mangap grade 7 grade 8 gape a ka ba tlo fitlha mola grade 11 gape lona ka nna ka bolokola yona ari ko ba ona mpotsa ona mpotsa potso e bonolo wa ga dijele tsentswetse o go motho yo le mo setlang ke mo fe so hle ke ga lo dula ha ha ya le mo motho yo a lo ithuta yena yo ho boloka ko re na ke tsebe ona be bana o tla tswe empa re tota go utlwa he metsunye no mashamara re ka mara rena bone ona di hantle he di ka makatsela ya mofuta ofeng wena mamiri wa semasala ho pola hle jwang ka pa jwang ga ka o fosa ga ka o tloela ka mmino mona te kwa no sala mesala so tota tsinga le la ka tsheno mehla mo semasala so tota tla ka tsaka lanta mona te ga ya mane hore ng yane ya bokae hore ng yane ya bohlano me ga go tla mo hle mme semasala so tota metsunye ka meka e le shume ka mara ora ino ya bohlano le ba ga mona te the traffic updates go tona me bileng ya rona di ntse di tsa makatsela ya mofuta ofeng me hopola international celebrity gossip eating the le na ka tseno o tla etswasa e le jwalo me mamedi sa masala sotho metsunye mashome a mane pele go fitla gore nga jane ya botshelela ga ka etsa phoso ga ka o tloela ka segutlwana sa lerato ke mo go re itseng tsa tsela ka tseno ga tlo otla mono marato ge mona fela marato mona mo reng le hle go utlona marato rato a tsama ka tsela mo futo ofe me ka mamedi sa masala sotho tlhone sa lerato tsa tsinga le na ka tseno ge tle hle go tlo utlwa hantle ona di tshakanjane le teng.

0: Mme Solo, ntse go utlwana je?
1: Eh, re a utlwana ntate, ke a sansele wa ke ga re so le moye.
0: Ah, o ska khathatsa wena, ge wena ge tsoke fela. Ha ke le moyeng la ke se moyeng wa tsa.
1: Ne ke re ke a sansele go ba re ke tsoka staff room.
0: Eh.
1: Eh.
0: Ah, empa ke ka bua, o ntse o utlwala monate.
1: Oh, ke a utlwa ha.
0: Ha monate a holo mme wa ka.
1: Okay
0: then. Eh, mme Solo di nnete sale na ke o tseba wena ha o ntsebe.
1: Okay.
0: Jwale ke taba e mona hore a ke go wa tseba hore hangata hona le lenane o le salmeng sa Lesotho mona bo thweng le o thweng ke bahale ba rona. Jwale bahale hangata o tlo fumana hore ka ha ke bathunyana ba ba elwanang ka mahohle ba ketella ba sa tsebe nkutsa bona ka ofela empa nnete sale nna jwalo ka ha ke tshotsena ke re kutsa o tseba mme ke a tseba hore le setšhaba se kapa batho ba bangata ba sebaka sa Qutheng ba o tseba hantle haholo ka mono ka sekolong sa Mopholosi mme wa ka tsatsing lena la kajeno ke le ka utlwela ka ditaba tsa hore o le wa kgethwa o le e mong wa bomme ba ipabotseng haholo ka hare ho setšhaba sa seteke sena seno sa Qutheng mme ke batla go ke utlwetsa tsena ka jeno tlhomme wa ka rona abe o le wa ikutlwa jwang ha o fumana ditaba tseo thwe mme re a o bona maputulo a hao re a hlokomela mme re a ananela.
1: Ntate ke o lebogele bamamedi ba seyalemoya sa Lesotho ka nnete ke lebitso la ka ke mme Mamosolodi Mopa. Ke mohahi ebile ke le letswalla hona Qutheng mona ebile ke sebetsa teng ka nnete ke le titjhere ya dithuto tsena tsa mahlale ke utlwa ke hloletswe haholo ke a kgolwa I'm honored hore ebe mohlomong mosebetsi wa motho o ntseng o etsa e le mosebetsi wa hao wa letsatsi le letsatsi o ileng wa kopa ho Modimo o ga o fe matla o etsa e be ho na le batho ba ka ananelang ba ka bona mosebetsi o motle o etsang mme ka nnete ke la ka utlwa ke hlomphehile haholo hore ebe

0: ke ka hare ho matitjera ileng a kgethwa go thwe ke matitjera e tsang phetoo ka hara setereke sa rona sa Kuting.
1: Ee ditaba tsa bohlokwa ka tsela kgethehileng mme la e le gore wa tseba hangata le ga e le monage mohlomong setšhaba se o kgethile tsenage mme mosolodi wa tseba gore maditšhere a dithuto tseng tsa mahlale a ke batsadi ba mo ba mona ba tumeng ka o shapa golo tjena go na le mohlankana mona o thweng ke tshedisi yang kgodise o ntse a tho gore atšhe hepa finale la ditlobelele
0: he ko jwetse bao ba shapueng ke batho ba ba hona je ba seng ba sa shapue wa tseba ba ba hona je na nna ha ke tsebe na ho etsa la o ka ba wa go amoshapa o tseo wa molematsa o ntse o moshapa hantle fela lolo ka ngwana tswale e shileng ha re sa ba treat lolo ka lona nakong ya lona mme ka nnete re betlile banna le basadi ba ditaba ba gore ka ba tshepelang go isana ga ena pele nakong eno ya lona ntate
1: taba tsa bohlokwa mme wa ka aka nnete sale teng ke taba ya nnete eno ya gore atšhe phafa ga e ne e lela motho o ne o tseba gore o tlameya bang kapa bang o comply mme wa ka mme ketelong ya letsatsi ke a tseba gore o bone ga o le ngwana o bile o tseba ka nako eno gore taba ena kapaketso ena e e tsagalang ya tšhapuo e tswa pelong ye ratang ga e tswe mohlomong mositong kapa go tswafe motho kapa ga ne re bona gore taba ene e etsagala ka legata matsatsi anang date a taba di fetoile go se go fapane fela mme tlha ke batla ke utlwa mme wa ka gore wa tseba ga re bua ka ntho o thweng ke titšhere mme kapa ga re bua ka motho yo re reng ke titšhere wena memsoli re boemong bo re buang ka motho yo re ka reng ke e nngwe ya dilegi tse golo gagolo bophelong ko o ikutlwa jang ketelong ya letsatsi ga o se o fumana mohlomong ditholwana kapa mosebetsi wa matso wa gago o se o le mane go fitlha ditshebeletsong go tho ga mme wena o bo se o ememelela ka pele batla keutlwa ga nyane fela di-pax tsa go ba kapa tsa go fumana di-product tsa gago ga o fitlha bo ditshebeletsong mo
0: wa tsebangtate product ya titšhege nka re product ya molemi ke kotulo masimong product ya titšhere ke ha ngwana ya tswileng matsogong a hae e le e ha e ba ke atlehile ke fihlile mogaselong o itseng wa bophelo ke lakatsa ngwana eo ke mo rutileng a be pelenyana go mpheta ha ke kopana le wena o atlehile o tsamaya ka koloi ya gago o na le lelapa la o na le mosebetsi wa gago o motle o kgotsofatsang ke a thaba pelong gobane ke re ke ntse mosebetsi oo ka nnete le ga ke fisa pela modimo nke ke nka fisa ke swabile so efile ge le di-teachers much as o tla bona gangata bo social media mona kapa kae batho ba etsa single out mohlomong ketsagalo e sa kanya ya mothabisa a entsweng ke titšhere mme ga ona e mong ka gara di-profession ye o tla utlwa o thweke nke ke ka lebala titšhere e itseng e le ka ntle kapa gampe ke obane ka nnete ke rona ba motlelang bana we make them or we destroy them ke lebaka le na ntho e lengwe fela e ka utlwisa ngwana botlhoko o ka etsang e tlo dula pelong ya ngwana eno bophelo ba gae kao fela ke gore ke trauma ga e ba e le ntho e botlhoko ke trauma ya bophelo ba gae kao fela a ke ke a e lebala mme ka gona ka nnete ke se ke ipiletsa gore ka nnete ke nnete re matitšhere re batho empaneng re le tlhoko gore na re treat-a bana jwang because rona ga re tshwane le batho ba bangwe ntho eo re e entseng ngwaneng re sia di-footprints mme re lakatsa gore re sia di-footprints of hope of tsa katlego tsa gore ngwana ga o gopola a gopole ka pelo e thabileng e seng gare ga e tla ba ke feletswe ke bophelo kapa ga ke ka katlega bophelong ke ka lebaka la mme enwa kapa ke ka lebaka la titšhere eno ke nnete a se gore bana bose be re ba rutang ba tla fitlha moo re tlhokang teng empa wa tseba le a sa fitlha a nna a tsho gore he mme ya mosolodi he ntate mamang o ne a nruta ka thata empa fela e le nna a na le stoutu kapa a le jwang a sa kang a fitlha moo a neng a batla teng ba teng ba jwalo ntate wa ka ba atleileng ba re leboa.

0: le ba sa atleang ha ngwana a sa atlea o le tshere ha tshwanela gore a le ka gore ha atlea ka le bakala hao
1: o hlakile hle memselo di kitaba tse mona di ka tsela kgethileng me hle jolo ka house o le mona na he o so le ka golo ya ba balwa ke tsebe go na ebe mohlomong batho ba ntse ba ba lahlela di vote ka pa bana ho so hle ho kwalletswe bakeng sa go mohlomong go utlwa gona haeba process e jwalo ntse tswela pele na be ba ka o lahlella ka tsela mofuta ofe
0: andate wo ntse ho lahlelwa mono empa sala bale ba bona se ke le mogolo gale ke ruta se ke lebetse hantle di-process tseno but lekgwephelela ka la Facebook ne ke dingotse monong gona motho ga mvoutela a etsewang se ke ikopela ele lona mono e mole e mo e ke laka kare go yena e se le the basic unit of life ke kopa voutu ya gae ba mpatle Facebook ba tla bona o ke ngotse mono gona ke voutelwa jwang tate ke a leboa
2: nne ga le wa tlhame wa mosolodi ke batla go hopotsa motho ke nona ya man over there can you please come over
0: wena wa hopola wena go godise wa hopola wa ga ba potso ya ba o ga I don't give a damn mo se fa sa I don't give a damn go na e sala mo e sala
2: ya mosolodi ke ga tsana
1: e sala le ke e sala le ke ya mosolodi
0: ka re mgoni sentwana ha engwe o lwe fatshe
1: ke sponge le ke le ga tla ka tele le mwa ka hle o tshetsa go pana ha
0: thank you ke le wa bontate
1: mamedi wa sema sala sotlhe ene le engwe ya dichoko ka hona sotho wena mo sema sala sotho ho le hemane di tshelenga tsa rona tsa tsengele ka jeno ga ge mo ananele ka tsene jwa le women's crush Wednesday ya rona tsa tsengele ka jeno ene le nna yena ke ya kya Salma Salasotha ye ga modikong wa batsa ye ya ka ke yes yes

0: Rapshen!
1: Chapere, chapere!
0: Davuze tu bravo!
1: Ah, monate, monate!
0: Ai, ele vai na honte e tala, amor, tá fulei nha hao, che jo, fa, diu, kule fela o giri wao.
1: Eh?
0: Kule fela o giri veste fe.
1: Ah, ntate giri wao, ntwa yi tekin la swing.
0: Ako ke fe, kule ta sinaka jeno wana mwana wana ebe di eme wana tatuak.
1: Jalo ngwana mme a re le nna ka nnete ke etse ya bohlokwa ke huwe madume ke mme ke mamedi wa sa masala sotho ka nnete ka tsena la la boraro bo itiwa re dintho ke di women crush Wednesday mme ka nnete ke ga le nna ke sentse ke kene re sehlung ha o shebe ngwana mme ntho ya bohlokwa ka nnete taba e teng tafoleng ya rona ke ya gore ka nnete ye nngwe ya ditaba tse gore mogatsi wa papadi ya bolo ya maoto Lesotho kwano e leng Lesotho Football Association ka nnete o tla ba le ntho e thweng ka nnete ka mane ka bang bathatsita mo e leng gore ba tla ba le ntho e leng e kang fitness fund day e le go ikwetlisa ka nnete etsebile e le karolo ya gore ka nnete batho botlhe e be karolo ya bo botlhe ke ntlha ya bohlokwa nne taba e ke e tlhokometseng ka nnete ba menne botlhe baikarabelele bakwetlisi ba tlabe ba le teng mono ga ra bona diapadi tsa metlheng ba tshetse e ka setsana le ba letsa phala ga ke sheba ke bone ka nnete le dibapadi tsa mehleng ka setsana jalo le batho ba karolo ba maparamente ba tlwaela e be karolo ya mosebetsi yono jalo ka nnete le batho e leng ka nnete ga tlhokometse gore batho ba thabisang mo ketseo jalo ba tlabe ba le teng ga o sheba leeto lena le tla qala jalo ka nnete go tloa mane Setsoto Stadium go fitlhela jalo ka lebaleng leno la Bambatha Sports Arena le ditaba tse ntse jalo ka nnete ke tlabetse tlabe di etsagala jalo mafelong a na a beke e le letsatsing lane la labohlano ke ditaba tse ntse leng ka nnete le rona le ba lefapha la dipapadi re tlatlhe re be karolo ya tsona ga o sheba ngwana mme taba ye nngwe e bonala e ntse le teng jalo tafoleng ya rona ka nnete ke gore setlhopha sa rona sa banana sa naga kwano se nneng se re emetse jalo dipapading tsa CHAF Women Champions League Cosafa qualifiers 2026 ka nnete se bonala se phethile leeto la bona dipapading tseo tse jalo mo e leng go ka nnete re ga tlhokomela gore dipapading tsa bona ka nnete ba ile ba dipapalela jalo mo e leng go ba le ba bapala jalo le herentals mo e leng go e le afika ya ba tlhola jalo ka ntlha e le nngwe go ha go letho mme ka nnete ya ba LDF ladies e fika ya bapala jalo le Sesco Ndola ya e tlhola jalo ka ntlha e le nngwe ya ba GU e bapala jalo le LDF ladies mo e leng go ka nnete GU e la shapa jalo Gaborone United ke di humana mme se ka tsala jalo ke se ke dinela ditsibong tsa ka ke ke tsa mmamedi Gaborone United e la hlola jalo LDF ladies ka ntlha tse pedi ho ile nngwe mme ka nnete ba lokela hore ba kene hae ka tlholo tseo tse ba jeng le tsona empa jalo ntlha ya bohlokwa ka nnete eo ba bontshitseng hore bana le yona ke ya hore ka nnete dipapading tsena tse tjena ba hla jalo ba inka ka nnete e le boithuto le boithetso bo e leng go tloa mona go ya pele ditaba tsa bona ka sebetsa ka makgethe mme ka nnete e ne le taba e leng gore ba bontsha ba ne ba sena le tsetse kang ka nnete experience eo ba e fumaneng ditabeng tsena ka nnete e tlo ba thusa gore moving forward ditaba tsa bona dikedi tsamaye ka makgethe a magolo mme o sheba ngwana mme ye nngwe ya dintho tse go di tlhokometseng kore ka nnete letsatsing la lla maobane Aforika Borwa mane Betway Premiership re tlhokometse ka nnete gore di bapetse mo e leng ka nnete Marumo Gallants e la tlhola jalo ke TS Galaxy ka ntlha tse tharo o tse pedi ya ba ka nnete Kruger United e bapala jalo le Durban City ka ntlha tse pedi ga go letho ya ba ka nnete Chipper United le Sebelele di fitlha di bapala jalo ka ntlha go lekana ke ba e leng go tlhokometse ka nnete gore setlhopha sa Orlando Pirates se fitlhile sa shapa jalo.

0: se khogune ka ntlha tse pedi o ga go letho letsatsi nang la maobane. Mme ka nnete taba eno e re setlhopha sa Orlando Pirates se tla jalo se kotsometse se maratswana. Mme ka nnete ka ntlha tse lesome mo ba latelwang ke setlhopha sa Kaizer Chiefs le Mamelodi Sundowns ka ntlha tse supileng. Mme o tla gopola gore tsotlhe di ka nna tsa etsagala mo e leng gore ga tlhokometse ka nnete gore letsatsi nnane la kajeno setlhopha sa Mamelodi Sundowns tlabe se le monyetleng o e leng gore ka nnete se tlabe se bapala jalo le AmaZulu ebe Polokwane e bapala le Milford ebe Golden Arrows e bapala jalo le Stellenbosch ebe Kaizer Chiefs e tlabe bapala jalo le Richard Bay. Mme ka nnete ke ditaba tse dintse e leng gore re tlabe re lebeletse go bona gorena ebe di tla bapala ka tsela e jwang. Mme tlholo efe ka pafi e tla etsala setlhopha sa Kaizer Chiefs e ka setana le Mamelodi Sundowns go ka etsala ebe go na le se tlabe se re ka nnete se baka godimo dipapading tse jalo. Mme se bang ka godimo se tla laolwa jalo ke ntho re bitsang goal difference gobana o shedile dipapadi tlhopha tseno ka bobedi di na le ntlha tse supileng. Mme ntlha tse tharo di tlabe di babeya go ntlha tse lesome e leng papisong le setlhopha seno sa Orlando Pirates. Mme ka tse dingwe tsa ditaba ka nnete ngwana mmetse re tla di sheba re tle re bona nale di na ka tseno di tlabe di bapetse ka tsela e jwang. Ha o sheba tagana tabeng eno mokwetlisi wa setlhopha sa Orlando Pirates Abdisalam Odo o tlaleuwe ka nnete ka dipapadi tsena tse ikalang a bontsha ka nnete a ipapotse gagolo ka ntho ka e bitsang 72% win rate ka gara setlhopha sa Orlando Pirates ba shebile jalo dipapadi tse re ka reng ke tse 50 ka gara PSL. Mme ka nnete o tla gopola gore taba ena ya gae ga e etsagale gangata ga e tlae gangata gobane o latelwa jalo ke monggadi Josi Zenobua ya nang le 60% ditlheng tse kalang dipapading tsena tsa Premier League. Mme ke tsa dinwe tsa ditaba tse e leng ka nnete mamedi o na tlhoka a di ele tlhoko gore na ebe ditaba tse jalo di ka tsela e jwang. Ye nngwe ya ditaba ngwana mme ke ya gore ka nnete mokgatlho wa papadi ya bolo ya maoto South Africa and Football Association palopalo tsa ditšhelete tse bonagalang ka nnete di le malopolopo go bua ka tšhelete e kalo ka 1 million e leng gore ka nnete setlhopha go ya ka ena se tlalewa jalo ka nnete go sa botsebagale na se etsaetseng. Mme ka nnete e bang a ka tlholeya go etsa ditaba tse jalo go accountela ditšhelete tseno tse bonagalang ka nnete go tlalewa jalo di sa tsege mo diteng o tla tobana le diphetetso tse ngata golo. Mme tse ka ena ka nnete o bontshitse gore ga gona le ntho a etsebang ditabeng tseno tsa ditšhelete tsena tse ntseng gotho ka nnete o dinkile empa ke tsa ditaba tse e leng gore re tla nne re bona gore na ebe di tla qetelela di eme ka tsela e jwang go etsaetse jwang dintlheng tseno. Yo ngwe wa ditaba tse ditsokometseng ka nnete motlhankanane o teng ke Thato Sibiya wa setlhopha sane sa Mamelodi Sundowns o tla lewa jalo a joine setlhopha sane sa Lille go taga nagenyane ya France. Mme o kena jalo e le a kena otho ka nnete o karolo ya reserve team e leng gore ka nnete o kene ka loni e leng gore e tla leka seasone ena ya sehla sena se o re leng sona e leng 2026-2027. Mme ke tsa tse dingwe ntho tse e leng ka nnete re tla nne re di shebe re tle re bona gorena di ka tsela e jang. Mme ngwana mme ga re le mono ka nnete re re ae kgetsi ya rona letsatsing la kajeno e ne e phuthetse gakalo go tla boela re di bona gape letsatsing lang la gosane.
1: Tanki tatoaka, tanki wa tate.
0: Ai wa tate wa loka.
1: Aba.
0: Monate.
1: Mamedi wa sema sala sotlhe emeka emetso tswa ga shibila ntla monate. Me hlano fela wena mamedi wa sema sala sotho ge le bile hore nyana ka ge bile hore nyane ya pone tsatsinga lena la kajeno. E re lilate mo ga nyana ge tshotse.

0: bona pai se empa o tla tswa gore na motho eno se wa ntseng a se na ke se fe ha e ba neneng go fumana se go motho eno o tsere ka thata go ntshetsa bophelo pele fela jwa le ka lebaka la maemo a teng o ntse a sola ka lebaka la boditšhelete jalo ka la bodintho tse ntse itseng ga ke bue ka go ka ba le phoso go motho a jalo a ka fumana support thata empa motho e ke sa tsietseng a ka fumana support ke motho e bang ka nako go ka fumana jale ke motho a ntse a ijamela matlheng mona jale o sa bona ga le gona taba gae na ke efeng tate eo ka khutshwanyaneng kakageng bophelo ba gae ga bo bona gale gore na a tlile mogwae ke motho a ratang go ya kae ntate
1: tlakile mogolo wa ka nnete e sale ka nnete ke a leboa ga o le balotlhile ga motho a ntse a tshwere ka thata a go nepaetswa ka thuso
0: e le lenetlheng ke tshwane jalo ntate go motho ga a tshwere ka thata ena o bonagala gore na bophelo ba gae bo ya kae a jilo ona ntate ka ba ke motho a ka ba le dilimo tse mashoma mane ya hodimo ha fela batswadi ba ba ntse ba ukwisisa o mo supporta a ke bua botata nna bo ka ba teng ntate botata ba ka ke bona bo ile ngo go ya le motho ena o bolala a tanyo lo za deu sa di ba mmona ya le motho a yo ka fumela la support ya tshele te ka mabaka a seng ntate ha isa
1: o sagile mo hloka ke le bile ka tsela kgethe le ngata tsetso ha o tsing le ka je
0: a ila ala ila ala ila ala wa tsiba ha ka malusi ntate boro
1: dikhomotse o hle mo hloka
0: Da, di.
1: Thank you,

Yeah.

Mamedi ke bo ke dikgomo ke be ke wa mela na no la ho tlatela ya mesane phirimane ya kajeno. Le re ke na no la ditaba la hlopela ga solo fa pen la ditaba le ditaba tsa morao rao la sale ma sala sotho. Lona le tla ho ena mmanta ho fihlela bohlano. Le re tso fa ditaba tsa morao rao ho hlaha makaleng ma fiping a mmuso. Me khatlong e ke metseng e stale metseng le metsaneng ya le sotho. Ke la boga go lala ma shuma mabidi a metso e tsheletseng phato kajeno. Na no la kajeno le hlaiselo hlopela ga so ke meko phohledi. A o la lang ga so ka mchining. Ho re fihle wena ntle le tsitso alto. Ke ntsane monyane nna la ka lebitso ke tla ba David Tlaba ke mme mmedi ke hona re tloa mmoho go tloa ha jwa le ofela mane ho re nya bosupa mo re tla a rona ding go tloa tele setshaba pele ho tsohle. Mamedi ha re sebella ka thoko jwa lo selelekela re kena gabong ka ntla yo go swagetseng yona e reng. Bekeng ena ka manta ha ba hwebi ba makoloi a baeti a tsamahelang sebelekwane ha mosala le mpatane ba pakile makoloi a bona ka sepheo sa ho ipelaetsa kgahlanong le tsela e senyehileng haholo ho tshebediso ya yona e seng e beha makoloi a bona tsitsing le bophelo ba setjhaba tlokotsing. Ditlaleho di supa ha ketsahalo ena e ile ya tlama mafapha a amehang ho mema phuthego e potlakileng e le ho shebisana hore na ke ka pele ha kae sello sena se ka arabelwang. Ke phuthegong ena moo bakgethwa ba mabatowa a mmadiepetsane le magaleng mongodi e mogolo wa lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang go kenyeletsa le mmusi wa setoke sa mafeteng ba bileng teng go mamela selelo sena sa bahwebi. Go fumana ka botlalo se ileng sa qobelela bahwebi bana ba makoloi go paka koloi tsa bona le gore na ba sebeletsa setšhaba sa metsefe re buisana le modulasetulo wa komiti ya mokgatlho o bitswang Mafeteng Sebelekwane monghadi Mantsho le Tshabisa. Go sa le jalo e le go fumana gore na ke ka pele ga kae selelo sena sa setšhaba sa dibaka tsena tse boletsweng tlang go arabelwa re tla boela re buisane le mongodi e mogolo wa lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang.

0: mofumahadi Tshepang Kwele. Mme he mamedi ha jwale re ntse re leka matsapa a hore re hokahane le modulasetulo wa mokgatlo monghadi Mantsho Letshabisa a tlo re fa setshwantsho sa ditaba tseo tse potileng hore ba be ba qetelle ba beha difotsholo fatshe ba re athe re sa e ntse go lekane a kore re ke re meme ba ikarabelelang re ke re utlwena ebe taba selelo sena sa rona se tla arabelwaneng. Mme ge re ile ra tseba gore jolo ka se bontshi monana selekeng sa ka gore ba ile ba ya ka nnete bakgethwa mongwedi mogolo wa lekala le o la dipalangwang esita le mmuso ya setereke sa mafeteng. Mme ge wa mphato kamane o ntse a le ka go gokagana le monghadi Letshabisa le ga re la ga tseba gore ehlile ka nna ba mono mo ateng ehlile kgokagano e ka nna ya re swetsa epa ge ke bona ka taba tsa rona di tla atleya. Mamedi metsotso e lesome le metso e mehlano re fogeletse hora ya botshelela wa mphato ga ke tsebena taba di a atleya mo kapa ge lekele wa le leng. Mme ge mamedi o itse monana tenama mogantsane ka mane o re sharp mme go na go bontsha gore re se go kane ka katlego le monghadi Letshabisa. Ntate Letshabisa ke o amogele ke le boena ka wa gao lenaneo la go tlwatela fm setsaneng ntate. A ehle ga re mo fumane ga ke re potele wa mphato re bonna re ka tswa ka lefele gano
1: batho ba modimo nna ebe a se o segekanya bana ba gona na ka go bana bele ba o utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bomme a ke leng karabeleng ga le go ja bana batho ba ba batlang mokgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba qeta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho bana ba gona ba utlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang.
2: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo Welesey. Ko le ka re lele, ke tlhokomelo ya ka, kampo ke a fosa. Ga ke le ntlhe ga e sa le re lela ka yona le re bitse ka kgontsha e re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlhalatsi ke ke re shebe sello sena ka mona le re ditsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka mone le baphatlhalatsi le ke le ke gotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
3: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ranthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba swa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobisa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang.
0: Mamedi metso e lesome le metso e supileng re fogeletse gora ya botshelela mme re gotla jalo ke se re atlaile go gokana le ena monghadi Letshabisa. Ta Letshabisa re o amogele ke le boenako ya gao lenaneo la go tlwatela ya mosetsane phegimane ya ka jono ntate. Nate Letshabisa ka manta re ile ra bona ntate gore le ile la la paka difotholo ntate makoloi a se ka ya mosebetsing e le gona gore a thetsela tse ka moo no tseo tsamayang tsona tlhile di bonagala di sentle a ko fe mamedi wa selemo sa sotho ntate setshwantsho gore na boemo ba tsela na ke bofeng ditsele tseo le tse makolo ya lona a tsamaelang go tsona.
2: Ke a leboa tatesane ga ke kale ke o tlhomphe mongaka ke tlhomphe le bookamedi ke tlhomphe le bamamedi botlhe ba radio Lesotho ba ka ntle le naga re ka ga naga ka mona ke go tlhomphile mogaka ee ntate ke Mantsho Letshabisa ka sebakeng sena se o tlhenke ka sebele kwane ntate terekeng sa mafeteng

0: ujalo ndane tsane ke ile ga paka dikoloi ka ba kala tsela e le ba neng rena le botlhata ba tsela tsela yena eo ke le modula studio wa ruti ya teng ke dibaka tse pedi ntate fela ruti le nngwe ke o ka ne go tloa sebelekwane go ya mafiteng le mpata ke ga tsala ngolo le le ngore ke ga ngwala ba khetho bana ba le ba be di jolo ka ba kopanetse mabato wa go tiena gona e kopanetse mabato ana ma be di le la madiepetane le la mpata ile ga ngwala ntate mo tsonte ntate hlapisi le tsono no hlapisi ka ngwala le ntate mo tile hata ya ba ke tsala ngolo le le le yang ka pagamente ga e tsa le leng le yang ka kamane ka lekaleng la ditsela la meseletse mo le ditse ena la transport jale ga nka ba ga fumana ka gabo ntate re ile ra boetse ra pheta lemong sena ya maqalo a teng a January ga nna ga etsa ntho e tshwanang re kopa boemo ba gore re mpe re tlo thusa ka teng ana ga tsa mangolo ana tsana go ka ba ga tsumana tsiye le ka ga botsa go ene ke mo gona e tla re tetelo go dinyana ena ya go dinela nang le mo ipo wa ha iso ga ha ile mona o bona ha la ga tsa tsumana khuso a tsika ne go go ke ya di go tsholo fa e tetelo tse re dinela na kana e dikwana ka nete re be ya di go tsholo fa ha re tsweletse di botsolo fa se ene re ka di jega mmanta la bo be mana mmanta ile ho hafi ka re tsho wa ma pa ma khali ene nda de bo di da ka ne le ga mo fa mo thata bono ba rona ba tsela ena e o re tsamanga ga yona bo tsoko ba tsela ena ya nda de e ba hore le ha ha o kala fela le papatana le tsisa ona le sebaka so thing ya hampani pani how tell hampani pani mono ta na so balile
1: ndat
0: ha o ka tla o feta mono ona le sebaka so thing ha o fela a khwanyane mo ke hefu wa mono go mo tsene ke ta hala ke tsala ka pa ka pa tla ene se ka ma ka nne nne mono ha o ka wa le ja pula ya o fumana o theoa o ka nalo wena ka le motseng ga mono a ke feta mono ona le sebaka o tshwenye go ke mo go ke tsola mafika mo no ke ka tla go tlhela go sa tse ke ha go fa tsantso sa go na o lo mo na bo kotse ba teng di bo fe di dira di mo nna ntse tsena tse di tsang di go join ene o ipotse go na ha ka mo la ntse ana mo le di mo di ba le jo jo jo go go e lo thwela ka tsase ka mana ka di jomong tla go na e mo tshikolo wa ena le dilobo ka tsase ha o feta mono ke sebaka go tshwetse kgogi baka seno le sona ke na le fogo ga ga moetsa mono jale o ipotsa ha o nolowa ka baetsi o tlota o fokotsa lebelo o tloletsa ga ga moetsa ka mono molemong wa go tshile fogo eno o le ga e kgone go phika fa o keta go tshela mono e tlo tšhatša ka baetsi tlo baka kosi e se ke phela kao ga re fitsa kanokaneng ka mone ke ka ba thebola go latela boemo bo go lo tshela kogo eno ka bona ga se boemo bo o ka tshelang ka bona o ntsile baeng goba o tlwae seke sene ga o feta o na le sebaka se o thonke ka ga bogoko ka mono boo sebile ke tabana le beng ba masimo ba leile tsela e sa tsenge diretse mono se o tsamaya ka ga thunya mongwe o dulang ka beya maja go sane sa pusa sebile ke tabana le ka nnete ke bothata bo go na le bona ka mpatane ka mane ka mo thinke ka mama e ba ha ba ka ma le itse o tswa to go ka mana no ka ene ba tsale ke ba obala ka mama e bana ka bo o e tile ka fumana ta ye nngwe ne wa mo ga jaanong go la petela ga gagolo e bontate ba tsamaya go disa ga gagolo.

0: go fuditse o ka go ntse se tsama teng le ka go mo konta ga ka nna ntse a fuye tenda ga ene a ka mono ya le a ba isi ya ka la haga ja ta o thela dikhu ya le go na le mo konta ga ka e ba mofumane maobane o fitela sonta jang ka pojang go le go fuse le teng go go dire di fotolo matong e mo tseni ka sina
1: Natal Sabisa.
0: Da.
1: Ke utlwile ka gona le montse o gibela. Mo a ife ke utlwile.
2: Magangang a tla a re phoka. Mamedi metsotso e mashome a mabedi a metso e mehlano re fokaletse go raya ya botshelela. Re tla boela re gokagane le ena. Ntate Thabisa nnete o ile a tsho gore ehlile ba na le bothata bo bogolo ba dikgokagano ka mono tabeng tsena tsa ditoga re le moleke gape go utlwena re tla atlega gore re fe gore na go tswela pele gore na ebe ka mora moo ebe motlhomong ga a bontshitse gore mongwedimogolo o ile a fitlha mmogo le mmusi wa setereke sa mafete mme ba kopa le mogatlo gore ba ke ba thuse setšhaba go nantse bang ka setšhaba re utlwena e be he motlhomong ka mora moo ba ile ba dumelelana moo go shebwe taba difeng Ntate Thabisa
0: Khobo
1: o se o le teng gape ntate o tlhakile jale ke a utlwa ntate o tsha gore mongwadi e mogolo o le a fitlha mmogo le mosi wa setereke sa mafeteng na motlhomong go na le nako e e beiweng gore na e be motlhomong metšhining e tla fitlhaneng
0: ntate o go tshepisitse gore le tsatsing lena ntse re bua le ena go bakile ka ya wena go loetsa tokomane ya tumelelo ya ditaba tsena tse neng tse re bua ga e lela bobedi gore ga e bane neng go fumantshala gore go ba le go se phetagalo ga tsona nna le ena e bele go na le a tshwereng tokomane ye tla re thusa gore na gobaneng jale ga go dumelane seo sa phetagatsa o go phepisitse gore gang ga di ba teng manta ga e ba di fitlhile weekend ena ga nnete manta ga tlo fumana motšhini o jalo jalo ka tsatsing le nantse ke bua le ena o ile a re e meng ya metšhini e se e le teng le ga a ile a go ntsa le kopanong e nngwe re sa kgona go bua gantle fela a re e meng ya metšhini e teng gore e be kile ka utlwa gona e e teng e a buang ka ena metšhini ke e feng jale ke sebeletse gore go tloa go sane go fitlhelela la botlhano ga e bane neng o ka ntshwaga ke tla o fa gore na metšhini e teng ke e feng ka go gona ka mona o itse metšhini ntse e fela e tlo kena ga e le la mantana ke tla o fa ntale
1: oarabile ntate jale ditabeng tsa lona mona le bontshitse gore taba tsenana ga se gore fela di bega bophelo banye ba thepa ya lona kapo di bega thepa ya lona tsietsing le bontshitse gore di bega le bophelo ba setšhaba tlokotsing ga re se re buang monana dikoloi tsa lona motlhomong go di lokisa go jwana go batla ke mathata fe le kopanang le ona boemong bo jalo ba tsena motlhomong ditaba tse bodutu

0: tsa ho lokisa hangata mohlomo tsela motsela ha ile tsena ho ka lebelwa ke hlile e ama kgwebo ya lona ka mogo o seng hantle tseleng e je koloi tsa lona na di phela nako e telele.
1: Thank you ke a lebona. Ah, ke na re e matse e le hobaneng re fumana hore jwale mona ha re sa una re se re lahlehelwa tsebe hore thepa e ya rona e transport ha se ke lokodisa ho latela ho wa ga bapotso ya hao ke yona e seng re phela ka tsona ya mfepa e sepa le bana ba ka isa bana sekolong e mpatalla di-shorense e patalla le basebetsi bano be ke ba hirileng mmoho le yona jale ha e sa kgona ho etsa dikarolo tseno tseo re lebeletseng hore e di etse o fumana hore ka nqane o kolota basebetsi o kolota mekgatlo yano e motho o ikeneng bana ka ntlena di-fee ha re kgone ho dipatala se re sebetsana le yona fela ho tea o kenya bolwente tsatsing le o sane bolaya tharo tente ha o rekile tharo tente se bolaiwe ka kenne o thiba o sa qete ha o re se dutlisa di-shaft tseno di-oli ka baka la mangope ane ntse a tlola ntse e senyetseha jwale e boetse e beile le maphelo ano a rona ba tlokotsing eno ene ke e hlalosang bape ke re ae ga se tsela eo leng gore ka nnete e boemong ba gore ka nna ga tsamaya ka thepa tsa mofuta ono ka baeti ka tsona
0: a go tshwarelo yalo ntate le thabisa ge ke rekise fela ga ke a gutla ntate
1: ke a lemogana re
2: atamela ka tlo go sebela EcoCash e se e na le EcoCash mogatlo o se o ka bulela mogatlo wa lona EcoCash mogatlo account go sebetsa ka ponaletso go botlhokwa ka hoo setho ka seng se ka itšhebela balance ya pokello ya mogatlo ka fonong ya sona o kenya kopo ya tšhelete tsebiso e etswa ke ditho tse tharo ebe e ananelwa ke setho se le seng go romela tšhelete go tswa pokellong go ya go setho ga o sa tlhoka o ya econet shop ebile ke mahala go ngodisa o tla tlhoka ID tsa ditho tse 4 le go tlatsa di-form econet e gaufi le wena o bule mogatlo account sasai econet financial services simplified payments everyday everywhere
0: mamedi metsotso e masome a mamedi a metse go pedi ke ya re lebile goreng ya bosupa mme ba setswa bulela go ntse ba metse lenaneo la ditaba go tlatelo ya mešhetšhane mme moeti wa rona ke modula setulo wa mokgatlho wane wa dikoloi tsa baeti o bitswang ka mafeteng sebelekwane ntate letshabisa e bentse ke nepa a ko phethele ntate letshabisa gore na o ka phetha taba tsena tsa rona ka ditaba tse e reng ntate re tsebe go fetela go ena mogodimogolo
1: ke a leboa ga ke phetela taba tsaka ere ke lokisa lebitso leno la rona ke sebelekwane mpatane magage rute
0: okay ntate ya lebo ntate
1: ke a lebona ga ke phetela taba tsaka ka nnete ke se ke kopa go bana le seabo tabeng ene ya ditsela ka nnete ke nnete ga se tsona fela re ntse re na le ditlhoko tsa sebakeng sena sa sebelekwane ka re lebeke ehlile re na le bothata ba ditlhoko tse ngatanyana empa e hlileng e leng ya mantlha ereng tsa gona ntate ke yone ena ya tsela e le gore ke kopa ba ikarabelelang ba mpe ba re utlwe ka nnete ba mpe ba re shebe ka itlho la mogau molemong wa thepa ena ya rona e re thusang setšhaba le gore setšhaba re se tsamaise se bolokeile go tsela nanena re kabana le maponisa tsatsi le leng ka baka la tsona tsela e o tla botloa mona go tseba go kentse tlopi e ntšha ka baka la tsela e ga o fitsa mane maponiseng e se re ga e sa sebetsa
0: ntate
1: ke tlo tlameya gore jale o ngolole sport wa ene o le patala gore e tsile re na le mathata o reka thaere tsatsing lena ga o wa tswa mono ya fata thaere eno e be taboela gana mono tsatsing lona leno gore re mathateng kele ne ke kopa ba ikagalelang bampe ba re shebe ka itlho la mogau ka nnete ntate ga ke pheta taba tsaka ke tsona
0: tsone ya go tetela ndate le thabisa ebe se ga seetse gore jwale le fise ditefo tse e seng molaong ntate ebe jwale baedi e leng bona basebetsi ba thepe ya lona jale se ba patala go feta ka mogo ba ne ba lokelang go patala ka teng kapo lefa ka teng
1: ka nnete ena ya ama

0: baeti e ka ba jwalo fela ga go bonolo gore re ba re ba le fise tifise tse molaong gobane jale go sebetsa ntho o thing ke price list ena ya e re e fuwang ya molao jale ga ka gare re etsa jwalo go na le bapalami ba bangwe ba tlabe batlhadi bakeng tse dingwe ga bana ba phelang sebakeng se re phelang mo sone bona ga ne ka ba utlwisisa ka taba eno ya gore go latela tsela ena ya goba le bona ya ba ama ba bona tsatsi le tsatsi oba ba ba tlokotsing ga koloi ena e ba le bothata le thepa ae ba le bothata ga ke ba tsietsing ya gore thepa ya ka ke ena e swelela sebakeng sena e sa dikae le ena ka mokgwa o tshwanang e lela ka o tshwana go na thibisang ye mongwe ke bona mana ka nna ba utlwa jale bana ba tlae ba tlhadi bakeng tse eng gore ke ntlafatso di nepaetse ga a kala utlwa porise ena o tlo batla poriseng ga a jeba umana gore mana a tlameebe ke mo patadisa 30 ranta ke mo patadise 70 ranta ga ke mo jetsa lebaka leno la gona gobane a dipatadise 70 ranta gore aa ena ke ya molao ena se ya molao ke nka nomogo ya koloi a ke re jale dikoloi mo re ngwala le dinomogo tsa gore o nka le nomogo eno ga ke re ke tla utlwa se ke le sene
1: ntate
0: jale ke maname pricing eno ya molao
1: ga le bua ntate ke re gokane le ena modimogolo re ke re utlwe he ha diphetela mme ka mora teng re tla bulela mmamedi o tla botsa re tla boela re gokane le wena ntate ra tseba gore ka nna ba ona le mathata a sealamo ya ka mono re tla onkela dipotso tabe se gokana le wena gape ntate
0: ke a leboa o le tlo gokana le ena jale mo ketsa tlo utlwa oba jale ke na le bothata ba sealemoya jwa
1: a ke tla akareletsa tsona ntate mmamedi ke ena monggadi montsho letshabisa yeo he a neng a re fa ka ditaba tsa ka moo ka metseng eo ya dikoloi tse tsamaela sebelekwane ga mosala le mpatane ka go rena e be ditaba tsa bona di tsamaile jwang tsa go ya boipelaetsong mme ga jwale re tla gokagana le mongodi e mogolo wa lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang mofumadi Tshepang Kwele le ena a tle a bege letlhakoro la lekala la gabo mabapi le tsona ditaba tsena le gore na motlhomong ke ka pele ga kae ditaba tsena di tlang go arabelwa le bona batho ba bometsi eo ba ke ba tsamaye ka thelelo go se tshediso ya letho mme re setse gokane ka katlego le ena mofumagadi Kwele mme Kwele ke o amogele mme ke le bonako ya ga lenanong la go tlwatelo ya mešhane phirimane ya ka jeno
2: ke a lebontatentane ke kopa ko dumedise ke dumedisa le ba mamedi
1: ke tlaba mme Kwele eya mme re utlwile mme gore le lela ba ka mana ka mafeteng mo teng beng ba makoloi a ba eteng ba neng ba pakile makoloi a bona ba ipelaetsa kgatlhanong le tsela e e senyegileng mme jale re utlwe na letlhakorong la lekala na ditumelano ebile di feng mme
2: ke a leboa ndate ndate ntsane
1: ke tlaba
2: ndate tlala
1: tlaba
2: tlaba ndate tlaba ke a leboa tlha ndate jalo ka o seo ndubedisitse le nna dise botsamaisi ba radio Lesotho le bamamedi Lesotho ba bophara re bile le ditaba mane matedile tseleng ena e yang dipedi tsena ga o kata go tshela borogo bone batswaine go na le tsela monono ya nyolo wa mosala mpatane Basotho ba sapapelenyana go na le ene nngwe e yang motlhomongwe ya strekeng sane sa mahalsuku gape ya masmosi ba tla itlisisa aletho jang ntate beng ba makoloi ka mo nakae go mpatana sebele ba ile ba beya difotšholo beng ba makoloi ba lelata gore tsela eno e ba e tsamayang letsatsi le letsatsi go isa ba tobaseteng bakeng tse dintsi re yang go tsona ka nnete re le lekala

0: utse no no ka tsa ka mo na o thola ka ma calendar go la wela go dikoloi ka mo no wa swa batho me ta be ne nte re tshaba le bofu go batho ka area yeno o e ke le mo go dikoloi tsena ka mo na tsela ene mpe general ka wa tresa ta be ne ntate ha ke ne sobe e teng e tla e le full set e tota e sa tsela e be le ha re be ni le ka la go go tsela e thata ya ke mo ka mana ke go re bonta te ne mo re ta o ne ya tsomo ka ta go ta ni buela ka mana ka sebele kwane ena ba bo ding ka nete balla ya ba ke re wa tsuba ka ha se ke sebeditse ditaba tsena se tshaba mahlala wa se sa phamong ka go se ya ka ke re go re ka mo so no ntse bana la tseo tse ka motse ya ne keta ne di lutisa bang ka la ga dumellana le boga makolo ka go ntshela elo fela mo tshilomi o lo ba mo feta ga reng di ba dimpe dikoloi di utlwa botlhoko ge le ke lokise tsona taka tseno jale motšhito ona o ise fela go transport improvement kore mono mo rereng dikoloi di kgita botlhoko gofa ba le ba robala le nageng le baeti ka lebaka la tsela e mpe ga o a dimele bare lekoloi di samaa ke be ke rena ya eore le lekala e tsamayane sebakeng mo go lang ka dumelana le boga makolo gore ga o lokiso mona le mona le ga e se ka mokgwa o nono o thata-thata ono gore fela dikoloi di seke tsa ba boa gore a bolaa le setšhaba leta le taba ya bona ya makolo ona e ba etsa kgwebo motho a lebeletse go fumana letho yona ka nnete bane se ba sa bue ka yona ya ba ka nnete ka moga discussion ntate ba eno ene ke rekisetsa gore entene ya re e tlatla gona bekeng yona ena ke nebile kagama gobane ne ke bua ke retsatsing lena engine ya re o tlatla le modulasetulo ba shebisane le bamphato gae ba shebisane gorena ke dibaka difeng tseo e tla game ga e ntse e sebetsa ka mane e qetela mane mo ke itseng dilatsa monana go lokilokiswe mono mo kereng go gobe a nete ba ananela kopo ya ba tisa go tsatsi kgutela mosebetsi ka etswa semanemane setrokeng sa thaba tse ka le mogotlong kateng tse ke le tseleng ke utlwile gore le botlhanka ba gaeso le bona ba modula le moswa ba ile ba dumelelana gore ba tlaya side visiting eno ka labotlhano gore ditaba tseno di tsamaile gantle mme ntse re le boa gore ba ile ba amogela ena dapelo tsa bona fisagare ba gape ya go thetsa setšhaba tlanka ga e tlo phethatsa seo re itlamelang sona ka pela setšhaba gore re tla side visiting re tla tlisa go lokise le mono mo le reng go gobe jale o qetele ka mona e re ga re na ka ribaneng pepe ya sebelekwane ke agreement e re entseng maobane le bona ntate mme ntse ke rata o wa ka nnete go radio lesotho mona gore re sente le ba beng ba rona maparamente le mmuso wa setreke wa ntate.
1: Mamane ke sentse re ikopela tshwarelo ka gaso ena e sa tlakang mme kwele o latlha bontsha gore o ntse ya letseleme re sentse re kopa gore re inelwe matsogo metsi metso e lesome le metso o mong re a re lebile goreng ya bosupa mme kwele e nngwe ba bontshala ba tshepile gore etlile o tla elwana mme gore tsela o e loke mme ka modulasetulo ya bona ba bontsha gore tumelelano e tekenetswe na go na le letsatsi leo o reng tsatsi le itseng metšhini e tla beya tseleng e tse jalo e lo lokisa
0: ntate le tumelelano eno e ne le yona batoengwa le empa e le mantswe

0: tumelane le modula stulo ka ha o tsebile go ka maobane na ke ke artist la na ke le si taba ka mochini o ka ntate ke la bohlano sa tsine na ba dumelane ka o ya side visit go ba lo bontsana go na di mochini ka tseleng ena se le ka thusana ka ho etsa sport improvement ha ya nini e ka ka ba mochini sentse ke iteng siding sentse e ke tlaletse maobane hore mo hwebi eo a lo sebetsa ka mo o na santsa isa ba e wa ni mich so nje tse ka gala bohlano ntate hore ho ta bo ho e jwa sport improvement o ba ni ba lo dumellana ro le ka mono le engineer hore a e se ke bone ditaba tsena e le hore ke tloka mochini o ta ya lo ho tsena sentse di ntse di ya ha ke bua
1: o ntse o tshwere jalo mme a kore re utlwana re ke se re fumane bamamedi ba babedi ba bagago mamedi o ka kena nomoro ya mohala +266 599 33 le wena o ke o tshwaele
0: dabo tsa gonaake
1: leka go mamela fatshe mme mamedi kgotso kgotso ntate
2: mozamo munyaka
1: ndade munyaka
2: yana ke tuka pulelo nyamme hona le taba e ntse re samala bo e mong bona bo a ke go tlo se bitswa tsela ena ke ba kentse o dikoloi di khitla mo tso ke le ke re mo mo tlo se bitswa tsela e tlo se bitswa hana kwana nyana tsela ka ba ihle e tlo se bitswa e le tsela ya mofelella ha e ba ke tshebetso ya nakwana e be ha se tshenyo ya nako fela ka beng kore ke utlwa ke sa utlwisise go na gobaneng ke sa etseng dintho tsa mofelella gape ke utlwa ha ba ke mo utlwile gantle gore tsela e sa solwa ka moradi ke le matse pedi jale ke kana boemong bona na e fela ba etsa mosebetsi wa bona go leka e le gore le gona ke gore re ipelaetse gore ditsela di feditse bao ba teng kapa go etsagala jwa ke a lebuang date aba jaa
1: a lebuang date mamedi le wena o ka kena nomo ka mohala +266 599 33 le wena wa tshwaela kapa gona go botsa baeti ba rona dipotso mme pele re buisana le ntate le tshabisa ga jwale ntse re buisana le mme kwele mamedi kgotso
3: ba boele tseleng tsela e ntse solosi ba bona ka dikotsi tseo a dina ba teng ga kotsi ka ba teng gona jwa le o solokise ebe teng o ka etlwa jwang ka taba eo le ntate le tabisa gona dikoloi tse tsa bona ba di busetsa tseleng e ntse solosi na o bona ka dika a dina senya ya goba ba kopuo go ba boele tseleng ke a lebowanda
1: mekwele na o utlwile yanate monyaka
0: ha ke a utlwa hantle ke utlwile qalong gore na ore tsela ena e lo lokiswa nakwana na goba a lokiswa moshele fela ga nku ha e ba ke utlwile hantle e be moraonyana ga ke a utlwa ntate ga a sa qetela o ka ntsi
1: a o mo utlwile mme go tloa mona o na itse o bontshe gore tsela e tlhatlhola ka moga le motse e pedi na le bona ba ipelaetse gore tsela di tlile lokiswe na
0: di tlhatlhoba ka moga nako e kae
1: o utlwile ka gore ka moga le motse pedi
0: o nkutlweletse ntate ke itse ka ga ntate wa tseba gore diphata a lekala le nape ke ke ga ba le metšhini e mebedi nka e le nngwe ke ne re etsa ge dume le boramakolo gore metšhini e ntse e lo letsatsa ntse re di sileng.

0: kata asinda tseleng ene yang ri ba ke ba lo go bontsha bi tsi luki se mo no no o tso o tso go fitea tsela ha e seng ya ntate ha e se go fela fela fela di ba ka tse ding tso dikoleng go go ka na go dula go le matamo ka gaga ka gaga ka gaga tsela ka mona dintho tse jwalo o sa ka gaga tsela se be fatse hanyane ke emele machine ya go ona o tshekeng o sontso le teng tikologong malealea tikolo yona re bitsa malealea zone ke tla hlalosa na go ba ke bitsa malealea zone ha mo ga onta ke ga ka ba le nako ke khutle re khutele gona mo mo ventseng ke lutisa ka le go taba ya mofele ya go ke ndo e tsama e re lutise ka motšhini o mong le o mong o hlokang gore ha ge re tsena e hantle it's all weather road ke be re lutisitse jalo ka mona ka montse ke re kentse re ka mona ka ha ona tsela e re e tlhatlhobang le motse pedi ke itse ditsela phumona ha ona sa tsebeng go fege nako e telele le dipuso tse fitileng sa ditsela tsona bontate lang ka tsona jwale gona utlwile sello sa bona le mmuso wa Lesotho o re eleditse wa re fa le tšhelete yeno e go ga machinery e sa dibakeng tsebang gore tadile mona kgeta tsela ena le ya zone ebile e fitlha lebatweng la kogokogo mo gereng ke gantsi batu wa bolo kena airport o ntse o tsamaya ka tsela eno ga o tloa mogalesuku ya wa kena o kena matedile o kena madiepetsana o kena magaleng patane o ya boma ke tsela le e ga dua ka tsela yone ko gone ke etsa motlhala fela ke re ditsela tsena ge ya kala mona mo re kalang re tsadile ka ribaneng
1: mpatane
0: go tlose a teng
1: ka ka lo ka nna ko me kutla ka ile re le bua sa bo sa ho me le ha ke tsong tso ha hla bula ka nnete le ka moso
0: modimo ka le bula tu
1: ka le bua me ka le bua
0: okay ndate ha
1: mabedi ke yena mongodi e moholo wa lekala la mesebetsi ya setšhaba dipalangwang Mfumahadi Tshepangwe le mehe ha bula ka tatiti mare ho ka hana jwa le ntate le tshabisa ena a tle a kene ho ena ya ntate Maleri ka bokhutshwanyane fela metso e meraro re ya re lebile goreng ya bosupa mme mane gore ka bosupa re tla arogana he re suthela ba lefapha la ditaba motshedisi tšhakela makaja a tloge ba la ditaba tseo tsa hora ya bosupa ha jwale re hokana le monghadi le tshabisa re utlwe na ena ya ntate Maleri o e atamela jwang a re tsela ba beile difotholo fatshe obane ba bontsha gore tsela eo e bontshala ehle e bega makoloi a bona tsietsing le bophelogo ba setšhaba ka go tshwana jwale ga e le moo ba re ba tswela pele go sebetsa na jwale ga tlokosi yone ka e tsagala na ba tla e arabela jwang re re bone na ebe re tla atleya go gokagana le ena monghadi le tshabisa mamedi emtso e se e le emedi ka ge le tata le tshabisa madume ha fele ntate
2: le ha fele
1: ke ya ntate ntate Maleri wa botsa gore na ha ile mona le khutlela mosebetsing go di ma boemo ba tsela e jwalo jwale ha tsitsi se ka hlaha taba yo le tla ya gabela jwang ka bo tsogena fela ntate nako e se gatile merebe
2: a e ka nnete ha ke ha ke agabela ntate Maleri tsela ha o ka ha ke se ko ho se ke ga ga be se re etele ka bo be pele re ka re la ga moela taba eno ya kopo ya me a mongodi yo moholo ha na re phepisa ka taba eno ya go motšhini o tlo kena ke bone e le nako e khutshenyane ha ke tla ga lokolla ba basebetsi mmoho le nna gore ka nnete ga re kgutleleng mesebetsing ya rona beng baka ka nnete eno ga re a ishebe ka tsela eno ya gore ka nnete ga kotsi ke ka tsaye tsagala
1: ka lebaka la nako.

Ke le boa TDT nako ke hora ya bosupa sena ke se le moya sa Lesotho. Mo mamedi ke a o dumedisa. Ditaba o di balwa ke motshedisi Chakela Makaja pele ke di hloho tsa tsona. Le gotla la taolo ya motlakase le metsi Lesotho di hlahloba theko ya motlakase. Koporasi ya ntshetsopele ya bohahlaudi Lesotho e gakola letshwao ditaba ka botlalo. Le gotla la taolo ya motlakase le metsi Lesotho lewa le bile mokeng wa ho hlahloba theko ya motlakase le sebopeho sa ditefiso tsa ona. Ho nonya maikutlo a ba nang le kobo ya bohadi ditabeng tsa matla. Lebitso la mongodi wa lekala la matla monghadi Seboka Thamai o itse kopano ena e bontsha bohlokwa ba tshebedisano, a re le hoja phano ya motlakase ya tolisitswe dipakeng tse fapaneng, batho ba bangata ba ntse ba sena motlakase, ke ka hona ho lokela hang ho akofisa kanetso ya ona. Mookamedi wa lewa monghadi Lebeko Sello o supile ha mmoka o tla hlahloba tjhelete e hlokwang ho fana ka motlakase, ho ntse ho ipapisitswe e le hore bareki ba tle ho lefella ditefiso. Ka lehlakoreng le leng, moemedi wa banka ya ntshetsopele ya Afrika monghadi Fred Kabanda o hatelletse tlhokahalo ya hore moahi e mong le e mong a fumane motlakase o lekaneng, o tshepahalang, o tsitsitseng, ha ho ntse ho netefatswa hore malapa a meputso e tlase le ona a tle a ho lefa ditefiso tsa ona. Mongodi e moholo wa lekala la bohahlaudi Tikoloho Botjhaba le Bonono Mofumahadi Mantiti Kgabo o re ha feela setjhaba se phelang taba bosiu se ntse se sekisetswa ditabeng tsa bohahlaudi tikolohong ya bona, lekala ha le na tseba ho rekisa bohahlaudi jwalo ka ha e le lebelletswe. Sena se boletswe Masekweng Taba Bosiu kajeno ha koporasi ya ntshetsopele ya bohahlaudi Lesotho LTDC e gakola letshwao la Taba Bosiu e tlo tsebahala ka lona e le sebaka sa bohahlaudi ho tshwaya mokete wa dilemo tse 60 naha ya Lesotho e ipusa. Ofisiri ya dimaraka LTDC monghadi Nkwebele Rothodi o re morero ona o tlo tsebahatsa le ho phahamisa Lesotho e le sebaka se ratwang ke bahahlaudi ka hare ho naha, tikolohong ya Afrika le lefatsheng ka bophara ho latela boikarabelo ba mokgatlo. A kgotheletsa baahi ho sebedisa menyetla ya mohahlaudi e kang ho tsamaisa bohahlaudi ho fana ka bodulo malapeng a bona le ho rekisa dihlahiswa sa botjhaba ho iphedisa. Lebitsong la morena wa sehlooho monghadi Mosiu wa Mphoto o eleditse baahi ba Thaba Bosiu ho pheha dijo, ho bapala dipapadi le ho aha matlo a ba kgethollang ho ba metse e meng le dinaha tse ding ho hohela bahahlaudi le hore ba dule nako e telele. Letshwao le gakotsweng le bontsha karolo ya nalane ya Thaba Bosiu le kgwedi le majwe ho supa dibetsa tseo morena Moshoeshoe wa pele a neng a

mona ha re na motse o tianga empa re batla motse o tlang ho hlaha lebaka ko ba re ya tseba ho ba mohlantlwena ya rona ya lefatshe e kang motlotlwane e senyehang ho na le leaho mahodimongo ntlo e sa ka ya etswa ka matsoho a ngwana motho ka mantswe ana sealemoya sa lesotho se tshedisa bohle ba hlabilweng ha bohloko ke tsenene ena ya lefu re sentse re re holona tshedisehang ke hona mme le iphumule meyogo.

0: dula le rona ka hona morena dula le rona morena o fodise dipelong tsa rona tlamelle maqeba a leng teng dipelong tsa rona ka lebaka la tahle morena re a sitwa tate re a sitwa amohela re a sitwa Mehle ha o le tjena wa tseba ha o sale taukianga ha o le tjena ha tshikanete ke bona nako ena e se hlile eng hatile impeile merebele haholo ke se ke lokela hore ke tle ke siele Dr. Sena Sithala Dr. Bullet ngaka ya dikulo ntate o re fereletsa ka dikulo fela ha o le tjena o re fereletsa ka dikulo wa re fethetsa mme ha o le tjena ha o sana taukianga ke se hlile ke le ba ka o bona mehle le lona sentse ke re fela tshwarelo diphoso mongolo o mobe le tla kena ka yona tsela e tjena le tla kena ka yona tsela e tjena ha o taba eo re ka raetsang ka teng ha o le tjena ha o sa le taukianga ntate Bullet
1: kgaitsedi yaka

0: gore disosa e ka nna ba bona e
1: Ee
0: mong
1: ena.
0: kgolo ya hae ho tse ya kgathatswa ke di period pain ntho eno no ha motho eno a ntse a gola ha qala a fihla lenyalong e mong ho etsagale ka nnete a be le bana e mong ho etsagale gore bana ba be siyo ho hang e le gobaneng nako yane ya dinako tsa gae karolo e nngwe ya madi e ntse tswa e nngwe e ntse blocka popelo jale 100 e peo e se e tlameha go feta ga e sa feta mme ntho eno no o fumana gore e se bakile bodutu ka go lapa e le ntho e nyanyane e bang e ne tlhoka gore motho a he go na le ditlamatlapa
1: ee wa tseba go bua taba botlhokwa ntate ehlile ha se ntho e re e tlhokomelang gagolo eno o ka ba keteletsoso ebile re etseletsa boboloi ba bangwe re etseletsa dintho tse ngata gate aa nako ena e ntse iketsa mahlwele e ntse blocka e blocka e blocka e blocka mme baka e se baka kotsi eno ya gore jale wa tseba ehlile ke ba felela gona mo blokong oo gobane ka keteletse se ebile e etsa siki eo motho a ka keteletseng a kulang lelapa le se ebile le tshwatlhega kapo e tlebe lelapa le fele kapo kgotso e be siko ka lapeng mme boithuto bo bongwe bo ke itlhokometseng doctor ke ba gore nnete o fitlheletse ga re bua ga jwale ga ke bua le wena jena jalo ka ga ke ile ka bua le ena monamolo ka nnete ntate tlhe ke sentse ke re ga ke tlo bitsa le bitso empa ke batla gore ke re ka nnete ke eno ke modumedisitse ntate ke ua gabile jalo ka ga ile a tshwara ka nnete o kopa gore ke mpe ke mo leboele ka nnete ke sentse ke tshwa ke re ke a leboa ka nnete tshebediso eno e ntle ka nnete o kgotsofetse gagolo ntate bothata e ne le theka motho a dilemong tseno tse kgolo mme ke ne tlhe ka mo bolelela ka re o sebedisa bulete fela bothata bono bo tlo fela doctor ka bokhutshwane fela pele ke o tloela ntate ge fana ka dibaka ga e ba o ne o ntumelela ke ne ke batla gore se ka baka ya gole ke nke metsetso e mmedi ena ke bontshe basotho gore basotho ba batle bulete jalo ka ga utlwa re ntse re bua tjena ka nnete ga re ka ra batla go bua ka mapaki a yona le ditaba tse e leng gore batho ba re letsetsa ka tsona motsotso o mongwe le o mongwe doctor re fumana mogala wa bobulete e leng gore batho ba leboa ke ya gola gopola ntse ke tshoke go na le mme a ileng a leboa gagolo a ile a bolela gore ka nnete o ile a mo thusa gagolo ka tlala ka nnete ga a lebale le ka jeno o ile a nna ke maobane ga a re letsetsa ntate a mpolelela gore e banna ntate magele ke ntse ke batla gore ke nne ke leboe go tswela pele ka nnete o ntse a makala fela go ya pele o ntse a makala fela mme ga e ba tlala ka nnete ke sekie e leng ya mokeng ya dipetlele obane gore ka nnete dipetlele tsa lesotho o ne a dikene ka go fela a ba ya dipetleleng tsa aforika bore ka lebaka la tlala fela jalo na batho ba e leng ba sentse ba opelwa doctor e tlile tlala go bona e se tlileng ke ntse siki o sa itlamolole o sa tlile a itlamme o seng motsheyaga le mantsi buo mme re sentse re utlwa gona ke bothata bo bo kakang ka nako eno go na le batho bangwe ba e leng gore ntate bona ba sebidi ba dumela gore ka morago ba fumane ba na le cancer ntate kapo yona mofetsi ba se ba dumela gore e ne le mo kitshong ntate kere ba se ba go sale ke kona thoka po ke be ke
0: fegata go jalo motebang batho ga ba qala ba go sotho o na le cancer e mongwe tse ba ka ipolaelwa ke taba fela ya go
1: fegekaebe
0: ga a sa ja gantle ga sa etsa ntho tse a tlamehileng e le gobane ba sa tsebe gore go na le setlhaiswa ka ga gona ena se bitswang bulete se ka e phekolang cancer ntate wa ba tseba jalo ka o ntse gore ga ba phetse o leboa gore re na le batho ba bangata ba gutlang motho a sa ntse a ya tipeng kwana e be gothweng ore a kgona go na le ntate mongwe ka gago o bona gore ile ga a ntse a le laeneng gona mo ntseng go thusa batho ba gutla e le gore ba ntse ba lela jale ntho eno no ya beetsa gore a ga e kgona ke okule kgaitse di yaka ere molekane wa ga ule a thusiwa ke bulete aga ba re go mo thusi icon e ke tla ipona gona ke ya jwang Bloemfontein
1: o o thusiwe ke batho ba ntse ba gutla ba mokolola gele le nna ke tlo llam araiko ga koreng ke kwetsa taba yane
0: mme taba e kgolo a gola le rona e ke ke a ga batho ba bo rona ba gutla ba leboa e be re tlabe se re ipona e ka e ka re ke rona se re tletse dibolo ka
1: mahafi
0: ga re sa tseba gona re bo mang re tswa kae no ntse re le bana ba lona batswadi ba rona ntse re le baena ba lona ntse re le bagolwane bo re leng bagolwane taba e kgolo go leboa go golo go lokela go isego ntate modimo mo
1: ditlamatlamatsegona
0: re disebediswa tsa gae fela.

0: tswang teng ha o ka tshwara bullet ge be gege ha re ntse re phea bullet ndate modimo ka gore ditlamatlama tsena ke tsa gago motho e mong le e mong a tla nwa bullet ya fole ebe o a fola lebaka le legolo ke la gore modimo yena o tseba dintho tse ngata ka gaomeleletse gona re sa
1: ditsebeng
0: fela jale ha motho a nwa ka tumelo a nwa bullet ya gore ke ukwetse ka bullet ke kulentse le bua and ke na le tumelo ya gore ke tlo fola ke re motlatse ka matlano a gore ga ona ntho e kgolo go feta tumelo
1: Doctor, ba e fumana kae bullet ntate taba tsa bullet di ngata bamamedi ba batle re ka qeta le mosena le se ka pele o se tlang kapo medi eketseng o ko chaise mme ge ke re sale re re duena re bue ka bullet fela mme o fitlheleletse kwana o seng mme o tla tla o re ntsha o seng kwana Doctor ko bafe gona dibakentse e yanda
0: bullet e teng ka ntle le ka gare go naga ka mona ka go naga ka mane ne ka ka hanyo ka mphagane ka hae ha na mphagane ke haeno
1: ke mahalesuku ke haeso dat dat
0: mphagane monono re na le mne mathabiso labane mphagane mono hataele o na le yona bullet re na le ya o senana ka ketane ka mane ka gakori o na le yona bullet re na le ntate makgobalo makgobalo ka mane ka garaene qatšha o na le yona re na le ausi masebilo ka ga sekake ka mono ka qatšha o na le yona re na le mme a nna mphaki kuting o na le yona re na le maunlorosi monono mme makabelo mmusi o na le yona ona mono maunlorosi monono tlasa pep store authori tlasa magontabole monono geteng ba geteng ka bulete ka monono a o tshepang lesoetsa ka kuting ka monono theoedi mohaong wa ntate masike o teng mema raboloke lo wa moyeni pela shopo ya machina o na le yona mema seabata selawana maphutsing o na le yona ntate tshepo mmako ka mohalesuku ka manene ka godimaga gentrale ga e kae ka go ya kgoneng ya sepetlele o na le yona bulete health care pharmacy gantle ka complexing eno yo e kgolo ya mohalesuku mo o na le bo shoprite le boma e teng bulete ntate tshidiso thulo ka bedco ka mono ka mafiteng o na le yona a o sempolokeng moilwa sa kgolo ga le sa wana ga letshwara ga letshwara tshwarelo a o se mpolokeng moilwa ga letshwara monono o na le yona bulete mme mathabo ka ona ka monono ka renkeng ka monono containeng e pinki o na le yona mme ka monono ka motsekua ka monono re na le motsekua shopong ya ntate mokapane motsekua shopong ya ntate mokapane bulete e teng morija roadside monono mme ga tsie monono e teng bulete re boetse gape gape ka mantshebo ka mono setopong se segolo ga mantshebo monono go na le mokhukho mokgubedu o rekisang dipitsa tsa sesotho o na le yona bulete ntate thantsi ka semonko o na le yona gantle gape gape mme mathabang ka Eskop ka mane ka quting o na le yona mme mamasopa ka kolo o na le bulete mme malegera thabatseka ebile o e rekisa ka stoko o na le yona bulete ka ona ka monono ka lesobeng re na le yona gantlentle bulete ka moo ka lesobeng ka monono re na le yona ga o kenelela gape ka manene ka godimo ditlhabeng tsa lesotho ka manene re na le mme mandaba ka mono ka katse gantle ka godimareng ke monono mokhukung o mokgubedu o na le yona re na le ntate ke dibaka tsenono tse ka monono e tlhile re na le batho ba bangata motebang ga o mathela ka manene ka mogotlong ntate kokoropo o na le yona bulete ka mogotlong le gona maphulane mono o na le yona ga o mathela ka tlase ka bothabothe ka monana re na le mme mamopedi renkeng e ntšha monono ntate thoketa ka setopong sa tlokweng a o simzisi tlasa shopo enono e kgolo enono ya hardware enono city hardware malaineng anono a makwete bulete o tla thola ka mono ka mokhukhung lemating le lesweu e teng bulete.

0: o kena ka hlotse ka hlotse ka mono no rena le McKendy McKendy o tshwere ka stoko le yena ka ka hlotse bulete ha o mathela hape ka mane ka dikhakeng ha mogena kotsana mono a le khanya mono no rena le ntate mabaso ntate mabaso ona le yona bulete pela kansili mono no ha o boetse hape hape ona ka hlotse rena le me rena le ka hodimo mokhukhung o motala ka hodimo magotla ne mapaballo le kobane o na le yona bulete rena le chemistry ya enwari e teng bulete jwale ka maseko ka mona ke mantletse tletse motebang taba e kgolo wa gola e re re go hlompha nako ena e gabe re adimilwe ge re dinomoro tsa rona ke tsona tse re tla re ga o re letseditse jwale e be o thola bulete gobane monate wa yona bulete e nowa ke motho e mong le mong gona o sebedisa treatment e feng ga o nwa bulete ga e kgatlhano le yona e o thusa fela go hlwekisa o e leng tshila ga rena motho a ya blood ga rena motho a ditswekere a sebedisang bulete re re basotho nwang bulete le phele nomoro tsa rona di na le WhatsApp ebile di a letsetso ke
1: 56 9 9 9 9 1 4 1 4 8 1 5 6 9 9 9 9 1 4 1 4 8 1 8 1
2: le 58 4 6 1 2 1 2 9 4 1 4 ha di peta ke 58 5 8 4 6 1 2 1 2 9 4 9 4 di na le WhatsApp rotsona di ya letsetswa sentse re tshogere basotho ba batla ga sebediseng bulete re phele
0: ntate Paul a ska ba ke molebetse ka mono no ka
1: ka bangata ntate ke ga baketa ba bangata golo ga leboa mediketseng ne re na ne o tla tsho mediketseng gore na ga e fitlha mmeleng e tsa mme
0: mpakaleka
3: di bua nakong e tla ntate gona tenako re mmathela ka mane ka palong ya bokagato laka ke nako yane ya gore re tla re fumane jwalo palo ya buka ga o sa le taore yang re tswa le
4: mo

Yes. Tsela wethu re tsela gaolong ya bokae gaolong ya bobedi le qephe ke la leshome sehlo sa ditaba sire senza ka khona o lahlana ndi. Hore monga bukena he chaka ha ile le sia ine le propotlwana e ratehang e maramarama. Isa le le ha iwela fase istel ha wa tlwa mono moshaneno ona sa disihulla ona ka la han fela moshaneno ya ba wa thola hanga tabana ha ba otlwa ba bokolla ha holo mono ba rapele ba bile ba bolela ka mo ba bakileng ka di ka pa ba bale tseno ka ofela ke tseo chaka a sa ka ngaba di etsa le han fela ore o rapela ke u kwisa motli monate ho balea hona ha yona re ke bokwala motho ha o tlwa sidilwe o tshwanetse ho mamella kotlo ya molato wa hae. Jwale ntate mofolo mona hore lebitso la moreno wa mazulu le nepahala ho feta ha lengwalo wa shaka o shaka ke ha le nepahala ha le le jwalo e re ka hela chaka e le lona le tlwaelileng haholo sesothong re le bolokile he bukeng ena ke lona he le tla sebetsa haholo. Jwale o tswela pele ntate mofolo mona hore le ha o le jwalo chaka

nele motho nyana wa khotso ya sa gathatse mmae ka letho ba modzibile nga haele ngwana ba re motho na ka mona ba apara le bana ba ba mmono a sa modzibe empa ha ba qala ba tadimana mahlong ba buisana o ka hlale mo re enwa ke madi a borena ha se ngwana wa mofo ba re ya mmona nge manga pa mang ha mmolela na re ke le dinyane la tau ke mo otlwana wa sebata ke tawana e ntšha madume wa batho he a na lebile nqa e le nngwe ga ba mmolela tšhaka gobane ntata he a mmone a gotlela ga nqobe mme he le motlha a kgwang ga yanang di fela ga santsa ka kgona tšhaka yena he a sala ding a nna a romelwa dikgomo le dipodi tse bitswang dijo tsa gae ntate mofolomone ore mosadi o na le teng wa ngaka ga bungane kwana ka masakaneng gore ke gapokane ya tumileng gagolo ka tsebo ya ditlhare tsa mmitsa tsa makgonolo tsa gore morena a ratiwe gagolo ke batho ba gae le ke marena a mang ya re motlha tšhaka lomolwang ka lelomolo la gabo ga lotwa mosadi eno mono go tla mo jesa nama mosadi eno ga a fitlha a re tšhaka o sa le monyenyane gagolo ga a solokele ditlhare tse thata tsa borena fela he ya mo lokisa ka ditlhare tsa makgonolo gore he a tlabe tlhwagwa ditabeng tsotlhe ka baka leo a nka nyoko ya noa e tshetlha bokone kwana no eo matebela a e tlhonephang gagolo yona eo go thweng bafu ba bua ka yona a e tswaka ka ditlhare meno a mo nwesa a re ngwane eno o tla fumana makgonolo a magolo bophelong ba gae ao go seng motho a kileng a fumana a makalo ya ba meno he o ne a nang di le naka ya ba o bua mantswe ana go yena a re mme ka mehla a kgwedi ile o dikela o todise ngwane no nokeng e sale o sasa letsatsi le sotšhabe e re obane a tole a nyoloye ka pele a ye gae mme e re ga matlhasedi a pele a letsatsi a tšhabela motsono o a leng go ona o kgwathe moriana ona o mo tlotse tlhong ka ona o mo tlotse le ratlho fela mo o goya ngwana e runyang teng o tlotse le moriri ona o sa kutweng wa tlopo tsena o dietse a soka a ja letho gape ge o mo todise nokeng e seng nokaneng ga ngwaneno ge a se a godile a tseba go itodisa e re ga a kena metsing o tloe go yena o emelele thokwana-kwana mo go sireletsegileng teng mme o seka ba ba ya go yena mme wa ka a soka a o bitsa go gang le teng ga o bitsa a seka ba ba a hweletsa a mpe a letse molodi fela ga a ka bona go gong go mo tshosang a sa ntsena le metsing mono a seka ba a balega le ga o ka tlha eng kapa eng le wena o seka ba mmotsa le ka motlha o le mongwe o seka ba ga letho go yena o seka ba mmotsa gore na o bone eng ga e se yena ga a ka ithaopa mme a ba wa o bolelela empa le teng e be pinyane ya lona le babedi fela ngwanenwa le motlha e seng e le monna ga a ilo tola ka mokgwa ona a seka ba ba a tsamaya le monna e mong a ikela le monto ka pampa e le mogatsa gae he ga a rata gore ba be babedi kgele ya re ga tšhaka he a qala go gasa le o ema ga a iteka go tsamaya sentsa ka kgona ntata ya tswalwa ngwane motona ke mosadi wa bobedi basading ba gae ngwane wa rewa lebitso la Mfokazana motlha tšhaka ge a kgwang nandi a boela nobamba ga monna wa gage mme a re a sa fitlha sentsa ka kgona a boela a tswalelwa ngwane motona gape Tingane le ona ke mosadi e mong wa ba ho ke o tlwa motlhang ono he ditaba tsa bophelo ba tšhaka le mmae di qadileng go tsamaya gampe nnate mofolomone gore pele go mono nandi ne le ntho e kgolo nobamba ka gobane mafumadi a ne a mo ratela gobane a tlositse segobo go bona ka go tswela mošimane mme sentsa ka kgona le ena he o ne a mo rata ka lebaka la go fumana ka ena ngwane o e leng kgale a molela a mo labalabela nandi o ne a babalo gagolo ka dijo gore a tlasisetse tšhaka e ne e le mofumagadi wa tseba empa ya re motlha go tlhaga Mfokazana le Tingana ditaba tsa fetogo mafumadi jale he a lebisa makgo a bona go bana ba tswetsweng morago a re morena ke Mfokazana o tlhatlhangwa ke Tingane taba tsa re di sale jalo sentsa ka kgona a boela a fumana mošimane gape Mohlangana le ena mmae a sale mogolo go nandi ka lenyalo mme ke motlhang o he ditaba di ileng tsa senyega mme tsa senyela ruri.

ho tswala a chaka he ho no sa tsejwe motho ba ngata ba ne ba sa tsebo re na ndi o nyetso ya sa ithwetse ke ba semba ka efela ba ne ba tse ba taba ena me le bona bana ba ke ke ba re letho ho bana bana ba ka kena tsitsi mohlomo ya ono ntso na le ba bang ba ile ba moela hloko me ba le mo re dikgweditsa ha di aka tsa fihla palo ya dikgweditsa ke mago ya basadi ere ka senza ka khona he ana ntsa rata chaka le mai haholo mafumadi a hlabea ara senza ka khona jwa la bolele phatlala tsa tlhahlamano ya bana ba hae hore ba tsejwe ke sechaba le bona ba itsebe emba senza ka khona hana mafumadi a buisana halele le ka taba ena a ba di bolella matona hore a eletse morena a lukisetse bana ba hae emba matona itse ha ra bua le senza ka khona halefela ka hore ba intse di dabentsa matlo a hae ke matona di dabentsa sechaba e seng ka malapi ka ona he mafumadi a batlangaka ya reteletsa pelo ya senza ka khona ho nandi ka mehla haro ya ding o na jwa ke letswalo le bohoko a ba khutle he ntateni wa batho kaele nandi ba ne a boele a nke he a khutlela ha bo ha nqobe ho ya lokulwela di me ra sa ile mafumadi a itlhaisa ho senza ka khona ka dipelo tse mabifi a re nandi a ska ba a hlola a khutlela no bamba senza ka khona haro wa hana basadi ba re ee ebe o bua o imametse hantle ntate senza ka khona hobane rona re se re tineile jwale o hana re re o bolelele sechaba hore le ha chaka a hlalile pele yeo e le morena ke mfokazana e nto ba tingana le mohlangana kajeno o hana ha re re nandi a seke a hlola a kgutlela mona ha re utlwisise hore re kgoboswe ka ntle jwalo ka nandi ya tlileng ho wena e le moimana athe rona o re nyetse re le barwetsana re phetheile ka hohle mme re o tswaletse bana re tlatsitse matlo dikgomo di tla kena di le ngata masaka a tlalehang re bile re o tswaletse bashimane athe ho jwa notho bashimane ha ba yo teng ne re ka utlwisisa kajeno re tla bolela tsa gao le nandi re ise ditaba tsa gago ho morana e moholo jobe ele he bomme ba ere re misona mona ngwaneso bomme bana ba santsane ba halefetse ntate senza ka khona re ke re kopana hape ka moso lebitso la ka nna he ke President Masemene ho fihla re kopana hape ka nako eo e tshwe kgotso bye bye.

leshome fela metsotso re fra letsebela gore na ya rona ya borobedi ka moo tabadileng ka tenya ao ga o le tsenatlhe ntumelela ke boele kenke o na monyetla gape ko dumedisa ke go emadume obane nnete e salang ke a gore ga e sole sotho tumediso ke lelomolo ga e fele ke dumedisetlhe gotlhe mo le mametseng le le gona teng se ntse ke re fela kgotso ga ya te wa bona entertain nuna wa setlhola meleko ka moo dumela mokwena dumela mokwena dumela mokwena ga o le tsena re tle re fumane jalo ditsebiso tse akaretsang tsebiso ya pele eo ke e tshwereng diatleng tsaka yona e balega tsena batho ba latelang ba koptswa go itlaleha ofising ya setereke maseru ya lekala la tekano batšha le tshetsopele ya setšhaba ganga ba fumana molaetsa ona bona ke re ya lebogale aowa wa ga thetsane mafosi mohaswa wa ga thetsane le re leboile molepe wa gobetswana ofisi ya setereke e fumane ha C Point Maseru mabapi le gate ya Memorial Hall tsebiso ena e etswa ke ofisi ya setereke ya lekala la tekano batšha le ntshetsopele ya setereke e Maseru mona go koptwa pabatso letswela monna wa mosotho ya fumane ha maputswe ha mathata gore o koptwa go itlaleha jwalo ofising ya legal aid hang ha fumana molaetsa ona ofisi yeo a koptwang go itlaleha ho yona e tshifadimadi hlotse leribe ona tsebiso e etswa jwalo ke yena chief legal aid counsel mehle ba utlwileng a ko mo fetisetse molaetsa ona le mo bolelele gore a itlalege jwalo ofising ya legal aid e tshifadimadi hlotse leribe ke bua jwalo ka ena monghadi pabatso letswela ga o le tsena re nna le wena re tle re tsamaye fela ga o le tsena nna le wena re tle re tsamaye fela a ke tsebele gore na re le bakae empa mo re lebang teng ke mane goreng ya borobong mo re lebileng teng ke gorenyane ya borobong ga o le kae kapa kae mo re lokelang gore re lebe teng re tlatlhe re tsamaye tsena fela ao e ka nnete re tla itsamaela fela ga monate ka tsela ya mofuta o tsena re be re le o tshogantle mane goreng ya rona ya borobong e leng gora ya karogano

meso e mechano meso so re frale se jalo gore na ya rona ya borobedi ha re etsa tsena nna le wena re tsa tsa malafela go le ba mane gore nya borobong mo etla ra re fitla teng gore nya borobong a re be re reka nete ro ferile o motle mogorwana re tla siela jwalo wa mphatwa ka ya tlang ho sekotso mala hang ha ke thewa mona ya na utenhle ha ke thewa mona fela wa sekotso mala sena samaratswana metle ha o le tsena re re tle re tswe le mona fela re isa maele ha re ya tata ha hold bile ha hole re le kgopo ha ona le mo re bitswang teng ha ona mogosi mo re karenya ntlo e hlile e chateng ka jeno a ke wa re bona re iketlile mona mo re leng teng re kgethela loto sebaka ha o le tsena ngwana mme a ha le e tlile ho nepaetse haholo ha bo ya mo boditeng fela taba e nka ka e buang ye le nyamantlha ya bohlokwa ke dumela le o tshepa gore le se le utlwile hehla buleng lena gore gothe motjheso o tlo ba mongata haholo a le ntsha kwena bodibeng ka moo mosotho a eng a bolele ka teng kore fela na e be le se le le malalala otswe gore boemo ba motjheso o ha bo fitlha le be le ikatetse re seke be ra tla utlwa go se otho e tlala jwale le ne le baletse letsatsi le ne le eme le etsa jwang ga le sentse le tlhajwa malotsana e sa le gona tse le jwetsitswe gore a ka nnete e tlhile go tlo o ba tse na le sentse le ikatetse kapo le sentse le re fela re tla kenya peo mobung fela ebe re a bona re re modimo o tla iponela kapa go na le ntho tseo le ntseng le di etsa seo e leng gore ka nnete le tlatlhe le bone gore le fetola botlho mo ntsela yeo le lemang ka yona kapo dijalo tse e leng gore e ne le tlwaetse gore le di leme ka nako e 2231 6429 kapa plus 2665993 ka mora mogala mo o tlaera jale o tshwago ke gape e re ke tle ke tsho taba ke ena mo taba ke ena mona e ndutseng mona seletale ena e ntutseng mona ke ne ke ga ke batlo e bua kgwedi tsaneyaeeutlwa gore e ndutse

0: tía.
1: Ke o tseba wena wa ha o le tjena mo go beiwa sebetsa mo mamedi khoso.
0: A taba di kantlula ja hampiti kilo bala.
1: O ra hampiti kwa yena. Motho ena a kwesang batho mo ne utlwile ha sa le yo.
0: Okay.
1: A sa
0: okay.
1: O wa tseba o teng.
0: Hantle.
1: Ko o kae hampiti?
0: Hampiti ke na sa eta ngwana nneko.
1: O na sa eta mona ngwana nneko o lo ngwala teng.
2: Sankunyane
1: ke
2: ba tsotsa dimelo le bona go.
1: Ba tsankunyane fela ba neng a hana bitswa la hai.

0: ntate e ka tsamaya le mang?
1: A ka tsamaya le mang? A o tsebe ha ha hona.
0: A moratiwa wa ka, a ntse ko rata se kgweding ena basadi moratiwa wa ka se.
1: Thank you wena lerato la ka, lerato lona ntse le tlhokoma le lengata fela.
0: A le a kgaphase ya lerato.
1: Thank you lerato la ka.
0: Moraluya.
1: Thank you tlhe Mantebo, thank you Mantebo e leng Thaba. Monyako kwa seforo mane mo a leng ona teng. Ga o batla o bona monyako wa seforo o tle kwano e a ntho di a e tsala monyako wa seforo ngwana mme. Ga o batla o bona monyako wa seforo o tle ke tlo o bontsha gore na ke kae mono go e tsala jwa mo mamedi kgotso.
2: Kgotso mme.
1: Kgotso ntate.
2: Ee o ne o ya botsapotsa gona ga ba kodise mola semongkong.
1: Ee ba o etsa jwa ntate weshi.
2: Jale ka utlwa gantlentle nna se a ke di leme akalokalo fela. Ya lengwe ka bongata. Ee, tsa jaretenyane ntse fokolane tsa bateng empa mona ke ankele ke utlhupalela ka bosodi bono. O ke bona ka lebaka la godinyata ga bana tilo eno ya bosodi se di e fedile gobane wa tlwa o fumola difrekgono mono di ntse di jala di apole e le go ga ona batho ba se ba kodirisa ba bang mona go latela bongata bo teng ba diapole se mongkong.
1: Ee batho ba modimo semankwa moo ke a botapole mong le mongwe wa jala.
2: Ee o jala ka bongata o le dikgomo di tsebang go ja ditapole easta le dinku ke bole mokgole mo nse ya dinku di ja ditapole.
1: A ntate wese ditapole.
2: Kannete dikgomo di ja ditapole le dinku di ja ditapole mola tse tala.
1: Ko go le a di tlwaela le re jang phela ke a bolo na le tsamaye fela.
2: Ee a mme ga ba ntse ba kotula mono kgomo tse a di eme ka thekoo mola ntse di ka dijalwa ditapole mono. Ke jala diapole tse di ne di ne di gangwe ke diapole o di shwira la mo ba le ba tsama ile ba eleletse go ba dipetsole ka tsa gama mongadi.
1: Oh di tsiba o kwenyela di tsiba o feta mane.
2: Ke di tsiba o feta mane.
1: Wa ha di ba mo ba iketla ho vanga.
2: Ba sa de ha ba tsena ne mo mme mo se ba di mo le na ga ga mola. O na re o na le tsapeu. Tsalo ba tsa motho a mo fa 50 ya pone. Ela mo fa diapole mmitu wa diapole tsa peo.
1: Ko ha o fetse na wa bapatsa jwale ntate weshi. Ko.
2: Kulala ela ne.
1: Makala re no ne. Ayo.
2: Eh antle ke nna de party 120.
1: Eh ya ntate. Au ka le baleng la wan le baleng la bolo. 120 ke le baleng la bolo. Ba re mo no tapole e bapala bana. A ke wa utlwa go le bana ba mo ba bapala tshiko ka tapole. Mo mamedi kgotso. E tla re hantsa a itukisa hantle gona tsena ga ke tsebe na go etsa lang makhubu kapo eng kae kae a itukisa mo a dumela
3: boto
1: ntate
3: inda deltela
1: ha mona tega tola ka ke yana ka sebele
3: ho sole mona te hape
1: ho sole mona te Khomo sa shine no molantwa.
3: Wa holo.
1: Yela ntate wa ka.
3: Ke ntate wa didi.
1: Ntate ga dikitle wa dumela. Mfike dumela hle.
3: Ai. Ku kwa ke ipotsa ona ebe ka kwa bale ya bua ka mona go itsala.
1: Hokai, hokai.
3: A ke tsebe ku kwa go tsitse tu.
1: E o thotse je a ke tsebe na go go uwe kae ka mo e be mkhoba le thotse le tholetse
3: nda ka fita mona fita mona a ke tsebe ka ba yale o na le ba ka masihu tsi ke tla ka mona
1: tsa tsinle
3: yale ke no o nyamitse ha tla me o tapela ha ha
1: a e bo ha tle ha fika pela ka mona
3: ai
1: ha fihle mo ni
3: bana
1: ho tsena kwa ba le a bua kwa nana tata ga ditletlebo ka tata ga ditletlebo tata ga ditletlebo
3: ntate ke eketse
1: ke renya gona ke ya ke go utlwile go tlheletsatsi ke le tlo tshabeya
3: ee
1: ee ke mona o sentse letlhophana le tlo le makatse la mofuta o feng
3: a ngwana mme gona ka mona ga se mabalane ko gona re tla qala mana
1: empa ke go a utlwa go ga e ba ko ona le tla qala dintho di fetoile monongwa ga gobane le tlo balela ntate
3: ka del dela fela ga ga ho motho a le mangwe na ho ha kumane
1: a bo ke a le mantate ke a le ma ke

0: wa du
1: ma na na na na lon
0: ja ke be ntle ke tla lo sheba na ke na lo fela ke a lema
1: pali
0: ei
1: a na dil tera ta bona we bua ke se ke a botlhokwa ya o kholotsa di ho a ine
0: wena na o se wa ntata ka ketlebo
1: ke zo wa ntata di ke
0: ka po o tlotle ba halisa tsi se le eme mo o tlotle ke bela mantate
1: nka tle tle bela mang o bana neng ke tsame ile ke tle bela nna le ntate mali
0: ka nnete ha le le valo le lekane ntate o tsebe ke batswa di ba ka he ha le le valo le lekane
1: e ntate le tela ntate le tela e
0: ntate
1: a ke tsebe ba le go go di kala ka mana ka kgwaba le ya bua o ba ditinya mo ditinya ka mono wa mpatisa kwala bonyane Lala a ke tsebe hey banna ka sefogong ka mono ke a utlwa gore atle ke sile dinto di eme a di eme meemo
0: di eme meemo moya kwa sefogo mono di betsa tae sile kotsi
1: ka nnete ya modimo dinto di ntle gagolo ke a sa ka utlwa gore yana ebile o sana le peo kukwiti
0: o
1: ee ke la ha ba so bile wa na fela go tlile a santsa a e ba tla ho le ka le nate mo tse u ho ho ya le na e di tse u e ka
0: oh a tshusa o sa ne pa itse ya hulu ha le bana o
1: malala le ke motho a mabalani e no go lana batho ba ka thabi nga mona go hona ga tla itlopa
0: o ka thabeng ka mo le tlo itlopa ha se le mo se ya o feleng kwa
1: a e le mo sa gona se le sentse se tala ba go di yona go tswa go di ena e tla nge na jwa le re tla be re fufulelwa he
0: oh
1: ka be la re fufule
0: ke le bona tata ga ke tle ba le fufulelwa ke be ke bona go le fufuletse
1: wa ntebela
0: a a go tibeli
1: oh ke le ke nana go wa ntebela a e a o sa ntebeli ke tla go re o phetele ka nna
0: ae ke temana go go fale go tibele
1: ha a re go ba le abua
0: e re ke tla le go ba le abua mona o tlo le utlwe ha le bua mamedi kgatso oh e le shumela metse se pile fela mesoso re a re le bile gore nya borobedi mo mamedi dumela O moya mogatsi wa waka. Ke na le wena o na le nna.
1: Nda te di ke teng.
0: Nda te male iri.
1: O nda re nda re ga ditse.
0: Bjalo o tsile ha nda te ga ke tlwa o tloga bala ga monate. O se
1: o a buka sa nda se tsiwa o la wa budibela.
0: Ke ga ke mo tsiba. Ha ke mo tsiba ke nna. O sa tletleba fela ha ke jenga tletleba ka etsa phoso o lokela tletlebe ho hle mo a fihla
1: ha ga ta ba sala sa tletlebe ha ka nnete
0: ei
1: ye ba le taba ena ya palla e buang ka na ga e tsebe re tsai pota ka kae o tla tsitsa ga re tla le ba fela re se ga go fula
0: a re ni
1: ke tla le magwa go tsontse le tata mo ma ba ha ona kena pa
0: Fela o bone ebe o ke ba kena lo ke le tlo etsa jwang
1: ntate Ah ga di gora tse sentse le moya o le mokale ka le o tsontse bo lela fela e palla fela mba ke tla tsega e tsa go di nye tang ke tsa ke re di pane
0: Mohumati ngweng ha di pala ngwe ntate
1: Mohumati me o na le mokhato mo ne go ba di teng ona o ke le bitso la la ke dipholoko go mo ntate
0: Halala ka nnete dipholoko go mo ntate
1: Vale re ba twale tsume ga o fela le mo se be le le re ke ne mo khatuno ona e wa re se be ditsa
0: eh
1: vale ke tla ba o fela se ke khane mele tsume ma a wa mba ke ba ba palla mabili nga e ba le tsaballa
0: e ba ke ba palla mabele ho hang ya
1: go
0: motho
1: e mo ya re a jo tsela ho go tlwa ha pe a na ti
0: ri lo ke la go ba ba le fa lo ntate
1: Re ba re tla re dira se teng re ba ga tswela fela se re tsapana re tla re o le ka masimo re tla bona
0: Re tla bona le teng ka nnete ha se ke gutla mo so sampha ka skotlo sa sheleng
1: Tsara ntse ke tsende ke bona go ikana ya tsara taba e nola tella pula e ne le ntse

0: yon de se kopitin de chabule ne se di de. Kule e sali ina ka mkwa ole mou piken la ma oban.
1: Nya di jalo di wame de hanken ta te male iri kaba kala pule nga ta yo.
0: Ya le le sati le nan le to sa nan le pule e.
1: Yo, ay ay ay ay. Reta wanan ta te kala.
0: Ta yon de ate di ge se.
1: Nya te male iri kwa bale a buwa. Bago kwa bale e jamo to. Kwa bale a buwa, la buwa, nito li anaw fe la. Mwame me di kwa so. Mwame di dume la.
2: Parama.
1: Kwa so ntate?
2: Ntate stava kwa mwela kwa mantunyane.
1: Ah, ntate stava waka dume la ntate.
2: Ah, sinna. Kariwane kwa mwela kwa hesu kwa mwela diwane sera ishireje jivama simu.
1: Ucho uwena, zazaning.
2: Mungo wo santano li tenyana je, moduso no ike je.
1: Oh, kwe diye ne tangri li bile haya di kato, haya wata fela wena uleba udi apana.
2: Kani di kia kia pili mwne.
1: Mungo wa wana usalite nka niti.
2: Ha, tu wana usalite, hau kwa utuwe la wawo bale ya.
1: Eh, wakwa kalebele kwa kalebele.
2: Ha, hau sa pali maweta mwoso sante kandi kwa mkwaka fela mwne.
1: Wuna, kwa di pala mwenta, testaba, ha di pala mwene.
2: Hai ke wela mkwena.
1: Thank you sir, thank you le gato la ka, thank you mkwena. Hey, ke o bolella ha o sa tsebeng that is tlaba, ha ngwana a tshaba o tla ja o jule. Nna ke o buletsa mo mamedi khoso.
3: Ya del dela.
1: Ntate.
3: Bana go go di panwe.
1: Eh, ka nnete ha di panwe.
3: Ya le ke tla tsenge ka di o tsebe he.
1: Ya tsebe o tla tla ditlhetlhe ba bale. O tla wa bala ha mo Nate li ditogo e tlo batsa mofuta wa tsona.
3: Ya le ke le ke se ntate malezi. Re kwa kota. Ha fuso.
1: Oh.
3: O bua metsi ya te mo ntate malezi.
1: Ntate malezi wa kwa ina o
3: tlo. Ke na fuso mo no patala ditse. Ke bua metsi ya te mo ntate malezi ya masimo di pulo a dikho gona o le ma. Tadile na kala le ma mona wa le go tlo ba thata fatso.
1: Go tlo ba thata le tsona a o ka ke ya bona.
3: Ka ne dia mo di mo ta me yo ge. Ke ke re jalo ka le dola ma ha u le ntate ma re se ke ga khallo mo tshini ga ga ga tla fetola na ka o.
1: Le ke le a ko itela mo ntate. Le ke bela tseba ka nna la tswa le botleng.
3: Ga tla fetola na ka o la mo tshini o.
1: Eh, le lukile. Fela bana na ba ka tsala na dia gwane ya ka ka ebe o tla qala kae.
3: A ke go tsena le ma video e ba ka itla ka dikopola.
1: E tla ho tle mo tla qala ke hona teng ke le sotho.
3: Ha mala mafura le teng.
1: Eh.
3: Ho go fela go se ipa mafura a beteng.
1: Ho jwalo.
3: Eh, mafura tsela mafura.
1: Le tsela mafura a dipalangwe ntate, ho mathwe fase, re ba le letsatsi lena le tlang.
3: Ah, ntate le tsela ha go tsebe. Ha ho bima ho lo tsamana mme. O go fela le wena bo sontso ya la mbulutla o mono mo ka nke a bona bo sontso e tsa go e ga ha o khutya mo sebedi ka
1: sa feste
3: o ge o gabele o ge o ize go pung
1: wa bona
3: ba se na ngwana ba o fumane mme
1: ho jwalo ntate ga ditletlebo
3: o bua ga ke mona tlo mo kaka
1: o monna te o mo kalo kalo ruri nete sebele ruri
3: bye bye.
1: Ah, ona mo ya nje o tla tsa ma ha ke se ke le teng. Ha ke se ke tsa ma ile o ke hona o tla tsa ma ntate ga ditletle bona tsena ke a e hana bye bye. Dula mona mma me di khoso.
4: Khotsa me.
1: Khotsa mo ga tswa waka.
4: A tswa hona ka mo ka dikane ka mo.
1: Eh.
4: Ha ona ya tsimeng e le nneng. Ditapole.
1: Wo
4: ga mo o. Kapo. O go o ga a pole a motho. Ke di tsanta pole le nngwe.
1: Eh?
4: Kona ke kene ka mo.
1: Ah, i ke mele mbumele. Ke a rata.
4: Ah, ha ga mo. Ha ga mo ha te ke me tsinta te. Ai ai ai. Yo na tsena ke tsa o jala di fate tse di hape.
1: Eh? Bona we. Hala.
4: Oi, ka mo.
1: Eh? Jala ha di
4: fate. Ke ya mbe ka mo.
1: I hlile ha ba sengile etho mono.
4: Ha.
1: Yeme waka. Are ha. Are ke a utlwa ke a tshaba. Are hela ke a utlwa ke a tshaba. Ntho e di kala nem.

0: apula e lengwe ke 50 rand o tlo nno sebe kgotso
1: kgotso mme
0: kgotso ngwaneso
1: o phela ntate direkese
0: o tsebe ke phela ka mogau legato la ka wena o ya jwantle
1: ee ke kopaobotsana komelelo ena e tlokala neng
0: o batla o tsebana komelelo ena e tlokala neng
1: ee anda
0: o tla etsang ga o sa o tsebile gato laka
1: ne ke go botsa gobane sentse re kaleletse o phethola jale re tshwanetse o jang
0: o lona le sele sebedise akakang le go kaetlhe shana boy
1: a re motete
0: motete halala ka motete ka mono wena ga tola ka thaba ka utlwa monate ke gata motšhaka ngwena jena a wena ke a utlwa gore ka wena lesotho le tlo tswa le tlo tswelelela lebe mane wa utlwa he ke tlo ubebe ke tlo ubetsana e tlo kalaneng a utlwa
1: anda
0: thank you ke ntate ke a botimang yeno atlhe
1: ke a botinaga diholo
0: a botimang
1: a botinaga diholo
0: a wa botinaga ke a o rata wa utlwa he a
2: Ntate le kgwa ha be.
0: Ntate le kgwa ha be, ntate le kgwa le kgwa.
2: Mo tshwa hao.
0: E lang ba thoba modi moqiti qo mo qaqo.
2: Antse ngari fit le ka mo le gato.
0: Le tamo la mo hali.
2: Le tamo la mo hali bona.
0: A tshe mo tshwa ka hantle ka sebele.
2: Kunjo ga tiwa wa tseba motseng.
0: A tshe ka thaba ka utlwa monate wena ga tolaka. Ha ile wena a tshwang ha ke na pila yelo.
2: Ke ntse ga tolaka nna mona.
0: Eh.
2: Ha dina botata ke simo nya o tetela ke ntse ke di shapa police sa ba tsena ha hona botata ba letho.
0: Eh, wow, how did you know so di kentse se padi? O ke ya pengwa bu.
2: Ke ntse ke di shapa ha ke fisa simo nya o tetela ha ke tsetsa fela.
0: Eh.
2: O tla bona polantere.
0: A? Ke le
2: ya, ke na le kgang o tla bona polantere. Ha ntse ba re tsatsi le ene. Peo ena e rile masimo mane, ha e hlaise ke nna, e hlaisa ke ntate mo. Amen. O tsebe ke ena a tsebang.
0: O tsebe ke ena a tsebang le ha ntse ba tshwotsena, go ka etsala go sane modimo ena a fetole dintho.
2: O jalo ga tola ka ntate modimo ke ena a tsebang gore. Na, ke ka kotula kapa nke ke ka kotula gore na pula e yana ga o ntse go emetse pula ke ntate ya modimo a tsebang gona o tla emesane mosa go ratang yena
0: jale le gona re etse ya gona mosebetsi re tlwelele modimo wa gae
2: well etsame wa gago mosebetsi tlwelele ntate modimo a etse mosebetsi wa gae
0: alala ntate le goa ke a o rata ntate
2: Ndo ga tiwa e mutse nye mutse bye bye
0: thank you ntate le go wa thank you halala mentor tsentle di gatwa ke bohle halala e re ke tswe le mona fela ke a gutle ke lo tlhapa matso ka metsi ya phallang le sesepa ke lo bona gore na tamolla mo haleman ho thikeng hanne

0: mosadi ka nete wa nthata o mpoloketse bana ba ka mo lapeng he wa nthata tle o mpoloketse bana ba ka mo lapeng ha ke fitlha ke tswa kwana wa bona kwana metsotso ya rona e meraro fela re ya re lebile mane goreng ya rona ya borobong e leng gora ye e leng gore nna le wena re tla raya ka nete re sebedise ka jeno data ga ditleba o seka ba tletleba o seka ba tletleba data ga ditletlebo ga ke thobela mmamedikgotso
1: Hello, mme ke kopa o mpeye ka thoko.
0: Ka thoko?
1: Eya, mme.
0: Batho ba modimo. E re ke bone.

Ya bo robonga, ha o le tjena ngwana mme, ha o sa le taure yang re se re lokela hore re tle re tata malefela wa tseba. A re fe jwalo ditaba tse phethelang tsa letsatsi, motshidisi tjhakela makaja. E re ke a ke mo utlwisa ya rona nthong tsa mehleng ya rona, wa bona mola, wa bona he nthong tsa mehle, ha mokolanyane nthong tsa rona, e ne ra utlwa tsena ngwana mme, ne re etsa ntho e so bone.

Amenitle a godumedise he ha ile kana kwena ke bitswa fela Fasco ba sa kinela ke tlotla ke ba lwana he le na ne on le na la dipapari re bona na he tabatsaka na di emejwa mona tle hleketse ba re ke those hantle ka tsona mona ndlela ba bua le bana ntodi jamela mona ntodi ya jamela vale ke bona na mo khoki ke nang ka bona mona na bona wana o taiko di hlao solo tjena ha o solo tjena hore ha o tlameha go kikene tjena fela he ba tlameha hore kikene ka ona mokgwa ona ona fela jwale ke bone fela hore na he ha taba di le tjena ke tsejwa ka boholwanyane fela ke tse tjena ha taba di le ka mokgwa ona di batla di le manakari ga mojena ye ke tsitsina fela

amaritse re go khutla jwalo he se re go kalenda te go koropo phala e kholo ya hlopasane zaza mazama samazama ke ya ne a luti ha u teng ka go batho a ke jwale o sala o di mo kwa jwale ha sala ka mo ka le go leng ka mo jwale se ga tlamea mo hlomphala bo emo bonu ba hai bonu ba hore o sala ka mane ha sala ka go leng lena la dikatse ka mona re itse tena fela tate go koropo

0: banna ba thata ba tsa basa ba tate banna ba o ja kurukwa e tshisa ka ofera tatu aka for passeso o tsa tate banna ba o go fetse ba bapi banna ba o a ya ba dire sa le la go bitse ka go ka ntle go tswa ka ntla ka mola o he he a a ya ba dire sa tate ya yona a go bitse re tse ka na ke ga re hanbe mo wa bona mo He. Ketelletse ke ba go tlotla ge re agela ba padelo tsa gore ta dire ha pa papa di ra di ya batho ba di ya le le ka batho ba tsa da dipase
1: a ndante ke boneng la batho ba tla nna ba bua ditaba ko go hlopa sena ne se fihla ka mane ka mekwallong ya ya di ya batho me ho no wa bontsha gore ha ka nete bana ba bapala ka boitelo ba hlangana bana se thiba thiba ne ka mane re thabile ke re thabile ya ke motswe tibatibane seno se lwanne ka nthongwe le nngwe tibatibane seno one on one ngwaneno a khuka le batho yeno a khona tlhopa seno na ke bone se bapetse haholo bane le a sekwa gwa dintlhatseng atangata tseo ga ka ba sa nyama ho hang ba nantse ba bapala bola go fitlhela motsotsong wa go qetela gona nako ile a bona ba sa ba ga batho ba bontsha gore ga ba ferekantswe ke sekoro sena ga batho ba etsang kapa ona o buisa referi ga e ntse diqeto ai o bone ba ntse ba bapala bolo fela jelo kaka ga gona letho le etsaetseng empa he ba bapala ka maatla ke bone go ae tlhopa se teng monong tlhopa se teng monong
0: taba ela tate ke batla go opela diatla tate mphasa ke batla go opela diatla tate ore re joe sekwago seno lona diphamola tsa yeso sera tate mphasa ke elo sa e tempeleletse ka go banna bano ba itikida gore ga e ba tate ka morago time ba bue ko a tlaile go ba kwa ko bitse thago o re obile o naanao ge sefako kora se tla banela ga pele go half time ba otuetse tse tlhano ka go felang tate ka morago moo ke mo mo batho o kora taba ere tate mphaso e bua ise banna ba ron tate kere ba lwanne ga ba golwanne ka banna ba ro 90 minutes go tsena le ga ene tate a thusetsang tate e ao yoetsa go ise e ne le papadi e re batla e le maatlagolo empa ke bano ba iketse ore papadi e re tlo tla ge e lwana re batla dikodu ge sage ge lo etsa re bota morago mare e she re batla nto re batlang pile di gana fela tate ore e e ntse tate mphasa ke batla go tiisetsa diphamola bona tate ore le ga o le jalo tate eeoge bammaolo go na re bue 3 noto le bue 1 noto re ntse re bue ka go fela ba 3.2 yona Mo shawo go tlo sa go bo go bo go

0: batho ba ba ba le batreidela gona ke ba ba ralwa fela o tlo ipotsa boebongore bo eleng le bala le bale a shebagala date wa bona ke le bala leta bapalela lekeke le age le a motho a wela fela a le mana gobane o thoile lebaleng lena la ogobolwa ke taba le ka leitlho la kutlwelo go gao date le gore ba kwesisa gore go jase ka ba bana gona ba lwa maseku mo ore date ba ka tlhopha se date ka be le bothata fela go na gwetsiwa jwang
1: ke ntse ke e bona eno yona
0: ke re ya retlhopheng tsela mo ditradelang te date o sheba gona ke tse kae tse tradelang mabale e ona gane go tho ke maemo a boleng tateng ba sa ka botsebelo date ke fetete batsero date ke a tseba ba nkutlwile date botsebelo date ke tlabe ke a moela makoti wa kgekgethane
1: gala o ile o fue kgekgethane banna
0: Ditshwa
1: ke re tse mo tsentle a bana dibolela ba tla bua tse mpe fela.
0: Ke bone fela ba ntse ba opa diatla.
1: Oh.
0: Ke bone ba ntse ba opa diatla o tso go tswa.
1: Eh.
0: Tswa. Tswa. Ba gore o re mora kwa kopo. Eh? O re tabantso go hlwalela o teng ka mo. Mora kwa kopo o re le fitalela o teng ka mo. Ah, o mora kwa kopo. A go o re le lebetsa o teng ka mo.
1: A ga o tla senyeya keng? Keng ga o tla senyeya mo di zindindi?
0: Ba go ba go le tedi di o teng ka mo. A mo ga go go. O gele mo poko le thaya le ra o teng ka mo.
1: He van.
0: O tla go le jo sa bua ga. O ke sa ba le zwe fa. Hona le kwepi ri tiera ntate be jike ke nyu la gata ka ba ba ra ba mo shi ya ba
1: hey
0: e bu jaka za go ma ji jaka wi su su to ha kwa za o shi pa shi pa a da de ke no hi ti ta ta ta ka bo ga ta wa za za ma za ma wa za za ma za ma ya ba ti ka Mapuche, Mapuche, I don't know what you're going to do. Little more than a shopper, since I was zero zero drinking beer. You want to know what kind of come on a little chain?
1: Ke la ka ha sa ya ke ha si tsai kala e fitla fela di tluile le nna ka itlo
0: dotha lwe ke mo huti phiri
1: o thabe tse mo huti phiri ba le
0: ba e dabile ntate
1: eh
0: le mo ntate le nyoyo
1: eh
0: le mo tswala ka hore a ntate go go go yo re o etsa wa ngai ka e ka go ntate ke ga ba tswa ba tswa
1: Ah,
0: ba se rupa bo.
1: Ei.
0: Ha ba tswa ba tswa. A nka de sama sama nje. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: Eyanda.
1: Bolo ke pega le bomme ha ba phetela go dieno ka go fadiwa mafoeta.
0: Hewan.
1: Ke a hola dile ka palo sa ntwa ga re taba ene ntse le ntse pele. Ka po tlhise ya mo tlo go ka ba lona ka le tshedi matama ba ga itse. Ka di 7 tsa November mo ka tla re eta go ilontse ya bo ga itse bona ba bona ba thetsane. Mme re sentse re tsapela taba yona eno.
0: Eyanda.
1: Ke a hopotsa go bona ba tla ba temmole go ntate ba tla ba temmole ke tikelo mo ya 29 le ka motsebeng mme di 7 tla di tlile ba le bolo tso ba tla ba tsoga di tima le di ja bona mme di ja tla ba temmole ya le go be le no thabi o be mona ka so nda ka ga ya le shumo matla ma thetsa ni football brand e tla ba pala mo na se ba jetsa di tsifo Meti ni eri jang Paul Mastad. Ya wana mo ni hati tani mbunu. Mwini kia ba pala kala wali suu. How to wa mo no tati ya yolo suu ya. Bambata. Kite ni jengi ureka hala kamona kaya suka kache tani. Meti akona tani yon kuru boke. Mwagane ni kate tani boke yisi ni mda demu kipitani. Kukani ni kata yolo ke. Senta se kini ni kete ni. Kini ni ba pala. Ino ke badi ya bale ke edi. Gore nako e tlhaba tlhoko ka eka jelo ka o tseba gore ka ga matla mo na nako ya leo balle di-tournamente ka boka ntsi go nna go le radio gore nako ona le dinto tse e kang tseno gona ga lesentse go ibaka ikwetlisa ke ka ona ntate mo di-tal jaabe setlhopha se o tsela go bapala sontaga se seng le se seng ka gona kgolo ntse le ntho ya ga bonngwe ga ke lebelele ga kana ntate mphasa le mo maledi ke nagana gore ntate wa ka ke fanne ka tseo ke neng ke ditshwere la bogagolola ka seno
0: ai kutlwa ka go di beile ntate mohoma
1: dikgomo ntate wa
0: kanye ntate
1: kanye ntate
0: mamadi e ne le ena ntate go thalwa mohomano tlhaka mane ka matlama thetsane branch o di beile jwalo he o la qala pele ka go di tlhompholola pele gorena e boa o bona ka di eme jwang ga e le mona di qala dipapadi tsena tsena tsa Premier League kadile o tlile batho sa tsa ba go ka dipega tsa bona bona la tsama go ka dipega tsa bona mola ga tla bona gona ga tla ke tsona ga di bona ke re a di hlaisa melala ga tla he bana ke tsena ke mo di hlanteng dipege bana he ga tsena di pitsi mo di hlanteng ha se re di bona na jena sa ga sa bona le go le fela ona bua

0: Hai, Moruti Phiri e tsabile bana. O tsabile o e kala ka jeno Moruti Phiri bana. Wa we tsabile Moruti Phiri bana. E go gwe ntate ma bia bia re tsa rona, o bia bia re tsa le bisa kae ka mona bana mona. Ntate ba be.
1: Ntsang khomo ntse le bona hane le kwa yata.
0: Ee, ha di itse le khomo tsona le nyala basari.
1: Khomo ke ntse ne le kwa late. Dale mbaza.
0: Dale mabe.
1: Retsile, utsile ndade.
0: Ah, ga le ke itse ndade mabe, se bile ke lo go ba.
1: Oh, he, bana.
0: Hai.
1: Ta ke man.
0: Ee, bo pelong tso bo ya ndade mabe ya. A go bya bya re itse re utlo gore na.
1: Go bete. Di tsene na la ka ndade mphasa. Nna ke go kisa tse bona. Go bana ha le makalwa ke batho. Empa ntse ona le mabitso a mambo a ka mbo tsakella. Bo petella ntse tsentse go aloka ofen. Tsene le nala ga ke go nna le makalwa ke go bisa tsena go bane.
0: Ga ta bua ka lona ka na go nngwe a go re fetseno tsa bo nye o tsene.
1: Okay ndate.
0: Tsa bo nguni
1: ka. Ndate mpatsa se le ba premier personnel. Re motlotlo re be re ntse re gema le bana di papa di mona dikulong ena e ka le go ya botshabela na nya le soto. Ke rona ka pa ke ke re re ke rona batho ba gabang ka megwa e metletletletle go aga bana go baetsa batho ba ba tlhedikotsela batho ba bewa peo kikulong ena e ka le boya botshabelo nang ya Lesotho bana e le ba lemo tse hlano go isa bana ba go tswa lemo tse hlano go isa go tse lesome le metso megano ba matsatsi ana re santsane re tshwere bana ba sesopha sa FC Pondo le FC Shongolongo. FC Pondo ke ya ka mona ka Sotele Ribe, ka mona ka Haordinary. Athe he FC Shongolongo yona ke ya ka Pauline Loftus Center Mahobong strekeng sa le Ribe, Mahobong ha Gojane strekeng sa le Ribe. Jale he bana re ba rupella mekgwa e ba batsegang ya go bapala bolo ya maoto, go raga bolo ya maoto, e ka sitana le boitshwaro bo botlhe ha ka mehla le mehla teng re na ha ka labone le leng teng re tshwara le thathamo la refresher course ya football ka mane ka bothabothe re tshwarela setlhopha sa FC Abangani e leng setlhopha sa bana ba lemo tse ka tlase o tse lesome le metsometlhano ka mo ka bothabothe mane ha ka moo lapeng la ntate Metsing, ntate Clement Metsing, ke gona mo he re tshwarelang lethathamo lena la refresher course ya football. Jale he refresher course yenana ke segopotso sa phapang pakeng tsa lentswe play le lentswe game, lentswe competence le lentswe lofty. Ya le tsena he ke di silabase kapa ke ke silabase e professional ya football e o ntseng re fa bana ka mono. Bana ke bana ba ka ba bo Thuto Nguna, Katlego Koloi, Thuto Moswadiba, Reya Maine Makara le ba bang jwalo jwalo e leng bana ba bohlokwa ruri gobane ke bana ba o nang le kutlo le kutlwisiso ba utlwa ga re ba rupela re ba bontsha bohlokwa ba go tseba go bapala. Jale he gape ntate re tshwara le mathathamo a thutwa ke lesedi ka setana le a tsa dipapadi tsa setswalle dibakeng ka go fapakana tikolong ena e ka le boya botshabela nageng ya Lesotho. Jale ka ga se rila ra fisa ra fisela mabaleng a kang a bo Soweto United, Happy Bet, Somololo Supers, Shongolongo e ka setana le Matikeng de Rabbits. Ke dibaka tseo seng re le fitlhetse go tloa selemong sena ga ne re thakgola mathathamo ao a dipapadi tsa thuto ke lesedi. Jale he ditlhopho setlhopha sa FC Pondo sentse se itlhopha se itlhophisetsa go a qothisana lesokwa le setlhopha sa Kick for Life Maseru Lesotho ka mokgabelo wa la 10.

0: mamadi ke go tla jwalo he le ntate fusi gauta ka mane ka bo malaki malaki e
1: sheba
0: fana ba
1: kana di
0: hewa
1: sheba fana ba
0: ya ntate taba di ngata batho nga bo ka bo malaki ding kwa ba ho bang
1: tshika ne taba di ngata ka nnete le ho jabe ke nyana na ke tlhaha ka nnete re ile moya ntate ka hona se re re tshibise ka sclopeng sa ne sa LCS ka nnete ntate ka se a duma sena se ba hlaetse ntate le fuwa sentho mo ntate ntate ginela ka hona re le malaki ka nnete re re o ile pelo tse guleng bohloko di thobe ka ngwana eno wa bona covid malesehela ntate
0: ntate
1: ha o le tsena na re tshibise ka lengolo le teng mona la tshenolo 2014 ba nane ba tla pala ba ya ba we ndate ke fetse ka motho o tu ke le ga re go di bona gona papa di tsentse re ba pa tournament ke gora ka re nampa wa ne go bui mo go den teng tsana le tlhaka ne fighters re na le selesele FC Soto Chiefs Madimo dimetseng tsa tlhano di le jwalo se re bapetse le ene tlhakaneng se tlotse ka ntlha tse pedi go ntlha e le nngwe ga ba apara le selesele ga tlhola ka ntlha tse four go gao letho ga ba apara le Soto Chiefs ga tlhola ka ntlha tse robedi go e le nngwe ka mogo ditaba di leng ka teng tate kinela jwale fe ntse re le motho a ting onono re ne se re itse le kitlotla e tsala gaufinyane bekeng yane ne e tlang ka la six e leng kgweding enana eo re tlang re e shebile mme dipapadi kapa ke re ditlhopha tse ro go Lucky Stars e tla shebana le tsona gape re tla bala tlhakaneng Templars King Stars Lucky Stars Rovers or ke ipheta jole le nna ke ba Siona ke go Maboys ke Matlaka ke re Soto Chiefs ke re Farside ke Mighty Gunners ke Falchers Junior ke Black Caves ke tsona tseo go tla nkgisetsana magafi le tleng senana sa 2026-2027 mme gona letsatsing leno la di-six ke mana me re tla kopana le Ramplus ngwetsi e ntšha ntate re tlo tla re ya moela gona re bone ngwetsi tse ntšha ya mora ka di-eight-noto a di-eight-ne ha ga ke kobisi ka mogotlong ntate
0: ka go a kobisa ke ntate
1: ka nene se ke tlhalosa fela gaje ngwetsi tse ntšha re bone go di a ngwerwa fa ntate re kopiditse ja batho re bontsisena di ka ngwerwa fa ntate ke taba tse re botswadi wa ka
0: ee ntate
1: jela tournament e ntse re ka ga go yona e ntse tswela pele weekending ena tla tlama go e fele weekending ena sonta sa di to go motlola di tla tswela pele sonta ba di a fela re ke mamelo go tla itukisetsa go be ke nyane ene ye tla nyane ene be di a thagoa jwale ne tantang e tla gangwa ke le go ela gona ka ga bo malaki ka monana ga ka ba ga go bala ga ba etsa kgolo dinge tseo re go etse ka nnete sale sentse re itlhopha le boitlhopho ba rona ka nnete ke bore ka neng ke go tsofetse ka nnete sentsa ka
0: nang
1: dintlha tsa tsona di a tsho sephetho sena sentseng re se fumana ga jwa le ntate ka nnete ntate ke
0: diee
1: ya ntate atshe ke a bona nako e se gotlhe ntate ke nela e re re kgakgathile ntate ga o le jena na
0: ke a leboa ntate
1: e re ba fana tshe ba fana ba
0: tshe ntwana tsi Tanatsi. Ha re go dietse sa tlwaeding re tla ne re qale ka lona re bone gore na taba tsa rona na re di sebetsa jwang mme sebile re fetetse ka nqina banna sebile re fetetse ka nqina ka tabeng tsa batho ba bang ka mona jwale he re hlekeng ke molamo ko lekanye letsebe ka ga ke na ntho ke tswang ka yena mona hleke ke ene ka mona molamo o se ko lekantse letsebe ke gopotse haeso thabeng tse telele thaba ke tsane bo tsai le boteletsana mane di entse mokoloko ke pakeng tsa setala le mokebisa gaufinyana le galone le difubedu tsenyane se fela la gantelari ha mo fubetsa la dingi go hlomo nya hane dingi ba ndenya na dipere a gale kamane ka tsa ile ding ho lengwa thoko a sele jaja jwale ka mo ga thaba kamane ke utlwile ba shangana ntse ba e fokonya taga go pika mono ke re le tsa go amba nna ba di hlabeng re ke ngeno go malakabe ba nna motho yo go a le shwile mane ya

tla tebe ka bua nnete moshana so go paka go ba go tseba ka bothata ka matsong ha o so ka ba go go yana e tsota manoto ka ile ya fa thata la sokula ka kampole gela le fedile go tsana le fatse se bile ke fa fuile se phaka go rula ke ba bola ka ka forre tlapa hene ke le jwetsa ga ke challenge twist lenga ga di mmalo tso nna ka a re ke ntate ka mpholo ka tlenga ga di mo kwatsa se bile di mmitsang ka ya basotho ha ne le le go a ke ba ke mmitsa molongo o bo ga di kata ga tenga ke sa bolela modise kwa halisi ya mo magala kwa make wa ne mo jeta ke ntata se fa ba dhuri yana ntse le tenga maseka empa ne ke makale mo tsholo tsa mo ngwa ntse go tsiye tsiya tsela go makatsa ntate poka sa nna ke motse ba ka bo engineer ga hatise tsa di la magela empa mono wa ka tsaka le yana o isa o di mo letsa se ke ka poso nka sia nna ga tsa so matuke mo da tempe u ka kokotsa tsa matlaga go kha go mo magela ne ba tsa bona dipikaga tsa batho ke mo kopantse le mo fulang ntii

re motlwele jwalo a ntse a hapa dikgomo tjena mmathene morana gotlisi motho wa kamane ka letlapeng re nke ra nko kgoboko.

tshantsi. Ke rata ha ba eme hodima diata ba tshabile difatshe di ana makana ba dithetse ka ditsudi ba tshwanela.

no nos ayuda.

つらい。

bini bana dawdi jeza dura fanta le bugu ni zan ma da ne da

swasa. Yaba sangana kaka sa de ganza. Nani midi midi na

0: ya mahaleshi ha go maletebele
1: ga dem phasa go jentse tadi mo tsike sa dibese tsara ha ile thai go khongwa magea o e thabela go ba tsapa jentse matika go ba sa ghimotsiwa ka ire

O kae wana ka difubana ka mpogere boile wana o tsona le ntata e ha tsela le ha bonya.

Shume le metso mene fela la metso tso ka morao ra ya le shume le motso mo shume le metso o mo ka hlasela ke la boraro are ke nge tshivasa tsana makodi mane.

tla wo tla o tla wo tla o tla wo tla hey bana.

ya tsapa tsa wile mona teng o ba le wena ga ya tlasetse thota ena o tloa ho rennyane ha le so me o tla fihla mona re getse motho a di hlabeng ka tla go bona go kopana hape ha ile la boraro ga tlasele la ba hlano teng ke go tsekolela.

0: ke metsotso e leshome le metso e robedi fela le sekoto hantle ka mora hora ena ya leshome le metso e mmedi ke a le dumedisa hle maile boroko bosiung bona ba labone mokgwedi ena e hlelang fela jalo matsatsi a mashome a mabedi le metso e supileng ke kgwedi ya Phato selemo ke sa 2020. Atamelang hle re tlo letang thojana ka lerato le ka makgetha bosiung bona ho fihlela mane horeng ya bohlano ka lebitso ke mme ke kethehang le nna Maleta Thojane. Meseng ena ke tle ke amoele ya tlang hore bulela mosebetsi wa letsatsi la kajeno ka thapelo. Hey Letem.
1: Ke ha ke le ka magete.
0: O fela.
1: Se tsala na sa khong.
0: Eh mme.
1: Ho tlhola ntle ke gidile na mal da thuyana.
0: Ke la ka mahe ka bona ya jam mme.
1: Eh ka nnete ka mahau wa modimo ba ba le. Ka le bitse ke nne ya tya masitsa. Ke se tse mna tya ka thatse ka di kopabula mosebetsi ka thatelo.
0: Tsela pele mme.
1: Wa halalela wa halalela wa halalela mogana modimo o natla. Le modimo le lefatshe di tletse kganya ya hao. Ho sanna mahodimo wa go ya tlang ka lebitso la morena. Ntate modimo ga o le ba bana ba hao tsone ba nna. Le nne ke ke tya mare ta thujana ya tla go tla go phela le nne le la re ta thujana. Ntate ya go re tla no re tse ngata nangwe. Ge tsa ma ile yena o fikile tso go nya go hlano ge ya go ana le yena. Ke mandela le o fokola ona itse le se tlhisi se so ha gona. Gentse go kopela bohle ntate ba metiko ba re tsimo go sa kwalwe ba tsiye tsimo sibulo metsiare. Ntate ka e ke yo ne a tla go balla balla go sibula ntate. Le ba dipetle le mogana o dingwa o dipitsa bona di tsanga di first day le ba mahai ba dipateng le tsa tseng kha mafu le ba ntse ba tsama modimo. Ba na le siki ya go ba ntse le ba ntse ba batla le sebetse. Tsena tsohle ka ofela re di ya hona mo rena modimo ha se ka boile ba mantse ntate o ka kgwana thata ya ka bana tsa o fokola ka isa ro se tsimo go pohaka mabitso nya ba go ntate le mo ga le mo ha lang amen
0: amen mme
1: ke a le ba ne ke ne te ma si je le tse mo nate wa ka thatse ka khotso
0: khotso mme wa ka hey little
2: Tala ga tala ka mahe.
0: Ka fela ntate.
2: Ke tsaba na sa go.
0: Eh ntate.
2: Ha re le bua nna. Ha go bua tse mo sebetsi. Ha go bua la mo sebetsi ka thase. Ne a tya ma fitari lo tse mo nate. O ka thaba tse. A ile bua ke ntate sa bo weng se ga thasinya. Ho tsone.
0: Ho tsone ntate. Hi, Lutem.
3: Hi, I'm going to go home.
0: How are you, Ndate?
3: I'm going to go home.
0: Hey, Ndate.
3: Yeah, I'm going to go home. Do you
0: want to go home?
3: I'm going to go home. I'm
0: going to go home. I'm going to go home.
3: I'm going to go home. Amen.
0: I'm
3: going to go home. Ke monate e ntseng ke nne a tsaya masetsadijo ke monate a ka thaba tseka ntate sa bogoe se ga thasina mme a kena e le boa le nna ke a e le boa ke ntate e gata ke tlhagame ke sodi ke ditse ga nna bitlo
0: o le tshega ntate
3: ke a le boa
0: thank you hi Letem
4: Kolo a tolo ka mo khate.
0: Ka fela ntate.
4: Ke tla tsala na sa khumo wa deso. Dumela ne ke ke dilane na ga ntate ya.
0: Dumela ntate mo holo.
4: O bela ke wa deso.
0: Ka mo ho ka bona ya jwang hle.
4: Ke tletse.
0: Ka mo ha.
4: Ka le bitse ke ntate ka tla wa na se le lu. Ke go pa o le wa thapelo. Ke mo nna ke ntse ke nne. A ke a me tsela jo ke mo nate. Mhm. Ntate. Tapi, ilan, ha ke ntate mme
0: o so mo lebetse ke nke mong hape
4: ntate a se le mpile ntate a khate ke tsalane ntate mo ntate mo go bolela mhm ha ke ntate mme ntate o ndi ke tla mo pula
0: tla mo hopola ntate
4: Ee, ya bang tate ho ke tsana yo le nna ke ka mo bua tate ha ke mo tswela ha ke a
0: thank you

0: metsotso e mashome a mabedi le metso e mene fela hantle ka mora hora ena ya leshome le motso e mmedi. Ke tle ke nke wa o qetela e atlang ho leboha Thapelo. Hi Lita.
1: Ka Lerato le ka Makgethe.
0: Ka o fela.
1: O tshwana sa kgomo le nna ke kitang le nna maretatshia.
0: Dumelang kgono.
1: O phela hantle ngwaneso.
0: Ke phela ka mohae ka bana o ya jwa moratu wa ka.
1: Ke bolokwe ke mo haufela. Ke kopa ho le wa Thapelo ntseng. E nne a peha masutsi a dijo tse monate ka Thabatseka. Ntate sa uheng se ra thasinyang. A kena a e leboha. Ntate nkgate ke hlangane. Le yena a kena a e leboha. Nna ko wa boraro ke le nkgono kgotso. Ke le re la pholoho. Ke a leboha ngwaneso.
0: Ke a leboha nkgono. Thank you.

0: Kimetso so e mashima mabedi le metso e robedi fela le skoto hantle re ya re lebile mane horeng ya pele. Hi little.
1: Hala ba tlo ka magete.
0: Ke fela ntate.
1: E tshwana sa go.
0: E ntate.
1: Ne ke ke tena nna ma tatuja.
0: E ntate.

0: Ipetse ngwaneso.
1: Ka mogwe ka wena o ya jwang?
0: Ipetse ntate mme.
1: Eya ntate.
0: Ke kopa ho tsebisa bonkgono le bontatemoholo ba tlang ka mona ka Bothabothe, ba na le leeto e tlang ka kwana ka Bothabothe, ba tjhakela nkgono e mong wa bo bona ka moo ka kota ka moo ka Bothabothe, ba tlo mmona sebakeng sane sa kota. Mme dintja di nkuwe kaofela di ile Maharetuku kwana majanteng.
1: Eya ntate.
0: Ya ona ntja hohang.
1: Di fasuwe.
0: Ariyo ha mali di dire ke shwe majanteng kwana.
1: Oho.
0: Ya ke wa tswa mpitute.
1: Ke a tswa ntate ho jwalo.
0: Jwale tsela. Banka e ya ntshehlanyane o na le mo batlaela hla pele banke ya nkota. Ya ngwane iso ke ntate motho wa mona hana ka teo ka Bothabothe tota modi ngwane iso.
1: Gapu. Daiki ntate. Ha o se dinotlolo re batle ba e ba mohlomong ba na le dipotso batle ba o tshware.
0: Ka ntate motho wa mona.
1: Eya ntate.
0: Oh, ke tlhano ha o letho.
1: Tlhano ha o letho.
0: Pedi robedi.
1: Pedi robedi.
0: Ha o le thotaro.
1: Ha o le thotaro.
0: Nne nngwe.
1: Nne nngwe.
0: Ke a leboha ngwaneso.
1: Thank you ntate.
0: Kapo ke dipete.
1: A ko dipete hape ntate motho wa mona.
0: Ha o le thotaro. Ha o le thotaro.
1: Hlano ha o le thotaro.
0: Pedi robedi.
1: Pedi robedi.
0: Ha o le thotaro.
1: Ha o le thotaro.
0: Nne nngwe.
1: Nne nngwe.
0: Thank you, ngwaneso.
1: Thank you, ntate.
0: Thank you.

0: kae le te?
1: Kae la te lo ka mme ge.
0: Ka o fela ntate?
1: Ke tsana ka go.
0: Eh ntate.
1: Mkhono ite ke mkhono mang? A ka taung twa tla ha mo.
0: Ntate motho a mona hana ka tla o botsa ba no sa mutlwa.
1: Ku ke ke sa go bona ke mang? Ku ke ka ne tya ke a mo ukwa.
0: Mhm, o tla gotla hape a tla ipolele. Mme a ke kopa o tla gotla hape o tla ipolele, o tla tseba go fumana thuso. Mabaka ha o batla le bitso ke a feng ntate motho a mona?
1: Ke di batla go sana ba ga ithutubulu.
0: Oho, oho. Oho, o ya ntate.
1: Ke sana ba ga ithutubulu.

0: haelete
1: ka re gatwe ga mahlatse mme
0: ka ofela mme
1: ke tsabana sa go
0: eh mme
1: ya mme ke tsere bitso la ga tshono ma monki sepa mo ka mona ka mo tsa
0: ngkhono ma monki sepa mo
1: eh ana wa
0: o ya mme
1: ya re ba mme
0: thank you
2: Moya mupi waruna
0: Hai Lito
3: Wa gatelo ka magete
0: Ka ofela ntate motho a mona
3: Ke tshabana sa khong
0: O motlile ntate motho a mona nana ngkhono ke mmema
3: A yo ngkhono mamu ke sepamu
0: Mhm
3: mhm O tsani mpenya o tsani a qale thuduwe ha ya pili a ipitike thuduru nya ya pili le go tsai tikete tutule ya tlo go sa
0: e ya ntate
3: ke ntwa go motho mona hana ka tsheo ka tuta mo di gapung a tshongwa le ngwane e tshumudisa la tutu go tlile
0: thank you
3: thank you ne

Gut, gut, gut.

0: edeceğim. Kaufela. Endade. Hojalo ntate. E seng ka hora ya pele. Ha re le teng he ka lerato le ka makgethe le gore ke nna kopantseng dinako. Thank you. E tla re hlamane horeng ya boraro maletatho jane le tla kena he bonkgono le bontate moholo. Hi le jam.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka o fela nkgono.
1: Ke tshabana sa moratuwa wa ka.
0: Nkgono.
1: Ke tlatsa ntate moholo mokoko wa maletatho jane. Go tloa ka gora e go fitlhela go ya borago re a e leta kapa o beya setlhogo ga gora goga go e fitlha re kena matshedisong a fela ka gora ya bone ba boetse ba e leta ke re fitlhela kere go fiela o itswela ka gotsa
0: a o ke dikopantse tlheng gonwa ka tshwarelo
1: ga wa e tsagantse o tsala go kena tsatsing lena ke gona ga tshwanetse gore o hlokomedise nna ke ga o lebetse
0: ke a itebela moratuwa wa katlhe
1: nkgono kgotso ke legela pholong tsa teng pela gago
0: thank you nkgono
1: ke a leboga
0: thank you moratuwa ke metsotso e robedi fela gantle ka moragora ena ya pele re tlo kena re eletse ka lerato le ka makgethe go fitlhela mane goreng ya boraro e tla re fitlha mone goreng ya boraro e be re tla boela re fetola ditaba tsa rona tsa letsatsi tsa mesong ena ya kajeno.

0: ke ka leka wena mokhudu wa go.
1: Ke a itebohela ntate.
0: Ke re ntate Khosha Raboko. Ke re ntate Lefafatsane la Maria Seole. Ke re ntate Mogolo Tauye Sesa. Ke re ntate Qhauka Tlhako Phohlo ka Lerumo. Ke re ntate Noka e Hlatswa ke Dinokana. Ke re ntate 606. Ke re ntate Radibuka ke a muka kata o feta pela hao mono banna ke a mo leboha banna o se ke a butse.
1: Go jalo ntate.
0: Ke re ntate go lokela go gola mogaung wa morena. Ke re ntate Kgale Madi a o sene. Ke re ntate go leta thonyaneng ko ipatlela kgotso. Ke re ntate go kgela ke motswala le motho. Ke re ntate ke sena sebata se kwetse tsela. Ke re ntate ke gotane ke noka ya ka tlholo. Ke re ntate poo ga dinyaka le lebala. Ke re ntate tumelo ke mpho ya morena. Ke re nkgono ke tla fua ka lereko. Ke re nkgono phokolang go sa nna. Ke re ntate Modiatsebe. Ke re ntate ke ra abuti Marhomola ke kgogo ya Katlego. Ke re mme nkgopotseng batho ke lebetse mme ke theose ke lebeka mme ko bela ka mofeng wa peke. Ke re mme Bula Bakene. Ke re mme Kganya Lefatsheng. Ke re mme a Matle Makgabane. Ke re nkgono Tshepo. Nkgono Tsheponya ka ke tshepile morena. Ke re mme di sa kwapaneng ke dithaba. Ke re mme Letlang le bona ga le engwele. Ke re mme Lerato le Molemo. Ke re mme a Matle Makgabane. Ana a nka siya nkgono ba ka ba kentse phoso e kgolo agolo. Nkgono sheba nako leboteng. Ke re nkgono ka Seotlwaneng. Ke re nkgono Kgale ke lela go leta Thojane. Ke re mme ke a tsamaya ke ya kerekeng. Ke re mme Sedika Ditšhaba. Banna ke re nkgono ana yanaka ga ka jeno mo lebitso la gae. Mpa ya tla utlwantsa o rata gore re gae so ke gaka le gaka.
1: Ga moima.
0: O a mo tseba
1: ke a mo tseba.
0: Banna ke tlabetse ke gutlwa gape-gape. Ke ntse ke na le wena o koa o kaile. Ntse ke na le wena ke editie ka tsebe mona. Jale ke ntse kere ke a kena o koa o butse mosebetsi. Kere ka utlwa go kwetse monyako mono. Ae sama siu.
1: Ae sama siu.
0: Ya ne ntate ga dibuka mo kometeletse wa mo tseba ntse kela go bolela ka lebitso.
1: Se ile ge tshaba le o mo bitsa.
0: Ntate ga dibuka wa nka o le mola o tsaba ke bana ntho tsa batho ba nna ntho tsa matsoho.
1: Ke ntho tsa matsoho.
0: Ga lo mo ga tseletse ka yo go ya ga tsela le tla bona o tla go bulu.
1: Ha na monyeta ntate.
0: Ae sama siu.
1: Ae sama siu.
0: Ke a leboha he, ausi wa ka ke a leboha hle.
1: Thank you ntate.
0: Thank you. Banna mane jana wa pa wana wa te bona ba kana ka tshabile go bila nna wana wa ka ke ba tlo metse banna ba di kana ke o.
1: Hi little.
2: Kana ga tlo ka magare.
1: Bua nna ka o fela.
2: Tshabala sa go.
1: Eh mo se mo tobatsi ha sentho sa matso.
2: A eh a gigi zinto zi da. Ke phele tse mo kwena.
1: Ke phele tse mo se mo tobatsi ya Joan hle.
2: Hai empa ndi go kwa wa hle ka ga o monate tshe.
1: Hey.
2: A go tlo re tshe mo kwena.
1: Ho tla lo ka mosia motobatsi.

0: Sebadimo ntate.
1: Go go ba re le tamani isu.
0: Ha re tla ka magaetho ntate motho a mona hana ka tleo.
1: Thank you ne wa ka ke go pa re tere ne tsora ne po. Ntate a madiba. A re tla ikuni ke tswa bo phelo go nutisa ka matumelo. Bo go ne bo ntate mo hono. Punta tiri ba me ba utiri ba usi. Mare ta thujani botke ka usera ki iri tare bona. Liba iri chanka tere.
0: Ntate.
1: Kina rumu ba jaka mina unka ho sheta mina hawa tubuya.
0: Hawa tubuya watsawa.
1: Watsawa mwanyisi uwe eno ya Gauteng.
0: Ntate.
1: Ntate mutsa mona ana ka tsongwana so ka mona ka go thautse kuta mo di mwana so ga pili ntate ntate ke na le wena
0: thank you ntate mutsa mona hana ka tleo
1: thank you mwana so

0: ne xorom ma ko nit tu yani ci ma la pali ah de ki ni tan yo ka ma to ka ma xati ki des ka ta ma ya na sil le ha ma ne su mu koy na
1: kay
0: te bay lan ta te na u de o ci ta de ha ru ko on ta de ha ru kan si ay ki to ri ta ka ma ka ka mu ti bo
2: Kele na nda de gwe na fito gugu mwa nda de le bolo la pelo ale a ale re we nda de la re nye di la uja ungu mwa mo menda ba di an tata wa gwe de me wa fija ba e di me mo gana ufana kama sono no me kapela nga sina mo fe la me kana na gil se piso me tata tata ya itata fa la me si miro ukelu uswa ne matsatsi a tšhaba ka go fapana mme se tlola motho a se tlole modimo mme ke fumane kgotso le thabo ka bijogi ya mme matswai diela mme bijago fa o e belang aosisepune kgaba e nyane ya thoyane aosi diang kanong tsa lone aosi zanazo aosi e motle motho a bote ke bose pelo yaka o laola ko wena morena mme ke tekesella maotong a ao morena mme bijago fa o e belang mme ga go ntho e mona e fetang nako bophelo mme sedube ka sankgono ka seotlwaneng mme mpepe nna ke kgathetse mme ko boipedi lemao le leng mme ko be aparwang ke ntate ga ke e apare mme ke mobe ke tshwana le ba bosio ke a leboa ke tla gokabe
1: ke a iteboelang tata
2: thank you.

0: لیٹر ہے؟
1: ka tolo ka makgetho
0: ka ofela ntate
1: o ntsha bana sa go mo mokweng
0: ee ntate
1: o ntse o tlo gateletswe ma mokweng
0: gantle mosia motobatsi
1: kapo a ke kera o nka dikampa tsaya tsa sa mokutlwe
0: o nka dikampa tsaya Mosia motobatsi na o shobane na ho etsa etse ba maganga mo.
1: E la mkwena ke ne ke re ke tlo bolella. Ha me le ya phuthuluwa ya le ga futhumala ho thontho ke yo ya tlhata.
0: E ke bolela kana hatsane tsa bo mosekwana ho thukeng ke Nepal mo elong hore ka ho bile le mogwalo wa metsi. Kore e ho hotse, e ntse ho hola fela, ke so bone ntho tshosang ha kana. E hlile boemo ba lehodimo lefatshe ka bophara bo mpefetse, bo ebile bo ntse bo mpefala.
1: Ha e so fihle ho nna e le mokwena.
0: Ha e tla fihla mosia.
1: Dipula di ara kapa ho etsa jwang?
0: E ka re ke morwalo wa metsi hobane o hla e le leru la metsi le ho hola ntho engwe le ngwe hore na motho matlo eng. Hele. Ke ba ka bang lekgolo ba se wa felletswe ke bophelo.
1: Bona la u. E ska ba ke ntho ena e ntse ya tla ka labo ga go mokwena.
0: Ya serame. Hai mo.
1: Ei ya bone ke bone le go le puti le monana.
0: Ena yetsa etse ka jeno. Bo ditabe mane ke a gola dia le moempono ka hore ya nabo botshelela ne sentse ba palo. Ke gola etla boela e hlaiswa hape ditabe tsa ho sana o shejwa rona. Ebe maemo a batla a emira e hle boemo ba lehodimo habo ka lehlakoreng la rona re le batho morao tjena ho latela di ntho e ke e shebile mona motsotsong wa ha jwale e hlile ha e hantle ho ha
1: le boemo ba lehodimo bo kwatile ho ba utho ka ho besetsa le ditaere jwale
0: a se taba tse mona tetsena mosi
1: le bo fero ba le fatsi
0: e sa le bona
1: ga di taba bre
0: ei e mo se mo tlotsi
1: wo
0: hai
1: ai ko
0: ka ne ta ke so
1: ba ke Nike ntse ke tshola hara jira jira ee a ga phabise matsohle Oh. Ke tlile nako.
0: O re e se le yona ka nete ya tametse.
1: Ka nete. Mo ye si a ke tshele na wa nna tshwa ga ntumo le mme. E na le nako.
0: Ah, tshe mo no o itse ba hantle bile o e ba dile hantle. Ka nete.
1: E tlile nako go ya. Go we.
0: E tlile nako. Kanne
1: o go buela se batho ba fa ka sutse se ka le kwalo ga.
0: Ha o ka bona ka neta se taba tse thabisang ho ha.
1: Kwena.
0: Ho hola makolo yana kore e ho hola hona ho. Kanne e ho hola hona ho.
1: Na

0: Hi Lutum.
1: Karato ka magae.
0: Ka ofela ntate.
1: E tjabana sa go.
0: Eh ntate.
1: Madume a se di mona ntate.
0: Madume ha fele hle ntate motho a mona.
1: E ka tla ntini ba ni ba di. Se le tsana nka ofela se ba tarela nka ofela.
0: Hai ha o ka bona ho ho. Ho e tshosa ranta ba mo futa o.
1: Ee, a kere ka mure ha hona nyeo, ha hona na le meto bani. Ke mesimo ho tshwanya le makheko e kentse banana.
0: Ee,
1: ee. Ke kgone ke ba utlwi ka mono, ke ntho e le nngwe.
0: Ke nahentsane tse mose.
1: Hira. Jwale le nkile ntho ya ka nahentsane tse ka mosebetsi tse ka kwano. Re pala nang ka ofela. Mabwa?
0: Ee, ntate.
1: Yola haona mutlaolo mutlaona ntate. Ha nche nyati ni musi mununwa atza mali mufumadi wa hai. Ach. Ae mwanisu. Na ntlo ha nchele, nchele hanche.
0: Ntlo?
1: Ee.
0: Ba kensa ntate yo?
1: Kiba tlala ka umyati tima kamana karo I don't root ho rudela jwale ke batla ho rudela go ithutela ntlong yo ya ho rudela
0: nka thaba haholo wa bona ebile le boemo ba lehodimo hei ha bo hantle
1: hei
0: ka jeno ho abata ho sane ho moya ho sane ke lehlwa ho sane ke pula tsatsi le hlahlamang ke motjheso o mongata fela.
1: Yona e seke ya nela.
0: Ee, ntate.
1: Ke tlo ithuta ka yona.
0: O tlo ithuta ka yona, fela ke tla o fa matsatsi a ho ithuta. A ka ka bona beke e fela taba di sa etsagale ka tsela e nepahetseng a ke a o leleka. Ee, ntate.
1: Ae, ntate se tsosi. A se ka ba dumela ke nkgatelleng ya bo ntate ba di buka.
0: Aha ne ke
1: a se ka ba dimela ke bana ba hateletse se bue
0: he ba mo hateletse
1: se bue ke tsiba re fogo simo na ga le ga ke nne na ke tsena ho itsala
0: o tlo re ke nthotsa matsole na se bula
1: ke bula
0: le no tla re ke nthotsa matso ha hla
1: a se bula ha re ke nthotsa matso. O tla utlwa go na ntse a re tsela gao mo na ntse a re tsela gao mo. Ae ngwane ke ntse ke na le wena ke ntate motho a monagana ka tebotha o thega tsontse tamodimane
0: yesu. Thank you ntate.
1: Thank you.